0: Member Loan Program tag SSS na nagpo-provide po sa sasakyan SSS members with faster, safer and more reliable access to a quick cash loan with reasonable rates and shorter po yung and flexible lang sa iyang repayment term. And igwa din po kitang kinaapod na partner financial institution na makakasabay ka din sa programang ini para maipaluwas po ining loan na ini. As of now po, ang satuyang partner for this program is the Digital Union Bank. And asyan po, i-discuss na ito pa pong mga ibang banko kung sain po pwede na kapong bicharan na magkakaigwa na din po kaning SSS loan line.
1: Micro, ibig sabihin maliit na loan program. Magkano? Yes. Magkano ang pwedeng i-loan na Ma'am Jeanette?
0: Yes po. So ang loanable amount po kay ni is minimum is 1,000 pesos up to 20,000 pesos. Oh. So ini pong loanable amount shall depend on the number of end amount ng ating monthly or yung ating monthly salary credit na tinatawag. So, the higher the number and amount of monthly salary credit, the higher the loanable amount. So, if ever po, igwa po kita ng at least 36 months na contributions, so masalang po ang pwede tang maloan up to 20,000 pesos. Pero, iningani po, sinasabi ta sa Rico, no? So, since SSS loan light po ini, ang tigre-require ta lang po didi is at least 12 monthly contributions. Pero, then again, kapag igwang at least 36 monthly contributions up to 20,000 po ang pwede lang ma-avail. Depende po sa inyong monthly salary credit.
1: Sino ang magde-determine kang loanable amount? Sumaglo-loan o yung SSS?
0: Ma-determine po kaya, Sir Rico, depende po dun sa month, naka-post na monthly salary credit. So, as I mentioned a while ago, kapag po igwang at least 36 monthly contributions, 6 months of which po iyaong duman sa 1-year period no, prior to the month of filing. So, nakadepende kita duman sa average na monthly salary credit, Linda. Up to 20,000 ang pwedeng ma-avail. So, once po na ma-apply kita, so, machi-check na din po nito dyan kung paano, kung magkano ang sa indong loanable amount.
1: Okay.
0: So, maya, madali lang po talaga siyang ma-check. And, ang sa tuya po mga partner banks, as of now po, ready na po ini sa Union Digital Bank. And later on po, magiging available na din po ini sa RCBC, Land Bank of the Philippines and Union Bank of the Philippines. So primary ang ano kaniyo Sir Rico, dapat itong sa tuyang member na ma-apply, dapat igwa po siyang account duman sa mga nabanggit na pong mga bank.
1: Pag wala siyang account duman, dai siya makaka-apply kaning program.
0: Yes, tama po Sir Rico. Kasi kumbaga additional lang po ini yung loan program na pigo offer test sa tuyang mga member.
2: Ma'am, paano kung may mga existing loans inda?
0: Yes po. So, provided po na nababayadan ta siya on time, halimbawa po nag-apply kita ng salary loan, calamity loan, dapat po updated ang payment ta kaini or may po kita current or may po kita past due. If ever man po na di kita updated, kay puhan bayadan ta na muna itong mga past due na loan balances ta bago po kita makapag-apply din sa SSS loan line.
1: So, gabus po na member na active ng at least 6 months can actually avail.
0: Yes, Sir Rico. So, yun po yung mga requirements, no? At least 18 years old at the time of filing or must be under 65 years old at the end of the loan term. Dapat po igwang at least 12 monthly salary credit. Mayo pong past due, short-term member loan. Ibig sabihin, kung if ever po nag-apply kita ng salary loan, calamity loan, emergency loan, provided po na nababayadan ta siya on time. So, pwede kita makapag-avail kaining SSS loan light. And dapat po mayo kitang pending or settled the final benefit claim. Ibig sabihin, so mga nakapag-apply na po or nabayadan ta na ng total disability benefit or ito pong retirement benefit, tayo po makakapag-apply kaining microloan program. And dapat din po, may kitang active na restructured loan. Ibig sabi ko, nag-apply kita ng loan condonation before, if one, masettle ta na muna siya in full bago kita makapag-apply kaining SSS loan line. And sabi ko nga po kanina, another requirement, dapat po igwa kitang account digdi sa satuyang PFI or financial institution, partner financial institution.
1: Okay.
0: Kagaya po nitong Digital Union Bank, RCBC, Land Bank of the Philippines. So dapat igwa po kitang account dyan. And dapat mayo din po kitang record of fraud or pwede kitang ma-disqualify if ever po nakapag-commit kita ng fraud against SSS.
1: Ilang taon po itong

0: lights. However, iba din po kita tigo offer na loan program for our pensioners. So for our retiree pensioners, pwede po sila mag-apply ng pension loan program. So nakadepende din po yan sa indang monthly pension up to times 12 ng kanilang monthly pension or 300,000 pesos. So up to 300,000 pesos po pwedeng ma-avail kasi ito yung mga retiring pensioners. That is the pension loan program.
1: Mm-hmm. So ang ibig sabihin, pag na-approve ito, doon na ibababa or i-release ang pera sa partner bank.
0: Yes, tama po, Sir Rico. So kung say po ka mo nag-apply, for example, nag-apply kita sa RCBC, duman din po yan ipapaluwas within the day po, no, upon approval. So kaya, kumbaga, mabilisan na pagkatao po ng financial assistance sa tuyang member kasi within the day po yung commitment nitong processing.
1: Ah, so you mean ang pag-apply doon mo sa partner bank, hindi sa SSS?
0: Yeah, so directly po kita ma-apply doon sa partner bank. So iba po kitang ways kung paano kita makapag-apply ka ini. So kaipuhan po iba kita katong inaapod na online facility din sa katong satuyang bank po para po maka-avail po kita ka ini. So for the procedure po, kainin pag-apply, so ini pang ang satuyang way para po makapag-apply kita ka ini. So kaipuhan na pong i-access ang bank or e-wallet account through the PFI's mobile app or online facility. So, i-click po nindo itong SSS microloan or SSS loan light and kayo po po nindo i-input ang sa indong SSS number. So, wait for the maximum loanable amount and maximum repayment term o kaya po pwede pong mahili na dyan, so rejection reason. If eligible po, pwede na po nindong i-select itong desired amount. So ang mag-view po nindo dyan sa screen, so maximum po nindo na pwede ma-loan. For example, 20,000 pesos, pero ang kaipuhan man lang po nindo 10,000 pesos. So i-select nyo na po yung desired loan amount and yung term of payments. So after po kaya, kaipuhan tang mag-agree sa disclosure statement, sa terms and conditions, and dumas sa certification na ipapahinig po sa indo, and then the consent and data privacy statement. So after po kayan, kaipunta pong halaton itong approval ang loan and ang ipag-credit po kainin loan proceeds directly na po iyan sa indong bank account.
1: Ma'am, igwa, how much po tabi? Halimbawa, 3 years. 3 months. Tama. 3 months ano, ma'am? Ang maximum?
0: 3 months po yung
1: maximum na ano,
2: pagbayad.
0: Yes po. So regarding naman po dun sa monthly amortization, mabubiyutan na din po dyan sa disclosure statement kung magkano po ang sa indo magiging monthly amortization.
1: Oh, so may interest syempre.
0: Yes po.
1: Kasi loan yan, may interest.
0: Yes, so yung interest yung interest niya po is 8% per annum. So mababaon lang po siya. 0.64% po ata yan per month.
1: So wala bang ibang charges ito bukod sa interest?
0: So iba din po kitang service fee na inaapot. So up to 300 pesos po ang satong service fee. Or pagkaigwa man po, nagkaigwa kita ning tawag mo doon, nag-pass due na sa tuyang loan dahil tapo na bayadan. So may penalty po in a 1% per month.
1: Per month. So ang service fee isasama na siya doon sa monthly amortization or bawas sa...
0: Ibabawas po. Bago tayo taos si loan.
1: So bawas ang service fee doon na
0: yes, po.
1: 300 pesos.
0: Yes po. Or 200. 200 per, pesos, not exceeding 3% po per annum kan sa indong loan amount.
1: Depende sa amount o yan ba ay exacto?
0: Depende po sa amount. Pero ang maximum na po na service fee is 200 pesos or 3% po pan sa indong loanable amount.
1: Okay, okay. So, madali yun lang tabi ni Mama, no? Kasi parang sabi mo kanina, parang within just one day, pwede mo nang makuha ang sa imong niloan.
0: Yes, tama po, Sir Rico. Talagang ano, quick cash assistance po na nabigtataw ang SSS.
2: So, kung 3 months lang ini ma'am, pagkatapos po kan 3 months, pwede man gina-resign na mag-reapply?
0: Yes, tama po, Sir Ronnie. So, after full payment, pwede po gina kita mag-reapply for SSS loan line.
1: Parang ang process, extension na lang o the same process, parang bago na naman na loan or extension loan?
0: Bago na naman na loan, Sir Rico. So, ma-start na naman kita sa pag-apply. Panibagong loan.
2: Pero yung banko, hindi na siya mag-apply. O doon pa rin sa bangko na yon mag-a-apply?

0: Yes po, yun po yung apat na bangko na pwede natin pag-applyan po nitong SSS loan note. Kaya kung may, alam mo, may account kita sa RCBC, ikaw pa kitang account sa, tawag mo doon,
1: Land bank.
0: Sa land bank, so pwede po. So after mo sa RCBC, pwede ka po mag-loan sa land bank.
2: Land bank naman. Mm. Pero pwede yung halimbawa, RCBC ka, RCBC mag-iraray, pwede.
0: Yes po, yes po. Pero makaka, again ha, makaka-reloan kita after ito mabayadan si inot na pilot tapodig tiyo. So full payment po bago kita makaroon. Mm.
2: Na yun. Oo. Paano yung mga ito yung mga regular income? Paano yung mga ano mga voluntary payee ng or payer ng SSS?
0: Yan, magay nakaputan yan, Sir Rico. Actually, regardless po ng membership type, basta po pasok kita duman sa mga nabanggit ng requirements, no? Pwede po kita makapag-apply ka ini. So, regardless po kung kamo self-employed, voluntary, o at W members, covered employees, pwede provided po, again, igwa ka mo at least 12 monthly contributions and igwa ka mo naka-enroll na account duman sa partner bank na nabanggit sa kanina.
2: Mm-hmm. Ayun, yun ang tanong ni Cecil. Pwede po ba yan sa self-employed? Ayun, yun ang tanong niya kasubago. So, pwede sa self-employed. Basta merong at least 6 months na...
1: 1 year.
2: Diba? Pwede 6 months.
0: Yes, 12 at least 12 months.
2: At 12 months. So, 1 year. Na contribution. Pwede.
1: Tapos, dapat doon sa partner... partner bank.
2: Oh, dapat may bangko ka. Ano tabi? Can you please repeat, ma'am, the 4 banks na partner natin?
0: Yes po. Currently po, ino-offer na ini sa Union Digital Bank.
2: Union
0: and
2: Bank?
0: And later on po, magiging available na din po ini sa RCBC, Land Bank of the Philippines, and Union Bank of the Philippines.
2: So as of the moment, hindi pa siya available doon sa tatlong banks na sinabi mo? As of the moment?
0: Po. As of the moment. Pero ang ano ta kaini, ang target po kani within this year.
2: So, ibig sabihin yan, linawi lang natin, hindi ito pwedeng mag-loan sa ibang bank other than the 4 banks na sinabi mo.
0: Yes po, as of now. Kasi yun po yung ating partner banks.
1: Okay. So, ma'am, ongoing na po ito na pwede na pong mag-apply sila?
0: Yes, tama po, Sir Ronnie. So, ongoing na po ini, available na po ini sa Union Digital Bank.
2: Hindi ba sila pwede magdirekta sa SSS kung wala silang bangko?
0: So, ibang loan program naman, Sir Rodrigo.
2: Okay.
0: Hindi kayang SSS microloan program. Talaga specifically, bigo offer ini duma sa mga partner banks.
2: Okay. So, maliwanaw yon. So, kung gusto nila, wala silang bank, they can still loan, pero ibang iba na namang loan.
1: Loan.
0: Yes. As of now po, nag-offer pa din po kita ng salary loan. And iko pa din po kitang emergency loan. Same din po ang requirement sa emergency loan, at least 12 monthly contributions. Pwede pa po kita makapag-apply.
2: O paano mo masasabi yung emergency loan na yan? Ano yung qualification para maka-avail ng emergency loan?
0: So yung qualification ta, Sir Rico, no, dapat iko ka mong at least 12 monthly contributions. And naka-register po kita sa SSS website kasi through online po yung application regardless po kung status of employment or membership type.
2: Sino mag-determine kang emergency? Basta magsabi, emergency ito, pwede.
0: Actually po, dahil po yan duma sa declaration ni President Bongbong Marcos na under state of calamity po ang buong nasyon.
2: Ah, okay.
0: Dahil nga po duman sa oil crisis na nararanasan tapon.
2: So magkaano ang loanable amount dito sa emergency loan, ma'am?
0: So up to 20,000 din po yan, Sir Rico. Okay. Depende naman po sa sakuyang monthly salary credit.
1: Ma'am, doon sa dito sa loan light natin, magkano po ang loanable amount?
0: Ang loanable amount ta, Sir Ronnie, 1,000 to 20,000 pesos, depende po sa inyong monthly salary credit. If ever po igwa ka mo at least 36 monthly contributions, so higher po ang sa inyong amount na pwedeng ma-avail, up to 20,000 pesos.
1: So possibly halimbawa yung pinaka natin, halimbawa yung self-employed, I think yung pinaka minimum ay 700, tama po ba, ma'am? 700 plus?
0: 760, so that is 5,000 pesos, Sir Rico.
1: Okay.
0: So kung igwa siyang at least 36 monthly contributions, most probably din po, iyon din po ma-avail niya, 5,000. Depende po kasi yan sa monthly salary credit.
1: Paano kay Carico? Kay Carico mataas.
0: Di 20,000 ang ma-avail kay ni Sir Rico.
2: Hindi, 1,000 lang ko. 1,000 lang sana ang ililoan ko eh.
1: Good for 3 months.
2: Oo, good for 3 months.
1: Magutang ka na lang kay SM.
2: Karulun, karululun mo man sana kung 1,000 sa naman iluloon mo. Oo. So, any ongoing ko niyan, kadakol na naglo-loan ka ni ma'am so far sa inyong tansya, kadakol naman ang nag-avail.
0: Dakulo na po nag-inquire si Rico kasi nagpaluwas na po kita kanyang press release and in-encourage na din nga po itong mga members ta, lalo na po muna na panahon na talagang grabe ang crisis na kinakaranasan ng Dalidio sa bansa. Mm. Kaya kung mag-additional po inyong financial assistance sa pigtataw tapos itong mga miyembro.
2: Mm. Anong klaseng loan, ma'am, ang lalagpas ng 20,000?
0: That is the salary loan. Up to 40,000 po ang salary loan.
2: Maximum na ang 40,000?
0: Maximum, yes.
2: So, salary loan. Depende sa salary mo.
0: Yes. Depende sa monthly salary credit.
2: Ano ang minimum ng monthly salary credit ang
0: loanable amount?
2: Ang pwedeng mag-avail nitong 40,000? Ano, at least magkano ang sweldo niya buwan-buwan?
0: 20,000 pesos.
2: Ay, lagpas so, doon si Karun eh, pambira.
1: Lampas.
2: Lagpas ka doon, Karun eh. Lampas. Pwede ka mag 40,000 pambira. So, yung 40,000 na yan, how many years ako magpipili, for example, kung ilang taon ko siya babayaran?
0: Yes, ay, duman po sa salary loan, fixed po yan, 24 month the payments po yan.
2: So, 1 year lang?
1: Hindi, 2 years.
2: 2 years lang.
0: 24 years, yes po. Mm-hmm. 24 months to pay.
2: Magabat-gabat ka raw na eh.
1: Medyo magabat.
2: Kasi, ano? Uh-oh.
0: 8% per annum din po yung interest rate na sa salary loan.
2: Mas maganda,
0: sa emergency loan, 7%.
2: Mas maganda na yan, Karone, kasi sa mag-ano ka, di ba, bibili ka ng motor, ma'am, ano, pwede mo ka mag-loan sa SSS, i-cash mo na lang, kaysa sa pumunta ka sa mga...
1: Tapos 8% lang naman yung ano.
2: Oo.
1: Kaysa sa doon ka installment, yun.
2: Matindi yun. So, pwede yun, ma'am?
1: Pwede.
0: Yes, pwede, sir.
2: Mas makakamura ka doon, Karoni. Lalo na kunya na marahalo na ang gasolina mahal. Igarahin mo na muna ang sa iyong sasakyan. Bakal ka na sa nang motor. Mahalo na ang gasolina. Ma'am, ano pa? Any additional information na mga mahalagang announcement galing po?

0: Io. And then sa kuyang hotline, 855-552-07. And for sure, sa Rico, may mga naghahapot regarding the, tawag mo dun, the uplift assistance program.
1: Yes, oo.
0: So mga naghahalat po na dahil pa nakakakuha ka sa indang second tranche. So ipapaluwas na po iningon niya na October hanggang October 16, 2026. So ini po, so uplift assistance for the month of August. And para naman po duman sa mga nakatanggap ng advisory at nakapag-update na po ng kanilang SSS disbursement account on or before October 5, 2026. So i-credit na din po yung first and second tranches hanggang October 16, 2026. So ang October 16, that is Friday. So, yan po. No? Kata ko lang po kayo kanina gahalan.
1: May mga nagtatanong, ma'am, tungkol sa ID. Bakit daw hindi na nagre-release ng SSS ID ang SSS?
0: Yes po. Since po, iba na kitang national ID. So, yun na po yan ang sa tuyang kumbaga, pigigibong government or certified the government ID po.
1: Kaya lang,
0: so,
1: wala
0: man, po yung national ID.
1: Wala man baga duman, ma'am, ki
2: so number.
1: Number, sa SSS number.
0: Yes po. So, basta once po kasi na nag-igwa kitang national ID, na-stop na po yung pag-issue na kanya ng Unified Multipurpose ID. Although, iko po kitang tig-offer nung niya na My SSS Card. Na-discuss na po ni dati
1: yung
0: My SSS Card. Na dual function na po siya aside sa pagiging SSID, nagiging ATM na din po siya. So, once po na-igwa kitang mga disbursements, for example, nag-apply kita ng mga loan programs, so kaya yung mga benefits like the sickness benefit, maternity. So, directly na po yan, i-credit niyo sa tuyang SSS my SSS card.
1: Saan nga ni makaka-apply ng my SSS card?
0: Actually, currently po, available yung digdiyo sa SSS Legazpi branch. Ang partner ta po dyan ay Asia United Bank. So, iba po si Dang personal digdiyo sa second floor na pwede pong mag-assist po sa inyo.
1: Kaya lang, kung wala ka man account duman sa banko na yan, duman sa, halimbawa, may
2: ma-apply
1: account.
2: Ma-apply ka naman.
1: Ma-apply ka na naman duman.
2: So, tulo,
0: apat. Actually po.
2: Sige po.
0: Pig-offer po siya dito sa office. Madali lang po siya. Ang requirement lang naman po dyan yung two valid IDs para ma-identify na po na siya po yung member.
2: So, pwede ang po. Applyan mo, sir, ganyan, Land Bank, RCBC.
1: Wara nga ni pa sa Land Bank. Sarong bank ko pa lang.
2: Union Bank, Union Digital Bank, tapos sa Asia.
1: Hindi, doon sa may SSID, isang bank ko lang, ma'am, di ba?
2: Yung sinabi. Yes.
0: As of now, Asia United Bank.
2: Asia United.
1: So, mga all the SSS ID, pwede pa rin magamit?
0: Pwede pa rin po yan, Sir Rico, magamit. Actually po, ikaw pa lang kitang my SSS card sa RCBC din. Ikaw din po katensya.
1: Maraming salamat, Tabi, ma'am, sa mga impormasyon na mahalagang impormasyon. Ma'am, pagpalaan kayo ng Panginoong Diyos. Ingat ho kayo sa buong maghapon. Nawa ang pagpapala ng Diyos ay mapa sa iyo at sa buong pamilya mo.
0: Maraming salamat po, Sir Rico and Sir Ronnie. And have a nice day po sa inyong Diyos.
1: Have a nice day,
2: bless
1: day,
2: ma'am.
1: God bless. Ayun. Garo, madalagan ba? Maduman ka na sa ano.
2: Malo na kita talos.
1: Ano, micro loan. 20,000 din.
2: Nag-apot na pati. Sa dae man, sir. Sa kuya, sir. Kuya lang.
1: Ha?
2: 5,000 daan.
1: Dae. Mag-salary loan ka na sana.
2: Ang 5,000, good for 3 months. Ang babayadan mo kayan, mga...
1: Mura lang.
2: Mga 2,000, mga 1,500.
1: Ayo.
2: Ay, mga 1,700.
1: Mura lang baga. Pwede.
2: Per month.
1: Pwede.
2: Pwede. Ay, day man. Tama ko yan pa pala. No? Madagdag pa pala. Ay, bawas na pala. Tapos madagdag pa.
1: Madagdag pa si interest. So, mga tugang, madali yung tabi. Mag-utang.
2: Pero, mag-isip-isip tabi kang pagbabayad.
1: Pagbayad. Iyan po ay loan. Ayo. Bako iyan, given loan yan, babayadan.
2: Kung talagang kaipuhan.
1: Iyo.
2: Iyo. Pero kung... Bako man masyado kaipuhan.
1: Kung kaipuhan mo talaga masyado, maganda na yan dahil ang loan na yan, legal.
2: Tama.
1: Dahil kita maluluko. Dahil kita
2: magapa. Huwag kayo doon sa mga online-online. Tapos mabilisan na yan.
1: Iyo baga. So kung kinakaipuhan ta talaga, yan ang SSS natin. Pwede tayong mag-loan niya kadakulong parang paraan ng pag-loan. Igwa ni salary loan. Igwa ki emergency loan.
2: Iyo pala.
1: Igwa ki iunio. Quick loan.
2: Loan light.
1: Alam mo, ang kulang na lang kani, pangbayad.
2: Kayang-kaya mo yan, sir.
1: Yun na sana sinangin na kaning kulang, pangbayad.
2: Iyo.
1: Uy, paparam na kita tala, 8:28 na. Salamat tununod, Tabi Centro, boss. Lagi nating paalala habang may oras pa.

0: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Kasama natin ngayon sa Tingnan ng Science si Don Ramon Dingas. Kami pong mga lalaking nangangakong babawasan ng iyong mga kalungkutan.
0: At magdadagdag ng kahit konting kasiyahan.
1: Siyempre, nag-iisa lamang El Solamente Rico Jelit.
0: At ang nagsusulong guwapito, warang iba, Ronnie Rinsales.
1: Susunod na po ang negosyo sa trabaho. Kasama niyo po si SM. Bye-bye!
0: Bye! God bless!
2: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 DUAY FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:31 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama, mga kakarians at sa lahat ng mga tagasubaybay natin dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol Long Care 104.3 The Way FM. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, medyo makulimlim at medyo may mga patak-patak ng ulan dito sa ating lugar sa Legazpi. Kumusta po sa inyong lugar? Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. At tayo ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kumusta po ang inyong mga almusal, lalo na yung mga nag-aalmusal pa lang at papasok sa kanilang mga trabaho, ganun din yung mga papasok sa eskwelahan. Kumusta din ang mga nanay na nag-prepare ngayon at talagang busy sa kanilang mga preparations nila para sa kanilang mga pabaon, sa kanilang mga papasok sa eskwelahan at ganun din yung papasok sa kanilang mga trabaho. Ingat lamang po kung kayo man ay nagmamaneho ngayon, ingat lamang po sa kalsada. Ayan, dahan-dahan lang at baka tayo ay, syempre, alalahanin natin na tayo uuwi pa mamaya at meron pa tayong uuwian na ating mga pamilya. At yung mga jeepney drivers naman dyan, yung mga nasa bus, yan. Naku, ingat lamang po, magsakay at magbaba lamang po kayo sa tamang sakayan at sa tamang babaan. Alam nyo po, minsan kahit gano'ng kakaingat magmaneho, kapag merong barumbado, tama ba yung word ko, kuya? Barumbado sa kalsada, naku, delikado. Ayan, yung mga jeep po, nananawagan po kami, hindi po kami nang babash, pero nang nananawagan po kami, mga jeepney drivers, lalo na po yung mga pabiyahe dito sa Arimbay, Santo Domingo. Kapag kayo po ay magsasakay at magbababa, pwede po ba doon lang kayo sa tamang sakayan at babaan? Huwag po kayong magbaba ng inyong mga pasahero sa gitna ng kalsada. At huwag din po kayong basta-bastang hihinto. Alalahanin niyo po, hindi lang kayo ang nasa kalsada. At kami po ay meron din kayong mga nasa likuran ninyo. Na baka mamaya eh, sa bigla ninyong naku po, delikado. Yan, kanina eh, meron tayong na-encounter ganyan. Kaya yan ang hugot ko ngayon. Bigla ba naman kuya nagpreno at nagbaba ng kanyang pasahero sa gitna ng kalsada, dyan sa may Dunkin' Donuts dyan. intersection yan. Nako po, delikado. Ganon din yung mga pasahero. Huwag po kayong pumayag na bababa kayo kung saan-saan. Ipatabi nyo po ang mga sasakyan nila bago kayo bumaba. Para din po yan sa safety ninyo. Ayan, kaya dahan-dahan lang. Kaya buti na lang at ako talaga ay nagme-maintain ng distance. Yung ating sa harapan, nagme-maintain talaga ako ng distance para hindi ako basta-bastang magpepreno kapag kaganyang may biglaang nagpreno. Pero paano naman po, 'di ba? Kung traffic na nga, nagsisisikan na, hindi ka naman talaga basta-bastang makakagkaroon ng distansya. Kaya sobrang pakiusap po sa inyo, mga mamang drivers. Please lang po, yan, magbaba, magsakay sa tamang sakayan at babaan. Alam ko po na kayo ay naghahabol ng inyong mga pasahero. Pero i-ensure nyo din po ang pag-iingat ninyo sa inyong mga pasahero. At sa ating mga mahal na pasahero naman, ako po, huwag kayong papayag. Nandiyan lang po kayo sa gitna, ibababa, ipatabi nyo po. Kahit pa yan ay kung saan, ipatabi nyo po bago kayo bumaba. Ayan, kaya ingat-ingat lamang po. Pare-parehas po tayo may mga uuwian na ating mga mahal sa buhay. Kaya ingat lamang po kayo sa inyong mga pagmamaneho. Kaya batiin natin ang lahat ng ating mga kasama mula sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Kumusta po kayo at kumusta din syempre ang mga taga Manito, Rapu-Rapu, Albay. Magandang araw! Magandang araw din sa ating mga kaibigan sa Camsur, Camnorte. At binabati din natin ang ating mga kaibigan hindi lamang sa Camsur, Camnorte. Binabati din natin ang ating mga kaibigan dyan sa may
Ayan, sandali. Nawala ako sa Wisho. Nakita ko may Shopee. Kuya Bench, take charge. Ayan, nako. Ano ba itong binabati ko na? Mga taga Sorsogon. Magandang araw, Sorsogon. At syempre, batiin din natin ang ating mga kaibigan dyan sa, hindi lang sa Sorsogon, batiin din natin. Uy, batiin ko muna si Naim Masing, ah, kasi nag-text yan sa akin kagabi. Naim Masing, hello, hello, good morning. Nakapagkape-pray ka na po ba? Ay, for sure yan, nakakape-pray na yan si Nanay Masing. Hello, Naim Masing, good morning. At syempre, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Isla ng Catanduanes. Magandang araw sa inyo dyan, Catanduanes. At magandang araw din sa inyo dyan, hindi lamang sa Isla ng Catanduanes, kung hindi sa Isla ng Masbate, Burias, Tikaw Island. Hello sa inyo dyan, and soon tayo ay magkakada upang palad. O batiin din natin ang mga taga-Tiwi Albay. Hello, Tiwi. Nako, abangan nyo po at tayo ay magkakaroon dyan ng gawain sa Tiwi Albay. Yan, sa darating na Disyembre. Kaya abangan nyo lamang po ito. At syempre, huwag nyo pong kalimutan ang ating anibersaryo ngayong December 5. Tayo po ay magse-celebrate na ng ating ika-53rd anniversary. Magandang ito po ay sama-sama nating i-celebrate for the goodness and the faithfulness of our Lord. Diba tayo ay non-profit, non-commercial, pero tingnan nyo naman, nagsasahim papawid tayo. Sa Bicolandia, at syempre ngayon ay digital age na, ay nakakaabot na tayo kahit saan. And 53 years ang pagpapala ng Panginoon, ang pag-sustain, ang provision na kanyang ipinagkakaloob para sa FEBC Bicol. Ayan, kaya sama-sama po tayo niya mag-celebrate ngayong December 5. Kaya magandang araw sa inyong lahat. At syempre batiin natin ang ating mga kasama na patuloy na sumusubaybay dito sa ating himpilan, saan man po kayong sulok ng Pilipinas. At dito po sa atin sa mga nakakarinig pa sa Samar at Romblon na naaabot pa ng ating signal ng radyo, magandang araw po sa inyong lahat. At yung mga nakatutok sa ating mga social media platforms, ito man ay pinapanood nyo ng live ngayon, magandang umaga, o ito ay i-replay ninyo at i-review ninyo mamaya sa inyong mga habang kayo ay nagpapahinga, magandang araw po sa inyong lahat. Pati sa ating mga kaibigan na nasa labas ng bansa, kami bumabati sa inyo na magandang araw, magandang gabi. At kayo po ay pagpalain ng Panginoon at sana po kayo ay nabe-bless at patuloy na nabe-bless sa ating mga programa. At syempre pa, batiin natin ang mga birthday celebrants, yung mga may birthday ngayon. Nako, Mamsi, ha, yung birthday mo kahapon, bongga. Ang sarap ng iyong mga ng iyong pa-birthday sa amin. Ayan, kaya naman ngayon ay babati po tayo. Naku, birthday ngayon ni Ate Daisy Pangilinan. Ayan, naku, yan po yan yung binibilan natin dyan na sa Albay Market na mga pilinats at mga souvenirs. Hello, Ate Daisy. Long time no see. Ayan, baka mag-visit din tayo. Happy birthday, Ate Daisy. Alam ko tita to ni ano eh, ni Bench, no? Kaya ayan, Bench, sabihin mo binati natin siya dito, ha. Ate Daisy, happy birthday to you. Ayan, sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayon, kami po'y bumabati sa inyo ng happy happy birthday. At magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, at kayo po ay patuloy na nag-iimbita sa inyong lahat na i-share nyo po ang ating mga program links. At kung kayo ay may mga katanungan o kayo ay mayroong mga nais na iparating dito sa ating himpilan, maaari po kayong tumawag sa ating telepono or mag-text sa ating telepono numero 0998-8430-573. At syempre pa sa ating social media platforms, i-share nyo po ang ating mga program links, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM,
at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At sa atin namang mga nag-online streaming, nako, napakaganda po na mag-online streaming dahil po napapakinggan ninyo sa ating online streaming ang mga nag-online streaming. Basta may internet, data, gadget ka, eh pwedeng-pwede kahit nasaan ka mang sulok ng Pilipinas o sa labas ng bansa. At mapapakinggan mo mga magagandang awitin na ating pinapatugtog dito sa ating himpilan. I-type mo lang bit.ly/thewayfm. At syempre pa sa ating mga gustong makasali or masama sa ating Karen's official GC or sa group chat, pwede po kayong mag-message sa amin at kayo ay i-add namin para naman kayo ay updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. Kaya magandang araw sa inyong lahat. At ngayon pong araw ng Miyerkules ay makakasama po natin ang RTWPB. Maganda yung ating mga pinag-uusapan sa RTWPB para sa ating mga online seminar. Alam niyo po, hindi lang natin ito mapapakinabangan sa ating pagtatrabaho, kung hindi sa ating pang-araw-araw na buhay. Ma-apply po natin itong mga itinuturo sa atin sa online seminar ng RTWPB. Kaya maya-maya lamang po, makakasama natin ang resource person ng RTWPB.

0: karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Kasabay sa paghayop.

Far East Broadcasting Company Philippines ay may 13 stations sa buong Pilipinas. At ang FEBC Bicol ay ang Care 104.3 The Way FM. Ang ating transmitter site ay located sa Baril Hill, Estanza, Legazpi City. At ang ating station naman ay located sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami po ay nag-iimbita sa inyong lahat upang kami ay sabayan sa paghayo. At para kayo ay makasabay namin sa paghayo, ay mayroon pong apat na kapamaraanan. Una na dyan, ang inyong pananalangin. Whether it is a corporate prayer or ito ay individual prayer, ang masambit niyo po kami sa inyong pananalangin ay isang napakahalagang bagay para sa ating gawain sa Ministeryo ng Radyo. At pangalawa, upang kayo ay makasabay sa aming paghayo, ay maaari po kayong mag-volunteer. At sa pamamagitan ng inyong pag-volunteer, pagpapagamit ng inyong mga skills, ng inyong mga talento, kayo po ay aming inaanyayahan sa pamamagitan ng pag-volunteer, hindi lamang sa pagpaprograma, kung hindi pati sa mga bagay na maaaring maitulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Ministeryo ng Radyo. At pangatlo ay sa pamamagitan ng pag-promote. Maaari niyo pong i-share ang ating mga program links at ganun din ang ating mga social media platforms. I-like and i-share niyo po ito upang mas marami pa ang makarinig na magandang balita ng Panginoon. Sa Facebook, i-type niyo lamang po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 TWAY-FM. Maaari nyo din pong ipakilala ang ating himpilan sa pamamagitan ng online streaming. I-type nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. At ang pang-apat ay ang pagbibigay. Ang ating istasyon ay non-profit, non-commercial, kung kaya po wala kayong mapapakinggan na anumang advertisement o commercial sa ating mga programa. At tuloy-tuloy na pagpaprograma ang inyong napapakinggan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Wala din po tayong mga malalaking supporters dito sa ating himpilan. As a non-profit, non-commercial, ay nagpapatunay na ang ating pagsasahing papawid ay dahil sa faithfulness and goodness ng ating Panginoon. At ginagamit niya ang bawat isa na mayroong puso para sa Ministeryo ng Radyo. Kaya kung nais mo na ikaw ay maging bahagi nitong napakagandang investment para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, maaari kang makipag

ugnayan sa ating himpilan para sa iyong cash or check donation. At maaari din itong ipadala sa pamagitan ng direct deposit or bank deposit or GCash. At maaari ka rin kumuha ng iyong coin bank. Sa pamagitan ng coin bank ay maaari kang mag-ipon at pag ito ay napuno, maaari mo na itong dalhin sa ating himpilan o kaya naman ay maaari mo kaming tawagan upang ito ay aming kunin sa iyong lugar. Sa pamagitan ng sama-sama nating pagtutulungan, ang pagsasahing papawid ng ating himpilan ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. Alinman sa apat na yan na maaari kang maging kasabay sa aming paghayo ay malaking tulong para sa gawain ito ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia. Kaya, kayo po ay aming iniimbitahan na makipag-ugnayan at sumabay sa aming paghayo. Muli, kami ay nag-iimbita sa bawat isa na sumabay sa aming paghayo sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia, ang CARE 104.3 The Way FM. Kami po ay nasasabik na makada upang palad kayo, Kakarian. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa.

0: It's now 8:55 in the morning. At tayo po'y nagbabalik dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At itong FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga. At ngayong araw na ito, ang kasama po natin ay mula sa RTWPB, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 5. At syempre, ang kasama po natin ngayon ay ang Senior Labor and Employment Officer, si Ms. Karen G. Andayog. At ang ating pag-uusapan ay ang Techniques in Time Management. Hello, good morning, Ma'am Kay.
1: Good morning, Ma'am Beth. Magandang umaga po.
0: Ayan, magandang umaga po. Kumusta po kayo? At bati muna po kayo sa ating mga taga-subaybay, mga taga-pakinig at mga nanonood sa ating social media platforms.
1: Hello, magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at nanonood po sa ating Facebook Live. And it's such a privilege and an honor po na ako po ang makakasama ninyo ngayong oras na ito.
0: Ayan, oo ma'am. Talaga naman yung ating mga discussion. Nabibitin tayo palagi. Napakaganda pati ng ating mga topics. Kaya ma'am, simulan mo na yan ang pagtuturo sa amin ng techniques ng time management.
1: Yes. So, totoo nga po ano ma'am, medyo nabibitin po tayo. Pero alam po natin na hopefully ano po ay nakakatulong po talaga sa atin sa pang-araw-araw. So, knowing po na marami po tayong kumbaga marami daw tayong hat na dinadala sa araw-araw.
0: Yes.
1: So, nung mga nakaraan po ma'am, parang napag-usapan na natin yung dalawang technique. So, una po dyan yung Eisenhower Matrix na tinutulungan po tayo ma-identify kung ano yung mga urgent at important para alam po natin kung alin po ba yung mga bagay na kailangan na natin gawin ngayon at ano yung mga bagay or mga tasks natin, mga dalahin natin sa buhay na pwede natin iplano for a sooner date. Or meron din mga bagay na pwede natin i-delegate sa iba at meron na mga wastages pala na dapat natin i-eliminate para mabawasan po yung ating mga dala-dala. Ano po?
0: Yes.
1: And then, I think nung nakaraan po, ang natapos natin ay yung tinatawag nating Pomodoro Technique.
0: Ayun.
1: So, eto naman po yung parang tomato, ano ma'am, na nakafocus tayo doon sa isang task. Because sabi nga po natin, hindi natin kayang gawin lahat sa isang oras o isang panahon.
0: Yes. Minsan kasi so, pinipilit natin, ma'am, no, na gawin ang lahat. Kahit na minsan tuloy, yung productivity natin, akala natin pag marami tayong ginawa, yung productivity nandun sa number, pero hindi natin nakikita yung quality ng ating ginawa. Sige ma'am.
1: Opo, kasi minsan di ba ma'am, ang mindset natin, para daw tawagin tayong industrious or masipag, dapat marami tayong ginagawa.
0: But, yun nga.
1: Totoo po niyan, sa principle, ang pagiging industrious is that how many tasks ang ginagawa mo, but ano yung quality ng task na mga ginawa mo?
0: Yan.
1: So, sabi nga po, you work smart, not hard.
0: Yan. Oo. Yan yung laging pinapaalala nyo po sa amin. Work smart, not work hard.
1: Yes, ma'am. So, yan po, ma'am, ang yan ang nagiging tulong no ng Pomodoro Technique. It's because nababalansin natin yung mga tasks natin. Tinitingnan natin ano ba yung priority natin na task. And then, binibigyan natin ng enough time po yun. But, we also need to take a break.
0: Yeah, oo. Napakahalaga yung breaks yan. Sige, ma'am.
1: Yes, ma'am. So, 25 minutes na gawin mo yung isang task na yon, and then you take at least 5 minutes break. Kasi po, pag hindi tayo nag-timer, ano, minsan sabi ko nga po nung nakaraan, parang feeling natin ang haba ng oras natin. So, nawawala po yung sense of urgency natin. So, in that sense, hindi po tayo nagiging productive.
0: Yan. Oo. Totoo yan. Minsan, akala natin productive tayo pag sobrang busy nung katawan natin, kakaikot-ikot, pero hindi pala. No? Nakaka-disappoint yung pag at the end of the day, sobrang pagod yung katawan mo, pero parang wala kang na-accomplish.
1: Yes, ma'am. At yun ang nakaka-cause ng stress.
0: True.
1: Opo. So, yun lang yung tinuturo sa atin ng Pomodoro technique. So, 25 minutes, dapat focus ka po dyan. Wala kang mm-hmm. ibang ginagawa. Yeah. Yung task mo, tinatapos mo. Mm-hmm. And then, after 25 minutes, mag-break time ka po kahit mm-hmm. 5 minutes. Because mm-hmm. kailangan din po mag-recharge ng body natin, ng yes. mind natin.
0: Mm-hmm. Yeah. Yung pala, okay. Mama, no? It's a good reminder na every 25 minutes, may ginawa ka. Focus ka sa ginawa mo. Tapos yeah. after that, kahit tumayo ka lang for 5 minutes, ano? Or yes, maglakad-lakad ka, medyo, ano yun, yung aalis ka lang dun sa desk mo. Lalo na siguro yung mga nasa office na talagang yes, nakatutok sa computer, nakaupo. It is good na tayo din ay may time kahit 5 minutes na tumayo to, alam mo yun, yes, stretch. Ma'am. Kaya ngayon, ang sakit daw ngayon lagi, ma'am, yung sa mata, sa likod, sa balakang, yes. because lagi nakaupo.
1: Opo. So, yun, kailangan din po natin yun. Reminder, kahit po sa ating mga nanay na nasa bahay, ano po,
0: yes.
1: kailangan din po natin magpahinga kasi kailangan din po ng katawa. Binigyan din po tayo ng Lord ng panahon
0: yes.
1: na magpahinga po tayo kahit 5 minutes.
0: Yeah,
1: and then, exactly. after po natin magpahinga ng 5 minutes, another 25 minutes po, gawin natin ulit yung task natin and then pahinga ulit tayo ng 5 minutes. So, at least 4 cycles daw, ma'am, na ganun, then pwede na nating habaan yung pahinga natin kahit mga 10 to 15 minutes. Para po, mas ma-recharge tayo, mas makakaisip tayo ng tama, makakagalaw din po tayo ng maayos. Yung iba yes. kasi, ma'am, hindi na nakakapag-CR break, lalo na sa office. Kahit pag inom ng tubig, hindi na nagagawa.
0: Ayun, naku, wag naman sana. naku, ma'am, na-remind tuloy ako dito, yung 1 hour break na lunch break, dapat pala talaga i-enjoy mo yun, ano?
1: Opo, privilege po sa atin lahat yun, sa mga employees. Opo. Kasi sa maghapon, di ba ma'am, kahit na hindi, minsan sabi natin, hindi tayo masyadong pagod kasi daw nakaupo ka maghapon, tapos naku. Parang hindi naman physical yung mga activities.
0: Yes.
1: Pero yung totoo, kahit mental po yung activities natin, mas nakaka-drain din po yun.
0: Yes, totoo ma'am. Alam mo yung pag-uwi ako minsan sa bahay, pag sobrang dami nung ginawa mo, hindi ginawa yes. physically, pero yung nakaupo ka, dami mong inisip, ang dami mong ginawa, ano siya ma, mas draining. Pag-uwi yes, sa bahay, ma'am. Talagang super drain. Naalala ko tuloy yung kanina, nagkwento yung husband ko, na nagsasalita daw po ako kagabi, at ang sabi ko daw, oo, trabahuhin pa natin yan, eto pa. So, kinakausap niya daw ako kasi na, parang ini-instructionan ko siya na meron pa kaming gagawin. So, sabi ko, hala, sobrang pagod na talaga ako. Tapos hanggang dun sa panaginip mo, daladala mo yung trabaho mo.
1: Opo, ma'am. Hanggang pag-uwi sa bahay, active pa yung utak mo. Opo.
0: So, hindi so, healthy, no, ma'am?
1: Yes, ma'am. Kasi yun daw, ma'am, ang nagiging cause din kung bakit minsan overburden tayo.
0: Yeah.
1: Nakakalimutan na natin minsan yung ibang responsibilities natin, like
0: yes.
1: sa family natin. Because nakapokus tayo doon sa isang aspect lang ng life natin, which is work.
0: Yes.
1: So, we need to take a break. Kaya minsan, nagkakaproblema minsan tayo sa family, wala nang ample time sa mga anak,
0: yeah. diba po, ma'am? Yes.
1: Tapos minsan sa gawain bahay, pagod na pagod ka. Naalala ko tuloy din yung story ni Martha at ni Mary.
0: Ah, yan. Si Martha, busy.
1: Ko lang oh. Yes, opo. Na parang siya nagreklamo na, di ba, ma'am? Pero ang sabi ni Jesus, kailangan mo din yung makinig. Di ba?
0: Yes.
1: Mapahinga. So, ganun
0: maupo.
1: Din naman po tayo. Yes,
0: maupo.
1: Biblical din naman po. Ano, ma'am?
0: Yes,
1: spiritual din
0: very
1: tayo.
0: True. Oo.
1: Yes.
0: And even okay. si Lord nga, and God the Father, nung siya ay nag-create, yes. 7 days yung days. Pero on the 7th day, He rested.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes. Pahinga din po tayo.
0: Yes.
1: Oh, kasi hindi din kaya ng katawan natin. And speaking of that, ma'am, na kailangan natin ng pahinga, nandun na tayo, ma'am, sa ikatlong technique, the Kanban yeah. technique na tinatawag.
0: Ayan.
1: Kasi po, ang dami nating to-do list, ang dami nating task. So, this is a visual representation na hindi lang nakakatulong sa atin ang mga nagtatrabaho kahit sa bahay. Kasi minsan may mga nakakalimutan tayo, ay, due date na pala ngayon, hindi ko na-ilista. Kailangan ko pala magbayad. Or minsan, kung kailan ka nagluto, tsaka mo nakita, ay wala na palang ganito, ganyan.
0: So, correct.
1: Meron din tayo mga schedule. For example, mag-grocery ka, kailan ka mag-grocery, kailan, di ba mong nag-i-schedule din tayo, kailan tayo maglilinis ng banyo,
0: correct,
1: maglilinis ng kwarto,
0: magpapalit ng kortina, mga ganon.
1: So, ganon din ma'am, kahit sa trabaho, anong mga reports yung mga kailangan kong isubmit ngayon?
0: Yes.
1: Kasi kapag hindi natin sa nailista, may mga nakakalimutan tayo. And may mga deadline din po tayong namin.
0: Yes,
1: so, yung
0: right.
1: Kanban technique, ma'am, it's very helpful for every one of us. Kasi parang visual po siya na time management or task management po natin.
0: Mm.
1: So, dito yung nilista po natin yung mga bagay na kailangan natin gawin. And then, sa isang column naman, nililistahan natin yung mga bagay na ginagawa natin as of today.
0: Yan. Oo.
1: And then, sa next column, ma'am, kung ano yung mga natapos mo.
0: Ah, so kailangan din pala, ma'am, ililista mo yung natapos mo.
1: Yes. Sinatrack natin.
0: Mm-mm. Para sa so, tracking din.
1: Yes. Magandang technique po yun. Hindi lang, ma'am, sa office or sa workplace, kahit sa bahay natin.
0: Yes.
1: Para nakikita natin ano yung mga dapat natin gawin, ano yung kasalukuyang ginagawa natin, at ano yung mga natapos mo.
0: Ayun.
1: Kasi di ba, ma'am, kung nakikita natin na may mga check na, parang tapos na, parang very fulfilling sa atin na parang nakakapagpahinga tayo na nagawa ko to.
0: Mm-mm. Ako, ma'am, meron ako dito sa desk ko na parang calendar na malaki. Tapos dyan ko sinusulat lahat ng gagawin ko. Tapos, ma'am, alam mo, napaka-fulfilling na may different colors ako. Napaka-fulfilling na kapag chinekan ko na yung nasa kalendaryo, napaka-fulfilling na nakita mo na ito yung pinlano, ito yung gagawin mo, na punong-puno. Pero pagka nag-checkmark ka, nasa, ay, salamat. Yung mga ganon, ma'am. Natatrack mo din, pati kung natapos mo yung trabaho or meron kang kailangang fukusan.
1: Yes po. At basta natin, ma'am, na ito urgent. Ito top priority. So, kailangan ito yung gagawin ko. Ito may deadline. Mga ganun po.
0: Yan.
1: So, mas parang, di ba po, pag nakikita mo na i-schedule mo ang mga task mo, ang mga gagawin mo, parang medyo malinaw din yung utak natin. Hindi yung parang sabog na gagawin ko ito lahat.
0: Yan. Naku, ma'am, pagka ganun, parang yung, alam mo yung pagsunod-sunod yung trabaho, tapos akala mo lahat kailangan mong gawin, lalo ka tuloy walang nagawa.
1: Aha, totoo po yun, ma'am.
0: Hindi mo pa nagagawa, pagod ka na. Ayun.
1: Yes po. Kaya pagdating, ma'am, ng hapon, yun nga yung ina-example namin sa mga MSME, pumasok ka ng office na ang ganda mo, naka-makeup ka pa, pag-hapon, dinosaur ka na. Kasi sabog ka na. Di ba, ma'am? Yung mga ganun po na baga.
0: Yes. Tama ka dyan, ma'am Kay. Yung pagpasok mo, yung pulang-pula pa yung ano mo, blush on mo, yung lipstick mo, maayos na maayos ka. Pag uwi mo, wala na.
1: Opo, wala na. Hindi ka na nakasupply. Kahit, yun nga, ma'am, minsan, kahit ako dati, parang nakakalimutan ko na kahit pag pinom ng tubig, pag PR, mamaya na kasi may tinatapos ako. Ma'am.
0: Nako, oo. Yan.
1: So, hindi lang sa ma'am sa physical natin, kumpre, kahit sa mental aspect natin. Tapos minsan, ang nakakalungkot pa, nadadala po natin sa sapakan.
0: Ayun. Oo. At syempre, ma'am, hindi na yun healthy, no? Imbes na pag-uwi mo sa bahay, relax ka. Yun yung bahay yung magre-recharge ka na eh.
1: Yeah.
0: Kaya lang, since dala-dala mo pa, nako, lalo na yung mga tao doon, pati sila, nadamay na.
1: Opo.
0: Diba?
1: So, nakaka-affect din sa mga relationship.
0: Yes.
1: So, yun nga po yung ini-emphasize ng work-life balance. Hindi naman ibig sabihin ng work-life balance, it's 50-50 talaga. But you have also to manage properly your time.
0: Ayun.
1: Because lagi natin sinasabi, kailangang oras, wala na akong oras. Di ba, ma'am? 24 hours ang binigay sa atin ni Lord. So, hindi pwedeng kulang yun. Kapag po yun, hindi lang natin talaga sana mamanage ng maayos.
0: Ayun. Perfectly said, di ba? Na hindi lang natin talaga siya namamanage. Sapat. Hindi pwedeng kulang yung oras. Kung hindi sapat yung oras natin, it's just that hindi tayo talaga marunong mag-time management.
1: Yeah. Opo. Kaya feeling natin, lagi tayong overburdened.
0: Yan.
1: Kasi lahat gusto natin gawin. Lahat gusto natin patutin.
0: Yes.
1: But sabi ko nga kanina, dun ma'am sa Eisenhower technique, kailangan natin alamin, urgent ba yan? Important ba yan? Yes. Kasi baka pwede din natin i-delegate sa iba. Minsan kasi may mga trust issues din tayo, ma'am, kaya hindi tayo i-delegate.
0: Right. Totoo. Oo. Tapos minsan, di ba, ma'am, ayan, sa bahay, kasi ikaw yung naiwan, yung nanay, di ba, naiwan ka doon, hindi ma-delegate. Kasi wala kang pagde-delegatean, yun ang iniisip mo. Pero the truth is, pwede mo namang i-delegate sa mga anak mo yung mga simpleng bagay na kaya nilang gawin pag uwi nila sa kanilang paaralan, 'di ba? May mga simpleng bagay naman na pwedeng hindi ganun kabigat pero makakatulong pa rin sa iyo.
1: Yeah, exactly po, ma'am. Mm. Eh, kahit yung mga husbands natin.
0: Yeah, oo, tama.
1: Hindi naman nauso ngayon yung babae ka, ikaw dapat lahat.
0: Ikaw lahat. So,
1: meron namang, yes, meron namang po mga bagay na pwede naman natin i-delegate sa kanila.
0: Yes.
1: For example, hindi ka makaalis ng bahay, so sino naman ang magbayad ng bill?
0: Ganyan. Tama. Kumbaga, i-delegate lang natin. May mga assigned tasks yung bawat isa. Eh, maganda to na tulong-tulong, di ba po?
1: Yes.
0: Mm-mm.
1: Para and, hindi mo mamasasarili.
0: Exactly. And even sa workplace, syempre sa workplace, minsan akala natin lahat yung boss na yung ano, gagawa,
1: yes,
0: lahat
1: po.
0: Or mag-iisip. Pero di ba po, maganda din na na-delegate ng maayos at napaghati-hati yung trabaho para naman maging mabalance yung lahat ng trabaho ng nasa workplace.
1: Tama, ma'am. At saka ngayon, nowadays, diba po, ma'am, mas madaming ideas actually yung mga mas bata.
0: Correct.
1: Mas creative sila.
0: Creative, yeah. Mm-mm.
1: We just have to give them the trust na kailangan din po nila. And ikapakitin po natin yung ating mga tao sa ating workplace. Kahit sa business po, ma'am. Yung tinuturo po namin sa management, hindi lahat. Kaya nga po, tinawag tayong manager, supervisor. Because you supervise, you manage the business.
0: Pero
1: it does not necessarily mean na lahat po, ikaw yung gap. That's not nag-hire tayo.
0: Correct. Oo, tama. Sige, ma'am. Maganda to na ating napag-uusapan. And then, ano pa po yun, ma'am?
1: And sabi ko nga kanina, yung mga panahon ngayon, ano, nasa digital age na tayo.
0: Yan.
1: So yung iba, ayaw na po yung mga katulad sa atin, ma'am. Parang ako, ikaw din, ma'am, may kalendaryo. Mas
0: diba?
1: Mahilig ako magsulat-sulat, magbilog-bilog. Ito bang ballpen, na color.
0: Ganyan.
1: So sa ngayon po, ma'am, nauuso na yung tinatawag nating mga digital tools.
0: Yes.
1: So, magandang tulong din sa atin yung mga digital apps. Because kahit nasaan ka, hindi mo na kailangan magdala ng notebook, ng desktop calendar, di ba ma'am? Kasi kahit sa cellphone natin, sa mga tablets natin, kaya na natin i-manage yung ating mga tasks.
0: Ayun, oo. Pero alam mo ma'am, ngayon yan, iyan ang aking inaaral. Kasi yan yung, actually yan yung pinagsasabihan ako ng anak ko eh. Kasi lagi ako may notebook sa bag, kaya yung bag ko mabigat. Kasi
1: malaki,
0: lagi,
1: ma'am.
0: Oo, malaki. Kasi may bit-bit talaga akong notebook. Hindi pwedeng mawala yan. Tapos sabi niya, pwede naman sa phone, mama. Kasi mabigat yung bag mo. Kaya nga yung phone mo, may ganito siyang application. Ay, kung hirap eh. Yung notebook kasi sinusulat. Diba?
1: Yes, tama, ma'am. Kaya dyan talaga mas malaking kulong sa atin yung mga Gen Z at mga millennials. Kasi sila yung magagaling po sa
0: yes.
1: Pero totoo naman siya, ma'am, napaka-helpful talaga po ng ating mga digital apps. Ano, isa din yan sa mga time management techniques natin na pwedeng gamitin.
0: Yeah.
1: Because sa digital apps, katulad ma'am ng Todoist, mga application po yan, Evernote. At saka yung mga sikat na sikat po na sa atin, yung Microsoft Planner.
0: Yes.
1: We're in, parang timely. Pag ginalaw mo siya, pwede nang makita ng iba.
0: Correct. Nakashare siya, di ba ma'am?
1: Yes, ma'am. Opo. So, mas madali ma'am yung communication kasi hindi mo na kailangan mag-remind pa personally na, ikaw, hindi mo pa ginagawa yung meeting dito, meeting doon, which is nakakaano din minsan ng oras natin.
0: Yes.
1: Pero pag ginamit natin yung mga digital apps natin, nakikita na nila, ay, etong team na to, for example, yung Microsoft Planner, ma'am, makikita. Halimbawa, itong finance team, o eto palang accomplishment nyo, meron pa ditong hindi kayo natatapos na task. So, pwedeng makwal yung attention nila. At the same time, nakikita mo yung iba-ibang progress ng iba-ibang aking halimbawa, marami kang hinahawakang division. So, nakikita mo po yung mga progress.
0: Mm-mm. At nakikita so, din kung gumagalaw. Yeah, yun, yes. Yun.
1: Mm-mm. Yung accountability, kumbaga mo. Yes. Alam mo kung si yung aking.
0: Sige, ma'am, aralin ko yung Microsoft Planner. Na-introduce na yan sa akin eh. So, aralin ko, ma'am, at gawin ko yan kasi malaking tulong yun. Kasi, ma'am, minsan nakakaubos ng oras yung pag-remind. Yes, tapos, di ba, ma'am, pag minsan, hindi mo naman ikaw perfect na ano storage na parang lahat ay maaalala mo din, di ba? So, may mga nami-miss out ka din. So, ito din ay makakabawas din sa oras mo to remind, yung mga team meetings kasi minsan nakakaubos din ng oras yun eh, no ma'am?
1: Opo. Tsaka ma'am, yung tao or that person responsible, nakikita niya mismo. Yan. Ito ang problem. So parang, syempre kung ikaw ang naka-assign doon, nakita mo yung ibang division almost finished na sa task. Tapos ikaw na lang yung hindi nakaka... Naiwan. Kumbaga ikaw ang nag-drain, ay nag-drag pababa ng team mo. Accomplishment.
0: Yes.
1: So parang mas mabubut din siya. Nagawin din yung part.
0: Correct. Oo. Kasi minsan, di ba, hindi naman natin masasabi na lahat ay... yung progress nila ganun kabilis. Kaya lang ngayon napansin ko, ma'am, yung mga Gen Z ang bibilis mag ano eh, no? Pag binigyan mo ng task, ang bibilis niyan nila mag ano, 'di ba? Pero of course, meron din na iba na meron din sila yung mga manyana habit, yung mga iba-iba pang mga habits nila na hindi nila nagagawa. Pero I think it will be a challenge for them. Pag nakita nila, uy, sandali, ako yung naiiwan. Ako yung medyo ano dito, ah. So, magiging challenge yun sa kanila at the same time.
1: Yes. And challenge din, ma'am, sa management. Ano, ma'am?
0: Yan.
1: Kasi dito papasok yung mentoring and coaching natin.
0: Correct.
1: Tira.
0: True. Ayan. So, yun yung pang-apat. Yung,
1: yes. Actually, yun, ma'am, yung apat talaga na effective time management. But ang lagi po namin ine-emphasize is that hindi naman ibig sabihin lahat yung ay kailangan mong gawin. Those are just guidelines. So, titingnan natin, alin po ba sa apat na yon ang effective para sa atin? Because iba-iba po tayo, di ba ma'am?
0: Yes,
1: so,
0: true.
1: Iba yung effective sa ibang tao, iba din yung sa'yo. Pero ano makakatulong sa'yo?
0: Yan. Ano ang makakatulong sa'yo? Yun yung pinakamagandang tanong eh, di ba? Kasi pwedeng yung isang technique ay hindi yun ang effective sa'yo. So, may mga bagay na dapat din nating malaman sa sarili natin, alin yung effective.
1: Tama po.
0: So,
1: yun lang yung mga technique natin na pwede natin magamit. Ano po?
0: Yes.
1: Lalo na hindi lang po sa bahay, hindi lang din po sa trabaho, in our everyday lives. Kasi sabi ko nga po kanina, ang dami natin ginagawa sa araw-araw. Minsan, namimix-mix na natin, eto pala pambahay, eto pala pang office.
0: Yes.
1: So, sobrang dami haba ng listahan natin. Umpisa pa lang ng araw, pagkagising pa lang natin, instead na mag-pray, magpasalamat tayo sa araw na yun. Ano nangyari? Parang, kung sa Bicol, ano yan ma'am, parang,
0: we're in it is a blessing na may trabaho tayo, na nagising tayo, and ito ay something na mapagpapasalamat natin sa ating Panginoon. It's a good reminder, mama.
1: Yes po. So, parang din sa atin, kahit naman po ako, nung binabasa ko yung time management, so parang daming realization din sa akin na yun. Ang daming task talaga bilang nanay, bilang asawa, bilang empleyado. But, ang sabi nga natin, kaya natin hati-hatiin yung task because hindi naman tayo. Kasi yung meron tayong habit na jack of all trades daw kasi yung Pinoy, no?
0: Correct.
1: Kaya lahat talaga gusto natin gawin. But ang tanong nga po doon is, lahat po ba nang na-accomplish yung task ay may quality? Baka mamaya quantity lang meron tayo, pero walang quality.
0: Correct. Di ba? Mas maganda yung, eto yung ating productivity, quality, yung lalabas sa atin. Hindi yung, hindi na nga quality, tas pagod na pagod pa yung feeling mo. Di ba? Yun yung nakakalungkot.
1: Yes, ma'am. Mm-mm.
0: Naku, maraming salamat, Ma'am Kay, dito. Meron pa po kayong idadagdag, Ma'am Kay?
1: Hopefully, ano, ma'am, sa next na session natin ay ma-distinguish natin kasi sa atin, may tinatawag tayong principles, ano po,
0: yes,
1: na yun yung mga MUs na tinatawag.
0: Oo,
1: mga tatlong MUs. Iba kasi, ma'am, ang MU na alam ng mga generation na yun.
0: Yes. Mutual understanding ba ito?
1: Yes, ma'am. So, eto naman yung mga principles na nakakadagdag, ano po, sa ating burden, kumbaga sa ating bigat na dinadala. But sabi ko nga po kanina, di ba, parang lahat naman may solution.
0: Yes.
1: Kumbaga, kahit na burdensome yan para sa'yo, but then, nagbibigay ang, di ba, ang management principles, nagbibigay ng iba-ibang technique na tinatawag natin standardization process. Nang sa ganun ay, hindi natin maranasan yung sobrang bigat, ano po.
0: Yes, correct.
1: So, hopefully, ma'am, sa next na ano natin ay mag-discuss po natin to. In relation pa din po ito sa work-life balance because na ano nga namin, ma'am, na very timely itong discussion because of ang daming mga days ngayon na nangyayari. Ito po. At ang daming, parang yun yung usually na nakikita namin ng mga reklamo din po. Ano na naririnig namin, hindi lang ma'am sa management,
0: yes,
1: maging sa mga employees, that they are pagod talaga.
0: Oo, 'di ba? Kami nga man pag meeting namin eh, imbes na 'yung alam mo 'yon, 'yung magmi-meeting ka pero makikita mo pagod lahat.
1: Yes.
0: So hindi din nagiging productive minsan 'yung conversation kasi nga wala nang mailabas 'yung team dahil pagod. Diba?
1: Yes,
0: so maganda ito, ma'am, na napag-uusapan natin. And hopefully, ang ating mga tagapakinig ay meron talagang nakukuha dito. And even yung mga sa bahay or saan man ito, kahit naman saan organization, kahit sa workplace, sa bahay or saan man, kailangan ng time management.
1: Tama. Kailangan natin ng work-life balance.
0: Ayan.
1: Yun yung pinaka-important.
0: Yes.
1: So hindi lang puro work, hindi naman puro happy-happy lang.
0: Yeah.
1: Kailangan din natin balansin sila.
0: Correct. Oo. Nako, thank you, Ma'am Kate. Yan, kasama natin si Ma'am Karen G. Andayog, ang Senior Labor and Employment Officer ng RTWPB. Yan, ma'am, bago tayo magpaalam, baka meron ka pang mga huling mga gustong iparating sa ating mga tagapakinig ngayon.
1: Yes. So, sabi ko nga po kanina, ma'am, we need very important yung tinatawag natin work-life balance. You need to assess ano ba, how many or how much of your time ang ini-spend natin doing your job compared with the time na ini-spend mo with your family and doing the things that you enjoy.
0: Yeah.
1: So, dapat meron tayong equilibrium sa mga bagay na yon. Hindi lahat ano, pinufocus po natin sa isang area lamang o isang aspect lang ng life natin.
0: Yeah.
1: Because napaka-importante na binigyan tayo ng Lord ng oras. So, dapat gamitin po natin yun ng tama and gamitin natin mostly sa kung ano yung purpose talaga ng oras na yun na binigay sa atin.
0: Exactly. Ayan, nako, very well said. Thank you again, Ma'am Kay, sa ating napakagandang usapin ngayon or sa ating topic na napag-usapan. And God bless you, Ma'am Teacher. Ma'am Teacher, no?

0: paalam sa inyo sa umagang ito. Pero bago yan, tayo muna po ay magbabasa ng isang salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos ay nagmula sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Alam niyo po, ito ay sinulat ni Apostle Peter, ni Peter, at ang sabi niya po dito eh, i-cast daw po natin ang lahat ng ating mga cares, ng ating mga worries. And ito po ay sinabi na i-cast ang mga cares on the Lord. Hindi po ito isang suggestion, but it is a command. We are commanded to trust in the Lord and not in ourselves. Ang lahat po ng ating mga anxieties, ipagkaloob o ibigay po natin ito sa ating Panginoon. Because God does not want us to be weighed down by the difficulties and worries of this life. Instead, He cares for us and promises rest for all who come to Him. And if you trust that God is in control and able to handle your concerns, cast all your cares on Him, regularly giving Him your concerns in prayer and living in the rest He gives. So let us all cast our anxieties on Him because He cares for us. At yan po ang ating salita ng Diyos sa umagang ito. At ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa inyo para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating guwapo na lang, no, kuya? Nakasama sa technical side, Kuya Mon Diaz. And God willing, sama-sama po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng Negosyo Asin Trabaho. Dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa tilpong FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Antabay lamang po hanggang mamaya alas 7 ng gabi at susunod na po ang Family Matters with Momsi Shelo Ibasco and of course, Mommy Cherie. Be a blessing to someone today. Give a warm hug and a warm smile and you will be a blessing to someone today. Bye everyone!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febbc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 The Way FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints, silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: It's 9 a.m. Oh, 9:30!
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: 9:30 po pala. Nako, nasanay tayo sa 9 o'clock. Welcome po sa Wednesday edition ng Family Matters na inyong napapakinggan mula dito sa Far East Broadcasting Company Philippines. Nakasapi ng KBP ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kami po ay broadcasting live from FEBC, Bicol Station naman, ang CARE 104.3 The Way FM. Ako po si Ma'am Shelo Ibasco.
1: At ako po na naman po si Sherry Welle.
0: Sa technical side, kasama po natin si Don Ramon at ang ating maliit na alalay sa tabi-tabi.
1: Si Sam.
0: Oo. Yan, medyo makulimlim ang ating panahon. Pero maraming salamat na in spite nung El Nino na sinasabi, nakakatikim pa po kami dito ng ulan sa Kabikulan. Kaya maraming salamat talaga. Pagka Wednesday po ay may mga segments naman tayo na kakaibigan. Iba?
1: Yes, tama ka ma'am si, dahil Wednesday edition po ng Family Matters and it's all about women empowerment. Mm-hmm. Meron po tayong mga segment para tayo ay, yun, ma-empower. Kagaya po ng EBA tips, we share tips on how to beautify ourselves o kaya sa ating home management tips. Mm-hmm. Tapos meron ding mga side hustle tips, but for today ay pagtitipid tips ang ating ibabahagi. Mm-hmm. At syempre nandiyan ang kusina ni Mamsi. Mm-hmm. Na kung saan yan, mai-share siyang recipe mamaya. Abangan niyo po kasi ito ay isang matamis na recipe.
0: At saka kung mahilig kayong gumawa ng yema, hindi po ito yema pero parang may kahawig ang paraan ng paggawa.
1: Ayan. At ang ating pong main segment ay ang Usapang Eban, na kung saan meron pong isang theme o kaya topic o tema na tayong dinidiscuss para malaman natin kung paano natin to ma-apply sa ating buhay, kung meron ba tayo kailang baguhin, pag-aralan, yan, para mas maging effective po tayo sa ating pakikipag-relate sa ibang tao.
0: Mm-hmm. At sa umagang ito, ang topic po natin ay, sorry pare ha, para lang para lang muna to sa mga mare. Yeah. Abangan nyo mamaya kung ano.
1: So, ayan po. At kung gusto nyong sumali sa ating mga pagbati, kung may kayong gustong batiin, sumali sa ating mga discussion, ang ating pong mga contact information ay narito. Simulan po natin sa ating numero na 0998-843-0573. At meron po tayong mga social media platforms wherein meron po kayong option to watch yung mga live programs ng ating himpilan. At kung yan po ang mas gusto nyo, hanapin nyo po sa Facebook ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube at Instagram po, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At meron po tayong online streaming. Doon po sa address bar ay i-type nyo ang bit.ly/TheWayFM. At kung gusto nyo pong mapabilang sa ating chat group, sa Messenger po ay hanapin nyo ang Carians Official GC.
0: Mm-mm.
1: Pagbati sa mga nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan. Ayan.
0: Meron akong kilala pero nandun siya sa malayong bansa. Hindi ko alam kung siya ay nakikinig. Pero sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo.
1: Yes.
0: Naway maranasan po ninyo ang unique naman na celebration ng inyong birthday. At kahit na nagkakaedad po tayo, sige lang. Patuloy lang po nating i-enjoy ang buhay na patuloy na pinapayagan ng Panginoon na ikabuhay po natin.
1: Yeah. Mm-hmm. Kaya, sige po.
0: Tito Mon, take it away.

0: Nikki kay Tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
1: Magandang umaga muli mga ka-Eba Tips. Ayan, at welcome po sa ating segment today is that I'm going to share ano ba yung mga limang bagay na nasa ating tahanan na kailangan nating huwag bilhin muna and we should start repurposing them. Sometimes, saving money, reducing waste, and making better use of the things we already have at home can make a big difference sa ating budget. Because sometimes, before we buy anything new, we just need to look around. Narito po ang limang bagay na nasa ating tahanan na pwede nating huwag munang bilhin. And we could start repurposing them. Simulan natin sa mga glass jars. These jars, kagaya nung mga coffee jars, yung mga binibili nating jam, sauces, o kaya yung mga other food products, huwag po natin itong agad-agad itapon. Kailangan natin silang linisin properly at gamitin natin for food storage, spices, little household items, o kaya kahit yung mga pananim natin na buto if we are into gardening. Ang simpleng jar can become a very useful storage container. Ang pangalawa po ay yung ating mga old t-shirts. Ayan, siguro po sa inyo may gumagawa na nito. Kasi ito pong mga old t-shirts na to, they are already too worn out to wear. Pero somehow, hindi sila umaalis sa ating bahay, diba? Pwede natin silang i-cut into pieces and use them as cleaning cloths. Pwede natin itong gamitin sa pag-dust, sa pag-wipe ng ating mga surfaces, wiping and cleaning appliances, or even simple gardening chores. Yung ating old t-shirt may be retired from sa ating wardrobe, but hindi pa sila retired sa ating buhay. Ang pangatlo po ay ang ating mga cardboard boxes. Especially daw na marami sa atin ang nakaka-receive ng mga delivery or parcel sa ating mga tahanan. So bago natin itapon yung mga magagandang box sa ating basurahan, tanungin natin, can I still use this for storage? And some of the boxes na mula po sa ating parcel ay talagang magaganda pa. Cut and arrange cardboard pieces to make drawer dividers, organizers, craft storage, o kaya pwede natin gawing gardening organizers. Hindi natin kailangang palaging bumili ng organizer. Sometimes, meron na tayo. Kailangan lamang natin itong gawin at hanapin. Ang pang-apat ay ito pong mga egg cartons. These can be useful para po sa pag-organize ng mga maliliit na bagay, mga craft materials, and depending po sa material and condition, pwede natin itong pagtaniman ng ating mga seeds. Pwede po itong gamitin sa gardening and they can be a handy little seed starting container. Atin lang tandaan na yung mga seedlings, eventually, of course, they need more space. So, kailangan natin silang i-transplant kapag sila ay handa na. At ang panglima nating kailangan i-repurpose ay yung mga old towels natin. When a towel becomes too worn out for bathing, huwag po natin itong automatically itapon. Gamitin po natin ito as cleaning rag, a plant pot mat, an outdoor cloth, or even towel po sa ating mga pets. All towels are absorbent and durable, so they can still do a lot of work. So bago po tayo bumili ng mga bagong bagay sa ating tahanan, tanungin po natin ang ating sarili, do I still have something na can do this job? Baka meron, no? Meron tayong extra jar, old t-shirt, cardboard box, egg carton, o kaya old towel. Ang repurpose po, ang pag-repurpose ng mga isang bagay, hindi ibig sabihin na hindi na tayo bibili ng mga bago. It simply means we become more resourceful and intentional with what we already have. So before you throw something away, let's pause and look at it again. You might not have a waste. Baka meron tayong resource na naghihintay ng kanyang next na trabaho. At yan po ang ating EBA tips for today. Hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.

nakakabighaning halimuyak ng kanyang kusina, nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Babalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa Kusina ni Mamsie.

Magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa kusina ni Ma'am C. Isa na namang pangregalo o pangnegosyo na dessert ang gusto kong ipakita at iparinig sa inyo ngayong umaga. Gagawa po tayo ng brigadeiro. Simple lamang po ang mga ingredients, kaya let's go! Heto yung mga ingredients na kailangan natin sa ating brigadeiro. Para sa isang recipe ay 1 can condensed milk, 1/4 cup cocoa powder, and 1 tablespoon butter. Pero dahil double recipe ang aking gagawin, so ang nakikita niyo po sa video ay 2 lata ng condensed milk, 1/2 cup cocoa powder, and 2 tablespoons butter. Pagsamasamahin na sa isang non-stick saucepan yung condensed milk, cocoa powder, and also yung butter. Yan. Teka. Yan. At lutuin ito over very low fire. Kung marunong po kayong gumawa ng yema, ganoon po ang proseso ng pagluluto nito. Ayan. Over low fire po ay lulutuin lang ito. At halo lang tayo ng halo. Kaya maganda kung meron kayong non-stick pan or kung may kawali po kayo, yung normal nating kawali at hindi doon dumidikit, that's better. Tingnan nyo po kung napapanood nyo yung video. Kanina nung magsimula ako, napaka-love down niya. Ngayon ay lumalapot na at feeling ko bumibigat siya. So masyado po natin itong palalaputin hanggang tumatanggal na sa pan yung mixture. Ayan. Tingnan nyo po. Super lapot na niya. Tapos pagka ini-scrape ko yung nasa sides, mabagal na siyang bumalik dun sa side. So, kunti pa ito. Kunti pa talaga siya. Yung hindi na talaga dumidikit sa pan yung ating mixture. Pero talagang mahina lang yung apoy para hindi po siya matutong. Tsaga-tsaga lang talaga sa paghalo. Inabot na rin po ako ng mahigit 30 minutes sa paghahalo-halo nito. Kailangan nakalapat yung plastic para hindi po siya pagpawisan at magtubig. So ganito siya, papalamigin lang sa labas lang po ng fridge, sa ibabaw lang ng table. Kapag kaya nang i-handle, medyo mainit-init pa po siya pero kaya nang i-handle, ay i-shape na into balls. Pagkatapos, pagulungin ito sa chocolate sprinkles. Ayan, ganito po. Ayan. Heto na yung nagawa ko na siguro 1 to 1.5 inch na balls ito na pinagulong ko po sa chocolate sprinkles. Madali lamang gawin at siguradong mai-enjoy ng inyong mga anak at mahal sa buhay ang dessert na ito. Ako po si Ma'am C na nakasama ninyo mula dito sa Kusina ni Ma'am C.

Tapang Eba, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan

0: Mga kaibigan, kung kayo po ay nakikinig sa radyo.
1: Pretty woman.
0: Oh, pretty woman walking down the street. Pretty woman. Yan. Yan po kasi ang ating topic sa umagang ito. Ito, mm-hmm. Oh mare, bakit ba tayo pumupunta ng parlor?
1: Yes.
0: Bakit ba tayo nag-a-apply ng mga lotion at kung ano-ano sa ating mukha at skin? Mm-hmm. Bakit ba pag nagsusuka tayo, ang tagal-tagal nating bumili ng, bumili ng damit for what? Mm-hmm. Para ba saan talaga yon? Siyempre, ang rason dyan, Mami Sherry?
1: Ayan, to stay pretty.
0: Oh, to look beautiful, di ba? Ayan. So, samahan niyo po kami sapagkat pag-uusapan po natin 'yan ngayong umaga. Kaya nga sabi ko kanina, ano, nag-apologize po ako sa mga pare. Sa mga pare natin, mm-hmm. kasi pretty woman, mm-hmm. hindi po pogi. Mm-hmm. Pogi 'yung pag-uusapan natin ngayong
1: meron
0: umaga.
1: Meron din sila niyan sa ibang araw.
0: Oo, kayo naman po ang mag-usap niyan sa ibang araw 'yan. At ang material po natin ay galing po kay Chinaza Favor, isa mm-hmm. po siyang Nigerian ano. Kasi nung isang araw ay birthday po ni Ses Amog. Mm-hmm. Tapos nakita ko yung post ni ni Pastor Mar, sabi niya, "To the pretty woman of my life."
1: Wow.
0: So nag-click sa aking isipan na, oh sige, itopic namin yung pretty woman na yan. At tamang-tama, ano, meron naman mga awitin talaga na may kaugnayan mm-hmm. dyan. Kaya sige, pag-usapan po natin ito kasi there are really benefits. Mami Sherry, di ba may mga pakinabang yung pagiging pretty. Mm, pero yes. Meron din po yung mga downside. Mm-hmm.
1: Meron ba, Mamsi?
0: Meron. Oh, meron okay. din yan. Baka akala nyo, gusto nyo talaga, kung maganda lang sana ako. Mm-hmm. Well, that's good. Pero gusto namin ikaw bigyan ng babala mm-hmm. na meron yan downside.
1: Parang ganito yan, Mamsi. Mm. Yung ano, famous quote doon sa movie ng isang... Sabi doon, with great power comes great responsibility.
0: Yes, yes. Yan, so, parang ganon.
1: With great beauty comes great responsibility. Mm-hmm. Ayan.
0: Kaya hihimayin po natin yan maya-maya. Ano, pero sige, bigyan muna natin ng daan si Tito Mon sa pagpapakilalang muli po ng ating himpilan at ilang mga paalala.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid lalo na ang kalsada at kanal tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development at ng Care 104.3 DWAY FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
2: Ayan, at sa oras po na alas 10 ng umaga, mga mami, break na po muna kayo. Baka kanina pa kayo trabaho ng trabaho, gaya ng SM ngayon pala mag-almusal. Oo,
3: almost
2: ganun
3: brunch
2: talaga. Oo, sige. At habang nag-i-snack po kayo or nag-prepare na po kayo ng pananghalian para sa inyong pamilya, ano, pag-usapan na po natin yung kagandahan. Oo, sige. Simulan natin, Mami Sherry. Tingnan muna natin. Kasi, sino ba namang babae ang ayaw na maging maganda kahit papano, di ba?
3: Siyempre naman, Mamsi. Ika nga eh, we are all beautiful in our own way. Yan. But we can agree that we are not all equally pretty.
2: Oo. Iba yung beautiful, iba yung pretty, ano? So,
3: by the world's general standard.
2: Ito yung dito sa mundo, ano, may mga tao talaga na pagka nakita mo ano, mapapalingon ka talaga.
3: Oo.
2: At hindi lang isang beses na lingon. Ako kahit babae ako, pag may nakita ako matangkad na babae, matangkad talaga.
3: Matangkad,
2: ano. Ay, ako talaga po ay napapalingon, inaamin ko yan. Talagang, kumbaga, humahanga ako dun sa kanyang height. Kaya talagang, sabi ko, siguro ang ano ng parents nito, ang tatangkad na. Oo, talagang mapapalingon ka talaga. Oo, yeah, ganun po.
3: Siyempre, kasi ma'am si, di ba, we like to look at beautiful things, pretty things. Di ba, kahit sa flower, di ba? Talagang na-appreciate natin yung beauty.
2: Yung vulkan nga, kapag ka magandang maganda siya, tititigan mo pa siya eh. Hindi lang mo lang siya susulyapan, kundi tititigan mo pa siya.
3: Yeah.
2: Well, sa mga post, di ba, ngayon sa mga gadget, ano, may mga post na matagal mo siyang tinitingnan at ang iba nga, mami, binabalik-balik. Sinisave pa at binabalik-balikan para tingnan yung something beautiful and nice, di ba? So, pag-usapan po muna natin yung mga pakinabang. Sabi nga po ng ating author, yung sweet side ng pagiging pretty. Pagiging maganda. Yan. Ang unang-unang bagay daw dun sa pagiging attractive is that people are quick to assume the best about you. Pag tiningnan ka, ay kumbaga package na, maganda ka na, mabait ka. Mabait ka pa, siguro mayaman ka pa, magaling ka pa. So nandun na lahat yung package, buong-buo na.
3: Yes.
2: So bago mo pa man lang daw buksan yung bibig mo o marinig ka nila, ano, may nabuo na silang image ng iyong buong pagkatao.
3: Yan. Tawag dito nila, ma'am, si is yung halo effect.
2: Oo. Yung halo, 'di ba, yung parang 'di ba yung mga santo merong bilog doon sa itaas ng kanilang ulo. Yan po ay halo effect. Yung makita pa, yan yung first impression. Pag maganda ang first impression sa iyo, package deal na 'yon, Mami Shea. Oh,
3: parang no questions asked.
2: Kaya sabi nila, 'di ba? Ang first impression daw ay importante. Maging sa pag-apply ng trabaho, magpag-meet ng new people. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, ang kabaliktara ng halo effect na yan ay yung tinatawag na horn effect.
3: Ano ba yun?
2: Horn effect. So yung halo is first impression sa'yo maganda. Maganda na lahat. Ito yung kabaliktaran. Kung ang first impression sa'yo ay negative, well, negative na lahat. Halimbawa na lang, nagsuot ka ng kusot-kusot na damit. Negative ang dating niyan. Abay, pati yung, siguro ito laging pagod. Siguro ito hindi naasikaso ng asawa. Siguro, package na rin yung negative. Horn effect.
3: Yes. Meron nga akong ano, ma'am, sinabasa before. Galing ito sa isang prominent, sikat siyang ano, pastor dati. Hindi ko na babanggitin yung name. Sabi nga niya eh, kung tayo ay sanay na dinidiscuss na yung sa pananamit. Kung sanay tayong magdamit ng simple lang, okay lang naman daw yon. Pero kung lalabas ka at you will meet someone, mag-dress up ka ng maayos kasi ito daw yung paraan para ng pag-show mo ng respect doon sa imi-meet mong tao.
2: Yan naman, Mami Shelly, sinabi mo is sa kapakanan ng taong imi-meet mo. It's not really na
3: about you.
2: Magpakita ka ng magpa-impress ka.
3: Naalala ko yun. Oo,
2: maganda. Naalala ko din yung
3: So parang hindi lang sa pananamit, but as in mag-effort ka in respect to the person that you're going to meet.
2: So yan. So mabilis mag-assume na package deal na pag maganda ka.
3: Oo.
2: Magaling ka.
3: Oo.
2: Matalino ka.
3: Yes.
2: Maabilidad ka. Yan, package deal na. Isa po yan sa one sweet side.
3: Yan.
2: Well, there are more. Ano pa 'yon? Sige, Mami.
3: Okay, ang pangalawang sweet side is that ito na, in terms of romance, yan, romantically, yung options mo magiging malawak. Bibigyan ka ng opportunity to have like more choices. Ayan. Para bang pag pretty ka or beautiful ka, more men will chase you. O, di ba naman? Because men also, talagang aaminin natin that they like beautiful women. Some will even compete for your attention. O yan, mag-uunahan sila para magpapansin sa'yo. Kahit anong mga bagay, kahit weird na bagay gagawin, mapansin mo lang. Hindi yun bad thing. It just means na maging, kailangan mo maging wise. Kasi yung loudest admirer is not always the best man. Just like maraming opportunities, hindi lahat yon ay mabuti para sa'yo. So look beyond yung effort, check mo yung heart, yung values ng tao, yung vision. Many man talaga magpapakita sa'yo, best foot forward.
2: Pipila sila, mami.
3: Oo, yes. But not all are willing to love you deeply. Nandun.
2: Naalala ko nung araw, kasi hindi na yun uso ngayon, yung mga ka-generation ko dyan, ha? Nung araw, nung high school ako, hanggang less than 20 years old, ano, usong-uso po yung mga sayawan. Kung nakaka-identify kayo sa sinasabi kong ito, at talaga noon, literal, makikita mo na kapag ka maganda yung babae, pipilahan talaga siya ng mga kalalakihan para po siya maisayaw.
3: Ayan.
2: Yan. Pero ngayon, hindi na uso yung ganyang mga sayawan, di ba? Except lang kung may junior and senior sa mga high schools, di ba? Wala na pong ganong masyado. So, yun yung advice, ano? Pero balik tayo dun sa halo effect. Ano na, ang impression sa'yo ay maganda ka. Sakyan mo lang daw ito. Sakyan mo lang, pero kailangan supportahan mo ito, back it up with real character.
3: Yes.
2: Kung ang tingin sa'yo, pag maganda ka na, magaling ka, etc. Well, back it up. Supportahan mo ito ng totoong magandang pag-uugali at kakayanan.
3: Parang take advantage
2: of that. Patunayan mo na talaga. Oh. Patunayan mo na yung tinginin sa'yo totoo.
3: Yes.
2: Yan. So, para yung first impression nila sa'yo, maging lasting, pang matagalang impression na, oo nga, beauty na, brain pa, yes, masipag pa, etc.
3: Yeah. Also, Mamsi, kapag pretty ka, yung mapapansin mo, ayun nga, yung mga doors open more easily for you. Yung mga opportunities ba, di ba? Ini-invite ka, ganyan. Mm-mm. Tapos, binibigyan ka ng space where other people struggle na magkaroon ng access. Tama. Pero sa'yo, easy lang just because pretty ka or beautiful ka.
2: Kumbaga, walang effort. Walang ka-effort. Yan, iimbitahin ka palagi na mag-guest, ganyan.
3: Kaya nga dapat sabi ni Ma'am si kanina, no, patunayan mo that you deserve yung ganong klaseng access.
2: So, kapag ka maraming opportunities ang nagbubukas sa'yo, kaibigan, dahil nga ang kapital mo yung kagandahan mo, di ba? So, wag ka lang daw makontento na maganda ka. Galingan mo pa, magtanong ka, build relationships, hayaan mo na maalala ka ng tao, hindi lang dahil maganda ka, kundi maalala ka rin nila dahil magaling ka, mabait ka, magalang ka, mapagbigay ka, matulungin ka.
3: Yes.
2: Hindi lang yung mukha mo. Sige.
3: Ang susunod dyan, Mamsi, is that if you are also, yan, pag pretty ka, mapapansin mo that people are often more willing to help you.
2: Sana all.
3: Oh, diba? May ano ba? Favoritism ba? Masyadong picky pala yung help. Strangers will go out of their way. Yan.
2: Mm-hmm.
3: Mentors may want to guide you.
2: Mm-hmm.
3: Pero ito yung advice. Sige, kunin mo yung help. Be grateful. But also, pay it forward. Yan.
2: Mm-hmm.
3: Do not become entitled. Ayun.
2: Mm-hmm. Pag maganda naman, naalala ko ano, di ba si Venus Ra? Nag-aralan diyan sa Bicol University.
3: Mm-hmm.
2: Tapos naging candidate siya sa Miss
3: Universe.
2: Binibining Pilipinas.
3: Binibining Pilipinas.
2: Tapos naging competitor siya. Nanalo siya, naging ano nga siya, ikailan siya? Nasa top 5 siya eh.
3: Mm.
2: 'Di ba? So, alam ko na merong naka-discover sa kanya.
3: Mm-hmm.
2: Oo. Tapos may mentor siya. Usually, pag maganda ka at merong kang abilidad, mm-hmm, ano, bang bu-volunteer na talaga sa'yo yung trabaho, Mm-hmm. Yung mga gustong mag-coach sa'yo, yung gustong mag-mentor sa'yo, yes, darating na lang talaga sa'yo.
3: Talagang they will invest sa iyo. Mm-hmm.
2: Pero yun lang ha, warning nga po ng ating author, do not become entitled. Yes. Usong-uso yung salitang entitled, Mami Sherry. Ano bang ibig sabihin ng salitang entitled?
3: Yung feeling mo, deserve mo. I deserve this kind of treatment. I deserve this kind of privilege. Mm-mm, yung mga ganun na hindi mo pinaghihirapan, na ayun, nabanggit nga natin kanina, yung other people, kailangan nilang dumaan sa napakaraming process para lang ma-attain yung ganong klaseng estado. Mm-mm. Compared sa'yo na na-receive mo.
2: Mm-mm-mm. So, ibinigay sa'yo. Ibinigay sa'yo. Well, ang downside yung pagiging entitled, ang kabaliktarin yung pagiging entitled, dahil nga, feeling mo, ganun ka, i-demand mo na ang respeto.
3: Size, anywhere you go.
2: Oo. Ako ang dapat mauna kasi maganda ako. Di ba? Ine-expect mo, oh, lalaki ka, pagbuksan mo ako ng pinto. Kasi nga, entitled ka na. Oh, ganoon. Yes.
3: Pero,
2: diba?
3: Ayun nga, ma'am, kasi may mga situations na hindi naman ganoon. So, dapat marunong din tayong mag-adjust. Mm-mm. If in this particular environment, you receive that kind of treatment that you are entitled, pag lumipat ka ng isang environment or situation, don't expect to receive the same. Kasi ibang situation naman yun.
2: Ibang mga tao.
3: We should learn to adjust. Ganun.
2: Okay. Na yung pag-usapan natin yung online.
3: Ah, oo.
2: Sa online naman tayo. Siyempre, beauty speaks loudly. Kasi, di ba, nai-enhance. Ayaw mong mag-post ng picture o photo na hindi mo na muna inaayos.
3: Fini-filter,
2: o no? Lalo pa ngayon may mga AI na, di ba?
3: Mm-hmm.
2: So, yung photos mo, yung videos mo, may attract more followers. Mm-hmm. And also, kasabay niyan yung attention. Ibig sabihin nito, pwedeng magbukas ang pintuan ng influence.
3: Mm-hmm.
2: So, kaibigan, kung gagamitin mo ito, nawa yung page mo o yung content mo ay hindi lang panay mukha. Ano? Mm-hmm. Hindi lang panay mukha, kundi nawa yung boses mo.
3: Mm-hmm.
2: At yung mga values,
3: yes,
2: ay makita rin sa pamamagitan mo. Kapag kasi ganoon, hindi lang yung mukha, ano? Ba't makikita yung values mo, yung kabutihan ng loob mo? Abay, malayo ang iyong mararating.
3: Yes.
2: Well, syempre naman hindi maiiwasan na ang unang makikita talaga yung maganda mong mukha.
3: Mm-hmm.
2: O di ba?
3: Mm-hmm.
2: Yan. Pero tandaan natin na pag nagsalita ka na at meron itong sense,
3: mm-hmm,
2: magaling ang sinasabi mo, mabuti ang sinasabi mo, tandaan mo kaibigan, mas may bigat 'yon.
3: Yes.
2: Talo nun yung kagandahan ng mukha. Kumbaga, mas napapaganda ka dahil dun sa mga bagay na 'yon. Yes. Pero ito yung sabi ng ating author, ito daw ay isang responsibility.
3: Mm-hmm.
2: Use it carefully. Pag-ingatan mo, gamitin mo ito pero mag-ingat ka.
3: Mm-hmm.
2: Hindi para mag-manipulate, kundi dapat daw mag-inspire ka, mm-hmm, mag-encourage and mag-build. So, this is when influence feels good on both sides.
3: Mm-hmm.
2: Yan. Yes. Oo. At mayroon pa tayong isa na sweet side.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
3: Yan. Sabi dito, it builds your confidence. Yan. But make sure na that is not the only place your confidence comes from. That's why we are encouraged, diba, to grow, to learn more, mag-invest sa sarili mo, not physically, kasi nga maganda ka na eh, but in other areas or aspect of your life. Build a sense of worth na kung saan no wrinkle, no scar, and no season of life can take away. Kagaya ng, alimbawa, mag-develop ka ng isang skill.
2: Mm-hmm.
3: Mag-aral ka ng anong pang mga skill na pwede. Mag-learn ka ng another language.
2: Or mag-involve ka sa isang charitable institution.
3: Yes. invest ka ng time mo, magbigay ka ng time mo if you have time.
2: Maging bosses ka ng mga
3: advocate.
2: Yes. Yeah,
3: mga ganyan. Mm-hmm. So these are worthy things that you can do aside from having physical beauty.
2: Mm-mm.
3: If beauty has its sweet side, ayan.
2: Yeah. Meron din po itong mga tinik.
3: Ayan. Ito ba yung ano, ma'am, si Beauty and the Beast?
2: Tingnan natin yung mga tinik na dulot ng pagiging maganda. Okay, number one. Sige. Ito po. People will sometimes reduce you to your looks as if that is all you are.
3: Ayan.
2: So, doon ka lang titingnan talaga sa iyong kagandahan. Yan, kaya nga, automatically, ina-assume na na pag maganda ka, ay dapat magaling ka, matalino ka, magalang ka, maganda rin ang ugali mo. Kasi pag hindi, ayan, masakit. Masakit. Kailangan mag-show up ka with substance.
3: Mm-hmm.
2: Over time, sa pagdaan ng mga panahon, yung kagandahan mo, pagka sinabayan mo yun, ano, ng kagalingan, kabutihang loob, ano, ay mayroon kang mapapatunayan, hindi lang yung iyong mukha.
3: Ayan.
2: So, tandaan natin, kanina ano yung package, yung halo effect, unang impression, magaling na lahat.
3: Mm-hmm.
2: Well, ang kabaliktaran po yan, kasi kung hindi ka naman talaga magaling, di ba? Later on, nadidiscover nila na hindi ka magaling, yung kagandahan mo yun, nagkakaroon yun ng dati hangang-hanga sila sa'yo. Pero later on, ang tao magsasabi na, maganda ang mukha, pangit naman ang ugali. Parang,
3: na-turn off na.
2: Oo, parang ganoon.
3: Ayan. Kaya,
2: para mapanatili yung kagandahang pinapakita ng mukha mo, sabayan mo na ito ng kabutihang loob.
3: Yes.
2: Kagalingan, kakayanan.
3: Mm-hmm.
2: Yan. Mag-aral ka pa para maging magaling ka pa. Okay.
3: Ayan. Ang susunod na downside ng pagiging pretty is that marami ang maiinggit sa'yo.
2: Totoo ito.
3: Some women may compete with you unnecessarily or throw side comments, no? Just because of how you look.
2: Sabi yun ang mo, masakit, mami, yung mga side comments.
3: Oo, mga bitter ba, sabi nilang ganyan. So, please do not shrink, sabi ng ating author. Please do not shrink to make anyone comfortable. Be kind, but do not over-explain or apologize for existing that you are beautiful. Yung insecurity nila, hindi mo responsibility yon. No, just be yourself.
2: Hindi mo responsibilidad kung ganun yung reaction nila sa'yo. Kung may mga side comments sila sa'yo, hindi mo kailangang ipagtanggol yung sarili mo. Sila yun iniisip nila yon. Pero totoo naman talaga, nakaiinggitan ka. Kaya kumbaga, sabi nga nila, kapag kayong punong mangga ay maraming bunga, binabato. O, eto pa po yung talagang nakakapagod na bahagi. Pag maganda ka, eto, yung tititigan ka. Yung stares, ano? Yung titig talaga. Tapos, pagka nakuha yung contact info mo, yung mga inappropriate na messages, yung mga catcalls na sinasabi, at yung mga advantages na hindi mo naman hinihingi. Oy, di ba? It can be overwhelming. Naaalala ko po, there were times ano na nasa missions organization ako at tumatanggap kami ng mga foreigners, may mga teams na dumadating. Alam niyo po, sinasabi nila sa amin na dito daw sa atin sa Pilipinas ano, ang mga tao daw ay palatitig at hindi sila sanay. Coming from a different culture, hindi sila sanay na sila ay tinititigan. Kasi nga naman tayo, ang kulay natin, tapos sila, 'di ba, mga puti, ang tatangkad nila. Yung titig talaga, yun ang feedback nila sa amin na hindi sila sanay na sila ay tinititigan. Same is true sa isang taong maganda. O nga pala, kaibigan, kung ikaw ito at nararanasan mo ito, message ka at i-share mo yung karanasan. So, that is why, pagka ganito daw, importante na meron kang boundary na pinaiiral.
3: Yes.
2: Meron kang mga rules na sinusunod. Yung simple lang na pagsabi mo ng hindi pwede, no, mm-hmm. or yung pagiging silent mo lang, tama na yun. Mm-hmm. Yan. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa sino man mm-hmm. para protektahan ang iyong kapayapaan.
3: Yes.
2: Tandaan mo, although mahirap ito at masakit, people are entitled also to their own opinion at hindi natin control yung kanilang decision. They can do what they want.
3: Mm-hmm.
2: Pero ikaw, kailangan alagaan mo ang iyong sariling kapayapaan.
3: Yes. Ang susunod na downside of being pretty is that ma-question yung mga achievements mo.
2: Aray ko.
3: Ayan. Kasi people will say or think na, ah, nakuha niya yung kasi pretty siya.
2: Oo, ginamit ang kagandahan.
3: Yes. So, ang sakit nun, di ba? Mapagsabihan ka ng ganun. Lalo na kapag talagang pinaghirapan mo. But do not let it distract you. Patuloy mong patunayan that you are really good and your results will eventually silence yung mga pagdududa.
2: Mm-hmm.
3: So, yun.
2: Mm-hmm.
3: Keep on, yun, investing yourself. Mm-hmm. Keep on learning. Mm-hmm. Keep on showing what you can really do. Then, ayun. Ah, ito na talaga. Beauty na brain pa.
2: Ayan. Oo. Well, ito pa po ang isang masakit na tinik ng pagiging maganda. Yung pressure na ma-maintain mo yung kagandahan mo.
3: Ayan.
2: Hindi pa man uso yung mga social media platforms, ano, hindi pa man uso yung mga ganun-ganun. Kahit nung unang panahon, di ba may mga pelikulang anong unang panahon na hinahanap yung ano yan? Yung tubig ng
3: elixir, fountain of youth.
2: Pumupunta sa mga tatayong na bundok. Yan. Para mapanatili yung pagiging bata. Well, totoo naman talaga ang society noon pa man hanggang ngayon, ano, ine-expect na pag maganda ka, eh maganda ka forever.
3: Forever, yan.
2: Flawless ka. Di ba pag may mga pagtitipon, naaalala ko lang pag may mga reunion, ano, uy, matanda na. Ang dami mo ng pileg. Di ba yung mga comment na ganon? So, yung expectation na dapat always glowing ka,

0: self in purpose, peace, magandang kalusugan. At mamaya po sa ating Devo, malalaman nyo kung anong idadagdag nyo dito. Ano? Kasi itong mga bagay na ito ay nag-glow last longer. Mas mahaba po ang kanyang pagniningning.
1: Yes. Okay, Mamsi. Meron pang isang masakit na part, Mamsi.
0: Ano? Aray, ang dami naman nito.
1: Nung pagiging pretty, downside ng pagiging pretty. Another one na masakit is that malalaman mo kung sino talaga yung nagmamahal sa'yo.
0: Nang totoo.
1: Kapag ikaw ay maganda, hindi masyadong clear if people value your heart or is it just your face.
0: Oo nga naman.
1: So, take your time to know. Test mo yung intention and watch how people treat you when you are vulnerable o kaya pagod o kaya yung nakaano ka lang. Naka-dress down ka lang.
0: Naka-duster.
1: That is when you see who truly sees you. So, yun. Kasi yun, talagang mararamdaman natin, mahal mo lang ako kasi maganda ako, ganyan. Pero pag ano na, wala na pala yung pagmamahal.
0: Naaalala ko lang, di ba? Sunod-sunod na yung pagkatalo ni Alex. Mm-hmm. Pero nung panay ang panalo niya, grabe ang mga post. Mm-hmm. Walang tigil ang mga post. Yes. Pero ngayong dun sa Asian Game, nakakuha lamang siya ng bronze. Tapos sa Singapore, di ba?
1: Oo.
0: Natalo siya. Tapos itong latest, natalo siya. Kumbaga, asa na yung mga dating, di ba? Nakikisakay so, ngayon, doon sa popularity
1: yung
0: ni
1: mga
0: Alex.
1: Yung mga pumapuri sa kanya, Mamsi, parang nang babash na.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo, binabash na siya talaga. Pero so, there's one post na nag-like nga ako dun sa post niya para ipakita din yung support na kahit natatalo ka, we love you. We will continue to support you. Ganon. Mm-hmm. So, di ba? Mm-hmm. So, nakakalungkot lang na dati gusto kanilang i-build pero ngayong baliktad, sila na mismo yung, sabi mo nga, binabasya, no? Mm-hmm. Ibig sabihin lang nito, hindi ka talaga nila tunay na minamahal.
1: Yes.
0: So, parang ang gusto lang nila ay gamitin ka.
1: They only want you sa victory.
0: Oo, i-consume ka, di ba? Yes. And move on. So, pero sa una, flattering siya. Pero pagka ganito na yung nangyayari, mag-iiwan ito sa'yo ng sugat eh.
1: Mm-hmm.
0: So, importante kaibigan na protektahan mo yung sarili mo.
1: Yes.
0: Bantayan mo yung puso mo. At do not mistake attention for intention.
1: Yes. Meron pa, ma'am, si mas matinding heartache ng pagiging pretty. Ito talaga malalim ito, no? Yung sinasabing, sometimes yung mga great men, powerful men, or influential people will want you only for a taste of you. They do not want to build with you. They do not love you, but they want to consume you and move on. Sa simula, flattering. Wow! Ganyan, but ito ay nagiiwan ng malalim na sugat.
0: Kaya, kumbaga sabi nga, stand tall. Kung ikaw ito, maganda ka, stand tall. Smile with confidence. Kasi meron, ako napapansin ko, may mga magagandang kabataan. Pero they really lack the confidence. Hindi sila, mami, baga makatingin ng eye to eye. Pag kinakausap mo na kayo ko, hindi. Ang sabi nga ng marami, it's because of yung social media nga. Na pag sa social media, ang bilis-bilis mag-react, mag-respond. Pero pagka face-to-face na, parang nagkukulang daw tayo ng skill. Yung mga bagong generation natin, nagkukulang na ng kakayanan kung paano bakipag-interact. Face-to-face. Pero kahit na kung ikaw ito kaibigan, meron kang magandang mukha, meron kang magandang mukha, tandaan mo, higit ka pa sa magandang mukha.
1: Yes.
0: Isa lang yan sa maganda sa'yo. But hindi ikaw, yung magandang mukha, hindi niya dinidefine ang iyong kabubuuan. So, tandaan mo, meron kang purpose, magaling ka, at pwede kang magkaroon ng kakayanan talaga to build other up,

0: At pwedeng mabago ang buhay ng ibang tao because of you. Pero higit sa lahat, sabi nga ng ating author, ano? Hold God tightly.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan mo, salain mo kung ano yung mga mananatili at kukupas. Yung mga atensyon ng tao, magbabago yan. Gaya nga ng nangyari kay Alex, ano? Mm-hmm. Yung mga dating humahanga, nang babash na ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung paghawak sa'yo ng ating Panginoon, ano, hindi yan magbabago. Yung grip niya sa'yo, kung yung pagkayakap sa'yo ng ating Panginoon, ay hindi yan magbabago.
1: Yes. Kaya nga, di ba, sabi nga, Ma'am, si eh, hindi mo naman kasalanan kung maganda ka talaga eh.
0: Mm-mm.
1: Kasi it's a gift.
0: Mm-mm.
1: Yan. And we should steward that gift well. Kagaya ng ibang mga gift na tayo ay binigyan, we should steward it well. Should be a blessing to other people. At hindi tayo dapat nito magapos. Or hindi ito maging stumbling block sa ating buhay. But rather, should bless other people. Gamitin natin ito na mapapurihan yung nagbigay ng beauty sa atin, di ba? Yun.
0: Oo. Balikan lang natin kanina yung tungkol sa maraming maiinggit sa'yo o magseselos.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung nabigyan ka ng magandang trabaho, kumbaga, parang naging kapital mo yung kagandahan mo, yung itsura mo, ano. Pero, because also of that, ano, pwedeng ma-isolate ka. Kasi dahil naiinggit sila sa'yo, nagsiselo sila sa'yo, lalayo ang kanila. Parang wala kang magiging totoong mga kaibigan.
1: Mm-hmm.
0: So, when you are down, kapag ka meron kang pinagdadaan ng crisis na, kumbaga, gusto mong may makakwentuhan man lang, ano, mm-hmm, parang hindi ka makakakuha ng mga totoong may intention na tao. So, therefore, mararanasan mo yung lamig, yung coldness na sinasabi. Mararanasan mo yung chismis.
1: Mm-hmm.
0: And then, although maganda ka, pwedeng ma-exclude ka from both male and female na circle of friendship, diba? Dahil, hindi ka nila matanggap sa grupo nila kasi nai-insecure sila and they feel threatened by your presence na masasapawan mo sila. Kaya isa itong tinik din sa pagiging maganda. O, diba? Yung social isolation na yon.
1: Mm-hmm.
0: Then, kanina yung mga relationships, sabi mo, yung ano, superficial.
1: Mm-hmm.
0: Mga paimbabaw lamang.
1: Yes.
0: Or, di ba mayroong term, mami, na trophy? Gagawin kang trophy. Gagawin ka lamang trophy sa halip na totoong emotional connection.
1: Yeah.
0: Gagawin kang pang-display.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba?
1: Kaya dapat talaga, it should stand the test of time. Itetest mo yung mga intention of the people na gustong mag-take part sa life mo.
0: Mm-mm.
1: Is it just to use you or is it really talagang merong magandang intention sa'yo.
0: Well, isa pa, yung wrist, safety.
1: Mm.
0: Kanina nabanggit natin yung kailangan merong kang boundary, ano?
1: Mm-hmm.
0: Ito naman sa safety.
1: Mm.
0: People may harass you, diba? Yung higher visibility, ano, susceptible ka sa harassment, sa stalking, diba? And then yung hostile reaction.
1: Mm-hmm.
0: Kapag nireject mo yung mga unwanted na advances sa'yo. Diba? Sa work, may mga sexual harassment thing.
1: Mm-hmm. Nangyayari.
0: Na nangyayari. Yes. O, diba? So, yung mga ganito talaga, maganda, it's a privilege pag maganda ka. May mga magagandang idudulot po ito.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang sinasabi namin ni Mami Sherry is, pangatawanan mo to, na hindi ka lang talaga maganda. Sabayan mo pa ito ng kagandahan ng ugali.
1: Mm-hmm.
0: Kagalingan ng iyong kakayanan.
1: Mm-hmm.
0: But then, huwag mong kalilimutan na meron din itong mga downside.
1: Yes.
0: So, ihanda mo yung sarili mo, kaibigan, sa mga downside na ito para pag dumating man ito, ano, hindi ka magmumukmuk.
1: Yes.
0: Hindi ka gagawa ng anumang desisyon na marahas na desisyon sa iyong buhay.
1: Yes. And ano, ma'am, see, you are ready to face kapag dumating yung mga sitwasyon na ganito.
0: So, napakaganda po ng ating pinag-usapan sa umagang ito, ang pros and con ng pagiging maganda. Muli, merong responsibility, di ba? There's a responsibility sa lahat naman ng bagay. Pag binigay sa iyo, may kaakibat po yan na responsibilidad. Yes. Tandaan po natin, ano, bago natin marinig yung ating last song sa mga nakikinig sa radyo, ano, our God is beautiful.
1: Yes.
0: At sabi sa Bible, ano, nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Mm-hmm. So, it's for us, hindi ito yung physical lamang na kagandahan, ano, kundi beyond that. Sige, eto na po ang ating last song.

0: Hayaan niyo po magbasa ako mula sa Proverbs 31:30. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Mula naman po sa Tagalog, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan o dapat purihin. At ganun din po sa New Testament, sa unang Pedro chapter 3 verses 3 and 4, ganito po yung sinasabi. Do not let your adornment be merely outward. Rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit which is very precious in the sight of God. Sa Tagalog naman po, ganito yung sinasabi sa unang Pedro 3:3-4. Ang iyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa hali, pagyamanin nyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang maamo at mapayapang diwa na hindi lumilipas. Yan ang mahalaga at napakahalaga sa paningin ng Diyos. Alam nyo po, physical beauty is a gift from God. Gaya din po ng meron kang matalinong kaisipan, merong magaling kang magtugtog ng mga musical instrument, or ikaw yung taong palangiti at ang ngiti mo ay nagsisilbing regalo sa iba. Kung meron kang ganito mga kakayahan, yan ay regalo mula sa Diyos. Hindi po kasalanan ang maging attractive. Nor is grace exclusively reserved lamang para sa mga taong nababagay dito. However, beauty can easily become a heavy golden cage. Mabibilanggo ka nito if you let the world define your worth by it. Kapag hinayaan mo na makinig ka sa standard ng mundo, maaalipin ka ng mga ito, makukulong ka ng mga ito. Kapag ka tinitingnan ka ng mga tao at nakikita lang nila ang iyong mukha, remember na ang Diyos ay tumitingin higit pa sa panlabas na anyo, kundi tumitingin siya sa kalooban, at pag tumingin siya sa kalooban, He sees a person. The advantages of your appearance can open doors. Totoo ito. Maraming opportunity para sa magaganda. But only through your character, yung kabaitan mo, at yung paglakad mo sa daan ng Panginoon can help you be steady. Makakatayo kang matatag kapag ka ang mga pintuang yon ay magsara, or kung ang mga tao ay tumalikod sa'yo. True beauty does not demand to be stared at. Kanina napag-usapan po natin na nakakaasiwa na ikaw ay tinititigan ng mga tao, lalo na mula ulo hanggang paa. Nakakaasiwa talaga ito. Pero ang tunay na kagandahan, hindi mo kailangang maasiwa. Dahil kapag ka tinititigan ka ng mga tao, they see Christ in you. So, kapag ka nakikita nila si Christ sa'yo, parang merong palitan na nangyayari. It trades the exhausting demand to be looked at for the peaceful security of being known and loved by your Creator. Kaya ang tanong ko sa iyo, kaibigang nakikinig, ikaw ba'y umaasa lang doon sa sinabi natin kanina na halo effect, yung first impression ba ng iyong itsura? Or you are actively building a life backed by genuine character, skill, and kindness? When unwanted attention or superficial treatment comes your way, do you seek your validation from human approval? Or meron kang tahimik na assurance dahil alam mo kung ano yung tingin sa'yo ng Panginoon? At higit sa lahat, tanong ko kaibigan, paano mo magagamit ang iyong influence para makapagbukas ng pintuan? Binigay ito sa'yo ng Panginoon eh. Then use it to open doors, to bless others. Sa halip na gamitin mo yan para i-preserve lamang ang iyong image. O gamitin mo yan para sa iyong pansarili lamang nakapakanan. Tandaan mo, ang buhay natin ay hindi lamang para sa ating sarili. Tayo ay pinagpapala ng Diyos, patuloy niya tayong binibigyan ng buhay para din tayo ay maging pagpapala para sa iba.
1: Let's pray. Amang nasa langit, we bless your name, we honor you and give you thanks because you are good to us. Salamat dahil ikaw ang nag-create sa amin. Thank you that we are fearfully and wonderfully made. Salamat o Diyos, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng eyes for beauty and that you have created us in your image. Help us, Panginoon, to look past beyond our physical attributes, but rather teach us to look far beyond, Panginoon, what we can see. Just the way you look at our hearts, nawa, Panginoon, ay matuto kami tumingin sa puso, Panginoon, ng iba. Because that's where true beauty lies. Maraming salamat, O Diyos, sa panibagong araw at buhay na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Tunay na ikaw ang Diyos ng bukas, ikaw ang Diyos ng pag-asa, at ikaw ang Diyos na nagbibigay ng panibagong inspirations sa bawat umaga that you entrust us with. Nawa, Panginoon, maging mabuting steward kami sa mga gifts that you have given us. Thank you, O God. Nawa, Panginoon, ay we become the person you want us to be despite, Lord God, ng mga pagkukulang namin, yung mga insecurities namin. Nawa, Panginoon, ay makita namin ang fullness ng pagkakalikha mo sa amin in you. Salamat sa mga pagkakataon that we are reminded of what is important, what is lovely, at nawa, Panginoon, ay madirect kami nito sa'yo as our Creator. Help us to be a blessing of what have been entrusted to us. Nawa, Panginoon, ay marami ang mabless sa aming buhay. Salamat, Lord, sa maayos na kalusugan at sa mga nakikinig who are suffering in their physical health right now. I pray that hipuin mo, Panginoon, ang kanilang physical body and touch and heal them, Father. Salamat sa mga trabaho na meron kami. Salamat sa mga favor, Lord, na binibigay mo sa amin. At salamat, O Diyos, sa pamilya, sa pagmamahal. Nawa, Lord, itong maliit na unit ng society na kinabibilangan namin ay talagang maging ilaw din, Lord God, sa aming society. Help us to love you, Father God, so that maging ma-enable kami to love other people also. Bless each one today. At kung ano man po ang challenges or problems ang kinakaharap ng isa. Nawa, Panginoon, ay huwag nilang makalimutan that you're always there to help. Na ikaw ang aming refuge and ever-present help in time of trouble. Bless each one, O God. And let your light shine through our lives. This we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Gusto nating batiin si Mami Annabel Lagria, nanonood siya.
1: Hello, Mami.
0: Salamat din po sa pagbati at mga kaibigan, salamat po sa mga bumati sa aking kaarawan.
1: Happy birthday!
0: Aking,
1: ano na nga yung theme song mo, Mamsi?
0: Ano yun?
1: Bagong theme song.
0: When I'm 64.
1: Ayan.
0: Ayan. At, tandaan po natin, yung pagiging maganda talaga, talaga nakakatulong naman na magkaroon po tayo ng confidence. Uh-huh. But it's also healthy na umamin tayo na talagang, kumbaga, yung itsura natin, kung hindi naman talaga, di ba ikaw, may maganda para sa'yo.
1: Uh-huh.
0: Yung maganda para sa'yo, ang tingin ng ibang tao, hindi naman maganda.
1: Uh-huh.
0: Di ba? So, bawat po sa atin, may kanya-kanya tayong sukat kung ano yung maganda.
1: Uh-huh.
0: So, it's very healthy na matanggap mo kung ano ka, sino ka. Very yes. Healthy din na kung talagang amitin mo na hindi ako kaganda kasing ganda ni Catriona Gray na naging Miss Universe, ano. But meron akong ibang kagandahan.
1: Mm-hmm.
0: At yun, kaibigan, ang iyong ilinang.
1: Yeah.
0: Yun ang i-develop mo. Ano yung strength na nandiyan dyan sa'yo?
1: Mm-hmm.
0: Dahil yan ang magdadala sa'yo.
1: Yes.
0: Yan tutulong sa'yo para makipag-relate ka sa ibang tao. Lumabas tayo mula doon sa shell ng pagiging mahiyain.
1: Mm-hmm.
0: Lumabas sa kaibigan. Ilang taong ka nang mahiyain.
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi nadidevelop fully yung para sa'yo. Kasi nandun kasi ang tingin mo sa sarili mo, ay hindi naman ako gaanong maganda, di ako gaanong magaling.
1: Mm-hmm.
0: Wag. Bawat isa po sa atin ay precious.
1: Mm-hmm.
0: Bawat isa sa atin ay valuable.
1: Yeah. Okay, ma'am, hindi kaya ito isang cultural thing, di ba? Mm-hmm. Kasi sa ibang lahi naman hindi naman sila gaanong ganon na kahit hindi gaanong kagandahan, talagang dumadating sa point na sumisikat, ganyan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Or is it just here in the Philippines na we truly beautify what is beautiful already, yung mga ganun.
0: Oh, naalala ko lang, Mami Sherry, ano, may time pa naman tayo. Kasi 'di ba, dito sa segment, dito sa Wednesday edition, may segment ako dito ng balita ni Ma'am C. I have been reading. Nagbabasa talaga ako ng mga pwede kong i-share po sa inyo. And I encountered one story ng isang babae. Ano po siya? Itim siya na babae, ano? Siya ay pinagsamantalahan.
1: Mm.
0: At humingi siya ng tulong, hindi siya pinakinggan. At humingi uli siya ng tulong, hindi siya pinakinggan.
1: Mm-hmm.
0: Humingi siya ng tulong, dumaan ang maraming taon hanggang merong nakinig sa kanya.
1: Mm.
0: Kumbaga, yung boses niya, no, hindi niya itinigil.
1: Mm-mm.
0: She became a voice for the... hindi lang para makahanap siya ng hustisya, kundi para maprotektahan yung mga katulad niya at magiging katulad niya, because we cannot control other people.
1: Yes.
0: sa magiging action nila towards us. Hindi natin sakop yung ano. Pero dumating yung panahon na nagtagumpay siya. Nagkaroon siya ng boses at dahil sa kanyang ginawa, nagkaroon ng mga batas.
1: Mm-mm.
0: Na maprotektahan ang mga babaeng gaya niya. Diba? So, kaibigan, kailangan natin ng mga taong may boses sa panahong ito. So kung maganda ka, gamitin mo yan na platform.
1: Mm-hmm.
0: Para magkaroon ka ng boses. Hindi lang para sa kagandahan, hindi lang para mag-endorse ka ng mga produkto mo, mm-hmm. kundi yung mga values ng buhay.
1: Yes.
0: Lalong-lalo na sa panahon natin, yun ang kailangan ng mga salita ng Panginoon, kasi sabi nga sa Bible yung salita ng Diyos, they give life.
1: Mm-hmm.
0: Sila mismo ay buhay. Sa panahon na yun na maraming nadi-discourage, 'di ba? Yung mental health issue, no, very strong. Well, wala na pong iba pang makakatulong sa atin kundi yung mga hindi nagmamaliw na salita ng ating Panginoon. So, salamat na ang Diyos natin ay magandang Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At binigyan tayo ng bahagi niya. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, we are all beautiful.
1: Yes.
0: Kaya, pangatawanan po natin yung ating pagiging
1: patunayan. Maganda. Yes.
0: Yan. Ako po si Ma'am si Sherry Basco.
1: At ako po si Sherry Weller.
0: Kami po ay nagpapasalamat na sinamahan niyo kami dito sa Wednesday edition ng Family Matters. At gusto kong batiin si Sister Marilyn Rempilio, listening daw through radio sa Albay Bicycle Center.
1: Good morning
0: happy
1: po.
0: Happy homes. Good. Yeah. Magandang araw po sa inyo at sa lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: A blessed Wednesday morning sa lahat ng ating mga kasama, mga Kakarians. Magandang araw sa inyong lahat.
1: Yes! Hello, hello mga ate kuya.
0: Ay.
1: Oo. Ano ang saya ko ate.
0: Ano, bakit?
1: Magkasama tayo dito sa simula, sa greeting.
0: Ganon, syempre naman, nakahabol, syempre.
1: Yes.
0: Oo, kami muna po ay magpapakilala. Kami po ang inyong kasama every Wednesday dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Ako po si Yvette Pau.
1: Ate ko si Gracious Camille Dalde.
0: Ayan, ako, akala ko naman napakasaya mo dahil may magandang balita ka na.
1: Hindi, masaya ako kasi minsan lang ako makasama sa'yo sa ating, alam mo, yung mga introduction na part ng ating programa.
0: Pero okay lang yan. Siyempre, galing pa po to sa trabaho at siya'y babalik pa lunch. Alam niyo po ba na tamang-tama?
1: Eh, grabe naman. Parang may pa-ano tayo, trivia.
0: Diba? May pa-trivia ako. Na kapag lunch break, kasi nga, ang ating program ay Lunch Break Cafe on Air. Ang ating ka-lunch break...
1: Sige. Ano ang ating ka-lunch break, ate?
0: Ay, syempre, dito siya na nag-lunch break sa ate, nagpro-programa.
1: Hindi pagkain, literal, no?
0: Hindi pagkain, pero healthy chismisa na
1: yes.
0: Talagang, ano to, mabubusog to sa healthy
1: True.
0: Chismisa natin, ano, every Wednesday. Kaya alam mo, prayer ko sa'yo palagi, ipagpalaing ka ni Lord,
1: ay,
0: grabe.
1: Thank you so much. Alam ko marami din naman nagpre-pray and I know you are one of them and I'm so happy.
0: Yes, of course. Eh, syempre, kamusta ka muna?
1: It's a sunny day. It's a sunny morning sa ating lahat, no? Napakainit ngayon, Ate Yvette. Ilang
0: yes.
1: araw na. Pero alam mo yung init ngayon, yung biglang babagsak yung ulan.
0: Oo, no? Bakit ganun?
1: Oo, kaya marami ngayon na nagkakasakit.
0: Yeah.
1: Actually, kagabi, parang nagbabadya na yung aking, ano, yung aking may headache na. Parang, oy, lalagnatin na ba ako?
0: Nako, wag yan.
1: Oo, pero minsan parang, okay, parang hinihintay ko na rin siya. Parang yun na lang din ang pahinga ko. Pero syempre, bawal magkasakit. Pero syempre, minsan, pumapali ang katawan.
0: Mm-mm.
1: Tayo ay hindi na rin, aminin na natin, hindi na rin tayo bumabata.
0: Correct ka dyan.
1: Pero syempre, health is wealth. Diba?
0: Yes, totoo ka dyan. Kaya dapat nga pagkaingatan. Kaya chill-chill lang muna tayo ngayon.
1: Easy-easy lang mo ate throughout the... Bago pa lang naman ako. Pero
0: correct.
1: Alam mo sa journey ko bilang isang professional sa nagbilang
0: yes.
1: sa nagtatrabaho.
0: Oo.
1: Hindi ikaw ang tagapagmana ng ano. Yun yung ano, kasi nung una parang, ay, ang galing-galing ko. Parang very bida-bida ako, ate. Okay lang, bigyan niyo ako ng maraming duties. Okay lang talaga sa akin. Pero later on, na-realize ko, hindi ko naman tumamanahin.
0: Alam mo yun, ito pinagtatawa na natin yan. Di ba? Kasi marami tayong nakikita niya na sa Facebook post. Na yung mga hindi naman ikaw ang tagapagmana,
1: yes.
0: 'di ba?
1: Kaya easy lang.
0: Pero alam mo, maganda din na gawin mo yung best mo sa work mo. Pero wag naman to the extent na hindi mo na naaasikaso yung sarili mo.
1: Yes.
0: Wala ka nang pahinga, wala ka nang maayos na tulog hanggang alam mo yun, hindi na work-life balance.
1: Tama.
0: 'Di ba? Kaya kailangan work-life balance, may panahon ka para sa yung pamilya, sa yung mga kaibigan, 'di ba? Tapos katulad nito, kapag lunch break ninyo, eh makichika kayo sa amin na siguradong marerefresh kayo.
1: Totoo ba?
0: Sana nga.
1: Take a pause, no? Mahirap kasi iiwasan natin, lalo-lalo sa mga

0: dala-dala. Alam mo, dala, baon-baon ko yung laptop ko.
1: Oy, sabi mo work balance ate. Bakit ka ganyan? Tingnan mo, parang ayoko na rin mag-work balance.
0: Hindi. Pag may kailangan lang namang sagutin.
1: Siyempre sa ano, di ba? Diba? As the punong abala of everything here. Kailangan, lagi ka dapat ano, reachable.
0: Yes,
1: pag may mga
0: concerns. Pero alam mo, I appreciate naman na The Way Team kasi talaga naman, hindi sila nang-aabala. Pero lang kay Rochelle at saka kay Alvis.
1: Bakit?
0: Special shout out sa inyo.
1: Bakit ba?
0: Hindi, kasi sila yung mas madalas na meron for approval.
1: Baka namimiss ka lang.
0: Oh, alam ko naman yun, miss nila ako. Lalo na si Alvis. Char.
1: Ay, ba't may Char?
0: Tuwan-tuwa yan pag wala ako.
1: Ay, wag. Baka sabihin na siya mamaya dyan.
0: Oo nga, kaya nga. Pero yun nga, we have to really, ano din, ang balance yung buhay. And alam mo, even nga yung pagkain natin, dapat daw talaga, which is alam naman natin to, pero minsan kasi, ano tayo, tigas ng ulo natin, di ba?
1: Maraming matatamaan.
0: Diba? Yung kailangan talaga, yung pagkain mo, ano, yung routine niya, hindi mababago.
1: Paano ang routine niya natin?
0: Like for example, yung breakfast mo, 7 a.m. O di mag-breakfast ka ng 7 a.m. Tapos kahit na simpleng breakfast, dapat bilaman yung chan mo ng 7 a.m.
1: Pasensya na ate ha.
0: Ganon, o diba? Isa ka pa dyan eh.
1: Pasensya na kung minsan hindi ko yan magagawa. Pero syempre kasi diba, alam mo ate, there are times na mabibusy tayo, pero it's really a choice.
0: Yes.
1: To take care of yourself.
0: Correct.
1: It's a choice. It's always a choice. Oh.
0: Tapos alam mo, minsan kadalasan, no?
1: Ano yun?
0: yung mga nagtatrabaho, mga young professionals, diba they will just grab a coffee somewhere. Mag-trabaho, tapos magko-coffee yan, mag-grab ng coffee.
1: Sometimes yun na yung breakfast.
0: Yun na yung breakfast. Pero alam mo, habang tumatagal, ito pala yung nagiging cause nung ano mo, yung pagiging acidic mo.
1: Yes, of course.
0: Kasi wala pang laman yung chan mo, coffee agad.
1: Mm-hmm.
0: So dapat, meron mo ng laman ng chan mo before ka mag-coffee intake.
1: Tama. Diba?
0: At alam mo, sikreto ko, pag namamadali ako ngayon, like maaga kasi ako dito papasok, nagpapa-boil na ako ng egg.
1: Everyday ka, Mai?
0: Everyday ako may boiled egg.
1: Maganda protein in the morning.
0: So, dalawang boiled egg in the morning. Tapos, saka ako magkakape. Busog na ako.
1: Matagal daw kasi magutom kapag ang inuna mo sa umaga ay
0: protein.
1: Protein. Yan. At saka, ang sinasabi Ate Yvette, kapag umaga, huwag kang kakain ng any sweet.
0: Oo, huwag muna.
1: Actually,
0: fake pati energy tawag doon.
1: Actually, magsa-strike agad ang sugar level mo niyan kapag inanahan mo sa umaga ng matamis.
0: Matamis. Oo, mag-shoot up ang ano mo niyan, sugar level.
1: Actually, kahit rice Ate Yvette
0: Hindi siya masyado dapat na madami, pero alam mo dati, rice eater kasi talaga ako
1: Pinoy diba?
0: Pinoy, oo. Pero ngayon, inaayos ko yung pagkain ko kasi isa siya na sa naging dahilan yung mahina ng immune system mo. Tapos alam mo ba na nag-meeting kami? Ano, nag-chichiria pa kami, nag-ice cream, nag-coke, nag-pizza. Tapos nagdala pa si Kuya Jun ng...
1: Sino may kasalanan
0: ng
1: Ate Yvette? Yung nagdala?
0: Si Kuya Jun.
1: Parang yung nagdala pa ang may kasalanan. Pero minsan, alam mo, ang sarap kasi ng lasa pag libre.
0: Isa pa yun, di ba?
1: Masarap kapag libre. Hindi ko alam ano bang meron sa libre.
0: Of course. Tapos alam mo kasi, sabi ni Kuya Jun, sabi ko kasi ayoko nang kumain ng siopa kasi busog na nga. Ay sabi niya, hindi na daw yung masarap pag hindi na malamig.
1: Totoo na. Hindi na malamig.
0: Ay, hindi na mainit. Kaya kahit busog na busog ka ngayon, pinilit-pilit mo.
1: Totoo naman. Hindi na masarap ang siopa kapag malamig na.
0: Ayun ang nangyari. Tapos ayun na, kinahapunan, iba na talaga yung pakiramdam. Yun na.
1: Doon nagsimula. Pero minsan Ate Yvette, masarap kasi kumain kapag nasa lamesa ka.
0: Tapos madami kayo.
1: Marami kayo. Kasama mo yung pamilya mo. Minsan nakakalimutan mong may jetta ka.
0: Correct. Tapos nag-aagawan pa kayo ng ice cream. Yung mga tipong ganun. Ang sarap, diba?
1: Nakakamiss umuwi ng bahay. Minsan na lang kasi ako umuwi ng bahay Ate Yvette.
0: Ay ganun?
1: Yes. Minsan na lang.
0: Parang si Minette na sobrang yung second daughter ko. Mm-hmm. Sobrang gusto nung last weekend, hindi siya umuwi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ngayong weekend, hindi ko alam kung uuwi siya. Pag sobrang busy sa work, hindi yan umuuwi.
1: Yes.
0: Tapos, alam mo yun, yung gusto niya lang nandun, na which is, alam mo yun, may edad na, pero yung feel na feel mo na gusto lang niya yung presensya at amoy ng bahay.
1: Oh, Ate Eve, totoo yan. Kapag ikaw ay matanda na, nagkakaedad ka na, nagiging professional ka na, tapos nagkakatrabaho ka na, minsan ka na lang umuwi. Alam mo ako kasi ang

0: ginagawa ko. May sarili akong kwarto sa bahay ko. Pero alam mo saan ako natutulog?
1: Saan?
0: Sa sala ako natutulog. Pinipilit kong pagkasahin yung katawan ko dun sa aming sofa. Kasi ate, feeling ko...
1: Ilangay mo.
0: Kasi feeling ko pag natutulog ako sa kwarto ko, ang dami kong nasasayang na oras na nandun ako sa apat na kwadradong yun. Na hindi ko na-cherish yung mga pamangkin ko, hindi ko sila nakikita, hindi ko nakikita yung bahay, yung kwarto lang.
1: Yes, correct.
0: So hindi ko alam, naging comfort ko na siya. Nakapag-uwi ako ng house, matutulog ako sa sofa. Eh, nagagalit si Ate Chen.
1: Bakit?
0: Mag-aamoy tao daw yung sofa.
1: Lagyan mo ng sapin.
0: Ayaw daw niya. Pero syempre, minsan lang naman ate.
1: Yes. Ako, nilalagyan ko talaga ng sapin. Kasi ganun din yung gusto ng mga bata. Yung mga anak ko, bata pa talaga, no? Mm-hmm. Yung mga anak ko, especially pag umuwi si Mila or nagpupunta si Namila, yung panganay, tas sila si Dian, nilalagyan ko siya ng cover. Kasi gusto nila lahat dun sa sala.
0: Yes.
1: O minsan dun sila nakahiga sa carpet, ganun. Kasi gusto nila lahat, nandun sila, tapos nanonood sila.
0: Mm-mm.
1: So, pero alam mo ba na kasiyahan yun sa pamilya?
0: Oo naman. Tapos may, alam, minsan na lang kasi mangyari din yung mga
1: ganyang
0: bagay.
1: Oo, yun nga. Ayan, ako ate, grabe na pahaba. Yes, kaya nga. Pero alam mo, mamaya yung pag-uusapan natin sa tanong ni Te. Eh, maganda din ito ha, yes. Na ating tanong ni Te. Kaya kung may mga ano kayo diyan, mga sagot o yung mga nais na iparating sa amin, saan ba sila pwedeng tumawag, ate?
0: Oo, hinihintay ko yung mga active last week dahil ang topic natin ay tungkol sa kasal-kasal. O, nasa na kayo ngayon?
1: Tingnan natin siya ngayon.
0: Inaasahan namin ngayon.
1: Pag, alam mo, pagkasalan, pag-ibig, ganyan. Ako, bida-bida ang ating mga viewers, ang ating mga listeners.
0: Mahal-mahalan sila, ate Ivette.
1: Yes.
0: Pero sa mga gustong makisama sa ating discussion this morning, you can contact us sa ating mga texters sa ating contact number 0998-843-0573 at sa social media. Meron po tayong Facebook na live ngayon. You can comment down there sa ating FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Meron din po tayong YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM at sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM at sa ating mga chatters. Meron din po tayong Messenger under Carrion's Official GC.
1: Ayan, kaya sagot na kayo sa ating katanungan dahil nandyan na yan sa ating page, sa Facebook page. Pero dun sa mga gusto pang magsagot, pwedeng-pwede po kayong magsagot dito sa ating sa live, ano?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Pwede mo na silang pangunahan, ano?
0: Pangunahan ko na sila.
1: Pangunahan mo na sila para makapaganda na sila ng kanilang mga kasagutan. Pero babasahin namin yan ng inyong mga sagot. Eh, maya-maya lamang po yan. Ano nga ba ang tanong natin?
0: Okay, sa ating tanong ni Te ngayong umaga, okay, give me time. Give me time.
1: Nabigla ako,
0: okay.
1: Ate Gracious.
0: Sa ating tanong ni Te, nakikita ko ito, Ate Yvette Pau. Okay. Ayan na, si Ate Yvette ang magtatanong sa tanong ni Te.
1: Nakalimutan!
0: Ayan na, si Ate Yvette.
1: Sige. Ang tanong po natin, actually, is ka-TNT, kailan mo huli o kailan ka huling may iba pang sinabi dun si Kuya Jun, napatingin ako dun eh.
0: Kailan ka huling nag-sorry?
1: At ang naging resulta nito? Topic namin yan, Kuya Jun, later. Napaka-supportive ni Kuya Jun sa atin.
0: Si
1: ayan, oo, yan. So, ang ating mga ka-TNT dyan, sagot na kayo, kailan ka huling nag-sorry? At ano ang nangyari pagkatapos mo mag-sorry?
0: Parang ayaw pa umami ng iba.
1: Mamaya natin yung pag-uusapan. Pero tignan mo naman, yung lipstick ko, bongga din
0: ngayon. Ay, pantay na tayo.
1: Yes. Medyo hindi ko pa napantayan masyado.
0: Ngayon ko lang napansin, diba? Ate Yvette. Tuwini tayo ngayon. Yes.
1: Hindi ko masyado pang napantayan. Oo. Pero baka next week, mapantayan
0: sige,
1: ko na yan.
0: Sige, dalawang patong.
1: Dalawang patong yung lalagay ko dyan.
0: Okay.
1: Sige. Kami po ang inyong kachismisan, healthy chismisan, this Wednesday tanghali or lunch break. Dito sa TNT or Lunch Break Cafe on Air. Hintayin po na namin ang inyong mga kasagutan at kami po ay magbabalik maya-maya lamang. At bago po yan, tayo muna po ay makikinig ng isang awitin para sa ating mga nakikinig sa radyo at sa ating mga nasa social media platforms naman, kayo po ay makakapanood ng ilang paalala mula dito sa ating himpilan. Kami po ay magbabalik.

0: Para sa ating tanong ni Te ngayong umaga, ka-TNT, kailan ka huling nag-sorry at ano ang naging resulta? Para sagutin, ang ating kasagutan, ang ating tanong ni Te, katanungan, di ba? Kasagutan agad kasi gusto ko nang marinig ang mga kasagutan ninyong lahat. Ito ang ating mga contact numbers, 0998-843-0573. At sa ating social media, meron po tayong Facebook under FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At sa ating online streaming, bit.ly/thewayfm. At sa ating mga chatters na miyembro na ng ating GC, You can send your comments, kasagutan sa ating Carians, official GC, at hindi namin papalampasin kahit isang kasagutan dahil we love to talk with you sa ating programa.
1: Oo. At nako, mukhang tahimik sila.
0: Hindi ko alam kung dahil mainit o dahil hindi pag-ibig.
1: Pero ito maganda ito pag-usapan. Yes. Ha? Kasi syempre, yung paghingi ng sorry. Ikaw ba, habang hinihintay natin sila, kailan ka ba huling humingi ng sorry? Natatandaan mo?
0: Oo naman. Siguro ate, everyday.
1: Parang ano?
0: Everyday naman.
1: Oo.
0: Pero alam mo yung mga simpleng sorry for the inconvenience, sorry for the late reply, sorry. Yung mga ganong sorry, pero yung sorry na, sorry kasi. Yung mga ganon, yung mga sorry na malalim.
1: Oo, ganon, yun.
0: Ate, ano ganun naman?
1: Nakalimutan na, oh.
0: Wala kasi akong kaaway lately, ate.
1: Ay, congratulations, ha?
0: Wala mo nang kaaway lately. Siguro, ate, pag meron, na-update kita.
1: Oo.
0: Pero ikaw, bilang isang may bahay, bilang isang nanay, kailan ka huling nag-sorry?
1: Ako huling nag-sorry, nung last month lang, kay Habakuk, nag-sorry ako sa anak. Kasi meron kaming, alam mo, ang ganda talaga kasi pag yung anak mo nag-open up sa'yo. Tapos, pag open up niya, meron siyang sinabi. And then, naisip ko sa sarili ko or naisip ko na may kasalanan ako or may mali ako. Not actually kasalanan, pero may mali ako. And I said sorry. Sabi ko, Habakuk, I'm sorry. Hindi ko yun naisip na ganun, na nag-explain ako. Hindi ko nakita yung mali ako doon, pero now I know na mali ako and I'm saying sorry because of that.
0: Ang sarap naman nun, Ate Yvette.
1: Oo.
0: Siguro ako, I am talking bilang isang anak. Siguro, alam mo yung maka

0: pwede ko siyang isama sa travel, kasama yan eh. So kahit saan ako, nandun siya.
1: Talagang buntot mo siya.
0: Oo, talagang buntot yan. Oo.
1: Oh, pero ate, maganda yung relationship nyo, lalo-lalo na si Habakuk, lalaki, yes, hindi siya babae. Di ba usually pag lalaki, nasa papa?
0: Oo, hindi, sa akin siya. Tapos very open siya kasi nasanay siya na everyday talaga, kahit malayo ako or nasa ibang lugar ako, nagko-call ako sa kanya or nagsasabi ako sa kanya na before ako umalis, kunyari alis ako bukas, sasabihan ko siya, bukas aalis ako ha, so wag mong kalimutan na mag-chat, mag-text kung anong nangyari sa'yo sa araw na to or sa araw bukas o sa mga susunod. If there is anything, mag-chat ka lang or mag-call ka, hihintayin ko. Laging ganon. So pag hindi yan nag-chat, kunyari hapon, hindi pa nag-chat, alam ko nakauwi na, ako yung nagko-call or nag-chat. And then sasabihin ko siya, oh, kumusta, ano nangyari? Kaya nasanay siya na open communication kami. Tapos nasanay siya na alam niya na kapag may mali ako, sasabihin niya. Mm-hmm. Pero sinasabi niya sa akin in a good way. Yan, si mama hindi na naman nakikinig. Gaganon siya. Tapos alam mo, minsan kasi may mainit na ulo ka eh. Di ba may mainit na ulo day ka?
1: Yes.
0: O, so, sabi niya, ano ka na naman sinasabi mo na hindi na naman nakikinig si mama? Galing gaganyanin ko siya. Pero afterwards, pag na-explain niya yung sarili niya, magku-cool down ako, tapos magsasorry ako. So si Habakuk, busog yan sa sorry ko kasi alam niya na hindi siya takot na magsabi sa akin na may mali ako. And then, kaya ako, very open din na kapag may mali siya, nakikinig siya.
1: Alam and niya then, kasing nabibigyan ng katarungan din, yes, yung kanyang mga sinasabi at mga ano, hinaing sa'yo, hindi, yes, yung nade-disregard. Diba?
0: And that is one thing that I've learned. Kasi yung dalawang anak kong babae na ngayon ay mga grown-ups na, mga adult na, hindi ko sila nakasama full-time nung growing up years nila. So, hindi, siguro, konti lang siguro yung na-sorry ko sa babibilang mo sa kamay yung paghingi ko ng sorry. And then, nakita ko yung effect nun sa kanila. Oo, kasi may malaking effect yan ate. Pag ganun. So, alam mo yun, nung nakita ko yun, kay Habakuk, hindi ko na yun ginawa. I am making it a point na talagang sa anak ko, kahit na anak kita, if I am wrong, I will say sorry.
1: So, as a mother who learned her lessons,
0: yes,
1: diba?
0: Yes, ganon.
1: Is it, how's your experience? To your personal mother, to your own mother, Ate Yvette.
0: Kay mami? Si mami kasi, different ano talaga din si mami. Kasi hindi rin ako lumaki sa kanya. Kasi nasa ibang bansa siya.
1: Okay.
0: So, hindi din siya nagsosorry. Hindi din siya naggaganon. Pero ngayon na tumanda na siya. Like for example, nangungulit siya. Meron siyang ano, busy ka nga, 'di ba ganoon. Sasabihan ko siya, "May huwag ka na muna makulit, huwag ka na muna mangulit, huwag muna akong anuhin diyan, pwede kasi busy ako." Alam mo yung bigla yung sabi, "Ay, sorry." Ganon. So it means a lot na, yes, ay okay, naintindihan mo pala. So ngayon, hindi niya na ginagawa.
1: Oo.
0: Alam mo yung ganon. Oo, kasi naging ano rin ako sa kanya, honest din ako sa kanya. Kasi hindi naman kami talaga close as a mother and daughter. Mas close siya dun sa mga kapatid kong lalaki.
1: Ako naman ate, my parents are two different persons.
0: Mother
1: ko tough love kasi yan eh.
0: Oh, ganun, parang ganun si mami.
1: Pag mother tough love, alam mo? Bisaya, maingay. And siguro very bihira na marinig ko siyang nagsosorry every time. Kasi at Yvette, sa totoo lang, hindi naman sa lahat ng oras, kasalanan
0: tama
1: ko.
0: Ganyan.
1: Parang ma, di ba? Kasalanan mo din.
0: May kasalanan ka din.
1: Pero bakit ako na, bakit parang kailangan pa akong mag-sorry, mama? Pero alam mo, I understand. Kasi sometimes they are very stressed din sa mga bagay-bagay.
0: Correct ka dyan.
1: Pero syempre, dinala mo rin yon. Dinala ko din yun nung habang hanggang ngayon, malaki na ako. Pero, syempre, my heart is changed and I learned forgiveness in my heart. Pero yung father ko kasi, siya yung pag meron kayong mga alitan, for example, nag-away kaming dalawa, nagkasagutan kaming dalawa. At Yvette, kasalanan ko yun ah. Pero siya ang papasok sa kwarto, tapos itatap niya yung head ko, tapos sasabihin niya, "Anak, pasensya na." Ganon siya lagi. Ganon siya palagi. Minsan, yayakapin ka pa niya, hingi siya ng pasensya, at sasabihin niyang mahal na mahal ka niya. Ang sarap lang
0: sweet.
1: Yes, Ate Yvette. Siguro, sometimes, parents talagang it consists of two different persons. Balancing ako.

0: sa balance, eh, di ba?
1: Yes, correct. Parang ganyan din si Papa ko. Mm-mm. Pero si Papa ko, hindi siya nag in words.
0: Okay.
1: Na nagsasorry. Ayan, mangyayakap siya. Mm-hmm. Tapos, bibigyan. Ano, very good provider ang tatay ko.
0: Yes.
1: So, bibigyan ka niya. And then, yung expression of love niya, sa kanya ko naman na yun.
0: Oo, oh, nasabi mo last
1: yung
0: time.
1: Yung expression of love giving. Niya is giving. Yeah. Ganyan. Pinapakain ka na masasarap. Mm-hmm. Ganon. Yun yung expression of love ng tatay ko. So, pagka ganon, alam mo yun, nafe-feel ko na yung sorry niya. Kasi minsan naman talaga, yung word na sorry, hindi naman all the time, kailangan verbal.
0: Yes.
1: Kasi may mga tao talaga na hindi sila verbal na nakakapag-sorry.
0: Mm-hmm.
1: Pero ginagawa nila in action.
0: Parang masakit sa lalamunan nila kapag
1: diba? Sorry. Oh, ito, this is something that I wanted to share. Kasi si Papa, yung husband ko, si, alam mo na, maskali ito, yes. Diba? Oh. Very tough yun. Hindi talaga yun nagsasorry.
0: Oh.
1: Very hard for him kahit na alam niya na nagkamali siya, na sinasabi niyang nagkamali ako, pero never siyang magsasabi ng sorry.
0: Pero lulutuan kanya.
1: Pero lulutuan kanya, sikasuhin kanya, yayakapin or whatsoever, ganyan. Alam mo yung may ganun siyang special na gagawin kasi yun yung way of saying sorry niya. Kaya lang, 'di ba? Minsan kailangan din na
0: marinig
1: nung nagkamali ka. Hindi lang 'yun dahil 'yan ang way of saying sorry mo, pero minsan 'di ba naghahanap din tayo nung magsabi ka ng sorry.
0: Lama.
1: And that is something na natutunan niya. And I hope na ito talaga 'yung natutunan niya kasi nag-sorry, 'di ba? Yung
0: yes.
1: Makapag-sorry, and it means a lot dun sa receiver. Nung word na sorry, it means a lot.
0: Sorry. Alam mo, for many people right now, it is a very big deal and a very big word and a very big thing to swallow.
1: Yes, correct.
0: Parang hirap-hirap, lalong-lalo na kapag alam mong ikaw ang tama, ikaw ang matanda.
1: Ay naku, lalo na yan, diba? Kung ganyan,
0: oo,
1: diba?
0: Oo. May mga ganong pagkakataon na hindi mo talaga matitikman ang sorry.
1: Yes.
0: Sa taong pakiramdam niya siya ang nasa taas. Diba?
1: Lalo na kung narcissist, ano?
0: True, Ate Yvette.
1: Kahit siguro, na alam mo nang mali ka, hindi ka pa rin makapag-sorry.
0: Mm-mm.
1: Diba? O, tapos alam mo yun na iyon yung binanggit mo, na ikaw yung matanda, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay,
0: yes.
1: Ikaw yung boss. Ang hirap mag-sorry kasi yung ego, 'di ba? Yan yung
0: parang
1: pinapairal.
0: Maapakan yung ego.
1: 'Di ba? Ganun. Ay, kanina pala nag-sorry ako.
0: Oh,
1: kanina. Kay Alvis. Kasi nagkamali ako dun sa unleaded at sa diesel.
0: Ah, okay.
1: Na instruction. Pero 'di ba alam mo 'yun? Yun eh. You have to say sorry even if ano eh, kasalanan mo talaga. Di mag-sorry ka.
0: Totoo.
1: If it is you na nagkamali, di mag-sorry ka. Kasi mas magaan siya, lalo na kung sa workplace.
0: Mm-hmm.
1: Mas magaan siya magtrabaho. Mas magaang magtrabaho na wala kang kim-kim na, ano mo yun, may bit-bit. Di ba? Na hindi na nakapag-sorry tong boss namin. Yung, may ganun eh, di ba? Kasi naka-experience ako niyan, yung boss, nagkamali na nga, hindi pa mag-sorry.
0: Ay, oo, ate. I experienced that also many times, no? Yung parang, minsan, in-expect mo na rin na hindi siya magsusorry.
1: Parang, diba?
0: Alam mo na rin na hindi naman siya magsusorry. Na parang, okay, ako na lang din na magpapakumbaba. Kasi, parang stereotyping na, kapag ikaw ang boss, so, ikaw susundin ko, ako magpapakumbaba. Diba? I'll receive all the words, even though it hurts me inside. May mga ganun tayo.
1: Pero, yun nga. Kasi boss siya, diba?
0: Siya.
1: Authority siya. Pero yun nga, yun, that is something that we need to learn.
0: Mm-hmm.
1: Even if you are the boss, if you are a parent, sa relationship, dapat we need to learn how to say sorry.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung alam mo, ikaw yung nagkamali.
0: Tama.
1: Minsan nga, ikaw na nga yung nagkamali, ikaw pa yung ayaw mag-sorry. Kainis ano?
0: Uy, ate, ganun ka ba?
1: Uy, hindi. Madali ako mag-sorry. Actually, madali ako mag-sorry. Pero I am not saying sorry dun sa mga, hindi ako, eto yun eh, hindi ako nagsasorry pag hindi ko alam kung ba't ako nagsasorry.
0: Actually, yes.
1: Gets mo?
0: May point ka kasi ganun din ako, ate. Alam mo yun, ako, tumatanggap ako ng pagkakamali, Ate Yvette. Kaya ko din mag-sorry kahit mali ako. Pero minsan, ate, may limit ako. Na kapag paulit-ulit na lang na ako ang nagsusorry, kahit...
1: iba na yun.
0: Iba na yun.
1: Uh-huh.
0: Pero alam mo, minsan kaya kong hindi... kumibo.
1: Oo.
0: Yun na lang ang ano ko, defense mechanism ko. Hindi na lang ako kikibo. Uh-oh. Para ma-feel mo na, ay, sobra na. I am not okay with you. And I will not stop until hindi ka mag-sorry by words. Ayoko ng action lang. Gusto ko by words mag-sorry. Mga ganun kasi siya, alam mo yung parang sobra na rin minsan.
1: Yes. Mm. So, of course, there are times na yung limitations natin nasasagad.
0: Yes.
1: Diba? And that is something that we need to learn. Lalo na siguro, no, ngayon sa buhay natin, napakarami ng kaguluhan. Ngayon, meron pang pinaghahanda ang El Niño, La Niña.
0: Ay, ano ba yan?
1: Diba? Ang dami na natin problema, pataas ang gasolina, yung sweldo hindi tumataas.
0: Iniisip ko, ano na naman kayang sakit kapag nag-El Niño na naman.
1: Yan, diba? May dengue outbreak tayo.
0: Siguro marami na naman ang atakihin sa puso, high blood, mag-ingat-ingat po ha.
1: Yan. Eh, diba sabi nga, marami, alam mo yun, dapat matuto tayo kasi alam, kailan ka pa magsusorry? Pag wala na yung tao.
0: Ay ate, yun ang pinaka-pinaka ayokong mangyari sa akin. Yung mga oras na nalipasan.
1: Yes. At saka alam mo yun, minsan, di ba, hindi lang minsan, hindi lang kadalasan. O, andiyan si Kuya Jemar. Hello, Teacher Jemar. Happy Teacher's Day to you. Bumati eh, no? Nakikita doon sa bintana. Anong tawag dito? Yung kapag yung ikaw ay yung may namamatay, di ba, sa funeral. Yes. Kadalasan sa funeral, doon mo makikita yung grabe, yung hinagpis. Grabe yung sorry, grabe yung
0: nagwawala pa.
1: Pero yun yung maganda na matutunan natin, we have to learn to say sorry while the person can hear your words. 'Di ba? Habang nandyan pa yung tao na pinagsosorihan mo, ngayon mo nagawin yan, mag-sorry ka na kaysa naman hindi mo alam sa sobrang dami ng problema at stress sa buhay, hindi mo alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay.
0: Alam mo 'te, ano, parang mas sigurado pa yung death kesa sa ano mo, sa birthdays mo.
1: Di ba?
0: Diba? So, choose now to, ano yun, yung choose now to be a good person, to be kind, to a person na may peace sa buhay. Ako kasi ayoko nang gigising ako sa umaga na parang, alam mo yun, wala akong puso. Yung parang puro pain, puro anger.
1: Yes.
0: Puro disappointments in life. Ayoko kasi alam mo, minsan lang tayo mabuhay tapos ipagkakait mo pa yung sorry.
1: Yes.
0: Sa kapatid mo, correct, sa magulang mo, sa asawa mo, kung may asawa ka na. Mm-mm. Diba? Hindi naman siguro masakit din sa lalamunan yung pagsabi ng sorry.
1: True, diba? Kaya nga magandang bagay yun na, alam mo ngayon pa lang, matutunan na natin ito, yung paghingi ng sorry. Kasi minsan naririnig natin, hindi ako magsasorry. Ako yung tatay, ako yung nanay. Ba't ako magsasorry?
0: Ay, oo.
1: Hindi ako magsasorry. Ako yung boss dito. Ako yung magsasorry. Diba? Alam nyo, dito kabawasan sa atin, you know? Weather, bye Kuya Jem. May patalastat talaga ako, you know?
0: Dapat walang bintana dyan.
1: Oo nga, Kuya Jem. Kasi minsan pag may dumadating, lalo na pag
0: talagang babatiin mo.
1: Tapos alam mo yung minsan yung na-excite ka pag dumadating yung sponsor or yung donor, biglang na binisita kayo. Tapos lalo na may daladala sila, lalo ko na-excite. Ano?
0: Parang ate live tayo.
1: Live ka pala ngayon, sorry na.
0: Okay. That is a commercial break.
1: Commercial break yan. O diba yun pinag-uusapan natin eh. Hindi yun kawalan sa atin if we will learn to say sorry.
0: Alam mo
1: diba?
0: Ate kasi sa totoo lang, Ate Chen knows this and syempre my brothers and my sisters that I grew up in a, alam mo my father, he is very kind. My mother is very tough. Pero syempre parang ang mas may say sa bahay is yung nanay ko. So kahit pa ganun ng tatay ko, yung nanay ko ang magla-last say. And siguro kahit ganun yung heart ng father ko, pagdating talaga sa pagdisiplina, talagang mother ko pa rin ang nagwawagi.
1: No.
0: So I grew up in a house kung saan si mama ang bossing. Pero si mama ang tough, hindi ka talaga makakarinig ng sorry.
1: Oh, di ba may ganun eh.
0: Pero alam mo ate, Yvette, in my heart, I believe that at some point of her life before, nung siya ay nabubuhay pa, alam kong naisip niya rin na,
1: yes,
0: na nagso-sorry din naman siya sa amin.
1: Mm-mm-mm.
0: Because she's a very kind person. Talagang may mga tao lang talaga na ini-express nila yung love nila by saying, kaya mo yan, hindi ka pwedeng umiyak.
1: Oh, ganun, oh, different
0: hindi
1: language.
0: Ka pwedeng, hindi ka pwedeng sumuko. Oh, yes. Ganun, may mga ganong nanay, may mga ganun, ganong parents.
1: Correct. And ako, as a parent din, dun sa dalawang anak kong babae, that is something that I regret. Yung inyong mga bagay na kung pwede ko lang maibalik, I would have ano na lang siguro, masasabi ko na sana ganito yung ginawa ko, nag-sorry ako when I need to say sorry.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nakita ko may effect nung ngayon na malalaki na sila, even if I say sorry, eh wala na effect.
0: Oo. Pero ate, still you have time and the kids have time for you, diba?
1: Of course, of course. Pero it is different kasi nga nakita ko kay Haba ko, nabusog, nabusog.
0: Pero parang ang sarap din naman kasi kung lumalaki ka.
1: Oo.
0: Na yun yung nakikita at naririnig mo, hindi yung okay, mayroon akong kailangang i-reset sa buhay ko ngayong matanda na ako.
1: Correct. Oo. Nakita ko kasi yung two sides of being a parent na yung isa, hindi nagsosorry. At yung isa, yung busog sa sorry.
0: Mm-hmm.
1: So, nakita ko yung dalawang...
0: Sino mas mabait sa mga...
1: pare-pare silang mabait.
0: Mabait naman.
1: Kaya lang si Habo ko kasi very open. Mm-hmm. Kahit na, alam mo yun, naiinis lang siya sa kaklase niya, sasabihin niya yun sa
0: best
1: akin.
0: Friend ka niya.
1: Oo, oh, yung ganon. Kasi nga, very open. Because he knows that he can say anything.
0: Wow, ang
1: and
0: sarap
1: pag nagkamali siya, he will be free. At saka ito yun eh. Hindi ko siya pinapasorry pag may mali siya.
0: Ay,
1: mag-sorry ka. Hindi ko siya pinipilit na ganon.
0: Ah, okay, bakit?
1: Oo, we will sit down and then I will talk to him. Sasabihin ko sa kanya, Haba ko, ito yung nangyari. So, ate, nangyari. What's your side? Ganyan, di ko kwento niya. Magsasalita siya. Ganyan. So, what do you think happened? What do you think yung mali? May mali ba or wala? Pinaparealize ko sa kanya. Hindi ko sasabihin sa kanyang, mali ka, mag-sorry ka. So, pinaparealize ko yun sa kanya. Until siya mismo, habang kinukwento niya, habang sinasabi niya, nare-realize niya na may mali siya. So, at the end of the day, sasabi ko, so anong gagawin natin? So, at the end of our conversation, magsasorry siya. Sorry, mama, I will not do it again. So, mas open siyang ganun. Kasi hindi ko siya pinupush na, mag-sorry ka, kasi mali ka.
0: Ako at event, I experienced also that kind of discipline or that love. Pero not to my mother. Kasi after my mother passed away, ang naging mother sa amin is si Katim G.
1: Yes.
0: Chenokos.
1: Yes. Hello, Ka-Team G.
0: Hello, Ka-Team G. Oh, they are driving papuntang Santo Domingo.
1: Wow.
0: Oo, oh, ingat. Have a blessed.
1: Ingat.
0: Have a blessed ride.
1: Oh, syempre, teka, batiin ko muna sila. Happy Teacher's Day.
0: Oy.
1: Happy Teacher's Month ba or Day? Diba,
0: Happy
1: the whole
0: Teacher's
1: October?
0: Day.
1: Oo, kasi the whole month.
0: Kahapon ng day.
1: Kahapon, yes.
0: Kahapon ng day. Pero Ate Yvette, sana nakikinig sila sa ano sa sasakyan ng radio. Kasi happy birthday, Marhalina, no?
1: Ay, wow. Happy birthday.
0: Birthday na ni Marha. Kaya happy, happy birthday sa aming pretty Ate Marha.
1: Pero, kaya sila papunta sa Santo Domingo,
0: magsiswimming sila with the pinsans.
1: Wow, enjoy.
0: At syempre, hindi ako na naman kasama. Kasi after nito, meron pa tayong kailangan gawin.
1: Yes.
0: Pero anyway, Ate Yvette, siguro kung hindi ko naman siya naranasan sa nanay ko, kasi sa amin, pag galit-galit. Siguro naranasan ko na lang din siya nung dumalaki ako at si ate na rin nag-guide sa akin. Hindi ka basta pwedeng, hindi kayo basta magiging okay na nag-away kayo, nag-galit kayo sa isa't isa, tapos kakain kayo ng sabay, tapos okay na kayo.
1: Ay, ang hirap.
0: Hindi kami ganon. Mahirap yon. Kaya ang ginagawa ng ate, mag-uusap kami sa kwarto. Okay, anong nangyari? Bakit mo ginawa to? At bakit mo sinabi to? Okay. Actually, si ate, sa kanya ko natutunan na pwede naman pala mag-sorry. Kahit matanda ka.
1: Right.
0: No? At saka natutunan ko rin doon na me also as a sister, a big sister to Gideon. Ako naranasan ko din na minsan magalit siya sa akin, masagot niya ako, and ang sarap pala na marirecognize mo na mali ka.
1: Yes, correct.
0: One point in our days in the house, no, pumunta ako sa kwarto niya and I said sorry to him. I said sorry to him because ginawa ko to, nasabi ko to.
1: Yes.
0: And hindi naman pala siya mahirap sabihin.
1: Mm-mm.
0: Actually, when that happened, yes, I became proud of myself kasi kaya ko pala.
1: Yes, oo. And hindi lang ikaw yung naka-release. And it means a lot. Oh, syempre, it means a lot dun sa receiver. Yes. Ng sorry. Pero ikaw din, sobrang laking bagay na, okay, na-release mo at nakapagsabi ka ng sorry, malaking bagay din yun sa atin.
0: Ganoon naman ate, diba? Diba? Kapag may ginawa kang maganda sa isang tao, hindi lang sila ang magkaka-benefit nun.
1: Correct.
0: Of course, something will happen into your life.
1: Correct ka dyan. Ayan, ako, ang ganda nito. At syempre, tahimik ang ating mga ka-TNT.
0: Oo, kasi nga hindi mahal-mahalan.
1: Yes, medyo sorry-sorry itong ating ano, no? Pero syempre, sige lang. At hanggang mamaya alas 12:30, kung kayo may mga kasagutan, maaari po kayong sumagot sa ating katanungan ngayong araw na ito. Ano yung katanungan?
0: Ang ating katanungan na kailan ka huling nag-sorry mga ka-TNT? No? Kailan mo huling binanggit ang salitang sorry. O sa Tagalog, pasensya na.
1: Patawad.
0: O, diba? Maraming linggo. Alam, para siyang I love you.
1: Yes.
0: Diba? Pwede siyang, marami siyang iba't ibang lingwahe. For me, ate, kasi kapag ikaw ay nagsusorry, feeling ko equivalent yun ng I love you.
1: Oh, kasi 'di ba? Ano 'yun, hindi ka mahirap mag-sorry lalo na pag hindi mo naman talaga kamahal.
0: Ako kasi
1: mahal.
0: Pag, sino ka ba?
1: Hindi mo kamahal-mahal, batong mag-sorry sa iyo.
0: Mga ganun, 'di ba?
1: Oh, pwede din ganun, 'di ba? Sige, at mamaya pagpatuloy natin 'yang ating usapin na sa mga sagot na 'yan. Pero bago 'yan, tayo muna po'y makikinig muli ng isang magandang awitin sa mga nasa radyo at sa ating mga social media platforms naman. May mapapanood po kayo na ilang paalala mula sa ating himpilan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: not?
1: What's not?
0: What's cool?
1: And what's lame?
2: What's trending?
0: What's fading?
3: Let's talk about it here at Trending Now Talaga.
4: Trending Now Talaga ngayon sa social media ang isang post na may caption, "Saying sorry doesn't make you less of a parent. Saying sorry means your child's feelings matter." Simple lang ang message pero powerful. Dahil bilang mga magulang, minsan iniisip natin na kapag tayo ang unang nagsabi ng sorry, baka isipin ng anak natin na mahina tayo or nawawala ang authority natin bilang mga magulang. Simple lang ang statement pero maraming parents and netizens ang nakarelate. May isang netizen na nag-comment, "Saying sorry means your child's feelings matter more than your ego." Powerful, di ba? Kasi minsan, as parents, nahihirapan tayong magsabi ng sorry, not necessarily because we don't love our children, but because we feel that as parents, we have to be the one who is always right. Pero paano kung kabaligtaran pala? What if saying I'm sorry teaches our children that parents can make mistakes, that their feelings matter, and that love is bigger than pride? Kaya ngayon, mga ka-TNT, pag-usapan natin when parents learn to say sorry. At yan po ang ating Trending Now Talaga. Ayan, Nati Gracious. Mm-hmm. Anong masasabi mo dyan sa trending topic natin? Oh, hirap mag-sorry ng parents.
5: No, sana may mga nakikinig na parents this morning pa. 3 minutes na lang, mag-afternoon na.
4: Yung mga nagla-lunch break dyan.
5: Sana may mga anak na nakikinig at mga nanay na nakikinig dahil for sure, everybody will relate this morning.
4: Correct. At hindi lang Ate Gracious yung mga parents na. Kasi yung mga magiging parents pa lang. Katulad nyo, di ba? You are so blessed na meron kayong napapakinggan ng mga ganito na pwede ninyong bauhin, di ba? Mga advanced lessons. Yung mga nangyari na experiences ng mga naging magulang. Mm-hmm. Kasi di ba, bilang ang isang pagiging magulang ay walang instruction.
5: Wala
4: yung manual na sinasabi, di ba? Pag naging nanay, tatay ka, hindi mo alam kung ano mangyayari. Kaya nga sabi nila, minsan yung panganay, yun yung nagiging nagiging trial and error.
5: Oh,
4: di ba? Pero, because nowadays, marami na tayong mga na-experience or mga nakikilala na, yan, katulad sa church, di ba? May mga ganito tayong mga, at syempre dito sa radio, na meron tayong mga ganitong bagay na napag-uusapan. Eh, maganda to na maging lesson or ito ay maging advanced lesson ng mga nagpaplano dyan na magpakasal. Ayan, tika, batiin ko muna si Kuya Raffy. Hello, Tol Raff!
5: Uy! Hi, Kuya Raffy! Congratulations!
4: Bigong ni Radyo, oh. No? Hello, Kuya Raff! And of course, syempre, ito yung mga mapaghahanda. Ikaw din naman, Gracious, di ba?
5: Matagal pa, ate.
4: Oo, pero di ba maganda to na narinig din nyo. And
5: yes,
4: even sila Alvis, yung mga ante natin dito. Diba? Yan mga yan. Talagang maganda na mapag-usapan natin to. Para naman, yes, maging baon natin. Yan, si Rachel din. Siyempre, kahit na matagal pa, alam mo yun, meron ka ng baon-baon.
5: Tama.
4: Diba? Ayan, kaya pag-usapan natin when parents learn to say sorry.
5: Yes, number one sa ating points. Tagal mag-afternoon ko itong sabihing afternoon.
4: Ayan na, isang minuto na lang.
5: 1 minute na lang, pero syempre, number one sa ating points, ngayong umaga pa rin. Why is sorry sometimes difficult for parents?
4: Bakit nga ba?
5: Ate, ikaw makakasagot.
4: Natin. Ako muna. Oh, dapat pala ako to eh. Oh, no?
5: Ikaw
4: makakasagot. Bakit nga ba yung sorry daw? Medyo sometimes, hindi naman lahat ng parents, pero sometimes, kahit sino namang parent nakaranas nito na sometimes mahirap mag-sorry.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Kasi una-una, we love our children. Walang ano dyan eh. Pag magulang ka, parang automatic, mahal mo yung mga anak mo, di ba?
5: Oo naman.
4: iba kang magulang pag hindi ka normal na magulang. Uh-oh. Yun na lang. Kasi may mga, di ba, narinig tayo, hindi
5: meron
4: mahal, di ba? May mga ganong story. So, sige, hindi ka normal na magulang kung hindi mo mahal ang anak mo. Kasi ang normal is mahal yung anak. Di ba? So, natural yun na mahal natin yung mga anak natin. Pero, we can still make mistakes.
5: Yes.
4: Ito yung unang-unang dapat na maunawaan ng mga parents. Mahal. Oo nga. Lagi natin sinasabi, wala naman akong gusto para sa'yo kung hindi yung makakabuti sa'yo. Narinig mo na ba yan sa parents mo?
5: Yes.
4: Di ba? Yung ganun, lagi yun sinasabi, wala akong hinangad kundi kabutihan mo. Puro-puro kabutihan mo, puro ikaw.
5: Mm-mm.
4: Pero alam mo, kasi nga mahal natin sila. Pero aside from that, na mahal natin sila at wala tayong hinangad na hindi mabuti sa kanila at puro kabutihan nila, tandaan mo as a parent, nagkakamali ka pa rin.
5: Oo, syempre.
4: Diba, tao tayo, hindi wala pa tayo sa langit or wala pa tayo dun sa eternal life na magiging perfect ka. So, ibig sabihin, we are not perfect. So, therefore, we can make mistakes.
5: Tama.
4: At yung mistakes na yun, kahit araw-araw, nagkakamali nga tayo, di ba? So, kahit mahal natin yung mga anak natin, tandaan mo, nagkakamali ka pa rin.
5: Mm-hmm.
4: Alright? And sometimes, kaya mahirap sa isang magulang yung mag-sorry because una-una na dyan ang pride bilang magulang. Ako nagpapaaral. Ako gumagastos. Ako to. Diba?
5: Ako umire.
4: Diba? Oh, ako umire. Diba? Or ako yung nasesarian.
5: Oo.
4: Tapos yung, ano yung tawag dito? Yung pabalik ka pa lang.
5: Papunta ka pa lang.
4: Pabalik na ako. Yung ganyang salitaan. Diba? Eh, pride yun eh. Hmm. Diba? Sometimes yung pride, oh, minsan naman may guilt feeling tayo. Or minsan, natatakot tayo na hindi na tayo igalang. Yung fear of losing authority, di ba?
5: Yes.
4: Keeps us from apologizing. Hindi ako magsusorry kasi mababawasan yung paggalang niya sa akin.
5: So, it's still pride.
4: Pride pa rin yun, di ba? Kaya nga, minsan mas mahalaga or alam mo yun na magtanong din tayo sa sarili natin, nag-sorry ba ako sa anak ko? May ginawa ako sa anak ko, so nag-sorry ba ako sa kanya? Diba? Yung mga ganong tipo na we have to learn to say sorry to them. Huwag na muna natin isipin yung ego natin, yung pride natin, or kung ano pa yung mawala yung authority mo.
5: Yes.
4: Alam mo, the more that you show to them how to say sorry, the more na nakikita nila na nag-a-accept ka ng mistakes mo at marunong ka mag-sorry sa kanila kahit ikaw yung magulang, the more kanilang ginagalang.
5: Parang isipin mo, okay, paano ba ako ikukwento ng mga anak ko?
4: Yan.
5: Kapag may kaharap silang mga kaibigan, kaklase.
4: Oo.
5: Are they going to tell them na, yung mama ko, hindi naman yung papa ko, hindi naman
4: diba
5: yung, pero
4: pangit?
5: They are going to talk with their friends with proudness in their hearts na no, my father, my mother, they are good parents.
4: Diba? At kasabay dyan, yung napaparamdam natin sa kanina na love natin sila, eh kasabay dyan, when we say sorry, when we are, may pagkakamali tayo. Diba? So, alam nyo, yung anak nyo, madali din sa kanila mag-sorry kapag nakikita nila yun sa'yo.
5: Diba? Oh, nga, no?
4: Mm-mm.
5: Because the kids, siguro our kids kasi wala.
4: Our kids, no? <do.
5: laughs> Yung mga anak, yung mga bata, no? Yung,
4: uh-huh.
5: Yung mga anak nyo.
4: Mga magiging anak mo.
5: Diba? They look at their parents as a role model.
4: Yes.
5: Si papa nga eh. Si mama ko nga eh, di ba?
4: Oo.
5: So, when they go outside their houses, they will carry your teachings, they will carry you, they will carry your image.
4: Because how you model
5: how
4: to
5: you
4: them.
5: Yes. Dahil they look at you as someone na gagayahin din nila.
4: Correct.
5: So, nakakatakot naman yun. So, kung sino yung anak dun, ganun din yung parents.
4: Diba?
5: Sometimes, no? Diba?
4: Diba, mapapansin mo, yung anak na nakikipagbasagolero sa labas, bakit yan lagi nagbabasagolero? Minsan, diba? Hahanapin mo yung root cause eh. Bakit siya ganyan?
5: Yes.
4: Ba't ganyan yung behavior niya? Eh, kasi sa bahay pala, ganun yung behavior na nakikita niya sa loob.
5: Tama,
4: di ba?
5: Tama. Pero sabi mo nga, di ba, Ate Yvette, sometimes parents, hindi sila perfect.
4: No, hindi naman talaga.
5: Oo, at sometimes, mm-hmm. no, their pride is the reason bakit nag-hold on sila to say sorry. Pero hindi rin natin maipagkakaila na kung tayo ay nagsisimula pa lamang. Sila nga, sabi mo, di ba, wala namang manual sa pagiging magulang.
4: Mm-mm.
5: They're also starting and getting to know everything about being a parent.
4: Yeah,
5: because
4: right.
5: our parents is not perfect.
4: Exactly.
5: They are not perfect, ate. Minsan, mauubusan sila ng pasensya, makakapagbato sila ng masasakit na salita. Ano, ranas ko din yan, ate.
4: Diba?
5: Sa sobrang sobrang galit, they can throw hurtful words
4: exactly.
5: to you. At pwede nilang hindi maintindihan kung ano yung nararamdaman mo.
4: Mm-mm.
5: Pwede nilang hindi maintindihan kung ano yung nararanasan mo ngayon.
4: Yes.
5: At pwede rin silang makagawa ng mga maling desisyon sa buhay.
4: Exactly.
5: Dahil wala ngang manual sa pagiging magulang. So lahat yun, trial and error din, Ate Yvette.
4: Yes.
5: As a kid, we need to understand that our parents is not perfect and they will never be perfect. But our parents, they love us, ate. Siguro yun na lang, no? Mahal nila tayo. Kaya, may mga tao kasi na pag napagalitan, nasigawan, yun na, hindi ako mahal. Hindi nila ako mahal, mag-isa ako. So siguro we also need to start to understand our parents in a way na, okay, kung hindi ko rin alam ang mga bagay-bagay, for sure, sila rin naman. Hindi rin naman nila sometimes na iisip na mali yung ginawa nila.
4: Yes.
5: Siguro kaya rin nga tayo pinagsama-sama sa iisang bahay because nandun tayo to call out each and everyone, no, sa loob ng bahay.
4: Mm-hmm.
5: Dahil being a parent doesn't mean always being right.
4: Yes, correct ka dyan,
5: hindi
4: ate.
5: Hindi lahat tayo. Ikaw, ate, dumating ba sa punto na nahirapan ka din bilang isang anak, ha? Hindi bilang isang nanay na intindihin yung magulang mo.
4: Oo naman. Kasi syempre, malayo yung nanay ko.
5: Mm-mm.
4: Tapos ang parenting ng tatay ko, kakaiba din.
5: Yes.
4: Kasi syempre, police officer yung tatay ko. Tapos nag-iisang babae ako. So pampered ako ng tatay ko. Pero alam mo yun, even if may mga ganon na mga katanungan ako at kung bakit. At minsan, dumating din ako sa point na sana hindi ako nag-asawa agad kung nandito lang yung nanay ko. Diba? Kung meron akong nagkagabay sa akin, may nakakausap ako sa bahay. Kasi wala akong kausap sa bahay.
5: Bakit isa ka lang?
4: Diba? O, lagi lang ako sa
5: kwarto.
4: Kasi nga mga lalaki sila. Tapos gusto ko nga Lot-Lot and Friends. Sila gusto nila Voltes 5. Diba?
5: Basketball,
4: yung mga ganon. Sila, lalabas sila. They are allowed to go out mag-basketball, mag-gawa dyan. Or, alam mo yun, may barkada sila.
5: Mm-hmm.
4: Ako hindi. Hindi pwedeng lumabas. Hindi pwedeng sumilip sa bintana. Hindi pwedeng lumabas sa mga friends.
5: Mm-hmm.
4: Kaya kita mo, diba? Hindi ako masyadong friendly.
5: Ngayon na lang din.
4: Kaya alam mo, minsan alam mo, pag tuloy yung nag-exert ako ng effort to be friendly, napapagod talaga ako, te. Pag uwi ko sa bahay, as in, pag ang dami ko nakasalamuha ngayong araw na to, pagod na pagod ako because ganun ako lumaki. So, may mga ganong tanong ako na, bakit kasi nag-ibang bansa? Bakit kasi ganon? Bakit ganon? Pero alam mo, as I came to understand din, nung naging magulang na rin ako, diba? So, they are not perfect. Hindi perfect yung magulang ko. Na sinasabi ko pa nga, sana naging magulang ko na lang si tita eh. Hindi na lang yun eh. Diba ganon? Sana sila na lang siya na lang naging nanay ko.
5: May mga ganyang diba? Eksena rin ako, ate.
4: Yung mga comparison, diba? Alam nyo, lahat naman ng parents, hindi naman perfect. Kahit yung sinasabi mo, gusto ko sana si tita na lang yung naging nanay
5: hindi
4: ko.
5: Naman perfect.
4: Hindi naman perfect yun eh. Definitely, meron din siyang mga bagay na nagagawa niyang mali.
5: Mm-hmm.
4: Diba?
5: Tama.
4: So, wag nating i-compare yung parents natin to other parents. Lalo na yung mga nakikita natin sa social media. Masyadong perfect yung mga nakikita natin
5: sa
4: social media.
5: Yung mga nababasa sa libro.
4: Mga nababasa natin sa libro.
5: Yes.
4: Naku, huwag po tayo masyado dun dahil they also make mistakes. And most of the time, yung mga nakikita natin sa social media, yung mga gusto lang nilang ipakita.
5: Oo naman, filtered yan eh.
4: Diba? Pero yung sa loob ng pamilya natin, ito yung totoong buhay, ito yung totoong scenario. Kaya alam mo, nakakalungkot na yung mga bata masyadong nagiging idealistic.
5: Ay, oo.
4: Dahil dun sa nakikita nila sa social media.
5: Marami silang fantasy. At...
4: Correct. Tapos pagdating sa bahay, bakit si ganun, ganito? Ay, bakit? Asan ka ba? Ito yung bahay mo. Ito yung pamilya mo. Hindi naman sila yung kapamilya mo.
5: Sana nga, naging telenovela na lang ang buhay mo.
4: Diba? Ganun yun eh. Kasi I believe all families meron yung ups and downs.
5: Awa naman.
4: All families may nag-aaway-away dyan. Lahat ng pamilya merong hindi nagkakaintindihan, mm, 'di ba? Pero it's just a matter of how they resolve their conflicts.
5: So, 'di ba? It took just one word for them to resolve everything. Sorry.
4: Sorry. Oh, pasensya. Diba?
5: Pasensya na.
4: Oh, mga ganun. Alam mo 'yun lang naman eh, 'di ba? 'Yun lang naman talaga eh. We just have to say sorry, not only the parents na dapat na mag-learn to say sorry, but also the children.
5: Yes, tama.
4: Give and take. And even sa trabaho, hindi lang si employee or si rank and file, yes, ang magsasorry, pati si bossing dapat marunong sorry, 'di ba? Ayan. So, yan. Eh, diba sa James 5.16? Yes, ate.
5: Sabi nga po, diba sa James chapter 5, verse 16, confess your sins to each other.
4: Ayan. Oh, diba? When we made mistake, eh, mag-sorry na tayo. Alam mo, nakakainit ng ulo kasi yung, alam mo na nagkamali ka na, tapos
5: Sige.
4: Ano yung tag dito? Nagre-reason out ka pa.
5: Nagre-rebut ka pa.
4: Ayan, nagre-rebut ka pa. Diba? Alam mo, yan yung...
5: Ano ba, nagsasorry ka ba talaga? O may gusto ko pang sabihin?
4: Alam mo yun, kasi pag nagsorry ka, sasabihin mo na sorry ka. Sorry, nagkamali ako. Ito yung ginawa ko. So, sorry ako dyan. So, ito na, i-work out ko yung ganintong bagay. Hindi yung, sorry, kasi naman ikaw eh.
5: Babalik.
4: Sorry, kasi naman yung ganito ginawa mo.
5: Ay, nako.
4: Ay, nako. Mm-mm. Mas mainit ang ulo dyan. Mas lalo magkakagulo yan. Uh-oh. Diba?
5: Sorry is enough. Sorry alone.
4: Yes, correct. Oo. Alam mo, meron nga akong teaching. Ito, alam to ni Kuya Jun. Lagi itong tinuturo sa amin sa Bible study group namin, mm-hmm, na yung mga lalaki sa kanilang mga asawa, kahit hindi daw nila alam yung sino nagkamali or kahit pagkakamali nung asawang babae, dapat ang asawang lalaki yung nauunang mag-sorry.
5: Okay.
4: Bakit?
5: Bakit?
4: Kasi they are the ones who were given ng authority over the women or the babae. Oh, di ba si Adan at si Eva?
5: Alam nyo na, yung mga nakikinig dyan. Oh, alam nyo na.
4: Yun,
5: baka
4: diba?
5: May mga alitan dyan kayong mga... Mga sakto may mga nakikinig sa atin ngayon. Tapos, correct, war sila ng mga asawa nila. Ito na yung pagkakataon.
4: Diba? Yeah, sorry.
5: Say thank you din to us. Kasi alam mo, kami naging rason bakit kayo nagkamate. Diba?
4: Mag-sorry kayo.
5: Mag-sorry kayo.
4: Minsan, di ba, kahit sa trabaho, nagkakailanganan. Kasi may ginawa ka, mali ka na, hindi ka pa mag-sorry. Minsan, hindi ka rin papansinin kasi hinihintay niya din yung sorry mo. Diba?
5: Hirap magtrabaho pag ganun.
4: Correct. Diba? Ako, as the station, I always make it a point na sinasabi ko talaga sa kanila na kapag ako may mali, sabihan nyo ako. Pag meron akong hindi ginawang tama, sabihan nyo din ako. You are free to do that.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Pero in a way na maiintindihan ko, in a way na nandun yung respect ninyo.
5: Oo naman.
4: And every time din na may pagkakamali sila, I make it a point na sinasabi ko yon sa kanila. In-explain ko, sino may kasalanan nito, di ba? Ikaw? Mm. Hindi naman ako ganun.
5: Weh.
4: Hindi ako ganun, ha?
5: Okay to raise your questions, yes, di ba, sa someone who leads you. Correct. Pero syempre, leader mo yan. Magbigay ka pa rin ng respeto as you deal and as you express your concerns,
4: yes,
5: dun sa taong kausap mo.
4: True. Parang ganun din kasi yung parents, sila din yung leader sa family, 'di ba? If we will be correcting our parents, dapat din in a way na ginagalang pa rin natin yung with respect pa rin yung ating pagsabi sa kanila, di ba?
5: Yes.
4: Si habang pag kinokorek niya ako, alam mo, sinasabi niya sa akin, Mama, may sasabihin ako sa'yo, huwag ka magagalit, ha? Ganun yung pambungad niya. Mm. Alam ko na may correction siya. Pag gumagano na siya, alam ko na yon na meron siyang iko-correct sa akin.
5: Ano na feel mo, ate, kapag ganun?
4: Minsan kinakabahan ako, pero open naman ako sa ganun. Kaya sabi ko, yes, sige, ano yun? Tapos sasabihin niya, talaga, promise, di ka magagalit. Promise, sige, pag nagalit ako, bibili kita ng ng chikawa.
5: Sige, mag-alat ka na lang pala, ma'am.
4: Diba, mga ganon? So, yung mga ganon, so we have to say it with respect din, lalo na sa ating mga parents.
5: Yes.
4: Diba? And ito na nga yun, saying sorry does not make you a weak parent. Kahit po ikaw ang mag-sorry as a parent, eh hindi naman ibig sabihin na mahina kang magulang, diba? Mm-hmm. Dahil alam mo, ito yung isa rin na bagay na naituturo natin sa mga anak natin, yung humility and accountability. Diba? Pag nagkamali ka, you are accountable to your actions. Mm-hmm. Kung meron ka sinabing hindi maganda, nagkamali ka, nagkasala ka, you are accountable to that.
5: Yes.
4: Diba? At ito rin yung magpapakita ng humbleness or yung humility natin as a person.
5: Mm-hmm.
4: At yung mga anak natin, they will learn that making mistakes is not the end. Minsan, diba, kaya maraming nagpapakamatay?
5: Mm-hmm.
4: Kasi yung, alam mo yun, ayoko na, nagkamali ako, ang dami ko nang ginawa, ito na, the end na to. Yung takot na magkamali.
5: It's always start,
4: diba, yung mga
5: with
4: ganun.
5: The house at, diba?
4: Oh, diba? Kasi, mm-hmm, ano eh, takot silang magkamali. Kasi we hindi natin ma-acknowledge or we can acknowledge them and make things right. Dapat ganun tayo.
5: Tama.
4: Para hindi nila maisip na end of the world na. Wala na tong solusyon na problema. Wala na. Nagkamali ako. I cannot say sorry. Okay, goodbye.
5: Mm, compare two kids,
4: diba,
5: who came from different household.
4: Mm.
5: One kid came from a very supportive household and one kid came from a very, alam mo yun, sigawan, sakitan.
4: Mm-mm.
5: Pag yan sinend off mo outside your house, sino ang magtatagumpay or sino ang tatagal outside the house?
4: Mm.
5: Syempre yung isa, mahinang foundation niya.
4: Mm.
5: Hindi siya supported by the family.
4: Mm.
5: So syempre, outside the house, mas maraming pwedeng mangyari.
4: Yes.
5: So his or her weak heart will be more triggered by the happenings outside the house. Pero yung batang nanggaling sa isang bahay na suportado siya, na mahal siya, at alam niyang naiintindihan siya. Pag yan nilabas mo, Ate Yvette, tapos nakatagpo yan ng iba't ibang challenges sa life, Ate Yvette, uuwi yan nakangiti pa rin.
4: Hmm, diba? Tama ka dyan.
5: Kasi alam niyang uuwian niya, susuportahan din siya.
4: Oo, kahit na nagkamali siya.
5: Yes.
4: Kahit may kapalpakan siyang ginawa. Minsan, di ba, ay hindi ako uuwi, ayoko na. Kasi may kapalpakan akong ginawa.
5: Di ba?
4: Diba? Kasi alam mo yung dadatnan mo sa bahay mo eh, di ba?
5: Kaya parents, wow, sorry.
4: Pinagsabihan yung parents.
5: Kaya parents po. Kaya syempre parents, no? It always start in sa ating mga parents. Hindi ko kayang sa atin eh.
4: Sige, sa akin na lang.
5: Lagi magsisimula sa inyo, Ate Yvette.
4: Correct.
5: Sa loob ng bahay, manggagaling.
4: Correct. Well, alam mo yung minsan sinisisi natin sa gobyerno, sa eskwelahan.
5: Sa palabas sa TV,
4: sa Roblox, kung saan natin sinisisi. But the reality is, ikaw muna yan eh. As a parent, ikaw ang unang nakasama yan.
5: Ikaw yung unang
4: humubog dyan.
5: Ikaw ang titingnan.
4: Diba? Ikaw yan.
5: Yes. At syempre, diba? At Yvette, hindi lang basta sorry.
4: Yes.
5: Magkaiba ang sorry sa sincere na sorry.
4: Oo. Sige,
5: diba?
4: Oo.
5: Kasi, one example. You need sometimes to, not sometimes, but all the time, you need to acknowledge yung nararamdaman ng iyong anak.
4: Yes.
5: Like for example, I was wrong when I shouted at you. You are admitting at you are acknowledging na ikaw ay nagkamali dahil ikaw ay sumigaw. And that is one example of a sincere sorry na I'm sorry dahil mali ako, nasigawan kita, hindi yung okay sorry.
4: Oh, okay, sorry na.
5: Ano pa bang gusto mo? Sorry na nga, 'di ba? May mga ganun. Another kind of sincere sorry is take responsibility. For example, I shouldn't have spoken to you that way kasi alam ko naman na may pinagdadaanan ka ngayon.
4: Yes.
5: Alam ko namang nagaling ka na sa labas, pagod ka na, dapat hindi na kita kinausap ng ganun. Mali ko, pasensya na. Another example, no? Ask forgiveness.
4: Yeah.
5: I'm sorry, pwede mo ba akong mapatawad?
4: Mm-mm.
5: Hindi yung, di mo ako papatawarin? No, sige,
4: mahaba
5: pa to eh, diwag. Ano ba yun? Ang sakit naman sa tenga. Diba? Ayoko na, edi ayaw mo na. Diba?
4: Parang hugot mo yun na. Hindi na feel mo eh.
5: Hindi naman, pero parang, Ang tagal. Lalong tatagal yung mga ganong eksena. At hindi na matatapos hanggang ngayon na lumabas ng bahay, tumanda na yung anak na dala hanggang pagtanda.
4: Yes.
5: And last, no, there must be a change, no?
4: Yeah.
5: Saying that, I will try my best to handle my anger next time. Next time, susubukan ko na kausapin ka muna ng masinsinan bago ako mag-react.
4: Yes, correct. Yung
5: mga ganong bagay, no, iiwasan natin yung mga tampuhan na nagtatagal hanggang, ano mo yun, sabi nga doon sa ating topic na pinanggalingan, this traumas will bring you generation to generation.
4: Yes, correct.
5: Kaya yun ang mahirap na
4: bit-bit nila
5: hanggang sa
4: kaapu-apuhan mo.
5: Dahil sila nagkapamilya, tas na-express din nila yung natutunan nila sa bahay sa kanilang naging pamilya. Yung naging pamilya nila, nagkaroon din ng pamilya.
4: Din.
5: So generation to generation, kapag
4: correct.
5: Hindi magbabago ang isang sitwasyon, talagang sa pagdaan ng panahon, hindi rin yan magbabago. It
4: yes.
5: will not just be the same, but it will evolve at event.
4: Correct ka
5: diba?
4: Dyan. Oo. Kaya nga, idiretso muna. Oo. Kasi magkarugtong siya eh.
5: Oo. What happens when we don't say sorry?
4: Yeah.
5: Diba? After a genuine sorry, anong mangyayari?
4: Mm-mm.
5: Kapag hindi tayo humingi ng tawad sa mga taong nagawa natin ng masama, at sa mga taong hindi natin naintindihan, first, hurt and resentment can build.
4: Yeah. Mm-hmm.
5: It will accumulate in each other's heart. At mahirap pag nagkaroon ng buo-buong sama ng loob sa puso, pwedeng magkaroon dyan ng blockage, no?
4: Baka mag-internal bleeding.
5: Oo, mahirap na, no? Internal bleeding o external bleeding. In short, maraming pwedeng mangyari kapag hindi mo nasabi ang salitang pasensya na sa isang taong nagawan mo ng masama.
4: Mm-hmm.
5: Dahil maraming pwedeng magbunga sa puso niya, hindi lamang sa kanyang puso, ngunit sa puso mo na rin.
4: Yes.
5: And next, children may learn that adults don't need to admit their mistakes.
4: Mm-hmm. Kaya pag adult din sila, ganun din.
5: Pagtanda ko, yung ate ko at saka yung mama
4: nanay ko,
5: hindi naman nagsusorry. Sige, gusto ko na rin lumaki kasi gusto ko na rin gawin yung ginagawa
4: yes.
5: nila. Diba? Mahirap yun na yun ang ma-adapt mo, imbis na kabutihan at pagpapakumbaba ng anak natin. Ang natutunan nila ay, yung pagiging magagalitin at hindi pagpapatawad. At huli-huli na, emotional distance can grow between parent and child kapag may mga unresolved na sitwasyon at mga alitan between the parent and the child. Mahirap at Yvette.
4: Yes.
5: Yun ang magiging rason para magkaroon kayo ng distansya sa isa't isa.
4: Correct.
5: Diba, unlike Habakkuk and you, there is a consistent conversation, talking, and alam mo yun na na-approve mo yung nararamdaman niya, yung nararamdaman
4: yes.
5: mo, na-approve din niya. Walang distansya sa inyong dalawa. At kapag kabaliktara naman, kung hindi naman mangyari yun, magkakaroon talaga tayo ng distansya sa pamilyang Pilipino talaga, Ate Yvette.
4: Yes.
5: So, this must be changed. So, maliwanagan ang mga magulang. Siyempre, pati na rin ang mga anak. Hindi lang naman sa lahat ng pagkakataon, nanay at tatay ang magkakaroon ng pusong mapagpakumbaba. Ngunit, siyempre, ang mga ating mga anak din.
4: Correct. Diba? Tama ka dyan. Very well said.
5: Mm-hmm.
4: Mula sa isang anak.
5: Mula sa isang anak.
4: At syempre, yung panghuli natin is the power of modeling.
5: Mm-hmm.
4: Ano nga ba ito? Children learn more from what they see and then what we tell them.
5: Yes.
4: Diba? Ano may nakikita nila sa'yo na palagi mong ginagawa? Yung habits mo. Diba? Kaya nga minsan sabi ni Papa pagka inaanon yung siya ni Habakkuk, sasabihin niya, si Ebet. si Ebet ako eh. Kay Papa. Diba? So, alam mo yon na ganun yung ano, na yung nakikita nila sa atin, ganun din yung ginagawa nila. Diba?
5: Yes.
4: Hindi ka magugulat, kaninong anak to? Diba? Kasi wala man lang naman or wala man lang nakuha sa habits mo.
5: Oh, diba? Wala lang yung physical.
4: Physical lang. Minsan physical, hindi na rin. Diba? So, ito din yun eh. Children learn more from what they see than what we tell them. Kesa sa, number one na ka, 1, 2, 3, 4. Yung mga nasa libro, step. Hindi nila yan basta-basta matututunan. Alam mo yon, pero alam mo, mas madaling matutunan ng isang bata o ng mga bata yung nakikita nilang lagi mong ginagawa.
5: Yes.
4: Diba?
5: Alam mo, Ate Beth, one confirmation to that. Yung nanay ko, every time magluluto siya, malinis ang kusina. Hindi siya natutulog na wala, mayon na may platong, hindi nahugasan. Nakikita ko siya throughout.
4: Ganun ka na din.
5: Hanggang ngayon, parang hindi ako mapakali kapag may plato sa lababo.
4: Correct.
5: Pero minsan pagpagod na ako, dead maka sa akin ngayon.
4: Uh-huh.
5: Pero kapag, alam mo, hindi ko talaga kaya. So, uh-huh, one reason kung bakit ko yun na-adapt, dahil nga, yung nanay ko, nakikita ko ganun.
4: Mm.
5: So, it is a very big factor, an important thing for the parents to practice is to be a good role model to their kids.
4: Correct ka dyan.
5: At syempre, ate, uh-huh, si Miko. Ay, bumabati na
4: hello,
5: ng hello,
4: Kuya Miko.
5: Oo, at ayan, si Ate siya. Mel ay nandiyan na rin at nagbigay na ng kanilang mga kasagutan.
4: Ah, sige, tapusin natin to. Oh. And sabi nga dito, when parents apologize, children learn humility, forgiveness, and responsibility.
5: Mm-hmm.
4: And if we want our children to learn how to say sorry, we must be willing to say it first.
5: First, ha?
4: Tayo yung mauna kasi imo-model natin sa kanila kung paano ba magsabi ng sorry. Hindi lang basta-basta magsabi ng sorry, but also yung sincere apology.
5: Tama. Diba?
4: Alam mo, ba't ka magsasorry? Alam mo na kailangan mo magsorry kasi may pagkakamali ka.
5: Yes.
4: Diba? So sometimes, the words our children need most from us are not, sabi ko sa'yo eh. Ito yung sinabi ko sa'yo
5: sabi
4: eh.
5: Sabi ko lang nga ba, di ka nakinig.
4: Diba ganon? Pero alam mo, ang pinaka na gusto rin nila minsan na marinig sa atin is yung I was wrong and I am sorry and please forgive me. Diba?
5: Wow.
4: Ayan, naalala ko lang si Sid. Pagka si Sid, meron siyang ginawa, yung apo ko.
5: Mm-hmm.
4: Pag meron siyang ginawa, sasabihin niya, I'm sorry, mama la.
5: Wow.
4: Yung alam mong ganun, kasi lagi niya naririnig. Mm-hmm. Diba? Na when you did something wrong, you have to say sorry. Diba? So, ganun siya. I'm sorry, mama la. Gaganun siya.
5: Wow.
4: So, alam mo yun, na imbis na magagalit ka, maiinis ka, yung mapapawi yung galit mo or yung inis mo kasi yung nag-sorry siya ng ganun.
5: Yes.
4: Diba? So, alam mo yun, kahit tayo bilang mga parents, when we say sorry to our children, malaking bagay yun sa kanila. Kasi malalaman nila na, ay, kaya rin palang mag-sorry.
5: Okay, pa naging parent diba? Ako, magsasorry din
4: ganun
5: ako.
4: Ganun din yung gagawin ko. Diba?
5: Yes.
4: Ayan, o, ano daw ang mga comments dyan?
5: Yes, unang-una, sabi ni Ate Mel, kami po, tinuro namin sa family na kapag magsasorry, i-identify yung maling nagawa. Hindi lang saying sorry, mas naiintindihan ng mga bata kung ano ang sinosorihan nila. Totoo naman yun, Ate Yvette.
4: Oh,
5: no?
4: The same way, di ba, yung sabi ko kaninang kay Haba ko.
5: Bakit? Bakit ako nagalit? Oh,
4: yes.
5: Diba? Anong natutunan mo? Diba? At sabi pa ni Miko Mariano Butial, hello Miko, please pray na makapag-start na po sa work dahil matagal na po akong tambay here sa Pasig. Uy, nasa Pasig pala si Miko. Please pray din po for strength and guidance at patuloy na gamitin ni Lord dito sa pag-share ng gospel. Stay
4: Amen.
5: Safe dyan, Miko.
4: Oo,
5: no?
4: Kuya Miko, hello. And
5: for
4: we
5: sure,
4: will
5: miss
4: be praying.
5: Na miss ka na si Carm.
4: We will be praying for you, Kuya Miko.
5: Yes.
4: Ayan, nako, napakaganda nitong ating pag-usapan, Ate Gracious, ngayong araw na to. Kaya sana naman po sa ating mga magulang,

0: or sa kabawasan mga tao. Na ating kabawasan. Pagkatao yan.
1: At hindi rin kabawasan bilang magulang ang mag-sorry, umamin na tayo ay may mga pagkakamali at nagawang pagkakamali.
0: Tama.
1: Lalo na kung ito ay sa ating mga anak. Because it has a great effect sa ating mga anak.
0: Yes.
1: Diba? Ayan. Kaya yan po. Ang ating topic, when parents learn to say sorry, big difference ang mangyayari.
0: A big change.
1: Ate. Yes, a big change. Ayan, kaya naman, bago po tayo magpaalam sa umagang ito, ayan, tanghali na talaga.
0: Tanghali ate. Na, yay!
1: Tayo yung programang nagmagandang umaga
0: boundary
1: at magtatapos
0: tayo.
1: Ng magandang tanghali.
0: Yes! Ayan,
1: bago tayo magpaalam, request muna natin sa ating gracious to pray for us.
2: Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ngayong hapon. Panginoon, maraming salamat po dahil kami po ay iyong muling ginamit sa programang ito upang makapaghatid, Panginoon, ng another kindness, Panginoon. We are praying for all the kids to have more, bigger, wider understanding to their parents, more love to their parents, and also praying for the parents to learn also how to be humble at patuloy na ang pamilya ng bawat isa, pamilya sa loob ng mga bawat tahanan ay magbigay ng pagpapakumbaba, Panginoon.
1: Yes.
2: Lord, humbleness in each member of the family, Lord, and guide them, be the center of the house. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan, maraming salamat, Ate Gracious, sa pagsama sa akin ngayong umagang ito. At syempre, ikaw naman talaga lagi ko kasama every Wednesday.
0: Maghahanap ka pa ba?
2: Wag na ha.
1: Pag wala ka naman, si Alvis lang naman yung kasama ko dito. Ayan. Kami po muna yung pansamantala na magpapaalam ngayong tanghaling ito para sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Ako po si Yvette Pao.
0: At ako si Gracious Camille Dalde.
1: Bye everyone. Have a hearty lunch today.
0: Wow,
1: healthy and hearty lunch.
0: Mm-hmm. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Pinupuri kita at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang. Dahil sa tulong at lakas na ipinagkaloob mo sa akin, ngayon ibinigay mo sa akin ang hiniling ko sa iyo. Daniel Kapitulo 2 sa talatang 23. Ako po si Axel Fernando na kasalukuyang naninirahan na po dito sa USA. Lumaki po ako sa isang Kristiyanong pamilya. Pero niminsan ay di ko po ito isinapuso. Hanggang may isang pangyayari na munti ko nang ikamatay. Salamat sa Diyos at ako po ay binigyan pa ng isang pagkakataon para magbago. Hayaan po ninyong ibahagi ko po ito sa inyo. Dito lang po sa Tanikalang Lagot.
1: Axel, hindi kami nagkulang ng pangangaral sa iyo. Isa pa, pinalaki ka namin ng nanay mo na may takot sa Diyos. Bakit ngayon, kung kailan 20 anyos ka sa kakapalumayo sa Panginoong Hesus, nagda-drugs ka ba?
2: Pwede ba, Tay? Hayaan na muna ninyo ako. Eh, nararanasan ko naman ang ma-involve sa mga gawain sa church. Kahit bata ako, laman ako ng Sunday school dito sa church. At naging member naman ako ng choir. Sakto na yun!
1: Anong sakto na yun? Ba, Axel, hanggat may hininga pa tayo, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Dahil ito yung responsibilidad natin bilang isang Christian.
2: Kayo na lang muna ni Inay. Dahil iba ang gusto kong gawin. Hindi ako ang tipong tagasunod ni Kristo. Basta nandito pa rin siya sa puso ko, period.
3: Anong period? Aba, Axel, paano mo masasabi si Kristo ay nasa puso mo kung pagda-drugs ang inaatupag mo? Imbis na dumalo ka ng mga Bible study, magsimba tuwing Linggo, imbis na mga papuri sa Diyos ang pinakikinggan mong music, puro rock music na pinapakinggan mo.

0: Naku, Juanita. Hindi ko na alam kung anong pangangaral pa ang sasabihin ko sa anak mo.
1: Yun din ang iniisip ko eh. Di naman tayo nagkulang sa pagpapalaki kay Axel. Malaki na pinagbago ng anak natin, Celso. Sa totoo lang, kaya kailangan talagang ipanalangin si Axel.

0: Tara, Sally! Pasok ka dito sa loob para makilala mo si Inay at Itay.
1: Talagang dito mo ako dinala? Sa bahay nyo? Eh, tatanggapin ba nila ako?
2: Celso, may kasamang anak mo si Axel. Isang dalagita. Taga-church ata.
3: Hindi yung people ng church yan. Ibang dalaga yan.
0: Nay, Tay, si Sally po. Kuan po eh. Dito na po siya titira sa atin.
2: Ha? Ano mo ba siya? Bakit dito mo siya patitirahin?
1: Magandang gabi po sa inyo. Nagtanan po kami ng anak ninyo. Kasi po, buntis po ako ng 2 buwan. Si Axel po ang ama ng pinagbubuntis ko.
3: Unita, tanggapin na natin si Sally. Dito na siya titira. Magpahinga na kayo at bukas na natin pag-usapan ang pagpunta natin sa mga magulang mo.
1: Huwag po muna sana. Papatayin po ako ng daddy ko at kakalbuhin po ako ng mami ko. Pwede po bang paglabas na lang ng baby namin ni Axel?
2: 9 buwan pang palilipasin natin. Hindi maaari. Lalong lalalangin inyong kasalanan. Dapat makasal kayo bago pa isilang ninyo ang bata.
1: Eh, napag-usapan na po namin ni Axel na hindi po muna kami magpapakasal. Paano nga po kung di kami mag-click?
2: Anong hindi mag-click? Ayan na nga, buntis ka na. Nagsalpo ka na nga kayo na parang mga gagamba. Tapos isasagot mo, baka di kayo mag-click?
0: Nay naman, kami ang may katawan. Kaya alam namin ang dapat naming gagawin. Buhay namin ito ni Sally. Dapat wag na ninyo kaming pakialaman.
2: Walang pakialamanan pala, ha? Bakit kayo dito tumuli sa bahay?
3: Juanita, hayaan mo na sila. Desisyon nila yon. Sige mga anak, bago kayo magpahinga, maghapunan na muna kayo.

0: Hindi ako makapapayag. Bata pa yung anak ko, si Sally.
1: Hey, Mrs. Buntis na po si Sally. Kaya kailangan maipakasal na natin sila.
0: Eh, ano ngayon kung buntis? Ipalalaglag ko ang bata. Mag-aartista pa yung anak ko. Dahil doon, may pag-asa ng anak ko sa pag-aartista. Pero dyan sa anak mong adik, wala! Dinemonyo lang ng anak mo ang anak ko! Babawiin ko si Sally! Babawiin ko ang anak ko!
1: Mrs., nakikiusap po ako sa inyo. Para po ito sa mga anak natin.
0: Ayun na nga. Para nga sa anak natin. Yan ang dahilan mo. Pero mali yan. Dahil adik yung anak mo. Paano kung pagtripan ng anak mo na pagsasaksakin si Sally, ha?
2: Mrs., wag naman kayong ganyan. Husgahan ng aking anak, pasalamat pa nga kayo eh. Hindi tinakbuhan ng anak ko ang anak ninyong nagpabuntis.
0: Aba, aba, aba! Dahil dinimonyo nga ng anak mo ang anak ko!
3: Ma, mama naman, mahiya naman kayo sa kanila.
0: Aba!
3: Hindi ako uuwi sa atin. May asawa na po ako.
0: Sally!
3: Si Axel ang ama ng baby ko. Nagmamahalan kami, Mama. Magpapakamatay ako kapag binawi niyo ako kay Axel.
0: Eh di magpakamatay ka na! Ipalilibing naman kita kaysa mamatay ka dito. Kung hindi ka sasama sa akin, ipauhuli ko si Axel sa mga pulis na ni-rape ka ng drug addict na yon. Tinakot ka! At pati ang mga magulang ni addict, mga konsentidor! Gagawin ko ang lahat para mabawi lang kita! Halika na, Sally!

0: Paano na ako, Tay? Pinawi na si Sally ng mami at daddy niya.
1: Eh, ang tanging magagawa lang namin ng nanay mo ay ang ipagdasal ng mabagong desisyon ng mga magulang ni Sally. Pati na rin ikaw, mabago na. Buruin mo alam ng mga magulang ni Sally na isa kang adik.
0: Eh, adik rin naman si Sally, ha? Siya pa nga yung promotor na nagturo sa akin ng drugs, eh. Matagal na user si Sally bago ko siya nakilala.
2: Matigas kasi ang ulo mo, anak, eh. Ayaw na ayaw mo masesermonan ka. O kita mo, ano ang resulta ng pagiging pasaway mo, anak?
3: Sa amin at sa Diyos, imbis na pagpalain ka ng Diyos, wala na.
1: Axel, anak, ba't di ka bumalik sa Panginoong Jesus? Magpatuloy ka, anak.

0: Tay, may spiritual retreat po sa Palawan ng mga kabataan sa church. Gusto ko sanang sumama. Kaso, malaki po ang gastos. Kaya, tinanggihan ko po si Pastor.
1: Sumama ka, anak. Makakatulong ito sa iyong paglagong Kristiyano.
2: May pera naman kaming naitabi. Sige na, anak. Sumama ka.

0: ginagawa mo dito? Baka makita ka ng bantay. Mabaril ka.
1: Di naman ako natatakot mamatay. May Kristo na ako sa puso ko. Eh, 5 months na yung pagbubuntis mo. Paalam lang ako sa'yo. Punta na kami ng Taiwan ng mga leaders ng church. 14 days kami dun.
0: Aalis ka na naman? Nung March lang, nagpalawan ka. Ngayong October, Taiwan naman. Ano, magpapastor ka ba? Active ka na sa church mo?
1: Oo. Sana mapayagan na tayong magsama. Hirap kasi ng sitwasyon natin. Patago pa tayong nag-uusap. Pero huwag kang mag-alala, Sally. God will make a way. Teka, totoo bang tumanggap ka na sa Panginoong Jesus?
0: Oo. Dahil dun sa pinadala mong cassette tape na nirecord mo, ang preaching ni Pastor, tumanggap ako sa Panginoong Jesus talaga. Padalhan mo pa nga ako ng mga daily devotion. Matatapos ko na ang mga episodes dun eh.
1: Oh, eh, teka, lumabas na yung guard. Alis na ako. Bye, man. I love you.
0: I love you. Ingat ka palagi sa pagmimisyon, ha?

0: Mrs. Fanny, kumusta na si Sally?
1: Mabuti naman. 7 months na ang tiyan niya. Malaki na.
2: Nasa Singapore si Axel. Umalis nung Monday. May mission conference na dinaluhan. Kung siya ang hanap mo, wala siya dito.
1: Alam ko na nasa Singapore si Axel. Madalas kasi na magkakwentuhan ng dalawa ng palihim. Kaya kusang nagpunta na ako rito. Bumapayag na akong magsama na ang dalawa. Ayusin ang kasal bago pa lumabas ang bata. Ang apo natin.
3: Purihin ang Diyos! Matagalan namin itong idinudulog sa Panginoon!

0: galing Singapore, tumuloy ako sa aking silid. Namangha ako dahil si Sally ang nadatnan kong tulog sa aking kama. Tinugon ng Diyos ang aming dalangin ni Sally. Ikinasal kami ni Sally October 1981. Purihin ang Diyos!
1: Pinupuri kita at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang. Dahil sa dunong at lakas na ipinagkaloob mo sa akin, ngayon ibinigay mo sa akin ang hinihiling ko sa iyo. Daniel Kapitulo 2 sa talatang 23.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot, binigyang buhay ng inyong lingkod, Roy Camu Gomez. Mga kasama ko pong nagsiganap,
3: Eva Morataya Gomez,
4: Marita Anciano Nadal,
5: Janelle Briones,
6: Renz Ortiz.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Wednesday edition of Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Kamusta ang inyong afternoon time? Sana po kayo ay nasa maayos na lagay. Kagaya po namin dito, marami tayong mga pinagkakaabalahan siguro for today. Pero sige lang po, let's just take it easy, sabi nga. Dahil Kuya Mon, marami tayong kailangang pagtuunan ng pansin. And of course, huwag kakalimutan na alagaan ang sarili dahil mahirap na magkasakit sa mga panahon na ito. Ayan, andyan na po ang ating inaantabayanan. O, hindi naman talaga natin gusto ito, no? Itong El Niño phenomenon. Yan po ay mahaba-haba na ating bubunuin. At kailangang ma-survive natin ito sa mga susunod na buwan. Sabi po sa ating pong mga nababalitaan sa PAGASA, maaari po natin itong maranasan hanggang sa first quarter ng taong 2027. And of course, nandyan pa rin ang inaantabayanan natin at binabantayan din na dengue. At kami po ay talagang nagpapakiusap sa ating lahat na mag-self-protect tayo. Though sabi po sa ng DOH, bumaba na po ang kaso ng mga cases ng dengue sa Albay. Pero dito naman po sa may probinsya ng Sorsogon, tumataas din ang kaso. Ang mga kaso ng dengue. Kaya maganda hapon sa ating mga kaibigan at mga taga-Antabay dito po sa Sorsogon. Nako, ingat-ingat po tayo. No, dahil yan po talaga ay hindi biro. So, ayan, marami tayong mga inaabangan. Binabantayan. Pero huwag po kalimutan, sabi ko nga, bantayan ang ating po mga kalusugan, alagaan at bantayan ang ating pamilya. Dahil mahirap nang magkasakit sa mga panahon na ito. Palakasin ang ating mga immune system. Uminom ng maraming tubig, lalong-lalo na po sa mga time na ito. Dahil po sa mainit na ang ating pong talagang panahon. Dahil po sa El Niño phenomenon. Pero ganun pa man, tayo talaga ay nagpapasalamat at blessed na blessed. Dahil po sa kahit ganito ang ating pong nababalitaan na mga lagay ng panahon, ay binibless pa rin tayo ng mga ulan, no? Dito sa atin sa Albay. And I believe sa ibang parts din po ng Bicolandia. Nako, salamat talaga kay God. Sige po, dito naman po sa Music and Chat Recharged. Ako nga po ang inyong mga kasama. Ako po si Mel. And sa technical side naman ay nag-a-assist sa atin si Don Ramon Diaz. And dito po sa ating program, we are not just giving you music. We also give you inspiration and information. Ngayon po ang 14 na sa buwan ng Oktubre 2026. At yan po ay talaga naman kami ay masaya na nakikiselebrate din sa mga nagsiselebrate ng kanilang birthday today. At sa araw din na ito, ayon po sa ating nakalap na mga impormasyon sa ating kasaysayan, noong 1943, si Dr. Jose P. Laurel Sr. was inaugurated as President of the Second Philippine Republic. At umasyum na rin po sa kanyang office si Chief Justice Jose Yulo as the presidential nag-oath siya, no, kay president sa ating president, former president Laurel. Ngayong araw din na to ay si former President Emilio Aguinaldo and General Artemio Ricarte raised the Philippine flag, which has been banned by Japanese forces since April 1942. Pero sa araw na to ay nangyari po na naitaas uli ang bandila ng Pilipinas sa araw na ito noong 1943. At sa araw din na to sa ibang bahagi naman ng mundo, noong 1964, civil rights leader Martin Luther King Jr. was announced as the recipient of the Nobel Peace Prize. At inoobserve din po ang araw na ito bilang International E-Waste Day and World Standards Day. Ito pong araw na ito ay global campaign na nakafocus sa technology, recycling, and international standards. Ang tinaguriang pong International E-Waste Day is an annual global initiative held every October 14 to raise awareness about the growing volume of electronic waste and to promote responsible recycling, reuse, and repair. Ayun, kung kaya pa naman i-repair, pwede pang i-recycle yung ating po mga gamit na pang electronics, gamitin pa po natin, ano, gawan pa natin ang paraan. Hindi lahat parang disposable na pati yung ating mga gamit. Pero ganun na talaga, Kuya Mon, di ba? Parang bilis-bilis masira ng mga gadget ngayon, na mga gamit. Pero kung kaya pa naman pong i-recycle, pwede pang ayusin, palitan ng kung anong parts, gawin po natin para mabawasan ang mga ibinabasura po natin na mga electronic or mga gadgets, ano? O mga gamit na pang-electronics. At ang araw din na ito, ay alam nyo ba na tinagurian ito? Naku, sa mga medyo, ayan, nagla-love life sa araw na ito. Or kahit hindi sa mga nagla-love life, basta alam nyo na meron kayong minamahal. Ang araw pong ito ay tinaguri ang National I Love You Day. Ayan, don't forget to say I love you sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga minamahal. Kasi ang araw pong ito ay tinaguri ang National I Love You Day. At pag nag-I love you tayo, let's mean it. Hindi lang parang bukang bibig lang, ano, at walang meaning. Parang routine na, kasi nasanay na tayo magsabi ng I love you. Let's say it and let's mean it, ano? Kaya sige po, let's spread I love yous today. Siyempre sa ating mga mahal sa buhay at hindi sa kung kani-kanino lang din, ano? Baka ma-misunderstood naman tayo ng ibang tao. Uy, bigla niya siya nag-I love you sa akin. Baka iba na ang meaning nun. Ayan. Make sure na ang bibigyan po natin ng I love you ay talagang close sa atin, mahal natin, at walang magkakaroon ng mga misunderstanding, ano? Ayan. Kaya ayan po, ano, sa araw na ito. Well, dito rin po sa ating program na Music and Chat Recharged ay mapapakinggan nyo pa rin po yung ating mga features sa araw na ito para sa inyo pa rin po, ano, ngayong araw na ito ng Wednesday, 14th of October 2026. Siyempre, meron pa rin po tayong music trivia. Kikilalanin po natin ang isang local artist pa rin, si Wilbert Ross. Papakinggan din ang kanyang song na Dulo ng Pahina. Meron pa rin po tayong By Request, Tunog Pinoy, at marami pang iba. Kaya tumuto ka lang po dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, nakapost na rin po ang ating program link sa ating Facebook page kung saan pwede kayo magpaabot ng iyong mga messages, song requests, and other messages. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, because we are the station that cares.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: just keep on coming.
1: Nagdadahugas sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Let's pray. Father, we thank you sa oras na ito, sa iyong patuloy, Lord, na pag-iingat, paggabay, and always looking after us. Lord, sa mga ginagawa din po namin, we thank you that you are always there to strengthen us and to give us wisdom and guidance sa aming po mga ginagawa. Lord, apart from you, ay wala po kaming magagawa. Kaya nihiling po namin ang iyong patuloy na pangunguna at paggabay sa bawat isa, maging sa aming po mga tagapag-antabay, nasaan man sila sa mga oras na ito, ay ikaw po ang mag-provide para sa kanilang mga needs. Ito man ay mapa-material, tuman po ay financial or spiritual needs, emotional needs, or psychological needs. Salamat po na ito ay aming pong matatagpuan sa iyo sa mga nagtitiwala lamang sa iyong pangalan, Jesus. Kaya samahan niyo po kami until tonight sa aming pong mga gagawin pa. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

Napakalaking usapin ng lumipas na taon at magpahanggang ngayon ang tungkol sa karapatan ng mga batang walang kinikilalang ama o ina dahil sila ay bunga ng bawal na pag-ibig. Hindi na natiling tahimik ang mga mambabatas tungkol sa kalagayang ito ng mga bata. Kaya't gumawa sila ng isang batas ng mga batang tulad nito ay mayroon ding mamanahin mula sa yaman at pag-aari ng kanilang ama, bagamat ang kanilang kalagayan ay hindi tulad ng tunay na anak. Marahil ay marami ang tutol sa batas na ito dahil ayaw pumayag ng mga tunay na anak na may kaagaw pa sila sa mana na iiwan ng kanilang mga magulang. Subalit para sa mga hindi tunay na anak ay napakalaking tulong ito para sa kanila. Kung babasahin natin ang Galacia Kabanatang 4, talatang 28 hanggang 31, ay para bang hindi makatarungan ng Diyos. Dahil ganito po ang sinasabi, mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ng Diyos ayon sa pangalan.

0: Kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Ano ang ibig pakahulugan ng mga talatang ito? Tunghayan po natin ito sa mensahe na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 4, talatang 25 hanggang 31. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikaapat na kabanata, talatang 25 hanggang 31. Ang mga talaan sa Biblia ng mga angkang pinagmulan ng sangkatauhan ay naglalarawan ng kahalagahan ng mga ninuno ng tao. Halimbawa, walang sinumang makapaglilingkod sa tungkulin ng isang saserdote kundi niya mapatunayan na siya ay kabilang sa angkan ng mga Levita. Ang bayan ng Diyos sa matandang tipan ay nagmamalaki na si Abraham ang kanilang ama. Maingat na itinala ni Mateo ang mga ninuno ni Jesus pabalik kay David, habang si Lucas naman ay pabalik hanggang kay Adan. Ngunit hindi sapat na malaman ang mga ninuno upang matiyak ang kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay makakasama tayo sa pamilya ng Diyos. Tayo ay magiging espiritual na anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Upang maipaliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanan ng kautusan sa mga taga-Galacia, gumamit siya ng isang talinghaga na hango sa mga pangyayari na naganap sa kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos na kinapapalooban ng mga espiritual na katotohanan. Ginamit niya ang kasaysayan sa buhay ni Abraham na may kinalaman sa kanyang kaugnayan, kina Hagar at Sarai. Upang maunawaan natin ang takbo ng kaisipan ni Apostol Pablo at ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring iyon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikaapat na kabanata sa Aklat ng Galacia, talatang 21 hanggang sa 31. Simulan po nating basahin ang 21 hanggang 25 talata na ganito po ang sinasabi. Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ang kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ang kasaysayang ito sa buhay ni Abraham ay bumabalik sa panahong siya'y nagnanais na magkaroon ng anak na magiging tagapagmana ng kanyang mga kayamanan. Subalit ang kanyang mahal na asawa na walang iba kundi si Sarai ay baog. Dahil dito, matagal na panahon na naghahangad at nangulila si Abraham na magkaroon ng isang anak. Ang bagay na ito na nagpapalungkot kay Abraham ay hindi lingid kay Sarah na kanyang asawa. Nawalan na ng pag-asa si Sarah na siya ay magkaroon pa ng anak, kaya ibinigay niya kay Abraham ang kanyang aliping babae na nagngangalang Hagar upang sa pamamagitan niya ay maibigay ni Sarah ang anak na hinihiling ni Abraham. Si Abraham nga ay nagkaroon ng anak kay Hagar at ito ay pinangalan ng Ismael. Sa pagkaunawa ni Abraham, ang anak niya kay Hagar ang siyang magiging tagapagmana ng kanyang kayamanan at ang magpapatuloy ng kanyang angkan. Subalit ang Diyos ay nagpahayag sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na ang magiging tagapagmana niya at ang magpapatuloy ng kanyang lahi ay hindi manggagaling sa anak ng isang alipin kundi kay Sarah na kanyang asawa. ang pangako ng Diyos ay natupad ayon sa tamang panahon ng kanyang nais. Si Sara ay nagsilang ng isang anak na lalaki nung siya ay 90 gulang pa lamang. Ito ang mga pangyayari sa likod ng mga talata na ating binasa. Sa madaling salita, si Abraham ay may 2 anak. Ang isa ay sa babaeng alipin at ang isa ay sa malaya. Batay sa pahayag ni Apostol Pablo, ang pangyayaring ito ay kapupulutan ng talinghagang magtuturo ng isang katotohanan. Sa talinghagang ito ni Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at ang isang larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin. Ito'y dahil sa panahon ni Pablo ang bansang Israel ay napasa ilalim ng kautusan ni Moises, isang kalagayan na kung saan ang katotohanan ng kanilang kasalanan ay inihayag ng kanilang mga pagsalangsang. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo sa 3:10 na ganito, ang lahat ay nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. At dahil sa ang tao ay nasa likas na kahinaan ng laman, hindi maiwasang siya'y mahulog sa pagkakasala at paglabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Para kay Apostol Pablo, ang sinumang nagnanasang mapasailalim ng kautusan ay tulad ng pagiging isang anak ng aliping si Hagar. Ayon sa nasasaad sa mga alituntunin ni Hammurabi, ang anak ng isang alipin ay may tuturing ding alipin. Bagamat si Ishmael ay anak ni Abraham kay Hagar, siya ay may tuturing na isang alipin sapagkat ang kanyang ina ay isang alipin. Ito ang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo na bagamat ang bansang Israel ay matatawag na bayan ng Diyos, ngunit kung hahanapin nila ang katuwiran sa ilalim ng kautusan, sila ay mananatili pa ring alipin ng kasalanan. Sapagkat ayon kay Pablo sa 3:21 ang ganito, kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Ngunit sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Si Isaac ay sagisag ng Panginoong Hesus sa matandang tipan, samantalang si Ismael ay sagisag ng kautusan. At dahil si Isaac ay anak ni Abraham sa isang babaeng malaya, malinaw na siya ay may tuturing na tagapagmana, sapagkat siya ay ayon sa pangako ng Diyos na ipagkakaloob kay Sara na kanyang ina. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ang Jerusalem na nasa langit ay tumutukoy sa bagong Jerusalem na ipinapakilala sa 20 sa aklat ng pahayag na sinasabing bababa mula sa langit ang galing sa Diyos at kung papaanong ang lumang Jerusalem ang siyang inang lunsod na napasa ilalim sa kautusan. Gayon din naman ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit ay mapapasa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ang mga mananampalataya sa kanilang kalagayan sa bagong Jerusalem ay walang anumang kaugnayan sa kautusan sapagkat sila ay nasa saklaw ng biyaya ng Diyos. Dahil dito, tayo na mananampalataya sa anak ng babaeng malaya, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ay hindi napapasailalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng pangangalaga ng biyaya ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang napakalinaw na katotohanan na nasusulat sa 4 sa liham na ito, 3:3-4, na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae, at namuhay na nasa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa kautusan sa gayo'y mabibilang tayong mga anak ng Diyos. Ang ginawa ni Kristo para sa atin ang nagbigay sa atin ng kalayaan upang tayo ay makalapit sa Diyos nang may karapatan bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Dahil dito, bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pangako na kanyang ipinahayag sa binhi ni Abraham na walang iba kundi si Jesucristo, tayo ngayon ay tumatayo sa kalagayan ng biyaya kung saan tayo ay may kapanatagang lumapit sa Diyos at mabuhay sa kapangyarihan ng kanyang biyaya. Bagay na dapat ikagalak ng ating mga puso, sapagkat batay sa talinghaga, tayo ay kabilang sa mga anak ng malaya na naghahatid sa panghako ng Diyos ayon sa kautusan. Magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak, humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw ay di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Ayon sa talatang ito, mula kay Sara, lalabas ang maraming lahi na higit kaysa sa lipi na manggagaling kay Hagar. At kung ating susuriin sa panahon natin ngayon, mas marami ang bilang ng mga Hudyo kaysa bilang ng mga Arabo. Katunayan lamang na sa panahon natin ngayon, mas marami ang iniligtas ng Diyos sa ilalim ng biyaya kaysa ilalim ng kautusan. Sa pamamagitan ng paghahandog at dahil biyaya ang batayan ng pagpapawalang sala ng Diyos, makakaasa tayo na mas marami ang napapawalang sala sapagkat hindi na kailangang pahirapan ng tao ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ginawa na ng Panginoong Hesus ang lahat para sa kaligtasan ng sanglibutan, hindi na natin kailangang maghandog ng paulit-ulit tulad ng ginagawa sa panahon ni Moises, sapagkat ayon sa sumulat ng Hebreo, kabanatang 10, ay ganito po ang kanyang sinabi, "Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit ang mga haing ito pa nga ang taon-taon ang nagpapagunita sa mga tao sa kanilang kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay napatawad na at tumanggap ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at mula sa hinihiling ng kautusan. Tayo ay kabilang sa babaeng malaya. Sa madaling salita, tayo ay nasa katatayuang malaya sa paningin ng Panginoon. At ito ay nagaganap lamang kung ang ating buhay ay nakaugnay sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Pablo, tayo ay pinalaya ni Kristo upang manatiling malaya. Dahil dito, nararapat lamang na manindigan tayo sa kalayaang ito na dulot ng kanyang pagliligtas. Patuloy pang sinabi ni Apostol Pablo sa 28 talata, "Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo ay mga anak ng Diyos ayon sa pangako." Bawat mananampalataya ni Kristo ay mga anak ng Diyos ayon sa pangako at ang ating katatayuan sa kanyang harapan ay bunga ng muling kapanganakan ayon sa Espiritu ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa unang kabanata sa Ebanghelyo ni Juan, talatang 12 at 13 na ganito po ang sinasabi. "Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naganap ang katotohanan ito sapagkat nangako ang Diyos kay Abraham na pararamihin niya ang kanyang lahi na kasindami ng mga bituin sa langit. ang mga anak ni Abraham ay hindi lamang tumutukoy sa mga Hebreo, sapagkat ang kanyang pagiging ama ng mga bansa ay nababate rin sa pananampalataya. Ito ang dahilan na ang mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay nabibilang rin na mga anak ni Abraham ayon sa pangako ng Diyos na nasasalig sa biyaya. Tunay at totoo ang sinasaad sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kabanatang 3, talatang 16 na ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nangako ang Diyos na kung tayo ay mananampalataya sa kanya, tayo ay muling ipinanganak at ito ay hindi ayon sa nasisirang binhi ng pagkatao kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos." Tandaan po ninyo itong sasabihin ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak. Tayo ay pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. At tayo ay malayang makakabahagi sa mga kayamanan ni Kristo. Dahil dito, ano pa ba ang hahanapin natin sa Diyos? Hindi ba't hindi naman tayo ganoon kakarapat dapat upang dulutan ng mga ganitong kapuspusan ng biyaya? Gayunman, mga kaibigan, nanatili pa ring malinaw ang katotohanan na lahat ng ito ay makakamtan natin dahil kay Kristo. Magkagayunman ay sinasabi po rito, kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng anak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ang talatang ito, napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo, na kung papaanong ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig ng anak ayon sa karaniwang ayos, gayon din naman ngayon. Kaya naman hindi nakapagtatakang isipin na maging sa panahon natin ngayon, tayo ay naniniwala sa biyaya ng Diyos, ay uusigin din ang mga taong hindi naniniwala. Kung sisiyasatin natin ang ating mga kapaligiran, nakatityak akong marami tayong matatagpuan na mga kababayan natin nakukulong sa paniniwalang kailangan niyang maging mabuti sa harapan ng Diyos upang maging karapat-dapat sa Kanya. Tayo ay naniniwala na ang kaligtasan ay dulot lamang ng biyaya ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, sa ikalawang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Efeso, talatang 8 ganito po ang kanyang sinabi, "Dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman." Napakalinaw ang sinasabi ng mga talatang ito at naniniwala ako na kung ang katotohanan ito ay maipangaral lamang ng tama sa mga tao, ang kanyang buhay ay totoong babaguhin ng biyaya ng Diyos. Kay gandang isipin na ang kaligtasan ay hindi bunga ng mga gawa, sapagkat kung bunga ito ng aking sariling pagsusumikap, naniniwala akong magmamalaki ako sa harapan ng Diyos at ito ay isang kasalanan. Marahil, sasabihin ko sa Kanya na, "Panginoon, dapat mo akong papasukin sa iyong kaharian sapagkat lahat ng utos mo ay aking natupad. Dapat ko lamang anihin ang pinaghirapan ko. Dahil rito, dapat mo akong bigyan ng kalayaan na hindi mo maaring pakialaman dahil ang aking kaligtasan ay gawa ng aking mga kamay." Subalit batid ng bawat isa sa atin na tayong lahat ay nagkasala at ito ang nagpapatunay na nangangailangan tayo ng biyaya ng Diyos. At bilang mga makasalanan, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Tayong lahat ay dapat magpasalamat sapagkat ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makapiling siya ng walang hanggan sa kanyang kaharian. Kaya tulad ni Haring David, masasabi natin, gaya ng kanyang sinabi sa una't ikalawang talata ng 30 kabanata sa mga awit ang ganito, "Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harapan ng Diyos ay di maparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Dahil kay Kristo tayo ay napabilang sa mga taong mapapalad. Hindi dahil sa nagkaroon tayo ng malaking kayamanan. Tayo ay ibinibilang ng Diyos na karapat dapat sa kanyang paningin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi sa ika-8 kabanata ng Roma, talatang 17 ang ganito. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y makikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain rin kasama Niya. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay totoong nagpabago ng ating kalagayan sa harap ng Diyos. Kung malalaman lamang natin na ang napakayamang biyaya na kanilang matatagpuan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sila man ay makakabahagi rin ng kagalakan na dulot ng biyaya ng Diyos. Lahat ng pagpapakasakit ng kanilang kalaoban ay makakahanap ng kapahingahan sa lilim ng biyaya ng Panginoon. Maunawaan nila na ginawa pala ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay, may pagkaloob lamang sa bawat nagtitiwala sa Kanya, ang kalaob ng kaligtasan na hinahanap ng bawat kaluluwang nauuhaw sa katuwiran ng Diyos. Nalalaman ko na maraming pag-uusig ang ating makakaharap habang tayo ay nananangan sa katotohanan ng biyaya ng Panginoon. Gayunman, dapat tayong magpatuloy sapagkat ang kanilang pag-uusig ay tulad lamang ng kanilang kamangmangan sa kalikasan na ginawa ng Panginoong Diyos. Basahin po natin ang susunod na talata na ganito ang sinabi. Ngunit ganito ang sinabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa minana ng anak ng malaya. Kung papaanong inyutos ng Diyos na palayasin ang babaeng alipin, gayon din naman inuutusan tayo ng Panginoon na huwag nang paalipin pa sa kautusan sapagkat tayo ay malaya na. Ang ating buhay ay dapat nakatuong mabuti sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lamang at wala ng iba, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng 3 kabanata, talatang 26 hanggang 29. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at mga Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi sa malaya. Kung papaanong si Abraham ay nagpasya kung sino ang kanyang pipiliin na magiging tagapagmana, gayon din naman, dapat tayong magpasya kung sino ang ating pagtitiwalaan. Ang kautusan ba o ang pananampalataya kay Kristo? Kaibigan, binibigyan ka ng Diyos ng pagpipilian at ang pamimiling ito ay bibigyan niya ng linaw upang ikaw ay makapagpasya sangayon sa karunungan. Inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na tanging pananampalataya kay Kristo lamang ang makapaglalapit sa atin at sa Diyos. Kaya alin ang iyong pipiliin? Saan ka papanig? Sa kautusan ba o sa biyaya ng Diyos? Ikaw lang ang tanging makasasagot at magbibigay ng katugunan at makapagpapasya sa bagay na ito para sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na ay amin pong pinag-aaralan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat minsan kami naging alipin ng kasalanan, ngunit dahil sa iyong mayamang biyaya ay tinugon mo ang aming mga pananampalataya at nagkaroon kami ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Idinadalangin ko rin, Panginoong Diyos, sa oras na ito ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng kanilang mga radyo sa oras na ito. Iyo po silang pagpalain. Gayun din, Panginoong Diyos, ang mga nasa bilangguan, bagamat hindi sila malaya, Panginoong Diyos, ngunit sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng kanilang pananampalataya, sila ay magkakaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. Dakilang Diyos, idinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito. Pakialaman mo, Panginoon Diyos, ang mga namumuno po, Panginoon, na magkaroon sila ng lakas at katapatan sa gawain ipinagkaloob sa kanila. Kami po'y umaasa na kami dinirinig mo, sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City,

0: Mapuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, happy Wednesday! Ito po si Dennis Campanier. At ngayon po ay October 14, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Mahilig po ba kayong manood ng movie? Eh kaya ako po natanong kasi fresh pa sa memory ko yung movie na napanood namin kagabi ni Cham and Trish.
2: Yes.
3: Tungkol po ito sa mga pagkakataon na umaasa ka sa pangako pero di nangyari yung naipangako sa'yo. Di ba ang sakla po nun?
1: At ang sakit nun, lalo na kung matindi yung pagtitiwala mo dun sa nangako sa'yo. Yung drawing lang pala. Salamat sa Panginoon na napakaraming pangako para sa atin at tapat siyang gawin ang mga ipinangako niya sa atin. He is faithful.
2: Sakto yung sinabi mo, Trish, dito sa Deuteronomy 7 verses 9 to 11 sa Tagalog ang sabi, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi.
3: Amen!
2: Amen!
3: Amen! Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at Smart
4: 0999-223-5675.
2: Nais kong basahin ang inyo pong mga mensahe sa amin last Wednesday. Ito ang sabi ni Louis Basco, Happy Wednesday Campanier Family, pa-request ng Walang Makapaghihiwalay by Tricia Denise. Listening habang nasa biyahe from Valenzuela City. God bless sa inyo. Mula naman kay Orlando Ambaga, nang sabi niya, Walang Makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa Diyos ang papuri. Hi Orlando!
5: Hello Orlando at Louis!
2: Hi Louis! Wala talaga makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
5: Yes.
2: At ipi-play namin ang iyong song request, Louie, maya-maya. God bless!
5: God bless you!
2: Shout out din sa mga laging nakikinig, sina Jeff T. Dizon, Albert Cubang, Len Agdon Reyes, Precious Ablazo, Froilan Ulaso, Prel Manalo Aquino, Mila Pascua, James Christian Ambagan, Daniel Santiago, Epifanio Salvador, at Rosalina Torres Guevara. Hello po!
6: Hello po!
3: Ito naman ang sabi ni Ferdy S. Hota, Bless Wednesday, Campanier Manalo family. Give thanks with a grateful heart unto God and praise Him always. Sa Diyos ang papuri. I agree kami dyan, Ferdy.
6: Yes, agree.
3: Oo, at mag-hello din tayo kina Lina Kahukom, Euphorcina Bernardino, Emmy Agustin Bugarin, Nora Cancela, Andrea Gabihan, at kay Guy Santos. Happy listening
6: po! Happy listening!
1: Happy listening mga kaagapay! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na ito ay maririnig natin ang kwentong papuri mula sa isang papuri composer na mula sa Capas, Tarlac. Siya ay nakasama namin sa Papuri 24 album. Walang iba kundi si Jella May Biag. Kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin ang pakinggan ang Kaya Simulan Mo Na mula sa Papuri 17. Sinulat ni Henry Gasser, inawit ni Samantha Chavezque. Susundan ng Walang Makapaghihiwalay na requested song ni Louis Carias Basco. Yan po ay mula sa Papuri 24, sinulat ni Dennis Campanier na inawit ni Tricia Denise. Gayon din ang Yahweh Elohim, sinulat ni Jordi Francisco at inawit ni Kathy Go Umali mula sa Papuri 40th Anniversary Album. At ang Aking Diyos mula sa ika-apat na Salmo, sinulat ni Ana Liza Camaya, inawit ng Papuri Singers. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Sa programang Papuri, kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Happy Wednesday mga kaagapay. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
2: Hello po, at ito po si Dennis Campanier. At hello syempre sa mga nakikinig sa radyo or sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipabot sa amin ang inyong messages at song requests.
1: Mga kaagapay, nais namin kayong imbitahan na muli pong magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng amin pong marinig at ma-feature dito sa programa kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
0: Gaya po ng nabanggit ko kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na ito ay isang papuri composer na amin pong nakasama sa Papuri 24 album. Yan nga po ay si Jella May Biag. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
3: Mapagpalang hapon po sa lahat. Ako po si Jella May Biag from Capas, Tarlac, ang sumulat ng awiting Wala Nang Iba from the Papuri 24 Walang Makapaghihiwalay album. College ako nung nagsimula ako magka-interes na sumulat ng kanta. I would practice na sumulat at mag-compose ng worship songs. At kahit hirap pa akong makakumpleto ng kanta during that time, I was really having fun. Ito na yung pinakapahinga ko. 2019 was the peak of my wilderness season. Pero sa biyaya ng Panginoon, patuloy siya na nangungusap sa puso ko na bumalik sa mensahe ng Biblia. To seek the truth and to find rest in Him. Sa mga panahong ito ay aking naisulat ang unang bahagi ng kantang Wala Nang Iba. Then 2 years later, 2022, nung na-remind ako ng Lord na ituloy isulat ang aking love song sa Kanya. This time writing about how His love and faithfulness sustain my family, lalo na nung kasagsagan ng pandemya at sa patuloy na pagbukas niya ng mga bagong pintuan para makapag-serve sa Kanyang ministeryo sa aming lugar. Isang malaking patunay na siya ang Diyos na mananatiling Diyos ng pag-ibig. So I concluded the song with these lyrics inspired mula sa mga awit 27:4. Diyos ng pag-ibig, isang bagay lang ang aking dalangin, na ako'y manahan lamang sa iyo sa habang buhay. Diyos ng pag-ibig, isang bagay lang ang aking hangarin, na ako'y manahan sa iyong templo habang buhay. Wala Nang Iba is my love letter to the Lord. Tunay nga na nahanap ako ng Kanyang biyaya at habag. Binigyan niya ako ng bagong pag-asa, bagong layunin, at bagong awit. Nawa ang awiting ito ay mag-minister din sa iyo kaagapay. Maliban sa awiting ito na aking naisulat, ang awiting Cruz mula sa Papuri 25 ay isa ring awit na nagbibigay ng malinaw na mensahe at kahulugan ng pag-ibig ni Jesus. Sabi sa lyrics, walang kasing lalim at lapad at taas sa lawak ay wagas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga na ang unconditional love ng Panginoon sa ating lahat ang rason kung bakit napagtagumpayan ni Jesus ang mundong ito, ang kadiliman at kasalanan. Ang Kanyang mga sugat ang nagpagaling sa atin, ang Kanyang kamatayan ang nagbukas ng pintuan upang ating maranasan ang fullness ng Kanyang biyaya at pag-ibig dito sa lupa, at balang araw ay manahan sa Kanyang presensya sa panghabang buhay. Tunay nga na siya ay Diyos na walang katulad. Sa Diyos ang papuri.
0: Napaka-inspiring ng scripture na naging inspirasyon ni Jella May sa pagsulat ng kanyang song na Wala Nang Iba. Yan nga ang Psalm 27 verse 4. Napakatamis ng message ng composition niyang yan kasi love song niya yan para kay God. Makakasama pa po natin si Jella May hanggang mamaya. Sa ngayon ay atin ang pakinggan ang medley song na Kailan Paman at Yaman Ko'y Pag-ibig Mo na inawit ni Ruben Laurente na mula sa Papuri 7. Yan po ay sinulat ni Arnel De Pano at Sari Likha na sinulat ni Junji Marcelo. Susundan niya ng composition sa Papuri 24 ng ating tampok na kapapuri si Jella May Biag, ang Wala Nang Iba inawit ni Kathy Go Umali. Gayon din ang song na kanyang nabanggit, ang Cruz mula sa Papuri 25, sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot na inawit ng Solution Worship. Susundan po ng Agos, sinulat ni Isagani Liserio, inawit ni Charmaine Campanier mula sa Papuri Take 2 album. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: papuri!

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: At kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Narito pa rin at kasama ninyo si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo pa rin po ako mga kaagapay, si Trisha Denise Campanier.
1: Dalangin nga po namin na kayo po ay na-encourage sa kwentong papuri ni Jelame Biag kanina. Mga kaagapay, kung meron po kayong kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs, na kung maaari nyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitampok dito sa program.
2: Yes, at thank you ulit sa iyo, Jelame. We
4: yes,
2: hope to see
4: much.
2: You one of these days. At mga kaagapay, aabangan nga po namin ang inyong mga kwento. Ngayon ay pasasalamatan naman namin ang mga nakaagapay natin sa broadcast.
3: Mga kaagapay, bago po tayo magtapos, balikan natin ang Deuteronomy 7 verses 9 to 11. Sa Tagalog ang sabi, kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi.
1: Wala na pong hihigit pa sa katapatan ng ating Panginoon Diyos. Nawa patuloy kayo ma-encourage sa song na Tunay Kang Matapat. Ito po ay produce at nilapatan ng musika ni Maestro Danny Tan. Ang lyrics ay sinulat ni Rogelio Bolivar Jr. at inawit ng mga papuri singers na sina Maru Cepeda Javier, Eileen Espinosa Cura, Terry Javier Ellis, Robert More, Cathy Azada Amaka, Lisa Cabahog, Trisha Amper Jimenez, Charmaine Manalo Campanier, Tim Pavino, Mon Faustino, Jai Sabas Aracama, Ruben Laurente, Gil Blanco Viduya, Zebedee Zuniga, Joel Navarro, Carla Martinez, Romy Dinglas, at Edward Granadosin. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang let us all stay safe and healthy mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos ang

0: Popuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music, musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ito po ang inyong Kuya Pastor Andrew Franco para po sa Heartline Youth Edition, kung saan po pinapakinggan ang inyong pong nararamdaman. Paminsan pa, kami po ay nagagalak na tayo po ay magkasama-sama at this past few days ay talagang marami pong nagaganap sa ating kapaligiran at dalangin po namin na ang bawat isa po sa atin ay nasa maayos na kalalagayan. So yun po yung una nating gustong kumustahin. Sa mga kapatiran po natin na nasa biyahe ngayon, kayo po ay mag-iingat sa inyong pag-uwi. At syempre ngayon ay medyo maganda-ganda ang panahon at lumipas na yung mga malalakas na ulan itong mga nakaraang linggo. And we praise God kasi meron tayong medyo maayos na weather nitong buong araw na ito. At yung mga estudyante natin na ngayon ay galing sa school at ngayon pauwi pa lamang, ay mag-ingat kayo sa inyong paglalakad o kaya pagbabiyahe. Ha? At sa mga nasa bahay naman na kasalukuyan ay nagpapahinga na o kaya gumagawa ng assignment, gumagawa ng project, samahan po namin kayo sa inyong pag-iisip, di ba? At sa inyong pagpapagal sa inyong mga pag-aaral. At itumutok lang kayo dito sa ating programa at pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na concern siyempre ng mga young people. At ang Heartline Wednesday Edition nga ay para sa mga young people, kaya patuloy po namin iniimbitahan yung mga kabataan po na sumama po sa ating kwentuhan at patuloy po tayong tumutugon sa mga frequently asked questions dito po sa Heartline Youth Edition. At tayo nga po ay patuloy pa din sa pagbabantay ng mga kabataan sa makabagong panahon at makabagong lipunan, at tunay nga na napakadaming mga changes that has been happening diba dito po sa ating environment, basically from literal na kapaligiran, diba, from literal na environment to social media at marami pang iba na talagang nararanasan natin yung impact ng changes that has been happening constantly. At kaya nararapat lang na tayo ay magkwentuhan patungkol dun sa mga pagbabago na nagaganap na yan sa ating kapaligiran at paano ito nakaka-impact sa ating emotional being at diba, yung kung paano rin ito nakaka-impact sa mental being natin. At ngayong gabi kasama pa rin po natin, hindi po ako mag-isa dito sa studio, kasama pa rin natin ang ating co-counselor. At welcome muna natin, walang iba kundi si Pastor John.
1: Pastor Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay ngayon na subusubaybay po sa ating programa, at sa lahat po ng ating mga kaibigan ngayon na bumabiyahe pa uwi at sila po ay nasa kalsada, mag-ingat po tayo. Medyo basa ang kalsada, Pastor, ngayon eh. No, kaya talagang drive safely para makarating tayo ng ligtas sa ating mga tahanan, at medyo pagod na rin tayo sa ating mga trabaho. Magkaroon sana tayo na magandang pahinga. And also, gusto ko rin batiin po, Pastor, yung aking mga kasamahan doon po sa aming Munting Church, sa may Holy Light Church po doon sa may Baras, Rizal. So shoutout po sa lahat ng aking mga kasamang Pastor saan na naglilingkod upang maabot po natin yung mga kaluluwa sa lugar na yan. Ganun din po yung mga kaibigan ko na mga pastors sa may Marikina at dito po sa Antipolo yun. So shoutout po sa kanilang lahat.
0: Yan. So happy listening po sa ating mga kapatid, yung mga binati po ni Pastor John at yung mga kapastoran na lagi rin natin nakakasama, Pastor. Si Pastor Nilo, happy listening po. Yes. Pastor Nilo. At gusto rin natin, Pastor John, batiin yung ating mga kaagapay mula po sa Bicol Region. Kasi ngayon, masusubaybayan na din po tayo sa CARE 104.3 The Way FM Legazpi. At yun nga po, patuloy po kayong sumama sa amin, especially sa mga young people. We are inviting all the young people at yung mga young at heart o yung mga nagli-lead na mga young people to join us in our conversation tonight sa ating pong kwentuhan. At siyempre, hatid po pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at counseling. Napapakinggan din po tayo via online streaming ng sa FEBC-PH. Kung saang panigman ng mundo ay maaari po ninyo kaming mapakinggan gamit po ang FEBC-PH. At siyempre, kasama mo 24/7 ang feel good music, ang hugot at hope filled kwentos at wisdom na swak sa life mo. Kung may pinagdadaanan ka man, whether chill ka sa buhay or ngayon nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. At siyempre dapat sumasabay tayo, 'di ba, doon sa mga pagbabago nga na nagaganap at even sa technology. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At siyempre shout out din sa mga dito sa Heartline ay mapapakinggan pa rin po from Monday through Friday Kapag Monday po, ang makakasama po natin ng Amaya Counseling sa panguna po ni Pastor Archie. At every Tuesday, usapang legals naman. Kasama sila Kuya Arwell, sila Attorney Frank, and the rest of the team. And of course, every Wednesday, usapang kabataan. Ito ay special para sa mga young people natin. And kasama pa rin po ang inyong Kuya Pastor Andrew Franco at ang One in Christ team. At every Thursday naman, meron po tayong family mediation. So, mga family concerns, relationships. Kasama po ang Guillermo family sa pangunguna po ni Kuya Ken. At every Friday naman po, ito po ay general counseling. Kasama po si Kuya Pilo, si Miss Jo Alabastro at marami pa pong ibang mga nakakasama tayo every Friday. At yan po, hindi po kayo mauubusan ng makakakwentuhan. At kapag nag-tune in ka dito po sa ating programa, eh siguradong meron kang matutunan, meron kang mapupulot, or maybe may mga timely conversations, 'di ba, na hindi mo iniisip na kailangan mo pala. Kaya patuloy po kayong tumutok dito po sa ating programa. At syempre po, tayo po ay isang counseling program. Kaya kung meron po kayong mga counseling concern, ay pwede po kayo magbigay ng message sa ating pong Facebook page. Kung hindi nyo pa po ito nalalike, at sana po tayo ay nasa maayos na kalagayan. At patuloy po tayo na sama-sama pa rin pong manalangin para po sa ating bayan. Naniniwala po ako na ang kamay po ng Panginoon ay patuloy na gumagabay at nag-iingat po sa bawat isa po sa atin. Again, ay patuloy po tayong magkikwentuhan patungkol po sa mga frequently asked questions na binibigay po ng mga listeners natin na ating pong mga kaagapay. At this past few weeks or buwan na nga ang lumipas, ay meron po tayong isang katanungan na atin pong hinihimay-himay yung ating pagtugon. At ito po ay usapang maturity. Yan. So sa mga sumusubaybay po sa ating program, ay maririnig po ninyo, di ba? At marami na po tayong napag-usapan patungkol sa ano daw po yung mga signs ng immaturity, yung katanungan ng ating kaagapay. Pero yun nga, tinugunan po natin ito, paano makakatulong sa bawat isa sa atin, paano natin makikita sa ating mga sarili, or paano tayo makakapag-evaluate na ating sarili if we are really growing in the faith. Kasi mahalaga po na ang bawat isa po sa atin, habang tayo ay ika nga tumatanda, di ba? Tayo ay nagmamature habang na-expose tayo sa Word of God, tayo'y nagmamature talaga, lalo't higit sa lahat spiritually. Hindi lang sa edad yung maturity na pinag-uusapan natin. Kasi kung maaalala ko, sabi ni Paul K. Timothy that don't let anyone look down on you because you are young. Hindi daw hadlang ang pagiging kabataan para tayo ay mag-mature, di ba? Beyond our age. At naniniwala ko maraming mag-a-agree sa atin na hindi hadlang yung pagiging kabataan para hindi kumilos ng naaayon. Di po ba, sa kagustuhan ng Panginoon. And yan po yung prayer natin para sa bawat isa ngayong gabi, na lahat po tayo ay talagang mag-mature, especially sa panahon po ngayon na talagang ang daming mga false teachings, ang daming mga kasinungalingan na kumakalat, di ba, all over the news and social media. Napakahalaga ng discernment na tinatawag. At nag-grow lang ang discernment ng isang tao kapag tayo ay babad talaga at at anchored tayo sa Word of God. So yan po yung prayer natin for everybody, na talagang lahat po tayo ay magkaroon ng malalim na pangunawa pagdating po sa salita ng Panginoong Diyos. Kasi yan po talaga yung magiging daan para tayo po ay mag-mature. And of course, there are other aspects ang pwede natin mapag-usapan patungkol sa maturity. But of course, as believers and as Christians, ito po yung pinaniniwalaan natin na ang Word of God talaga yung magiging foundation, diba, para tayo ay talagang ika nga tumubo at mamunga, diba, yung mga naitatanim sa ating mga buhay. At ngayong gabi, Pastor John, ikaw ba ay handa na sa ating usapan at kwentuhan? Minsan pa, patungkol dito sa usapang maturity.
1: Well, Pastor, talagang nakaka-excite tong topic na to, at medyo matagal-tagal na rin natin pinag-uusapan. And alam ko, marami nang sumubaybay sa atin at marami na rin silang napulot, Pastor, dito sa ating topic na to. And yung iba ko nga mga kaibigan, sobrang excited sila eh. Inaabangan nila yung ating pinag-uusapan kasi, di ba, for a long time pinag-uusapan natin, Pastor, is about spiritual maturity.
0: Yes, Pastor.
1: So talagang napakahalaga po kasi sa atin bilang isang mananampalataya yung ating paglago spiritually. Talagang importante na habang lumalago din tayo, habang umuunlad yung ating pananampalataya sa Lord, is nag-guide tayo. At kung hindi naman tayo lumalago, importante na ma-address yung kalagayan natin. Asan na ba tayo sa Panginoon? Ano yung mga common na ginagawa nating practices para makita, ito na pala yung sign na may problema ako sa maturity. Mm-hmm. And for 30 consecutive days, no, na naging topic natin to, Pastor, sobrang lawak na napag-usapan natin. And even I, sobrang dami ko natutunan mm-hmm. sa topic na to, Pastor.
0: Amen, Pastor. At tunay nga, Pastor, na hindi lang yung hindi lang tayo nandito para mag-share, Pastor. Right. Tayo talaga yung unang natututo, yes. Diba? Kaya mahalaga po yung inyong mga feedback. At maraming salamat po sa ating mga kaagapay na patuloy na nag-engage po sa ating mga conversation. We really appreciate. Kaya kung kayo po ay interesado na maging bahagi po ng ating usapan at kwentuhan ang ngayong gabi, panoorin niyo po kami sa Facebook Live at doon makikita po namin real time yung inyong mga questions or responses. At yan, Pastor, usapang maturity mahalaga, especially in times like this, 'di ba? Sa yes. panahon natin ngayon, sa dami ng nangyayari sa kapaligiran right. natin. And iba-iba yung Pastor, iba-iba yung responses, 'di ba, ng mga tao doon sa mga recent events. And alam natin may mga Pastor, may mga ano bang maitatawag natin diyan? Alam mo yung mga false na news, 'di ba, Pastor?
1: Right. Alam niyo yung
0: nabalitaan mo, Pastor, yung recently, sinabi nila may date yung may date yung end times.
1: Yes, yes, yung diba? Rapture. So nag-schedule sila kung kailan. And then right after the date, hindi nangyari.
0: Exactly.
1: So grabe.
0: Pastor, kumbaga kailangan talaga nating mag-ingat when it comes to fake news, 'di ba?
1: Right. And
0: kasi it could create fear.
1: Yes, and
0: it could really create fear.
1: Most importantly din, Pastor, nakaka-apekto to kasi nga it's happening within the Christian community, kaya tinitingnan nila tayo, no, kung bakit ganun yung mga Christian, bakit lagi nilang mm-hmm. sinasabi to mangyayari to, then mm-hmm. hindi mangyayari
0: yan. Kaya kung meron tayo, Pastor, matututunan, kailangan maging mapanuri talaga tayo at
1: yes,
0: the same
1: po.
0: Time yung familiarity talaga natin sa Word of God, sabi sa salita ng Panginoon, Pastor, very clear na walang
1: yes,
0: sino mang nakakaalam
1: right.
0: iba kung kailan talaga yung muling pagdating ng Panginoon. Basta tayo gampanan or gawin natin yung tungkulin natin, di ba, na
1: yes.
0: maging handa tayo. Kapag dumating man yung time na yun, hindi takot yung maramdaman natin, kundi kagalakan. Kasi, di ba, Pastor, pag believer ka na, dumating yung Panginoong Jesus, dalagang pag nag-rapture na, you will be excited to
1: yes.
0: meet God face to face, di ba? Siguro sa ngayon, patuloy nating ipanalangin yung ating, patuloy nating ipanalangin po yung ating mga kababayan, patuloy nating ipanalangin yung ating mga family talaga, na magkaroon ng personal encounter kay Lord, no? Kasi sa mga balita na naririnig natin sa ating paligid, marami talaga na nagkakaroon ng takot sa puso, nagkakaroon ng kaabalahan masyado sa isip. Hindi po ba nawawala yung kapayapaan? At hindi yun yung gusto ng Panginoon, na mawala yung kapayapaan natin. Kundi ito yung perfect timing or perfect time na mas lalo natin na pagtibayin yung ating pananampalataya sa Panginoon,
1: yes.
0: that He is in control, na malaki ang Panginoong Diyos, di ba? Na ang buhay natin, Pastor, hindi naman natatapos dito sa buhay lang sa lupa talaga eh. 'Di ba? Kapag naniniwala kang may Diyos, ibig sabihin you believe
1: right.
0: that there's eternal life, 'di ba?
1: Yes.
0: Meron talagang buhay after dito sa mundong ito. Kaya 'wag natin masyadong paano ba, Pastor, mahalin, 'di ba? Yakapin.
1: Right. Yes.
0: 'Di ba? Kasi lahat ng bagay dito sa mundo ay tunay ngang nawawasak, pwedeng
1: right.
0: manakaw, nawawala, kagaya ng marami sa atin 'no, na naranasan natin 'yan, Pastor. Many of us have experienced loss of life, loss of loved ones, loss
1: right.
0: of property. 'Di ba, lahat tayo nakakaranas ng mga ganyang experiences. And
1: yes,
0: yun nga, sana yung bawat isa po sa atin, patuloy po tayong i-anchor natin yung faith natin sa ating Panginoong Diyos. At huwag tayong huwag sana maging dahilan, 'di ba, para magkaroon tayo ng unbelief.
1: Right.
0: Dahil may mga negatibong nangyayari dito sa mundo. And naturally, Pastor, nandito tayo sa mundo talaga, 'di ba? It's a natural order, 'di ba?
1: Right.
0: Natural. Alam naman natin may mga kalamidad talaga, may mga bagay talagang hindi maganda na mararanasan natin habang tayo ay nandito pa sa mundo. Pero again, looking forward tayo sa eternity, Pastor.
1: Yes. 'Yan
0: talaga. At totoo lang, Pastor, bakit ko sinasabi 'to, bakit ko sinishare 'to? Kasi maaring yung mga iba nating kaagapay nagkakaroon ng fear nga. Because of the news that we've been hearing, 'di ba, all
1: right.
0: over the world.
1: Yes.
0: At yung mismong nararanasan natin dito sa Pilipinas, talagang maliligligliglig ka din, 'di ba,
1: right.
0: at one point. Pero minsan kailangan lang din natin mapaalalahanan 'di ba, na merong malaking Diyos, yes, na may akda, may control, may hawak ng lahat ng bagay, 'di ba? So kung meron man tayong mga fear talaga, eh so isuko talaga natin, ibigay natin sa Lord 'yan. At hayaan natin na 'yung kapayapaan na mula sa Panginoon 'yung maghari sa puso at saka sa isipan natin.
1: Yes, and one more thing, Pastor, when you are properly grounded in your faith in God, nandun ka sa truth, Pastor, eh. Mm-hmm. Hindi ka madadaya, hindi ka malilito. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, napakalaki ng effect po sa atin bilang tao nung pagkalito, pagkadaya, kasi yeah, it causes us to become stressed. Mm-hmm. Ano ba nangyayari? We are not sure of what's happening sa mundo. Maaari mo maapektuhan ito yung buhay natin. Pero kapag nandun ka sa katotohanan ng salita ng Diyos, meron kang assurance, eh. Meron kang peace, Pastor. Mm-hmm. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa kapaligiran, alam mo na andyan ang Panginoon, na hawak-hawak ka, kontrolado niya. God is in control of everything.
0: Yes, Pastor. Kumbaga kahit na ma-distract ka minsan ng mga negative news na nababalitaan natin, it's normal bilang tao, Pastor, you would really react, eh.
1: Yes.
0: Diba? Pag may mga hindi magagandang nangyayari sa paligid. Pero kung ang pundasyon mo kasi yung pananampalataya mo sa Panginoon, you would always go back to that, eh.
1: Yes.
0: Naramdaman mo in a moment yung mga pagkabigla, pagkagulat, pagkatakot, right, yung iba-ibang emotion, Pastor. Pero yes, habang pinoprocess mo yun, babalik ka dun sa foundation mo pa rin. Right. Eh. Kapag ang pundasyon mo talaga, yung pagtitiwala sa Panginoon.
1: Yes.
0: At siyempre, sa mga young people, habang bata ka, eh talagang laliman mo na. Diba? May dalawang klase daw kasi, Pastor, ng paglago. Eh yung paglago na palalim, diba? At yung paglago na mabunga. Right. Diba? So, pag ang paglago mo, eh nauna yung pamumunga, tapos hindi malalim yung pundasyon.
1: Yes.
0: Diba? Kasi maaring may namumunga naman talaga, Pastor. May mga right, fruit naman talaga yung, kumbaga yung pananampalataya ng isang tao. Pero pag dumating yung unos, dumating yung mabigat na pinagdadaanan, dahil right, mababaw yung foundation, eh mabilis na mabunot, ma-distract, 'di ba?
1: Yes,
0: o bumabagsak talaga. So kailangan ay bigyan natin ng ano rin, Pastor, ng effort or ng panahon yung paglalim, kasi Pastor, ngayon pinag-uusapan natin usapang maturity, eh.
1: Right.
0: Pag pinag-usapan natin maturity, Pastor, hindi lang spiritual maturity 'to, no? Yes, in general talaga na maturity, dapat talaga tayo ay ano rin, natututo.
1: Right.
0: 'Di ba? Kailangan nating matututo sa kamalian natin. Yan ang mga ano, eh, Pastor, nagmamature, eh. Natututo sa mga mali niya, 'di ba? Na alam, yes, mo na nga yung resulta. Kapag ginawa mo ang isang bagay, eh katulad pa rin yung dati, you know the result already.
1: Right.
0: So kung alam mo na yung resulta niyan, what do you expect? Nag-expect ka ba ng ibang result?
1: Right.
0: 'Di ba? So ibig sabihin, kung hindi yan nag-work at merong kailangan mabago, eh kung gusto mo ng totoong resulta, you cannot do the same thing over and over. You cannot commit the same mistake over and over.
1: Right.
0: Yan. At again, Pastor, balik tayo dun sa ating kwentuhan, no? Usapang maturity, yes, ang ating pinag-uusapan. Pero bago tayo tumalan dyan, Pastor, gusto ko lang batiin yung isa kong kaibigang Pastor at kumpare. Kuya Anton. Kuya Anton Mahilom. So kung hindi nyo kilala yan, kung pumupunta kayo sa ano, Pastor, sa Pandi Manila, Pastor, di ba? Yung mga lalagyan nila ng ano, ng tinapay,
1: right,
0: eh, may artwork doon. So yung artist, isa sa mga artist noon,
1: wow,
0: eh kumpare natin si Kuya Anton Mahilom. And yung father nila is also a national artist. Pamilya ng pastor to,
1: wow,
0: para po sa hindi, nice, nakakaalam, no? So
1: yes,
0: sa lahat sila talaga magagaling na pintor. Sila magkakapatid. And recently may mga ano rin sila, may mga interviews din sila sa national TV, di ba? Sharing their artwork. So ayun lang, gusto ko lang batiin kasi nakikinig sila ngayon sa atin, Pastor.
1: Wow,
0: yung buong pamilya niya talaga. Sumusubaybay yung family niya, yung mother pa niya, na meet ko nung nakaraan lang, eh sharing na talagang sumusubaybay dito sa programa ng DZAS. At siyempre shout out po sa lahat ng mga kaibigan po natin na patuloy na tumututok po at sumusuporta dito po sa ating programa at sa iba pa pong programa ng,
1: yes,
0: DZAS. And yun nga, tuloy na po tayo sa ating usapan at kwentuhan ngayong gabi at sa ating ito na yung pinakahuli, Pastor, eh. Doon sa,
1: yes,
0: ano, doon sa mga points natin.
1: Right.
0: Siguro kung bibigyan natin ng quick recap, no, yung katanungan na sinasagot natin. Sabi po kasi nung kaagapay natin, eh maganda gabi po, Kuya Pastor. Matagal na po ako sa church. So ibig sabihin, matagal na sa simbahan, pwedeng religious siya, or maaaring yung mga magulang niya ay lumaki na sa Christian church. So he also grew up in a Christian community. Sabi niya, lagi ko po ine-evaluate sarili ko kung nag-grow po ako sa Christian faith ko. So ano po ang mga palatandaan ng isang immature na Christian? So yan po yung pinag-usapan natin. yung katanungan po ng kaagapay natin, ano daw yung mga palatandaan ng isang immature na Christian? So, and yun po sa mga sagot ng mga kaagapay natin, no? So tinanong po natin yung iba't ibang uri ng tao, eh, no? Pastor, kung bakit ibang age bracket, 'di ba, Pastor? Tinanong natin at yung mga, lalo na yung mga matatagal na rin sa pananampalataya at matatagal na sa paglilingkod. Ano ba yung mga signs ng isang immature na Christian? Sabi nila, ito yung pinaka-common. Kumuha tayo, Pastor, ng 14 to 15 na mga common na answers. So ito yung top 14. Sabi nung number 1, punong-puno daw ng dahilan para hindi makadalo sa pananampalataya. So that's the number 1. So napag-usapan na natin yan. Talagang walang commitment pagdating sa pagdalo sa gawain. Pangalawa, yung mga mabibilis daw ma-offend. So pag tayo daw ay lumalalim na bilang isang mananampalataya, dapat di na tayo madali ma-offend, eh.
1: Right.
0: Diba? Kasi ang katotohanan, mahirap nga naman ituwid ang isang tao na kapag pinaalalahanan mo, ay offended agad.
1: Right.
0: Diba? Yes. So, and pangatlo, dahil dyan, ang isa daw sa sign pa ng immaturity, yung prioritization. Hindi daw inuuna si Lord. Kasi pag nagmamature na ang isang Christian or ang isang tao sa kanyang pananampalataya, nagbabago talaga, Pastor. Right. Diba yung mga priorities?
1: Yes, lalo na kapag nakakita na ng ibang priority sa loob ng church.
0: Tsaka, Pastor, kasi diba dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, iba talaga yung nagpapasaya sa atin.
1: Right. Yes,
0: iba talaga yung, kumbaga, sabi nga, if time is equals to something valuable. Sabi nga nila, gold, Pastor, di ba?
1: Yes.
0: Kung ang oras ay mahalaga, saan mo nilalagay yung oras na yun?
1: Yes.
0: Diba? So kapag sabi rin ng salita ng Panginoon, kung nasan daw yung kayamanan ng tao, nandun din yung kanyang puso. So kapag ang isang tao nakita na yung kagandahan, kabutihan, kahalagahan ng Panginoong Diyos, eventually, nagta-transition talaga yung priorities ng isang tao.
1: Right.
0: Dun sa mga bagay na alam niya makakalugod sa ating Panginoong Diyos.
1: Yes.
0: Hindi lang usapin ng simba, pagsisimba to, Pastor.
1: Yes,
0: in every aspect,
1: right,
0: ng kanyang buhay, talagang makikita mo, nagiging priority na talaga ang Panginoon. At
1: yes,
0: yun nga, so isa sa sign daw yan, Pastor, na yung priorities ng isang tao hindi pa rin nababago. Huli pa din si Lord. O laging may dahilan pagdating kay God.
1: Right.
0: At dahil dyan, kadugtong nito, sabi, hindi daw consistent yung mood or yung madali yung magbago yung mood. Diba? Very
1: yes,
0: moody. So kung kanina, Pastor, mabilis ma-offend, ito naman, very moody. Parang ngayon, mainit.
1: Right.
0: Di ba, Pastor, pwede ba yun? Sabi sa Bible, di ba, Pastor, nire-rebuke din ng Word of God yung mga lukewarm,
1: yes,
0: na Christian. It's either ikaw ay malamig or mainit, eh.
1: Yes.
0: Di ba? So dapat may consistency na tayo pagdating,
1: right,
0: sa ating emosyon.
1: Hindi talaga pwede, Pastor, na maligam-gam tayo sa paglilingkod.
0: Yes,
1: eh,
0: Pastor. And yes, dito, Pastor, pinag-uusapan natin mood, eh. So it has something to do with our emotions, diba?
1: Right.
0: So kapag ang isang tao kasi, Pastor, alam niya kung paano i-manage yung thoughts niya, yung isipan niya, Pastor, di ba? Tayo, Pastor, ang dami nating concern, ang dami nating iniisip. Minsan may mga nanggugulo pa na hindi naman,
1: yes,
0: dapat na sa utak natin. Pero nandyan, eh, di ba? Nandyan kasi finifeed natin habang bata pa tayo lalo, Pastor.
1: Okay.
0: Or immature tayo. Marami pa tayong mga finifeed sa isip natin na hindi naman natin talaga kailangan.
1: Right.
0: Kumbaga nakakagulo lang talaga. So nahihirapan tayong i-manage yung thoughts natin. So naapektuhan yung moods natin. Di ba? So ganun din. May mga paano mo nga naman pagkakatiwalaan ng isang tao na pabago-bago yung mood, di ba?
1: Right.
0: Masipag ngayon, maya-maya, mamaya tatama rin na.
1: Yes.
0: Di ba? Anong wala ka, anong i-expect mo na result, di ba? Kapag,
1: yes,
0: binigyan mo ng responsibilidad dong tao na to. So, hingga nun din, pati ang, Pastor, yung pag-abot sa kapwa, di ba, Pastor? Tayo bilang mga Christians, hindi ito sumpong-sumpong, parang nilalagnat, Pastor.
1: Mm, yes.
0: Di ba? O nilalagnat ka na naman, ano ka na naman, active ka na naman,
1: right,
0: na mag-share ng Word of God. Ngayon, maya-maya lang or kinabukasan lang, iba
1: wala
0: na naman yung mood mo, di ba? So hindi pwedeng ganun, eh.
1: Right. Kasi po, actually, kawawa yung ating mga kaluluwa na we are trying to bring back to the Lord. Kasi also, tinitingnan din nila kasi tayo, eh, di ba, Pastor? Kaya yung mga taong ganun na parang pabago-bago sila, minsan mainit, minsan malamig, napakahirap, kumbaga unreliable in a way, Pastor.
0: Exactly, Pastor. Hindi mo mapagkakatiwala. Lalo na sa atin, Pastor, bilang mga leaders, di ba? Bilang mga mga pastor. So, pag i-identify mo yung mga workers sa church,
1: right,
0: may mga responsibility na kailangan kang ibigay, ang hirap na ipagkatiwala. Lalo ang may kinalaman sa kaluluwa.
1: Yes.
0: Pastor, sa kabutihan ng kaluluwa or 'di ba? Parang ang hirap na ibigay natin dun sa mga tao na hindi consistent.
1: Right. Kaya ang hirap kasi ang ending, we are misrepresenting God sa mga tao. Kaya parang tingin nila, teka, ano naman yung Diyos niyo eh? Kasi mga incompetent kayo, kaya ayaw namin pumunta dyan. So sometimes it is the reason why people don't come to God.
0: Yes, Pastor. So mahalaga yon na tayo right. talaga intentional din na tignan or i-observe yung mga sarili natin yes, if we are really maturing in the faith. Another sign daw ng immaturity, Pastor, is yung laging late.
1: Yes, diba? Pas, napakadaming ganyan, Pastor. Sobra. Noong nakaraan nga na tinapik natin yan, ano, sobrang napag-usapan at na-center natin yan. Kasi marami talaga nagsasabi na they love God, they really want to serve God, they want to be a disciple, pero dadating, patapos na.
0: At saka, Pastor, pag pinag-usapan kasi yung pagiging late, kung siguro meron man akong natutunan, Pastor, no? Sa, sa value of being on time. Yes, eh, ito, so. Ang pinaka-core nito is respect, Pastor.
1: Yes,
0: yung so, value of tama. Respect. Kasi, ibig sabihin nun, pinapahalagahan mo, unang-una sa lahat. Halimbawa, pinag-uusapan natin yung pagdalo sa gawain, for example. Right, di ba, Pastor? So, ito ay para sa Panginoon eh. We always give the best for God. Di ba? Alam mo, ina-anticipate mo na agad yun. Halimbawa, meron kang Monday to Saturday, Pastor. Yung linggo, ina-anticipate mo na yun eh. So, wag kang magpuyat ng Sabado.
1: Right.
0: Or kahit puyat ka, merong sabihin na natin, merong talagang dahilan bakit ka napuyat. Pero hindi rin enough na reason yun for you to be late the following day. At alalot ikaw ay magsiserve.
1: Yes. Diba?
0: So, hindi nga lang sa magsiserve to, Pastor. Ito, generally speaking, diba? Na dapat talaga, hindi tayo nalilate. Hindi nga lang sa pag-church, Pastor. Kasi ang pagiging late daw, kawalan daw ng respeto dun sa oras ng iba.
1: Yes.
0: Diba? So, kaya ang pinaka-foundation nito talaga is, of course,

0: to summarize, yung Filipino time daw, ang pinagmulan talaga noon, eh, rebellion. Nagre-rebelde yung mga Filipino during the American regime, di ba? Nasakop tayo ng mga Amerikano.
1: Yes,
0: tapos parang yun yung paraan nila ng pagre-rebelde. Right. Nagpapakalate sila.
1: Ah,
0: sabay-sabay silang nagpapakalate para as a sign of rebellion. Siguro, lumipas yung panahon, di ba? Na-adapt na nung culture natin, right. Pastor. So, na-adapt na nung culture. Para lang may konting background kayo, pwede nyo pong i-legit check yan. Napanood ko lang yan.
1: Yes.
0: Narinig ko lang po yan. And namangha din ako, okay, yung pala yung pinagmulan ng pagiging late ng mga Filipino daw.
1: Yes.
0: At alam naman natin, kilalang kilala daw, di ba, Pastor?
1: Right.
0: Yung culture na yan.
1: At saka may pinsan pa yan pa sa yung pagiging late. Talking about the Filipino culture, yung mamayana, Pastor, yung manyana habit, tinawag na. Natin. Parang pinsan yan ng pagiging late.
0: Intentionally.
1: Manyana lang.
0: intentionally na dinidelay mo.
1: Right, oo. Hindi mo siya pinaprioritize.
0: At dahil dyan, Pastor, yung kadugtong nito, isa daw sa sign ng immaturity ng mga Christian is that we don't read the Bible day and night. So, hindi araw-araw nagde-devotion.
1: Yes, Pastor. So, napakaraming may ganyang problema.
0: Diba? Kasi, Pastor, yung mature na Christian daw, talagang alam niya
1: right.
0: Na kailangan niya na kumain every day ng spiritual food.
1: Opo.
0: At yan din naman yung sinasabi ng Word of God that we have to read the Bible day and night. Kasi yung mga tao daw, Pastor, totoo lang, Pastor, maganda yung sinasabi ng Word of God. Why do we need to spend time reading the Bible day and night? Kasi daw yung mga tao na babad sa salita ng Diyos ay para daw isang puno na nakatanim. Diba, Pastor? Sa tabi ng ilog na kahit anong mangyari, hindi mamamatay.
1: Yes.
0: Diba? Kasi talagang nagdumadaloy at nag-uumapaw.
1: Yes.
0: Diba yung tubig na nagbibigay buhay doon sa puno. So may mga maaaring may mga seasons na dumating na may season ng tag-araw, tag-init, 'di ba, Pastor? May iba't ibang season na pwede kang maranasan, pero pag nandun yung salita ng Diyos, babad ka sa salita ng Panginoon, mananatiling buhay.
1: Yes.
0: Yung spirito mo, mananatiling meron kang panlaban. Eh.
1: Right.
0: Sabi nga, Pastor, sa armor of God, diba? The word of God is the sword of truth. Diba?
1: Right. Okay.
0: Yun yung sword of the spirit, diba, na tinatawag.
1: Yes.
0: So, para malabanan natin yung mga kasinungalingan ng kaaway sa ating mga isip, sa ating mga buhay, we needed to really spend more time reading. Sharpen the sword, ika nga, Pastor.
1: Yes, totoo yan, Pastor. Panlaban natin yan, lalong-lalo na ang daming fake news ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Lahat na AI na, pati yung hindi totoong mga information. So, at least we are rooted and properly grounded. How we will do that? Tama yung sinasabi po ni Kuya Pastor. Dapat i-include, talagang dapat meron tayong daily devotion, daily encounter with God. Talagang aralin natin. Kasi kung totoong mahal mo talaga ang Panginoon, alam mo yung gusto mo laging marinig, malaman kung ano yung nasa puso niya. And the only way na na meron siyang communication sa atin is through prayer and through His Word itself. So,
0: at saka doon tayo, Pastor, mag-acroad ng ng establish the values. Diba, na tinuturo sa atin ng Panginoon. Talaga yung exposure natin sa Word of God. Malaki yan Malaki yung contribution yan. Kung paano na-form yung isip natin bilang tao. So sa mga young people na nakikinig, diba, huwag ka lang makinig ng makinig sa mga tao sa paligid mo. Ikaw din mismo, you have to seek and you have to search, you have to spend time reading the Bible. And you will be amazed kung paano nagkakaroon ng wisdom. 'Di ba yung mga tao na nag-spend talaga ng time reading His Word.
1: Yes.
0: At nakaka-amaze yan. I would really challenge and I would really encourage yung mga young people na basahin natin ang Word of God. We really have to spend time reading the Word. At yun nga, dahil din, Pastor, ang isang tao kasi, Pastor, kapag pagbabad ka nga sa Word of God, natatransform yung mind mo, di ba?
1: Yes,
0: hanggang natatransform yung heart mo, hanggang natatransform na yung buhay mo.
1: Right.
0: Ang eventually, nangyayari sa'yo, nagiging teachable ka.
1: Yes, opo.
0: Di ba? So, yung isa daw sa sign, Pastor, ng immaturity, yung hindi marunong makinig ng mabuti.
1: Ay, marami rin ganyan.
0: Hindi attentive listener, di ba? Maaaring,
1: right.
0: Pastor, ba, ipaulit-ulit mo ng pinagsasabihan, pinapaalalahanan, or ang tagal na nasa simbahan, sabihin na natin, Pastor, you are attending the church for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years even. Tapos walang nababago.
1: Yes.
0: Diba? There's a problem, I think, diba? When it comes dun sa, listening skills ba yung problema? Diba? Bakit hindi tayo nag-grow? Kasi hindi tayo pwedeng masatisfy or maging kontento na tayo ay tagoupo lang habang buhay.
1: Yes, that's true.
0: Kasi, Pastor, pag sinusog mo ang Word of God, it would really motivate you.

0: to be part of building God's kingdom.
1: And when you love the Word of God, you cannot stop growing, Pastor. And the end point talaga ng faith natin na to, eh, yung pag-share natin sa iba nung natanggap nating love galing sa Panginoon.
0: Yes.
1: And dahil dun, magsusumikap ka na mas lalo mong makilala deeper si Lord. Kaya dadating talaga yung point na tatayo ka, tapos sasabihin mo sa maraming tao, mahal din kayo ng Diyos katulad ng pagmamahal niya sa akin.
0: Amen, Pastor. Agree dyan. Agree ako dyan, Pastor. And gusto ko lang, Pastor, magbasa ng mga nagko-comment po sa ating Facebook Live. At batiin na rin natin sila. Happy listening po kay Sir Rostum Walan. Good evening po. At nandyan din, nakikinig sa atin si Josh Mohal from Japan. Sabi niya, good evening po, Pastor Andrew. At sabi niya, dito po sa Japan, maiiwan ka sa lahat kapag late, kahit 1 minute lang. Di ba, Pastor, cultural talaga eh.
1: Right, totoo po.
0: Yung pagiging late at saka yung pagiging on time is part of a culture din. Pwede kang maapektuhan ng kultura.
1: Well, sa US nga, Pastor, di ba, sabi nila, time is gold. Sa Pilipinas lang naman parang hindi.
0: Pero ako, Pastor, depende rin siguro, Pastor, sa family na kinalakihan mo, sa values na kinalakihan mo. So, ibig sabihin, we can create an atmosphere.
1: Right.
0: In spite na meron tayo nung sinasabi ngang Filipino time, pwedeng maging myth na lang yan.
1: Yes.
0: Diba, eventually.
1: We can break it. Opo.
0: Exactly, Pastor.
1: Yes.
0: We have the power to break. Kasi sabi nga, Pastor, what you permit would continue. Hanggat pinipermit natin yan, magpapatuloy yan.
1: Yes.
0: So, kung ika-cut off natin yan, dun sa mga circle of influence natin, di ba? Dun sa community kung nasan tayo. At sabi nga, Pastor, sa mga kabataan, di ba? Turuan natin yung mga bata by example na makita talaga sa atin, sa mga simbahan natin, sa mga communities natin, yung pagpapahalaga sa oras. At happy listening din po kay Marlon Aborde, kay kumparing Marlon, kay Miss Trisha Dimanlig. Bless Wednesday din po. At nandyan din si Sir Angelo Pereda. Sabi niya, shout out Pastor John and Pastor Andrew. Mga, nabati pa tayo, Pastor, mga poging mga man of God.
1: Yes.
0: Mana lang po sa inyo. At maraming salamat din po sa pakikinig kay Tita Teresita Alihaga. Sabi niya, blessed evening po, Pastor Andrew and Pastor John. At
1: nandyan
0: din po si Pagaura Jaja. At si watching from UAE, si Ma'am Rosalinda Buico. Happy listening po sa inyo at nawa kayo po ay napagpala po, sa gabing ito. At kung meron po kayong mga comments or kung gusto niyo pong magbigay ng inyong opinion din patungkol po sa mga pinag-uusapan natin, ay feel free po to send in po yung inyong mga comments. At yun nga po, sa usapang maturity po tayo, no? Kasi yun po yung prayer talaga natin, that na maraming Filipino talaga. Hindi nga lang, Pastor, sa mga simbahan natin eh, ang prayer natin na mag-mature, no?
1: Yes.
0: So, kumbaga, generally speaking, yung mga Filipino, especially the younger generation, eh maganda talaga na mag-evaluate tayo, di ba? Sikapin natin na dun sa mga maliliit na bagay. For example, Pastor, ngayon may mga usapang, di ba, ang everyday na maririnig mo sa news, usapang corruption. Eh, saan ba nag-uumpisa ang corruption? Di ba, hindi naman nag-uumpisa yan dun sa matataas na sangay ng gobyerno. Actually, kung sa even dun sa mga community where we are, pwedeng magkaroon talaga ng corruption. Naalala ko nga, Pastor, meron akong isang in-example sa church. Sabi ko nga, parang ganito yan, Pastor. Natawa tuloy ako dun sa example ko, no? Pastor, merong party. Dun sa party, bilang yung bisita.
1: Yes,
0: ngayon, nagluto ng Shanghai, yung nagpa-party. Yung Shanghai, sakto lang sa bisita. So, ang instruction niya, isa-isa lang ang kuha ng lumpiang Shanghai, Pastor.
1: Yes,
0: kaya lang, meron dun sa mga umattend na mga bisita, mukhang kahit na napaalalahanan, meron talagang matinding desire o pagnanais, di ba? Kumuha ng higit sa isa. So, ibig sabihin, dahil dun sa pagkuha niya, ng higit dun sa nararapat, merong hindi makakakain. Diba? At nagkakaroon nito eventually ng ripple effect. So, ibig kong sabihin, may mga values kasi tayo, Pastor, na bagamat minsan maliit lang sa pananaw natin.
1: Yes.
0: Diba? Hindi, maliit lang naman yung pwede maging epekto nito. Kaya ginagawa mo eh.
1: Opo.
0: Feeling mo makakalusot.
1: Yes.
0: Pero when it comes to values, ito po ay core.
1: Right.
0: Ng being natin bilang mga tao. Nabibitbit mo to eh, kahit saan ka magpunta.
1: Yes.
0: Diba? So, mahalaga na lahat tayo mag-grow tayo dun sa mga values na dapat na naka-anchor, especially sa Word of God. Kasi malaking bagay to eh. Pastor, kung gusto na, hindi, maaring hindi natin totally ma-eradicate yung mga bagay that we hate today, 'di ba? Right. Maraming bagay kasi ngayon sinisigaw natin na magkaroon ng pagbabago, 'di ba? Pupunta tayo sa kalsada para isigaw, 'di ba, yung karapatan natin, i-practice yung right natin, 'di ba? Yes. Of freedom of speech, 'di ba? Yung ganoon. Pero ang tanong dito, paano tayo magkakaroon ng result?
1: Right.
0: 'Di ba, babalik pa rin tayo, Pastor, doon sa mag-uumpisa yan sa atin bilang mga tao, 'di ba?
1: Yes, opo.
0: Yung integrity natin may nakatingin o wala, dapat ginagawa natin yung nararapat at naaayon.
1: Yes.
0: So, yan, Pastor, ako siguro hindi na, ayoko masyadong maging political, pero when it comes to maturity kasi and values, mag-evaluate tayo pare-pareho, hindi tayo right. pwedeng point ng point ng fingers natin. And hindi yes. din ibig sabihin that you are the loudest person in the room, ikaw na rin yung tama.
1: Right.
0: Diba? Or sabihin natin, ikaw yung pinakamagaling mag-English sa lahat, ikaw na yung tama. Or ikaw yung pinakamaraming pera, ikaw na yung tama. That's yes. not how it works. Diba? So, mahalaga na meron lahat tayong pinagkakaisahan. At pinagmumulan talaga nung values at nung foundation for all of us to have an equal standard of who is mature, what is mature, what is noble, what is right, and what is not.
1: Right. And also, Pastor, nakikita ko, no, napaka-importante sa part na to rin talaga na we need to admit that we have to grow, Pastor. Kasi minsan, no, lalo-lalo na yung ibang mga tao, ayaw nilang tanggapin na meron silang pagkukulang na kailangan talaga pa nilang mag-grow. Nananatili na lang sila doon sa lugar na kung nasaan sila. So, mediocrity, Pastor. Mm-hmm. No? Okay na to, pwede na to. Kaya, pag dumating sa punto na kagaya niyan, may pinagdadaanan yung bansa natin, yung komunidad natin, yung church natin, hindi natin matulungan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung ating knowledge of the problem is very small about it. Kasi nga, we didn't grow ourselves para makatulong tayo dun sa komunidad natin, sa sarili nating bayan. So, mm-hmm. we have to admit that we have to grow up and we have to work it out, Pastor. Kailangan talaga natin pagtrabahuhan yung ating maturity mm-hmm. kasi, Pastor. So, you have to involve yourself sa mga educational materials na matutulungan yung sarili mo to grow
0: mm-hmm.
1: talaga. Kasi kapag hindi, talagang magiging problema mo din yun. Nakikipag-away ka pero ang totoo wala namang iniisip.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo 'yan, Pastor?
0: Saka mahalaga, Pastor, na ako nakikita ko kasi, Pastor, na mahalaga na mag-uumpisa pa rin ito dun sa pagmamahal. 'Di ba? Lahat ng bagay na ginagawa mo should be motivated by
1: right.
0: love.
1: Right. Yes, of course.
0: Diba? Kasi, Pastor, unang-una, sabi nga nila, Pastor, 'di ba? Sabi din ng Word of God that love protects. The first right. intention of love is to really protect.
1: Yes.
0: Diba? So, ibig sabihin yung pagmamahal natin sa Panginoon, dapat din yung una.
1: Right.
0: And then, pagmamahal sa kapwa.
1: Yes.
0: At huli na yung pagmamahal sa sarili.
1: Yes.
0: Kumbaga, we have to be selfless.
1: Right.
0: Diba, Pastor? And marami kasi sa atin, or tayo talaga by nature bilang mga tao, Pastor, yung laman natin, yung desire ng flesh natin, selfish talaga eh. Diba, parang lahat na makakasatisfy or makagratify dun sa desires natin, yun talaga yung mas pinipili natin eh.
1: Yes.
0: And hanggang tayo ay mag-mature na, sa point na mag-mature tayo, magkaroon tayo ng mas malawak na pangunawa sa maraming bagay na hindi yes. lang pala nabubuhay ang tao sa sarili, dun tayo unti-unti, Pastor, na nagkakaroon ng isang maayos na desisyon. Diba,
1: yes.
0: that would really affect everybody around us. Diba?
1: Yes.
0: Kasi yung hindi, kapag ang tao selfish, Pastor, feeling mo, umiikot yung mundo sa'yo eh.
1: Right, tama.
0: Diba? Pero kapag ang tao natutong maging selfless, ang nangyari, nakikita niya kung paano dapat siya nag-a-adjust
1: yes.
0: para sa pangangailangan ng ibang tao. And yung mga institutions natin, yung mga churches natin, is a very good platform.
1: Right.
0: Diba? For us to really educate the younger generation. Yung mga young people, i-involve niyo yung sarili ninyo sa simbahan. Huwag kayong
1: yes.
0: lumayo sa church. Diba? Ang katotohanan patungkol sa salita ng ang Word of God, timeless yung truths niyan, regardless
1: right.
0: of generation.
1: Yes.
0: Diba? Yun yung isang bagay na mapapatunayan natin because the Bible has been existing
1: yes.
0: for a very, very long time. Marami ng tao nag-disqualify eh,
1: yes.
0: diba, sa Word of God. Kasi feeling nila na-oppress sila eh.
1: Right.
0: Diba? Kasi ang marami contradicting dun sa desires ng flesh ng tao eh. Nire-review ka. Ayaw mo nun eh.
1: Right.
0: Diba? Ayaw mong tinutuwid ka, ayaw mong tinatama ka. Pero in order for us to be one, sabi nga pa, so para magkaisa tayo, dapat meron talagang merong pamantayan.
1: Yes, may standard.
0: May standard talaga. At tayo bilang siyempre, mananampalataya, Pastor, never naman nag-fail ang Word of God when it comes to creating yung kaayusan, Pastor,
1: Opo.
0: When it comes to standards. No? Kaya doon pa rin tayo babalik eh. Diba? Doon pa rin tayo babalik sa salita ng Diyos when it comes to maturity. Kaya we are encouraging, of course, young people, open your Bible. Magbasa ka. Diba?
1: Yes.
0: You have to, and ngayon, Pastor, ang dami ng available ng mga social media influencers,
1: right,
0: din. Pastor, yes, na mapapanood natin, yes, online. Sige, ano na ako doon sa yung iba, Pastor, online church.
1: Yes.
0: Pero siyempre, Pastor, as we continue in the faith, hindi naman pwedeng puro online. Eh.
1: Yes, diba?
0: Pero malaking nakakatulong to.
1: Right.
0: Itong tool na to. Kumbaga, since marami ka na rin lang na napapakinggan,
1: yes,
0: ng mga bagay na makamundo, 'di ba,
1: right,
0: sa social media, piliin mo na rin to feed your mind with kumbaga yung mga spiritual din at the same,
1: yes,
0: time ang mga material that binanggit mo kasi kanina, Pastor, material, we needed also to expose ourselves dun,
1: yes,
0: sa mga materials that would really help us mature,
1: right,
0: 'di ba? So marami na ngayon na mga influencers din that has been sharing, 'di ba, yung mga
1: faith journey nila.
0: Exactly,
1: yes,
0: Pastor, so, or they would really teach basically from the Bible, para kang nagba-Bible study na din, eh. 'Di ba? So piliin natin,
1: yes,
0: kung saan ba tayo may expose talaga, 'di ba?
1: Yes.
0: So apart from reading the Bible, expose yourself from those conversation that would really benefit you also. So piliin,
1: yes,
0: mo yung pinakikinggan mo din. Hindi yung nag-i-scroll ka pagdating pag pinag-usapan faith, pag pinag-usapan
1: scroll
0: word of God. Pinapalampas mo lang,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Yes, opo.
0: So is ebeng what anong i-expect mo sa ano sa isang tao kung ang fini-feed niya sa sarili niya lahat mga junk food,
1: right,
0: ika na.
1: Yes.
0: 'Di ba? So ang sabi rin sa Pastor, pag-ingatan natin, 'di ba, when it comes to health.
1: Yes.
0: Pag-ingatan natin yung pumapasok sa katawan natin.
1: Yes.
0: Diba? So, dapat yung pumapasok sa katawan natin, it really nourishes your physical body.
1: Right.
0: So at the same time, ganun din sa spirit. Diba? Kung para mag-mature ang yung spirit, para mag-grow ka talaga spiritually, you have to be careful and you have to be watchful.
1: Yes.
0: Ano ba yung fini-feed mo?
1: Yes.
0: Diba? Sa sarili mo, para makatulong dun sa spiritual mong kalusugan. Eh.
1: Yes.
0: Diba?
1: Opo.
0: So tayo yan, eh. What you permit would really continue. Kung hindi mo, kung ipipermit mo nang ipipermit yung mga bagay na hindi maganda. Alam mo yan, eh. Pastor, 'di ba? Tayo kasi meron tayong may free will na tinatawag.
1: Yes.
0: 'Di ba? Tayo yung pumipili kung saan natin talaga ini-expose yung ating mga sarili. 'Di ba? So maging maingat tayo kung saan natin ini-expose yung ating mga sarili. What,
1: yes,
0: you listen to, what you read, 'di ba? What conversations, yung madalas na conversation mo with people, lahat 'yan contributor, eh, para,
1: right,
0: dun sa maturity mo as a person. Yan. So kaya mag-ingat tayo, mga young people, ha. Sabi nga ng ating isa pang pastor na hindi natin kasama ngayon, happy listening sa iyo, Pastor Iel. Sabi niya, magandang gabi po,
1: wow,
0: sa inyo mga pastor.
1: Shout
0: sabi
1: out.
0: Niya, spiritual maturity starts with regeneration from accepting Christ and being transformed into His image. So tama yun, Pastor. Di ba? Talagang yung spiritual maturity, mag-uumpisa yun talaga dun sa personal at saka totoong relasyon sa ating Panginoong,
1: yes,
0: Diyos.
1: Opo.
0: Kung wala ka rin namang relationship kay Christ talaga, hindi ka rin naman talaga mag-grow.
1: Totoo po yan.
0: So kaya pag-ingatan po natin talaga yung ating mga puso. Kanino ba talaga yung allegiance ng heart natin? Kanino,
1: yes,
0: ka ba loyal? Kanino ka ba faithful? Kanino ka ba talaga tapat?
1: Yes.
0: Diba? So yan, usapang maturity, mag-uumpisa sa puso pa rin to. So yun, Pastor. Kasunod daw noon, yung isa sa sign ng immaturity, kanina binanggit natin, Pastor, hindi marunong makinig, eh. So,
1: yes,
0: yung lack of attentiveness, di ba,
1: right,
0: sa Word of God, or submission, sabihin na natin. Hindi kasi pwedeng nagandahan ka lang, eh.
1: Yes.
0: Di ba, yung mga taong tunay na nakikinig ng mabuti, Pastor, nung narinig nila yung tama at na-convict sila, ang kadugtong nun, yung actions nila, di ba, magta-translate,
1: yes,
0: yun into,
1: right,
0: action. So, yung iba naman, yung mga isa, another sign of immaturity is yung na-offend when it comes to giving, Pastor.
1: Yes.
0: Sa pagbibigay, siguro hindi lang sa pagtatites yung pinag-uusapan natin. Yung pagiging generous, Pastor.
1: Right.
0: Diba? Kasi, Pastor, pag pinag-aralan talaga natin ang spiritual maturity, may kinalaman din dun.
1: Right, 'di
0: ba yung puso ng tao, yung pagiging selfless natin.
1: Yes.
0: Na habang nagmamature tayo din in the faith, mas nagiging tayo, sacrificial or nagiging giver talaga tayo.
1: Well, may sinabi din naman kasi ang Bible, Pastor, na sinabi niya na where your money is, there your heart will be. So, in terms of finances kasi talaga, meron din discipline ng Panginoon, mm-hmm, na itinuro sa atin, no. Napaka-importante din talaga na yung ating sarili is fully submitted sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: May mga tao kasi may mga tao sa loob ng church, they would say na, I will follow God, no, pero hindi niya binibigay yung full kasi nga yung finances niya hindi kasama.
0: Mm-hmm.
1: So napaka-importante po na yung ating whole being is submitted to the Lord. Walang yes. ano exemption, even our business, no, yung negosyo natin, yung ating way to earn our living, dapat fully submitted sa Panginoon. Alam ng Lord lahat.
0: Yes. Saka pastor, sa ibang tao kasi parang maliit na usapin eh. Di ba?
1: Right,
0: pagdating, or sabihin natin, for other people, it's a very controversial topic yes, na dapat hindi pinag-uusapan sa simbahan kasi it's money. Di ba?
1: Yes.
0: Pero ang tanong dito, si Christ ba or si God ba, eh binanggit ba yan sa word, di ba? Doon sa
1: yes,
0: kanya mga
1: opo.
0: Itinuro. Eh bahagi ng tinuturo ng Panginoon. Pero
1: yes,
0: ang tanong
1: opo.
0: Dito, eh saan ba mas concerned si God? Concerned ba si Lord doon sa pera natin? O concerned si Lord doon sa atin mismo, sa puso natin?
1: Yes, opo.
0: Kasi every time that God, pastor, ito, yung bagay na natutunan ko when it comes to money, si God, ang every time He would mention, di ba, something about mammon, yung, di ba, yung
1: right.
0: mga riches
1: yes,
0: of the world,
1: opo.
0: Pastor, eh, warning yung binibigay niya sa tao.
1: Yes, opo.
0: Di ba, kasi pastor, ang pera daw, o yung mga yaman ng mundo, eh maaaring magdulot daw ito ng greediness sa tao. At
1: yes.
0: doon niya winawarn tayo eh.
1: Yes.
0: God has been warning all of us not to grow a greedy heart. Kasi pag
1: right.
0: naging greedy daw ang puso ng tao, pastor, doon daw tayo nawawala ng pakialam sa iba
1: yes.
0: or doon sa pangangailangan ng ibang tao sa atin. So lahat tayo pakabig. Kasi
1: right.
0: nga nagiging greedy ka na, hindi mo
1: yes.
0: na-check yung heart mo eh. Diba? At kadugtong nito, nawawala na ng halaga sa isang tao yung kanyang spiritual needs. Kasi
1: right.
0: nabubulag na siya eh.
1: Yes.
0: Doon sa mga practical na needs. Parang sa isip niya siguro, deep within his heart and mind na, hindi, baka naman hindi totoo yung heaven, hindi totoo
1: right.
0: yung
1: yes.
0: Eternal life. Diba?
1: Yes.
0: Nalilimit eh.
1: Nagkakaroon
0: ng hadlang for you to see the eternal things. Just because ayan sa harap mo yung mga bagay na material.
1: Yes.
0: Diba? Kaya tinuturuan tayo ng Lord by principle as we mature in the faith na lahat ng bagay daw, pastor, na binibigay sa atin ng Panginoon, tama lang na magsikap tayo. Hindi
1: yes.
0: naman masama yumaman, pastor.
1: Opo.
0: Pero yung ating pagsisikap, sabi nga, magsikap ka, pero dapat yung boundaries ng pagsisikap mo, pastor, lahat ng bagay na ginagawa mo, dapat may katapatan, pastor.
1: Yes,
0: ginagawa mo lahat honestly, di ba?
1: Right.
0: With honesty. Parang yun, reminder na rin to sa lahat. Huwag tayong maging greedy, eh. Di ba?
1: Yes.
0: Pastor, kapag ang isang tao kasi greedy, doon siya nag-uumpisa mag-isip, eh.
1: Right.
0: Na gumawa ng hindi gumawa ng hindi tama or
1: yes.
0: manlamang ng ibang tao because of that greediness. Kasi ang tao by nature daw, sir, hindi tayo masasatisfy talaga.
1: Right.
0: Diba dati ang prayer mo lang makakain lang kayo 3 beses isang araw.
1: Yes.
0: Diba ngayon hanggang nangyayari na yun, hanggang eventually, Lord, baka naman pwedeng ganito, baka naman pwedeng ganyan. Dati 1,000 lang yung pinagpipray mo. Dati maayos na trabaho lang, Lord,
1: yes.
0: baka pwedeng ma-promote.
1: Meron pa nga nakikipag-deal na sa Panginoon eh. Bigay mo lang sa akin to, Lord, ibibigay ko yung ganito.
0: Ayun na nga, pastor, parang gusto pang si Lord yung mag-submit sa kanya, di ba? So makikita mo, pastor, di ba? Parang ang pera talaga, pastor. Sabi nga nila, it doesn't change the heart of a person.
1: Yes.
0: It exposes what's really in our hearts.
1: Right.
0: Di ba? So kaya nga, pastor, kahit ang mga believer, di ba? Kung isip mo yung mga maraming tao, pastor, sa panahon na wala sila, grabe yung desperation.
1: Yes.
0: Di ba? Parang they would really, maraming tao nalalapit sa Panginoon sa panahon na walang-wala sila.
1: Yes. Opo.
0: Kasi nagagamit talaga, pastor, kasi wala ka ibang nakikita. Eh.
1: Yes.
0: Diba, nakikita mo lang yung kalakihan ng Diyos. Pero
1: right.
0: yun nga, nung nandyan na, nabigay sa atin minsan yung mga blessing, nakakalimutan natin yung giver. At
1: yes.
0: Nagpo-focus tayo dun sa gift, diba, na,
1: yes, okay.
0: na-receive natin.
1: Right.
0: So kapag ganun ang nangyari, hindi na natin, nagiging hadlang siya eh.
1: Yes,
0: so kung yan nagiging hadlang, eh siguro si Lord sa pagmamahal niya sa atin, sige, yung anak ko, nung binigyan ko ng ganito, imbis na nalapit, sa
1: napalayo.
0: Akin, napalayo pa.
1: Right.
0: Parang ayoko naman yatang malayo sa akin yung anak ko. Tatanggalin ko na lang. Diba? So pwedeng disiplinahin din tayo ng Panginoon sa ganung aspeto. Kaya
1: right.
0: ang usapin, pastor, ng when it comes to giving, anything daw na higit dun sa pangangailangan mo na, pinagpala ka ng Diyos, pastor.
1: Yes.
0: Higit dun sa pangangailangan mo, yung binigay sa'yo ng Panginoon. Ang intention ni God, eh hindi para maging greedy ka.
1: Right.
0: Kundi ang intention ng Panginoon, maging daluyan ka ng pagpapala.
1: Yes.
0: So anything that is more than what you need is for you to give to other people. Right. You have to give as much Amen. As you can. Diba? Yes. So lalo na pagdating sa gawain ng Panginoon sa simbahan. Kasi yung ibang tao, diba? Yun lang siguro fair warning din. Mag-ingat din tayo dun sa mga leaders din ng mga churches natin. Kung may greedy heart sila, i-rebuke din natin.
1: Yes.
0: Pero hindi dapat maging dahilan para hindi tayo magtapat dun sa dapat nating ginagalawa. Ako, Pastor, ganun ko nakikita. Eh. Right. Marami kasi sa atin, we fear yung pagtutuwid o pagre-rebuke dun sa mga leaders natin. Yes, so what we permit would really continue.
1: Yes.
0: Diba kung may pagkakataon kayo at alam ninyong mayroong hindi magandang nangyayari, you really have to speak up.
1: Right.
0: Diba yun naman kasi yung tamang gawin. So yes. I think, pero pagdating sa institusyon ng simbahan, hindi naman pagmamayari ng mga pastor ang simbahan.
1: Yes.
0: Diba? Or kung sino man, diba? Ito ay sa Panginoong Diyos.
1: Yes.
0: Diba kaya yung pagtatapat sa ating pagbibigay, hindi lang naman din sa simbahan, kung may mga pwede tayong ibang platform na pwedeng tumulong at pwedeng magbigay, meron tayong kakayanan. Bakit naman hindi?
1: Right.
0: Diba? So, bahagi daw ng sign ng maturity yan ng mga believer that we are not offended when we talk about finances and when we talk about giving, Pastor.
1: Right. Napakalaking ano po yan, Pastor, no, parte. Kasi actually, our money, we spend time earning it, Pastor, no? Part of our lives, kasama din talaga dun sa pera natin.
0: Mm-hmm.
1: So, talagang kumbaga, kung titingnan natin sa perspective na yon, kapag nagbigay ka, binigay mo din yung buhay mo
0: mm-hmm.
1: sa Panginoon. So gusto makita ng Panginoon sa atin yon na even in our finances, nandun yung katapatan natin sa Kanya. Kasi mm-hmm. nga, grabe ang danger ng money. Sabi kasi ng Bible, for the love of money is the root of all evil. So palagi tayong pwedeng mahulog dun sa temptation ng greed nga, Pastor. Mm-hmm. Eh,
0: kasi pwedeng, Pastor, pag dun sa verse na yun, Pastor, it's not really money that is bad, but the love of love, money.
1: Yes, opo.
0: Dun tayo kailangan maging maingat.
1: Pag minahal mo lang sa oteka, kasi nagkakaroon ka ng power. You have the buying power, Pastor. May kapangyarihan ka para bumili. So nagkakaroon ka ng power, ng authority above other people. Kasi mas lamang ka kasi meron kang kapangyarihan. Minsan nabubulag tayo nun. Mm-hmm. But what God wants, the reason why He introduced us dito sa giving na ito, gusto niya yung heart natin, manatiling naka-fix kay Lord.
0: Mm-hmm. At saka, Pastor, when it comes to giving, hindi lang porque may sobra ka, kaya ka magbibigay.
1: Right, opo.
0: Oh, kasi ang giving kasi is a condition of the heart and not a condition of the bank.
1: Tama po, Pastor. Kaya nga ako, ang practice ko talaga, Pastor, una na agad yung kay Lord.
0: Oh, kasi, Pastor, prevention talaga yan. Eh. Prevention in a way na, kasi nga, ang tao may tendency to be greedy. And in order for us to prevent that, is you have to learn to give.
1: Yes.
0: Na hindi dahil nagbibigay ka, dahil, uy, sobra. Minsan nga, Pastor, may sacrificial giving na tinatawag.
1: Right, po. Minsan,
0: sapat lang, Pastor. Diba? Pero dahil alam mo na yung nangyayari sa puso mo, you would really give.
1: Kasi alam mo sa sarili mo, nasa Panginoon to. At Pastor, meron din. Ha? Bukod dun sa tao na kapos na kapos, meron din problema kapag merong malaki.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang laki din ng portion na ibibigay sa Panginoon. Nangihinayang sila. At kapatid, nung nagsimula kang mag-pray about na sa pagpapala ng Panginoon sa iyo, 'di ba? Dapat alam mo na may portion doon sa Panginoon talaga.
0: At saka
1: so, talaga 'yung sa Panginoon.
0: At saka po, Sir, ito kasi dapat 'yung core niyan eh. Ito 'yung foundation talaga na dapat nauunawaan natin. Na tayo, wala talaga tayong pagmamay-ari, 'di ba?
1: Yes.
0: So kapag naintindihan mo na lahat
1: 100%.
0: Ng 100%. Wala tayong pagmamay-ari talaga, lahat ng bagay opo. Pagmamay-ari ng Diyos. Maging tayo ay pagmamay-ari ng Panginoon.
1: Right.
0: 'Yung buhay natin is not our own, 'di ba? Si Lord ang may-ari ng buhay natin at lahat ng bagay na meron tayo, lahat 'yan galing sa Diyos. Ang tawag sa atin, steward lang.
1: Yes.
0: Tagapangasiwa, tagapangalaga.
1: We are not owners, we are just managers.
0: Yes, Pastor. So, dapat maging mabuti tayong tagapag-ingat, maging mabuti tayong steward, diba? Yung master at yung servant, Pastor, diba? Ano man yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, we have to multiply.
1: Right.
0: Yun naman yung sinasabi ng prinsipyo ng Word of God, diba? So, pero hindi para maging sakim tayo, maging greedy tayo. Totoo lang, pag narinig mo yung mga balita, Pastor, magkakaroon ng sense yung pinag-uusapan natin, diba?
1: Pastor,
0: parang pag nag-uusapan yung mga numbers na naririnig mo sa news, parang manlulumo ka, parang itong mga taong ito hindi ba masatisfy? Parang wala ba silang konsensya?
1: Actually nga, Pastor, before ako pumunta dito, no, mayroon isang politician na pini-explain niya na paano gastusin ang 1 billion sa isang sa isang taon.
0: Mm-hmm.
1: You would need 2.7 million na gastos every day para maubos mo yun sa isang taon.
0: Exactly, Pastor.
1: Pinakita niya yung volume ng 1 million, yung volume ng 10 million, at saka yung 10 billion, Pastor. 5 feet, 5x5 sa side, tapos 4 feet ang taas. Ang laki po, ang daming paper bills na 1,000 pesos.
0: Sir, why would you need that kind of amount, diba, to spend every day?
1: Actually, papunta ko dito, pasabi yun ang iniisip ko, kung ako kaya may ganun kadaming pera, saan ko kaya gagamitin? Napakadami, Pastor.
0: Kapag, depende, Pastor, sa kondisyon ng puso ng tao. Di ba? Kasi kapag ikaw, hindi maayos yung puso mo, meron kang greed nga, Pastor, right, sa heart, wala. Ang iniisip mo, paano ka magiging luxurious talaga.
1: Right. And talking about what we lost, about itong nangyari ng mga animals.
0: Ano pa, sir, para ang mangyayari na hindi na lang, hindi ka na nag-ooperate based on a need, kundi right, wants na lahat eh.
1: Yes.
0: Na parang tayo, Pastor, simple lang naman. We wanted to go from one place to another. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Kahit ano pa yan, makapunta lang ako sa dapat kong pundahan.
1: Right.
0: Pero dahil once na yung nangyari sa'yo at may greediness ka na, Lord, gusto ko pagpunta ko doon, kailangan naka-private jet ako. Ah.
1: Tapos, imbis na isang sasakyan lang ang pinagpipray mo, mayroon kang 40.
0: Di ba, Pastor? Parang pag-inisip mo, kung hindi nga naman greedy, di ba?
1: Right. Diba? Grabe,
0: how
1: Pastor.
0: How can we use the name of the Lord in vain?
1: Tapos alam mo,
0: Pastor,
1: ito,
0: as well.
1: Ito pa yun, habang iniisip mo na tayo, hirap na hirap sa ating mga buhay.
0: Mm-hmm.
1: Grabe, Pastor.
0: Yes, Pastor. Kaya pag-isip po sa lahat ng calamity na nangyari, Pastor. And ang mahalaga to, Pastor, no? Na napag-uusapan natin,
1: yes,
0: kasi kumbaga ang simbahan is also, or our churches and our communities should also be an avenue for
1: right,
0: people to learn, di ba? To have a content heart, Pastor.
1: Right.
0: Dapat matuto tayo makontento. Hindi
1: yes,
0: masama na mag-desire ng magagandang bagay, Pastor.
1: Opo.
0: For as long as hindi yan yung nagiging nagiging Diyos mo, sabi
1: right,
0: nga, or hindi niyan pinapalitan si God,
1: yes,
0: sa buhay mo, that you always prioritize what is for the Lord. Diba?
1: Right.
0: Madalas kasi tayo minsan, yung Sunday nga, hindi natin na naipagpapaliban pa natin, kasi bakit?
1: We have
0: kasi may opportunity.
1: Right.
0: Diba, Pastor? Di, may trabaho po ako,
1: yes,
0: ng linggo.
1: May offer.
0: Sayang yung pagkakakitaan pag Sunday. Hindi ako pwede magsara ng business ko.
1: May mga business owners nga nagsasabi, 10 beses kasi yung kikitain namin yun, Pastor. Kaya absent muna kami.
0: Exactly.
1: Kaya I salute those Christians na they would close their business on a Sunday.
0: Dapat lang kasi, Pastor. Kasi
1: right,
0: meron talagang panahon ng pagpapahinga dapat,
1: yes,
0: at ng Sabbath. At saka ba't mo pang ihinayangan, Pastor, yung isang araw kung naniniwala ka that God is your
1: yes,
0: provider.
1: Right.
0: Diba? So, it also takes faith, Pastor.
1: Yes, and thinking about it kasi, Pastor, isang flick lang ng kamay ng Lord, sabihin lang ni Lord na, teka, sige, dahil hindi ka faithful sa akin, bawiin ko na lahat. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat lang talaga naman, nagbabalik talaga tayo ng panahon din natin sa Panginoon talaga. Kaya napakahalaga talaga that we attend our churches,
0: mm-hmm,
1: once a week, kahit papano, di ba, Pastor?
0: Yes, Pastor. And hindi nga lang, totoo lang, Pastor, yung once a week nga, kinatatamaran pa ng iba.
1: Sobrang bigat pa sa iba noon, Pastor.
0: Pastor, dapat ang buhay natin bilang mga Kristiyano talaga or mananampalataya is daily talaga eh.
1: Right.
0: Diba, everyday talaga, meron tayong tungkulin.
1: Right.
0: Diba, na sa Panginoon, may tungkulin
1: yes,
0: tayo sa communities kung nasan man tayo. But anyway, as we mature in the faith naman yun. Pero ngayon,
1: right,
0: pinag-uusapan pa lang natin, Pastor, yung simbahan maging tamang lugar. Diba,
1: yes,
0: for people to be rebuked, for people to learn. Dito lang, paalala din sa mga kaagapay natin, especially sa mga young people na nakikinig sa atin, na hindi ka pupunta sa simbahan, tas ang expectation mo for you to be entertained in the church. Ayoko
1: right,
0: dito kasi hindi,
1: yes,
0: nabubore ako.
1: Hindi ako kinakausap dito.
0: Kumbaga, Pastor, minindset din natin yung mga tao
1: right,
0: na adjust tayo ng adjust ng mga programs natin, adjust tayo ng adjust
1: yes,
0: ng mga tema
1: nagiging
0: natin.
1: Nagiging ano na sa showtime.
0: Para lang makompromise natin.
1: Business,
0: hindi
1: right,
0: ba umaabot kasi tayo? Hindi ba enough ang power ng Word of God
1: yes,
0: at ng Holy Spirit to change lives?
1: Ako nga, Pastor, I would challenge our congregation. Lagi kong sinasabi, you come here hindi dahil God need you. Ang sinasabi ko sa kanila, Pastor, you come here to church because we need God.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, ako pupunta ako dito, alam ko kailangan ko kasi ang Panginoon. Mm-hmm. Kaya talaga bawal ka malate.
0: Yes, Pastor.
1: Kailangan you kumbaga, present yourself.
0: Yeah. Parang, Pastor, ang Panginoon, He takes pleasure in our worship. Gusto ng Panginoon yun,
1: right,
0: nagpupuri tayo sa Kanya.
1: Amen.
0: Pero ang totoo, hindi tayo kawalan
1: yes,
0: sa Panginoon.
1: Sabi niya kung, nga sa Bible, Pastor, pwede kong utusan yung mga bundok.
0: Mm-hmm.
1: Puri sila sa akin.
0: Mga bato,
1: mga
0: Pastor,
1: bato
0: para magpuri.
1: Bato,
0: oh.
1: Yes.
0: Kumbaga, tayo, Pastor, in context, no, pag inisip natin, hindi naman talaga kawalan sa Panginoon. Eh.
1: Right. Okay.
0: Diba? Pero, sino bang nawawalan?
1: Tayo.
0: Diba? Mawawalan kapag tayo hindi
1: tayo,
0: naging
1: Pastor,
0: obedient. Eh.
1: Yes.
0: Diba? So, mahalaga na maunawaan to habang bata pa tayo. Baka akala mo minsan, mahaba pa yung panahon mo.
1: Yes.
0: Unpredictable ang buhay
1: right,
0: ng tao.
1: You'll never know. Baka paglabas mo sa bahay nyo, oh, diba?
0: Tsaka sabi nga nila, naalala ko na naman, Pastor, yung madalas ko naririnig kasi tayo, when is the right time to plant a tree? the right time to plant a tree is now. Diba sabi nga nila, kasi baka mamaya intay ka ng intay, hindi, saka na ako magbabag.
1: Sa tag-init na lang.
0: Saka na ako,
1: sa tag-ulan.
0: Saka na ako magkukumit kay Lord, saka na ako magbibigay ng buhay ko kay Lord fully. Kapag nagawa ko na lahat ng bagay right na gusto ko.
1: Yung iba kasi pa sir, may sineset na goal eh. Kapag nakuha ko na tong pangarap, ako nga dati, before ako talaga mag-dedicate pastor, talagang sabi ko, pag senior citizen na ako at nandun ako sa retirement age ko, kasi wala na akong gagawin, wala na akong magagawa, magsiserve na ako. Pero God had a different plan.
0: Tsaka alam natin, pastor, na hindi pwede retirement age. Yes. Paano ka pa makapag-serve fully? Yes. Sabi nga nila, pastor, kapag ikaw daw kabataan, ang meron ka daw, may oras ka, meron ka pang lakas. Right. Ang wala ka lang talaga pera.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: So, gamitin mo yung pagiging kabataan. Eh, ngayon, pastor, hindi mo naman sasabi na yung mga kabataan walang pera.
1: Iba na ang panahon ngayon.
0: Oh, kasi ganyan, even at a young age, they can earn.
1: Yes. Sila diba? Na pati yung mayaman.
0: Social media and all. Mas mayayaman na nga yung mga bata eh.
1: Yes.
0: Diba sa panahon natin ngayon? And we don't want a generation, pastor, na masyadong focus dun sa pagyaman,
1: sa riches,
0: sa pagiging, pagiging sikat. Walang masama to have ambitions. Pero dapat hindi niya napapalitan yung kalooban ng Lord pa rin sa buhay mo. We still have to seek yung God's will na sinasabi,
1: right,
0: pastor. Okay. And sabi nga, pastor, not all good things are God things. Bagamat yung mga bagay na desire mo, good naman yan. Hindi ka naman maaaring, hindi ka naman talaga nagkakasala. Diba? Feeling mo naman, mabuti yung intention mo. Diba? Bakit gusto mo? Di, gusto kong yumaman kasi I wanted to help my family. Wala namang masama sa lahat ng bagay na yan.
1: Okay.
0: Lahat yan good eh. Pero at the end of the day, lagi nating balikan, ano ba yung kalooban ng ating Panginoon?
1: Yes.
0: At magpatama tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kung kalooban ng Lord for you to be rich, go ahead for as long as hindi ka malalayo sa Panginoon.
1: Yes, and seek your purpose talaga, pastor. Alamin mo ano ba talagang purpose ng Panginoon sa iyo. Kasi bawat isa sa atin, may purpose ang Panginoon. Bakit niya tayo nilalang? So you have to discover that. Huwag naman natin ikalat yung attention natin sa kung ano-anong bagay na in-offer ng mundong ito.
0: Mm-hmm.
1: At doon na tayo, doon na natin ibigay yung time natin, which is our life.
0: Oh, bagamat, pastor, ang kaaway talaga would offer everything.
1: Right. Talagang lilitohin ka, ibibigay sa iyo lahat para mawala ka sa focus. Kagaya ng ginawa niya kay Eva.
0: Kaya dapat maging self-aware. Maging self-aware
1: right,
0: tayo, pastor, di ba? Sabi nga rin ng Bible, pastor, we have to be watchful eh.
1: Yes.
0: Di ba maging maingat tayo, maging mapagmatyag tayo. Hindi ka pwedeng maging komportable.
1: Right.
0: Kasi yung mga iba, nagiging complacent tayo. Eh.
1: Yes.
0: Feeling natin na
1: okay
0: safe
1: lang.
0: Na safe ka na eh. Diba? Matagal naman ako. Grabe ako mag-serve, pastor eh.
1: Yes.
0: Diba? Okay. Mahal na mahal ko si Lord, pastor. Alam mo yun, minsan yung pride din
1: right.
0: Na natin mismo when it comes dun sa sobrang kumpiyansa mo sa sarili mo.
1: Yes.
0: Minsan yung magiging downfall eh. Pride comes before destruction. Ika
1: right.
0: Nga, pastor.
1: Yes.
0: So pag nagkaroon ka rin ng prideful heart. And nangyayari to, pastor, even inside our churches.
1: Yes, opo.
0: Diba? Pwedeng mag-creep in yung pride eh.
1: Right.
0: Diba? Sabi nga, pastor, especially yung mga sa praise and worship team, ha? Sa mga praise and worship team sa church.
1: Prone sila dyan, pastor.
0: Diba, yun ang pinaka, kumbaga, prone eh, yung praise and worship.
1: Yes.
0: Kasi, pastor, si, diba, si Lucifer.
1: Right.
0: Diba, siya song leader siya eh.
1: Yes.
0: Diba, na pride talaga yung naging downfall niya. So, we have to be watchful. Diba,
1: yes.
0: In everything that we do, whether you are inside the church or outside the church, maging maingat tayo dun sa kondisyon ng puso natin. And dadating nga yung panahon, again, when it comes to the riches of the world, pag pinag-usapan na yung mga yan, eh, na-expose talaga yung tunay na laman ng puso ng tao. So, ang tanong nga, sabi nga ng Lord, pastor, di ba yung merong nagtanong sa kanya na isang mayaman,
1: right.
0: Laking mayaman, sabi niya, Panginoon, paano ako makakapasok sa langit?
1: Rich man and Lazarus yan.
0: Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya na ipamigay mo lahat ng kayamanan mo.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Give
0: so,
1: off.
0: Ang nangyari, tumalikod yung rich man. At sabi na liwanag niya na sabi ni Lord na yung kamelyo daw mas madali pang makakapasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman.
1: Right.
0: And it talks about the greediness and a heart that is discontent.
1: Right.
0: Pastor, na marami sa atin dahil yun nga, the more we acquire, yung mga naka-acquire tayo ng maraming bagay dito sa mundo, the more na nagiging makipot pastor,
1: yes.
0: Yung daan para tayo makalapit sa Panginoon. Kasi nga,
1: yes.
0: Pastor, binubulag tayo eh.
1: Right.
0: Ng mga bagay dito sa mundo.
1: At the same time, it stole our humility. Tinatanggal yung ating kababaang loob, pinapalitan ng pride. Nawawala tayo in the processes. Our identity is being erased. Mm-hmm. Para tayong nare-reformat into something animal.
0: Amen. And alam mo ba, Pastor, kung bakit tayo gustong i-bless din ng Panginoon? Yes, kung i-bless man tayo ng Lord, eh naniniwala ako, eh para yun sa purpose pa rin ng paglaganap ng kanyang kaharian.
1: Yes.
0: So if it's, kung ikaw, binibless ka ni Lord, kung may desire ka to really be wealthy, di ba? Right. Naniniwala ako na i-bless ka ni God kasi maayos yung puso mo at pag-bless ka niya, eh maraming tao mapagpapala at mapapalawak pa ang gawain ng Panginoon.
1: Right. Yan yung exemption to the rule.
0: Oh, tsaka hindi, Pastor, again, it's not really money that is bad, but the love of money. Uulitin natin. Yun yung emphasis. May mga mayayaman naman na mga believer. Pero makikita mo, they are really giver.
1: Yes.
0: Talagang faithful yan sa tithing. Right. Talagang magsusupport ng mga missionaries yan. Yes. Magsusupport ng mga pastors, ng mga gawain. At the same time, hindi mo sila makikita na sila yung pinaglilingkuran.
1: Yes.
0: I know a lot of people, Pastor, na well off. Pero makikita mo, sila, ang ministry na tinawag sa kanila ng Panginoon, mag-asher sila.
1: Yes, opo.
0: Diba? O kaya magpa-parking, dun sila sa parking. Magpapa-parking ng mga...
1: Hindi mo alam, millionaire
0: exactly,
1: pala.
0: Exactly, Pastor. Or yung iba, talagang nasa kitchen, magluluto, ipagluluto nila. Yung mga ganun, Pastor, na pwede naman kasi magiging maayos yung puso natin.
1: Right.
0: Diba? So, dun tayo, dun laging nakatingin ng Panginoon.
1: Amen.
0: At yun nga, at dahil dyan, siyempre, dapat may change of life talaga. Puso talaga yung pinag-uusapan, Pastor.
1: Yes.
0: Yung mga isa pa daw sa sign ng immaturity, Pastor, sa mga believer, yung antagal ng mananampalataya, pero hanggang ngayon, nalululong pa rin, marami pa rin bisyo, patuloy pa rin sa pamumuhay. Sa ika nga sabi nila, Pastor, makasalanang buhay.
1: Yes.
0: Diba na dapat, Pastor, diba, dahil nasa Panginoon na tayo, meron talaga dapat transformation.
1: Right.
0: Di na pwede yung mga dati.
1: Yes. Diba, iba ka na dapat.
0: Oh, dapat iba na. Dapat iba na. Kasi nga sabi, the old has gone and the new has come. Yung tunay na tumanggap sa Panginoon, he will be convicted . Diba, to really have a change of life. Tandaan po natin, meron tayong free will. Young people, may free will tayo. Ah. At yung free will na yun, binigyan tayo ng ability to make the right choices. So, piliin natin, meron pala tayong abilidad. Diba, na mag-say no sa temptation, mag-say no to sin. So, piliin natin. We have to make that choice.
1: Yes.
0: Sabihin ng iba, hindi kasi, Pastor, I'm too weak. Diba, parang feeling ko hinang-hina ako kapag parang, yan kasi madalas dahilan natin, Pastor, when we are still young. Parang feeling natin, we don't have the strength.
1: Meron pa nga, Pastor, Oo, Pastor, transform na akong dati isa, ngayon tatlo. Tatlong kiss na.
0: Kaya nga, Pastor, dapat yung mindset ng mga young people, kailangan talaga, iibabad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. And the more you are exposed to the Word of God, dun ka magkakaroon ng spiritual strength.
1: Right.
0: At to really have a change of life.
1: Yes, Pastor. At dito naalala ko na pag-usapan natin sa topic na to nung nakaraan na we have to be intentional sa sarili natin to change talaga. Mm-hmm. To have
0: exactly, Pastor. Sa lahat ng bagay, Pastor, we really have to be intentional.
1: Yes.
0: Kasi kung hindi ka, even yung maturity, Pastor.
1: Right, opo.
0: You have to decide that I really wanted to mature.
1: Yes.
0: Diba siguro may mga ilang aspeto na dahil sa karanasan, nagmamature talaga ang tao. Pero majority, kung... Yes. Marami sa mga tao na nag-mature is because they choose to be mature.
1: Yes.
0: Diba, pinipili nila na talikuran yung mga bagay na alam nilang hindi na dapat. Diba?
1: Right.
0: Yung mga childish ways, the way, sabi nga sa Bible, Pastor, even the way we speak, diba, should change our yung mga demeanor natin, yung mga actions natin, how we relate to other people, what we value and what we don't value anymore. It changes . Diba yung mga hilig mo nagbabago na. Dati gusto mo maingay, ngayon ayaw mo na nang maingay kasi tumatanda ka na or nagmamature ka na. Dati sabi nga nila, Pastor, dati gusto mo yung yung kape mo 1/4 coffee, 3/4 gatas. Ngayon hindi, ngayon black ka na lang.
1: Right.
0: Kasi dati grabe kang mag-asukal, ngayon tumanda ka, hindi sa bawal, Pastor, ayaw mo na ng asukal. Diba kasi unang-una siguro dahil yung benefit na iintindihan, may wisdom ka, may knowledge ka na.
1: Yes.
0: Diba so you would learn to say no to those things na kung totoo siyang gusto mo naman.
1: Right.
0: Gusto mo na matamis pero dahil mo hindi na siya beneficial sa'yo, hindi mo na gagawin. Hanggang makasanayan mo na siya.
1: You will not dare.
0: Oo, tsaka alam mo, magiging effect siya. And that's maturity, Pastor. Yes, it may be simple, pero ganun nag-work ang maturity. You really have to make a choice for you to really mature.
1: Yes, and one thing, Pastor, na pwede ko sigurong i-add dyan, no? Kailangan i-admit natin na mali tayo. aminin natin na nandun tayo sa kasalanan talaga. Minsan kasi, Pastor, the reason why hindi tumatagos yung correction, hindi tumatagos yung mga tao na pinadalhan na tayo ng Panginoon, ng mga tao to talk to us, to communicate to us na magbago tayo. Hindi tumatagos kasi hindi natin pinapansin at hindi natin inaamin sa sarili natin yung addiction, hindi natin inaamin sa sarili natin. In denial tayo that we are wrong.
0: Yun yung tamang term, Pastor, in denial. Eh. Yes. Marami sa atin are in denial.
1: Right. Dapat wag mong i-deny kasi doon magsisimula ang Panginoon. Mm-hmm. Doon magsisimula ang Lord na gumawa sa'yo. Pag umamin ka, when you confess and admit. Diba, Pastor?
0: Yes, Pastor. And there's a difference also, Pastor, doon sa nagkakasala ka lang. Nagkasala ka lang. Yes. Diba, may times of weakness.
1: Right.
0: You fall into temptation, you fall into sin, and then you repented. Pero iba yung pinipili mong mamuhay sa kasalanan.
1: Yung sinasadya mo.
0: Talagang lifestyle, Pastor.
1: Yes.
0: Kumbaga, hindi mo naman na-break yung cycle, hindi mo naman sinuko sa Lord.
1: Right.
0: Yung mga bagay, sabi nga nila, Pastor, meron kang sinuko 90%, yung 10%.
1: Yes, hindi ka malang nag-effort.
0: Yung 10%, Pastor, kinip mo na. Hindi, Lord, baka naman pwedeng wag muna to. Diba, nakipag-negotiate ka pa kay God? Right. Hindi pwede. Ang Panginoon, what God requires from us is a total surrendered life.
1: Yes.
0: Hanggat hindi total yung pagsusurrender natin sa Panginoon, how can we really mature in the faith? The Lord needs to be in control of everything. Pero si God hindi namimilit.
1: Yes.
0: We have to submit. Kailangan gustuhin mo. Dapat ikaw yung mag-decide.
1: Yes. Diba?
0: Kino-convict ka naman eh. Pinapaalalahanan ka naman. Dinidirect ka naman. Pero yun nga, dahil may free will tayo, we have to make that choice. We have to choose God. We have to choose to love Him. We have to choose to live our life according to His will.
1: Yes. In short, kapatid, kaagapay, ikaw talaga ang magdidesisyon. Walang iba kundi ikaw.
0: Yes. At hindi pwedeng idahilan na hindi mo kaya.
1: Yes.
0: 'Di ba lahat tayo nasa grasya po ng Panginoon.
1: Right.
0: And naniniwala po ako sa sinasabi ng salita ng Diyos na sapat yung grasya niya.
1: Amen.
0: And because of that grace, it enables us to say no to sin.
1: Right.
0: It enables us to say yes to the Lord.
1: Yes.
0: It enables us to choose every day, to choose Him every day,
1: right,
0: hanggang maging malakas tayo eventually. So, ibig sabihin, sa grasa at biyaya ng Panginoon, pwede tayong maging maayos, pwede tayong maging matuwid,
1: yes,
0: pwede tayong maging mature, pwede nating matalikuran yung mga pamumuhay na ayaw ng Panginoon or
1: right,
0: labag sa kalooban niya. So, we have to mature in that aspect. So, kung hanggang ngayon, sa kabila ng sinasabi natin na mahal natin ng Diyos, diba? Ang kailangan natin, kung tunay mong mahal ng Panginoon, you have to surrender totally.
1: Yes.
0: To God. And, Pastor, hindi kailangan tumanda ka.
1: Right.
0: Diba, young people, hindi kailangan mag-intay kang tumanda ka.
1: Yes.
0: And even nga yung mga bata, the moment na magkaroon siya ng tamang isipan, is encouraged to really surrender his life
1: right
0: to the Lord. Yun ang tunay na pagmamahal sa Panginoon.
1: Yes,
0: yung may
1: Pastor,
0: buong pagsuko talaga.
1: Kaya alam mo, Pastor, I'm always amazed kapag nakakakita ako ng, alam mo yung sa kids ministry, bata pa lang, nagtataas ng kamay, lumuluhod, nagbabasa ng Bible, excited mag-memorize ng mga verses.
0: Mm-hmm.
1: Talagang pag nagpe-praise and worship, umiyak sa Panginoon. I'm so blessed kapag nakakita ako ng ganyan. Kasi nakita mo, bata pa lang, nasisimulan nila.
0: Ayun, maganda dyan pati, Pastor, pag bata pa kasi, tas hindi mo siya ini-expose
1: right
0: dun sa mga bagay na makamundo, ini-expose mo siya sa mga bagay na maka-Diyos, nagiging maganda yung foundation.
1: Right, totoo po,
0: diba?
1: Yan.
0: So, walang distraction, Pastor.
1: Yes.
0: Eh. Wala siyang, tayo yung nag-feed. Yung bata kasi, Pastor, para yung sponge. Kung ano yung finid mo sa kanila, diba?
1: Right.
0: At kung ano yung pinaramdam mo sa kanila.
1: Yun,
0: yun yung nagiging foundation nila. Eh.
1: Yes.
0: Na-absorb ng pagkatao nila, subconscious as they
1: yes
0: grow up. And din yung sinasabi ng Word of God, Pastor, di ba? You have to teach a child, di ba? While they are still young. Para paglaki
1: yes
0: nila, di ba? They shall not depart from it.
1: Right.
0: So kung ano daw yung mga na-expose ang bata, nabibit-bit niya yun hanggang paglaki.
1: Yes.
0: To put it simply, Pastor, even
1: right
0: in psychology, ganun, depende sa environment habang bata yan, marami yung na-adapt na yun yung nagiging core niya. Diba?
1: Yes.
0: So kung ang bata, in-expose mo na sa Word of God at a young age, tas yung nakikita niya sa loob ng bahay, yung influences niya, yung conversations naririnig niya, lahat may maturity.
1: Right.
0: Diba, Pastor? Lahat anchored dun sa Word of truth, anchored dun sa Word of God. Ang ganda ng foundation.
1: Yes, opo,
0: diba?
1: Pastor.
0: So, ganun din yung mga, ito naman ang paalala, Pastor, diba? Yung kanina, Pastor, yung mga bata,
1: yes,
0: mga magulang yung responsable dyan kasi wala namang ibang exposure yung bata apart from them.
1: Right.
0: Eh, pag dumating yung time na nag-mature na, naghahanap na ng kaibigan. Yung yes. isang tao, sa mga young people, di ba? Dadating yung time, naghahanap ka na ng circle of friends, naghahanap ka na ng network eh, naghahanap ka na ng barkada. Ito naman yung paalala ng Word of God. Pumili ka ng mga tamang kasama. Yes. Because bad company corrupts good moral. Yes. So, ibig sabihin yung mga good morals mo na naitanim sa'yo ng mga bata ka pa, nakokorrupt yan kapag right. sumama ka dun sa mga hindi tama. Yes. So, since ikaw ay kabataan na, may ability ka na to really, or may freedom ka na, hindi ability, may freedom ka na, binibigyan ka na ng kalayaang pumili ng right. mga tao na makakasama mo, makakausap mo, yes. may expose ka, piliin mo rin yung tama.
1: Choose wisely, kumbaga, Pastor.
0: Mm-hmm. Yeah, Pastor, pag tinignan mo yung wisdom ng Word of God, para gabayan tayo habang tumatanda tayo, kumpleto naman, hindi naman komplikado yes. talaga.
1: Right.
0: Diba? So, ibig sabihin, tayo, kung gusto talaga nating mag-mature, we have to expose ourselves. Habang teenager pa tayo, habang bata pa tayo, pili na hanap na tayo ng mga mentor. At saka, naturally, Pastor, malaki rin talaga yung tungkulin ng mga parents eh.
1: Right, totoo.
0: Diba? Yung para makaramdam ng security talaga yung mga marami sa atin. Lahat tayo dumaan sa pagiging anak eh, pagiging yes. kabataan, Pastor. Mahalaga din yung naging role ng parents mo right. eh. Preparing you for the real world. Securing you. Na hindi ka lalabas sa mundo na insecure ka.
1: Yes.
0: Diba? Kasi ang tendency sa'yo, ang tendency doon, no, magko-compromise at magko-compromise ka. Kasi yes. you feel insecure eh. Lagi ka naghahanap ng affirmation sa ibang tao. Kasi right. di mo nakuha sa bahay.
1: Yes.
0: Diba? Lagi ka naghahanap ng pagmamahal sa ibang tao kasi hindi mo naranasan
1: yes.
0: sa bahay.
1: May inferiority complex ka pa.
0: Exactly. Dapat ang home natin, yung mga tahanan natin, dapat maging lugar kung saan tayo masisecure.
1: Yes.
0: Diba? Hindi kailangan maging mayaman para makaramdam ng security, Pastor. Eh. Hindi naman natin pinag-uusapan again dito pag when it comes to security, kailangan well-provided lang financially yes. or materially. Hindi. Marami mga tao, Pastor, who lived a simple life.
1: Right.
0: Diba? Lalo na nung unang panahon, Pastor, nakatira sa baryo, nakatira sa bukid, payak yung pamumuhay, pero masaya.
1: Yes,
0: pero maayos, sir. Pero may respeto, pero may pagmamahal.
1: Amen.
0: Diba? Pwede yun eh. Pwede nating panatilihin yun. Huwag tayong maratel dun sa mga pagbabago sa paligid
1: yes.
0: natin. Dun sa pagbabago ng values ng ibang tao. Hindi right. natin kailangan mag-compromise eh.
1: Yes. And Pastor, to the parents, we have experience yung buhay sa darkness already. Nakita na natin. And knowing God in the process, meron tayong comparison eh, yung mga magulang ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo kung paano sa kadiliman tsaka sa kaliwanagan eh. So, sa mga magulang natin, you have to choose. You really have to choose the light. Mm-hmm. Na yun yung values na i-forward mo sa mga anak. Huwag mo i-compromise kasi alam mo, maganda naman sa Panginoon talaga eh. Kaya lang minsan, teka muna, hindi ako sure kasi mas maganda yung naging diskarte ko dati. Huwag na tayong mag-revert back doon sa buhay na dating tayo kasi binago ka din ng Panginoon. Mm-hmm. Ikaw na magulang ka na may responsibility sa mga anak mo ngayon. Nakita na natin yung buhay natin dati nung wala pa Panginoon. Ngayon na nandyan na yung Panginoon sa buhay natin. We have the best option that we ever had.
0: Mm-hmm. And we have to be wise, ika nga, Pastor. And the young people, di ba? Naririnig at nauunawaan ninyo, nawa, yung ating mga pinag-uusapan.
1: Yes.
0: Ngayong gabi, we're talking about maturity. At hindi nga lang sa mga young people, pati yung mga adult. Kasi, Pastor, collective, kung gusto natin talaga mag-mature, pare-pareho,
1: yes, opo.
0: Dapat talaga multi-generation. Dapat right. mag-usap tayong lahat.
1: Yes.
0: Hindi lang ito para sa mga kabataan. Siyempre, pati rin to sa mga adult, pati rin sa mga parents, di ba? We really have to work together. if we really want change, gusto natin talaga ng pagbabago, kung gusto yes. talaga natin na ma-influence natin yung community natin, ma-influence natin, di ba yung generation ngayon. Ako, naniniwala ako, Pastor, that we can still do good. We can still right. contribute to the betterment of things. Hindi natin mababago yung mga negatibong nangyayari,
1: yes.
0: yung mga uncontrollable things. Pero yung mga bagay na controlled natin, let's stand firm.
1: Yes.
0: Diba? Let's take part. Especially yes. we're talking about values, we're talking about maturity, we're talking about the role of everybody. Diba? Yung role ng parents, role ng anak, role ng mga adults sa paligid. Kung
1: yes.
0: magagampanan lang natin ng tama.
1: Right.
0: Diba? At hindi natin kailangan magpagalingan sa isa't isa.
1: Yes.
0: Kailangan natin gawin magtulungan.
1: Yes.
0: Diba? magtulungan, let's help each other. Kung gusto natin talaga na magkaroon ng pagbabago,
1: yes,
0: magtulungan talaga tayo.
1: Right.
0: Diba? Itigil natin yung kumbaga yung pagsisisihan.
1: Yes.
0: Itigil natin yung mga hindi magagandang kumbaga mga salita, komento, 'di ba?
1: Yes.
0: Na natatanim din sa isipan ng isa't isa, 'di ba? So
1: yes,
0: we have to start to go back to our roots, to our core,
1: yes,
0: as believer, which is the word of God, na panghawakan natin yung mga pangako ng Panginoon na kung tayo ay pastor, lalapit, mananalangin, 'di ba? Yan yung yan pastor yung mga ano tinuturo ng word of God. Kasi ngayon pastor, we're talking about maturity. Sana ngayon tumatanda na tayo, 'di ba? Natututo rin tayo sa mga pagkakamali natin in
1: right,
0: the past.
1: Diba? Po, pastor.
0: So sana yung sabi nga pastor, pag nagkaanak tayo, mga anak natin lumaki, ano kayang mamanahin nila, 'di ba? Anong
1: yes,
0: mamanahin nila pagdating ng panahon? If we will not try to contribute to the solution,
1: yes,
0: mababurden lang sila in the future,
1: yes,
0: dun sa same problem that they would try to resolve.
1: Yes, and mind yung sinasabi namin kanina pa ni Pastor Andrew, yung ano, complacency. Huwag tayong magpaka-complacent sa ating sitwasyon. Mm-hmm. Lalo na yung mga parents ngayon na panahon naman namin magpahinga. Yung mga ganong katwiran, yeah, pastor, no? Hindi. Nasa atin nakasalalay yung next generation. Lalo na yung may mga anak ng Gen A, Alpha, at mm-hmm, Beta ngayon. So, napaka-importante ng role natin. Hindi pa rin talaga tayo pwedeng matulog at magpahinga. So, we can maintain, no, yung ating values na gusto nating yakapin talaga.
0: Mm-hmm.
1: Na makalakad tayo dun sa righteousness talaga ng pinapromise sa atin ng Panginoon.
0: Kaya balik tayo pa rin, pastor, dun eh. Dun sa basic. Diba, let's all go back to the Word of God. Kasi
1: yes,
0: sa lahat ng nararamdaman, nararanasan, mga takot natin sa panahon ngayon, eh, God has all the answer.
1: Right.
0: Diba, the Word of God has all the answer.
1: Yeah.
0: Ako, naniniwala ako pag pinagkatiwalaan natin ang Panginoon na kumilo sa ating generation ngayon, pastor, we can still experience pa rin yung talagang prosperity,
1: right,
0: diba, na pinangako, yes, ng Panginoon. Hanggat di pa siya bumabalik eh, diba?
1: Yes.
0: Ako, pastor, hindi ko naman naiso kung kailan bababalik si Lord.
1: Yes,
0: kasi ako
1: po,
0: naniniwala ako babalik siya.
1: Right.
0: In His appointed time.
1: Yes.
0: At hindi sa appointed time natin, sa appointed time ng Lord. Pero habang nag-iintay tayo sa pagbalik ng Panginoon, magtapat tayo. Diba?
1: Yes.
0: Huwag tayong mag-countdown ng mag-countdown. Ang mahalaga,
1: right,
0: doon, magtapat tayo eh. Panatiliin,
1: yes,
0: natin na buhay sa,
1: yes,
0: ating mga buhay, ang ating pananampalataya.
1: Right. At isa pang mahalaga doon, Pastor, no? Dahil alam naman natin, imminent din pagbabalik ng Panginoon. Dapat we are ready. Ready,
0: yes,
1: to serve, ready to go, and ready to die.
0: Yeah. Tama yan, Pastor. And ngayong gabi, Pastor, actually, sa mga pinag-usapan natin, I hope that what we have discussed is timely. Nag-recap pa lang tayo, Pastor.
1: Yeah,
0: actually,
1: so
0: di
1: po
0: pa natin na-end. Hindi,
1: yeah,
0: pa na,
1: right,
0: naman natin na-conclude. So
1: po,
0: we,
1: sir,
0: will continue next week. At the same time, may mga questions yung mga kaagapay natin that we will be answering next week. So,
1: yes,
0: keep your questions coming at sisikapin po natin na lahat po ito matugunan. But for now, tayo po ay magwawakas po ngayong gabi. Ang panalangin lang po namin na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Ano man po yung kaabalahan ng isip natin, ano man yung mga fear natin, we are rebuking that in the name of Jesus. Let's all go back to the Word of God. I-anchor natin yung faith natin because at the end of the day, the Lord is in control. Siya lang po ang may control sa lahat ng bagay.
1: Yes.
0: At bago tayo magwakas, Pastor, ano yung mga huling habilin mo sa ating mga kaagapan?
1: Alright, para sa akin po, mga huling habilin. No, grabe, huling habilin. Sa 1 Corinthians chapter 13 po, basahin natin, verse 11. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. So, ito po yung ang gusto kong iwanan, ano po. Nung tayo po ay bata pa, yung lahat ng mga bagay ginagawa natin yung gusto natin and everything. But now that we are becoming a man, let us put all of our childish ways behind us. Ilagay natin sa likod natin yon, and we have to grow in our faith sa ating Panginoon. We have to really mind our spiritual growth. Kung gusto rin nating magkaroon tayo ng impact sa ating community at higit sa lahat, lalo't higit sa ating community at sa ating bansang Pilipinas. So yun ang akin, Pastor.
0: Maraming salamat, Pastor John. At marami pa tayong gustong pag-usapan, Pastor, patungkol sa ating pananampalataya at sa ating bayan, sa mga,
1: yes,
0: nangyayari, sa mga young people. So, mga young people, samahan nyo kami na manalangin ngayong gabi as we end. O, Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At maging sa lahat ng aming tagapakinig po, sa lahat ng naaabot, Lord God, ng broadcast na ito, mapaalalahanan, Lord God, na ang pagmamature or ang pag-grow ay dapat intentional kami, Panginoon. At patuloy din na kinikilala namin ang role ng Holy Spirit sa pagbabago na dapat maganap sa aming mga buhay, sa ating mga buhay. At sa bayan natin, Panginoon, sa bayan namin, Panginoon, patuloy na kinikilala ka namin, O Diyos, na makapangyarihan at may control ng lahat ng bagay. Lord. Dalangin po namin na yung mga tao na kailangan po ng comfort sa oras na ito, na may mga pinagdadaanan, Panginoon, Lord, abutin niyo po sila sa mga oras na ito. Amen. Dalangin din po namin, Panginoon, na kung meron man dapat na maituwid sa aming mga pamumuhay, Lord God, Lord, ituwid niyo kami, Panginoon.
1: Amen.
0: Bigyan niyo kami ng wisdom, i-rebuke niyo kami, Lord God, i-remind niyo kami sa lahat,
1: Amen,
0: ng pagkakataon na dapat ang buhay namin, piliin namin to live a glorifying life,
1: yes,
0: for
1: Lord.
0: You, Lord God. At inaamin din namin, Panginoon, na lahat ng ito, Panginoon, lahat ng pagbabago na gusto namin, hindi magaganap kung hindi ka kabahagi nito, Panginoon.
1: Yes, Lord.
0: Kaya Lord, patuloy kami nagpapakumbaba at patuloy na inaalaw ka namin, Lord God, to be our Lord and Savior, Panginoon. At ikaw, Panginoon, yung manguna sa bawat araw, Panginoon, na dadaan. Ay patuloy, Lord, nagabayan niyo po kami, Panginoon. Ingatan niyo po kami at ikaw po yung magbigay ng wisdom. At sa gabing ito, Lord God, ng aming pagpapahinga, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po yung mag-ingat sa aming pagtulog. At sa mga nasa biyahe pa, Panginoon, pag-ingatan nyo rin sila sa kanilang pag-uwi. At sa lahat ng gagawin namin sa buong linggo, Panginoon, ay mapapurihan ka, Lord God. At ikaw, Panginoon, yung magbigay sa amin ng lakas sa lahat ng bagay na ito. At minsan pa, ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray.
1: Amen,
0: amen and amen. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pastor. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you.
1: God bless everyone.
2: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay.

0: LFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa inyo, mga ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre po, kasama nyo po sa hapong ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello sa ating mga ka-Express Mate dyan. Sana ay nasa mabubuti kayong naparami ata yung buo. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan habang kayo ay nakatutok dito sa ating programa. Ayan, kumusta naman ang bawat isa? Ako po, heto. Ayan, medyo kapos po ng hininga. Dahil naiwan ko po ang aking jacket. At nagtsatsaga po tayo sa ating coat na medyo ano na rin. Medyo kinakailangan na rin ng mas maraming or mas kinakailangan ng konting pagdadiet. Ang hirap niyang kumilos. Pero sana, yan, sana kayo ay hindi kagaya ko na nasa isang medyo masikip na kasuotan. Kaya yon, kumusta naman ang iyong araw kay Express Mate? Ano bang iyong mga pinagkaabalahan ngayon? Ano ba ang iyong mga accomplishments for the day? Alam mo bang it's worth celebrating? Be it big or small. Dahil every step counts, ika nga. Sa mga papauwi pa lamang sa mga sandaling ito. Yan, ingat-ingat po tayo sa daanan, ha? Especially sa mga manong drivers natin dyan. Sana po kayo ay nakafocus lamang po kayo sa ano, no? Sa kalsada. Eyes on the road. And syempre, yan, sana ang inyong mga tenga ay nakatutok dito sa ating programang UV Express, the ultimate

Vibes Express. Kakangawit pala pag masikip ang inyo. Inangalay ang aking mga braso. But anyway, yun. Sa mga nais makipag-ugnayan sa ating himpilan, saan po ba kayo pwedeng mag-send ng inyong mga messages? Pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573. Maaari ka ding mag-comment sa ating Facebook Live na nakapost na po sa ating official Facebook page na FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At syempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account. Yan po ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. At syempre, kung ikaw naman ay palaging connected sa internet, mapa mobile data man yan or internet connection, maaari kang bumisita sa ating online streaming na bit.ly/thewayfm. At syempre, kung ikaw naman ay miyembro na ng ating Carians Official GC, pwede ka rin dyan mag-send ng iyong mga shoutouts, messages, or ng iyong song request maya-maya sa ating Roots on Request na stopover. Siguro kailangan ko na mag-diet. Sa mga kagaya kong nagbabala. Yan. Sabay-sabay tayong magbalak lang ng pagdadiet. Hirap kaya mag-diet pag bare months, no? Sabi ko nga last time, may nag-aayang mag-diet ngayong bare months. Sabi ko, pwedeng next year na lang. Anyway, alam kong excited ka na ka-Express Mate sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito. Kaya habang tinitingnan natin ang ating, kung kayo man ay nakasubaybay sa ating Facebook Live or YouTube Live. Yan, hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And syempre, shoutout din sa mga nakatutok na sa kani-kanilang mga PM radios. And syempre, hello-hello din sa mga nakatutok sa ating online streaming site. Hello kay Kuya Tony, kay Brother Tony na nag-react sa ating Facebook Live. And hello din kay Miko Moreno Butyal na nakikinig sa atin ngayon, no? Shoutout din syempre kay Ate Virgie na nag-message ng magandang hapon, Kuya Alvis. Magandang hapon din po sa inyo, Ate Virgie. Kaya ano pang inaantay mo ka-Express Mate? Hindi natin patagalin pa ang biyahe nating ito. At dahil nasisikipan na rin po ako sa aking suot. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. And syempre nandirito na nga tayo sa ating ikalawang yugto ng ating biyahe na kung saan ay ipapahiram ko na muna sa inyo ang manibela ng ating auto, dahil dito natin patutugtugin ang mga song requests ninyo. Kaya kung nais mong mapakinggan ang iyong paboritong awitin habang ikaw ay naglalakad, habang ikaw ay nagpapahinga, habang ikaw ay nagse-cellphone, o kaya naman habang ikaw ay nagbabiyahe pa uwi sa inyo, pwede mo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573. Maaari ka rin mag-comment sa ating official Facebook page or mag-message sa FEBCBcall-Care104.3 The Way FM. At syempre, pwede ka rin mag-send ng iyong mga messages and song requests sa ating Kirian's official GC. Pagbating muli kay Ate Virgie, sabi niya, always listening pero now lang nagka-time mag-chat. Pa-request po, Always On Time by Elevation Worship. And shout out din kay Nicanor Dominique A. Salvania. Sabi niya, good afternoon po Kuya Elvis. Pa-request po ng song na 7 by Taylor Swift. And pabati po kay Mama na nakikinig ngayon habang kumakain kami po. Thanks! Ayan, sige, check natin kung merong song na ito sa ating music library. And para naman dun sa mga ka-express mate natin, no, nais pa magpahabol ng kanilang song request, message nyo lang po yung ating contact information na minention kani-kanina lamang. Kaya ano pang inaantay nyo mga ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts, dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Yes, at tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. And syempre, yan tuwing ikatlong stopover ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. At para mabigyan ko kayo ng konting ideya kung ano ang magiging tema natin ngayong gabing ito. Ikaw ba yung tipo ng tao na palaging nag-rush, palaging nagmamadali? And may mga bagay talaga na kailangang on the spot dapat nating gawin. Some decisions really need to be taken at the moment. But oftentimes, may mga situation din sa ating buhay, ka-express me, na kailangan pagtuunan ng masinsinang pag-iisip, masinsinang pag-aantay. And there are also moments in our lives na kailangan nating i-take ang mga bagay-bagay one step at a time. Parang magandang explanation nito yung kunwari ikaw ay magluluto ng roasted chicken. Tapos kung iset mo yung temperature ng sabihin natin, hindi kasi ako marunong gaano magluto eh. Siguro sabihin natin 100 degrees Celsius. Or taas-taasan natin, siguro 300 degrees Celsius. Sa loob ng 5 minuto or 10 minuto. Tutong yan paglabas ng manok. Because you're rushing things eh. Pero pag sinet mo naman yung settings ng iyong oven, sabihin natin 100 degrees Celsius. Makachamba naman ako ng mga degrees na. Tapos nakaset ang iyong oras sa 1 hour. Siguro talagang maluluto ng maigi yung iyong manok na niluluto. So some things need to take time, ka-express mate. Yan yung mga very big decisions in life na alam mong malaki ang impact na mangyayari sa'yo. Kaya ang mga awiting ating ipapatugtog dito sa ating theme tracks ngayong hapong ito ay mga awiting nagpapaalala sa atin na kailangan nating unti-untiin ang mga bagay-bagay, dahan-dahanin ang mga ito. And pag medyo overwhelming na, no, it's good to slow down sometimes. Kaya ano pang inaantay mo, ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme track.

FEBCB Colcare 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Maraming salamat kay Express Mate sa inyong pagsama sa akin ngayong gabing ito dito sa ating programa. And syempre, bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, palagi niyong tatandaan that the road may be long, but His grace will carry you on. Ingat sa biyahe, God bless, and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na nakasama natin sa ating technical side. Ingat, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Eksaktong oras po natin, alas 6.32 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanggap.

Isang magandang gabi po sa bawat isa. Araw po ng Miyerkules at ngayon po ay darako naman po tayo sa oras ng ating pong salita ng Diyos, ang ating pong devotion sa tuwing araw po ng gabi. Araw po ngayon ng Miyerkules at nakasama niyo po ay ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Ruel Arjuela. At sinasamahan po tayo sa technical, walang iba kundi si Don Ramon Diaz at saka walang iba kundi si Pastor John Wisdom Buenavente. Kamusta po kayo sa araw pong ito? Kumusta

Po ang inyong maghapon, kumusta po ang mga nilakad? Kamusta po ang inyong pong mga ang trabaho, no? Kayo po ba'y nakauwi na? At yun namang iba naman ay pauwi pa lang. Ingat-ingat po tayo ha sa ating pong pag-uwi. At huwag pong basta makikisakay o maghabal-habal ng hindi kilala. Ano mas maganda yung habal-habal na kilala, no? Sapagkat ang panahon ngayon ay hindi na po natin mawari, hindi natin alam ang bawat panahon, no po. Kaya ingat-ingat lang sa bawat isa po sa atin. Tanglaw sa daan ng buhay, ito po ang ating pong programa ngayon at tayo po ay mag-aaral naman ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay nasa Facebook Live, magandang gabi po sa inyo. Sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM at yung pong nanonood sa YouTube and Instagram FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM, magandang gabi at sa buong mundo na ngayon ay naka-tune in po sa atin at nanonood sa live po natin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa amang po kayong bansa na andun. Ang ating pong pag-uusapan naman po ngayon at ating pong kinuha na salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan ngayon at pagkaing spiritual po natin bago po tayo matulog o magpahinga ngayong gabing ito, eh napakaganda po na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ano po? Bago ang lahat, mas maganda eh, mauna po natin na tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Doon po sa mga naandyan sa bahay, kung kayo po ay merong mga katabing Biblia dyan, samahan niyo po ako sa pagbukas at pagbasa at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kahit po yan ay nasa inyong mga cellphone, pwede pong sandali na makasama ko po kayo. Ang ating pong bubuksan ay mula po sa aklat po ng Santiago o James chapter 1. Verse 2 hanggang verse 12. Ito po ang sinasabi po ng aklat po ng Santiago. Kung kayo po ay handa na rin sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At mamaya po kung kayo po may nais ipanalangin sa ating pong portion po ng pananalangin, eh pwede po kayong sumama, no, sa ating pong pananalangin habang tayo nagdadasal. Dito sa istasyon, nagpe-pray po tayo, ay sabayan niyo po ako at hingin niyo po sa Diyos yung mga inyong po mga prayer items dyan, prayer list po ninyo na nais niyo pong hingin sa Diyos ang kasagutan. Okay, James or Santiago chapter 1 verse 2, sabi po dito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. At ang mayaman dahil sa siya ay pinababa sapagkat siya ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo.
sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog at naluluoy ang damo at nangalalagas ang bulaklak nito at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo. Gayun din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon noon sa mga nagsisiibig sa kanya. Maraming salamat sa salita ng Diyos na kanya pong pinagpala at ganoon din po tayo pagpalain ng Diyos sa pakikinig at pag-aral ng kanyang salita. Salamat po Ama. In Jesus' name, Amen and Amen. Ito po ang ating binasa mula sa James o Santiago chapter 4 or chapter 1 verse 2 hanggang 12. Ay meron tayong key verse dito na doon tayo, yun ang ating pong pagbabatayan nitong ating pong topic ngayon. Walang iba ko hindi yung verse 4. Ito yung key verse natin dito. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Ayun po ang salitang tiisin o pagtitiis. Ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pagtitiis ay isa sa pinakamahalagang bertud daw na bahagi ng espiritual na paglago ng isang tao. Sa mundong madalas naghahanap daw ng mabilisang solusyon at agarang ginawa, ang kakayahang magbata at manatiling matatag sa gitna ng pagsubok ay patunay ng lalim ng pananampalataya. Ang dokumentong ito na ating nabasa po ay naglalaman ng pagninilay ukol sa aral ng pagtitiis. At na nag-uugnay sa ating mga pang-araw-araw na aberya at mga pambihirang kwento sa mas malalim na espiritual na katotohanan ng buhay. Maaring sabihin ng iba na hindi naman nila kinakailangang magtiis. May isang kasaysayan kwento. Itong salaysay ito ni Mike Whitmer. Itong si Mike Whitmer ay may isang salaysay na binabanggit o sulat hangod sa kanyang sinulat. Sabi doon, naitala daw ni Bob Salim ayon sa kanyang sinulat ni Mike Whitmer tungkol kay Bob Salim. Si Bob Salim ay naitala ang pinakamabilis na pagtulak pakiat sa Pikes Peak at nagawa niya ito sa loob ng 7 araw na kanyang itinutulak ay yung money, no? Pakiat do sa Pikes Peak. Igamit yung ilong. Mali pala. Sabi doon ay gamit pala ang kutsara ang nakakabit. Abay, nagkamali ng salita si Mike Whitmer. Kutsara yung kanya itinutulak. Imagine mo, mani, tinutulak papunta doon sa tuktok nung yung tinatag na Pikes Peak. At sabi doon, pinagsikapan niya ito tuwing gabi para hindi magambala ng mga turista. At pang-apat na siyang nakagawa nito, ibig sabihin may tatlo nang napakamatiis na nauna sa kanya sa ginagawang tulad nito. Kanya pong pinagtisa na itulak pataas. Alam niyo, ako'y napapangiti sapagkat yung kwentong ito ni Mike Whitmer, imagine mo yung money ang itinutulak pataas. Pero nagtitiis siya ha, hanggang sa maabot niya at 7 araw niyang ginawa yun. Sabi, maaari daw sabihin ng iba na hindi naman kinakailangan magtiis. Dahil lang iyon sa sariling kagustuhan nila. Sino ba naman po ang may gusto magtulak ka ng manipakit doon sa tuktok? Kagustuhan lang nila. Pero kadalasan, hindi ganyan sa buhay. Kailangan talaga natin ng pagtitiis. Isa iyan sa bunga ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ayon po sa Galatia chapter 5, verse 22.
At mahalagang katangian iyan upang maging ganap at walang anumang pagkukulang. Yan nga po yung sinasabi doon sa Santiago 1 verse 4, na kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kaya nanatiling kalmado ng mga matiisin kahit natataranta na ang mga tao sa paligid. Yun daw taong matiisin ay nananatiling kalmado kahit natataranta na umagulo ang mga tao sa paligid. At nais din nilang maging iba ang sitwasyon. Pero hindi nila ipinagpipilitan ito. At nagpapatuloy pa rin sila at nagtitiwala sa Diyos para sa karunungan upang gawin ang tama. Sa talatang 5. Sabi doon sa verse 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi sa Diyos at nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. May isang bahagi dito na nabanggit dito sa verse 2. Mga kapatid, sabi doon, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalatay gumagawa ng pagtitiis. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Dito po sa mga talatang itong ating binasa ay nagpapakita na yun daw pagtitiis. Ang sabi doon, magala kayo. No, di ba? Sabi doon, magala kayo kung kayo ay nakakaranas ng pagsubok. Sapagkat yung pagtitiis doon sa panahon ng pagsubok na may kagalakan ay ito pala'y bunga ng banal na espiritu. So ibig sabihin, kung ikaw pala'y nasa panahon ng pagsubok at sinasabi ng Biblia, magala kayo kung kayo'y sinusubok. Eh sino ba naman ang nasa loob ng pagsubok na masaya pa? Hindi ba't pag ikaw ay sinusubok ay malungkot ka? Sapagkat mabigat ang iyong pinagdadaanan na pagsubok sa buhay. Hindi po ba na tayo ay wala siguro o bihira ang magsasabing ako ay masaya na ako'y may pagsubok ngayon? Siguro kalimitan, malaking porsyento na nakapaloob sa pagsubok ng panahon, pagsubok ng buhay ay malungkot, umiiyak. Sapagkat sa kanyang nararamdaman, sa kanyang emosyon, bunga ng pagsubok. Pero sabi dito sa Biblia ng Santiago ay magala kayo sa tuwing kayo'y may pagsubok. Sapagkat yun po ay yun ang bunga, no, ng banal na espiritu, yung pagtitiis. Sapagkat magkaiba po ba, di ba, ang kasiyahan at kagalakan? Ang kagalakan, ang kasiyahan ay isang bagay na nakamtan mo, masaya ka. Pero ang kagalakan ay yung mula sa kalooban, yan ang kagalakan ay mula sa Panginoon. Kaya sabi doon sa verse 5, sa verse 6, ngunit humingi siyang may pananampalatay na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat siya ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Kaya dito ay ayon sa aklat ni Santiago ay pagsubok ang nagdudulot ng katatagan sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, pag ikaw po ay may pagsubok at mayroong kang kagalakan sa panahon ng pagsubok, ay ito'y nagpapakita lamang na matatag na ang iyong pananampalataya. Subalit kung ikaw ay nasa loob ng pagsubok na wala yung kagalakan, ay dahil siguro hindi mo alam yung salita ng Diyos na sinasabi magala kayo sa tuwing kayo'y sinusubok. Sapagkat ang katatagan, kung kayo'y may kagalakan sa loob ng pagsubok, uulitin ko, ibig sabihin, ito'y bunga ng matatag na ang iyong pananampalataya. At yung pagsubok ang siyang nagbibigay rin ng katatagan ng pananampalataya. Hindi ba nakita niyo parang ikot lang siya, no? Circle lang siya. Kaya sabi po dito, maring malaki umaliit ang mga pagsubok ngayon, o ang mga pagsubok at ngayon nga nasa panahon tayo na ang iba'y sinusubok at ang iba'y nagtitiis sa kanyang pinagdadaanan.
Kaya minsan ay tayo po ay ang pagtitiis ay hindi lamang o positibong pagdaan sa isang mahirap na yung tinitiis, kundi isang aktibong pagtitiwala at pagsunod sa kalooban daw ng Diyos sa gitna ng kawalan ng katiyakan. At sa pamamagitan ng mga pagsubok, maliit man tulad ng nakansilang biyahe ng mga nasakay o nadidelay. Eh, hindi ba minsan may ganyang kwento eh. Di po ba ako'y nakaranas din ng ganyan nung ako'y papunta ng lugar ng Davao. Eh, dito pa lamang sa Legazpi. Eh, medyo maulan. Yung eroplano sasakyan ko papuntang Manila going to Davao. Eh, hindi nakababa dahil malakas ang ulan. Yung iba'y nakababa, pero yung isang yun ng eroplano na aking sasakyan ay hindi nakababa at bumalik ng Manila. So, hindi kami nakasakay. So, ngayon, ay kinakailangan ko makarating ng Manila ng umaga sapagkat flight ko naman papuntang Davao nung umagang yun. So, anong nangyari ay matindi yung pagsubok. No, di ba? Sapagkat flight mo yun eh. Hindi dapat makancel, pero nakancel. Kaya may mga ganong biyahe. Oh, mga personal na crisis na nararamdaman at nararanasan. At doon daw ay hinuhubog ang ating katatagan upang maging ganap at walang kakulangan. Ang pagtitiis, tandaan po natin, ay bunga ng banal na espiritu na nagbibigay daan sa kapayapaan at karunungan sa gitna ng kaguluhan. Kaya may binanggit din po dito. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. At noong panahon yun, halimbawa, na-delay ka, noong panahon nga ako'y na-delay. Eh, kailangan ko dumating ng Manila ng maga. At ngayon, hindi naman pwedeng sumakay ako ng ibang eroplano sapagkat may mga sakay din yun. So, kailangan ko ng wisdom. Sabi ko, Lord, paano kami makarating ng Davao? Ay kinakailangan dumating kami ng morning sa Manila sapagkat meron namang flight doon. Kung hindi kami dadating ng Manila, aba ay kami naman ay may iwan ng flight papunta ng Davao. So kinakailangan mo ng wisdom galing sa Diyos. At dumating sa amin ang message ng Lord na kami sumakay na lang ng bus para makarating ng Manila ng morning. At yun nga ang aming ginawa at nakarating kami ng Davao. So yan, may mga bagay na ganun ano. Minsan yung pagtitiis, yung kagalakan, ulitin ko, yung kagalakan sa panahon ng pagsubok ay bunga ng katatagan ng ating pananampalataya. Kaya nga po, huwag nating kalilimutan, Santiago chapter 1 verse 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang pagkukulang ang buhay ninyo. Ako po ay magbabalik, huwag po kayong alis at darako naman po tayo sa aking pagbabalik sa ating pong pananalangin.

0: inhabit the praises of your people. So you're here with us right now. Yes. We thank you. For your presence, we praise you.
1: Thank you. Thank you.
2: Ayan, tayo po ay nagbabalik sa uling bahagi. Tayo po'y darako na sa ating pong pananalangin. Hello po doon sa mga nasa Facebook Live. Good evening, Pastor Ruel. How are thou po? Listening from home here in L.A. Legazpi Albay po. Salamat. si Sek, iba talaga mag-text to. Astra Delman Ligis Nabor is watching. Hello po sa inyo dyan. Ngayon lang ako nakapag-send, no? nakapag-share. Okay, tayo naman po ay darako sa ating mga panalangin. At sabi ko nga po kanina, no, kung kayo po ay merong nais ipanalangin sa Diyos, sabayan niyo po ako ngayon. Hindi man kayo nakapag-comment dito, nakapag-bigay ng prayer request niyo po, kayo po ay sama kayo na andun ngayon, sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, maraming salamat, Ama, sa iyong gabay sa amin. Thank you, God, at patuloy na dalangin ko, Diyos. Sa panahon ng pagtitiis, sa panahon ng pagsubok, alam namin kasama ka namin at hindi mo kami pababayaan. Ang pagtatagumpay namin ay galing sa iyo, O Diyos, ang katatagan namin nagmumula sa iyo. Ang mga pagsubok ay bahagi lamang upang kami, Panginoon, ay lalong tumatag ang aming pananampalataya. Salamat po, Ama. At ngayon din, O Diyos, ay dalayan ko rin ang mga kasabay ko na nalangin ngayon. Nakatagpuin niyo po ang kanilang pangailangan, anuman po ang kanila pong ipinapanalangin. Ang mga may karamdaman ay gumaling, ang mga nahihirapan ay magkaroon ng kaginhawahan, ang nawawalan ng pag-asa ay magkaroon ng inspirasyon sa buhay sa mundong ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong grasya, habag at pagmamahal. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayan, at doon po sa bawat isa, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa akin ngayon pong araw ng Miyerkules. Dito pa rin po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Marami pong salamat sa loob po ng 30 minutes nagkasama po tayo. Salamat sa inyo pong paikinig. At ako po'y pansamantala magpapaalam sa technical po ang umagapay po sa atin. Ay walang iba kundi si Don Ramon Diaz at saka si Pastor John Wisdom Buenavente. Bakit pag nagtatapos na, parang bilis-bilis na ako. Parang hinahabol na ako. Kasi 1 minute na lang ako. Sige nga po, paalam na po. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. At ngayong gabi, quality sleep. Ang gabay ng Diyos ay sumatin. God bless!
3: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa second program dito sa CARE 104.3 The Way FM. Kakasama ninyo, mabungang panalangin. Kakasama ninyo si Pastora Dulce Bahado. Yon. Kumusta ang ating gising, mga kapatid? So, mas magandang unahin natin ang ating Panginoon. Ano po? So, ngayong umaga ay October 15, 2026. So, ang dali, Okay, so ngayon babatiin ko si Bill Brinias. So salamat sa pakikinig si Brother Tony Despabiladiras, at sino pa ba? Si Jan Sapio Duran, Okay, si Noemi Alvarado, kumusta? Sa mabungang panalangin, alam kong dito mo napakinggan ang aking devotion, kaya nakilala kita, Nakasama si Jean Bilason. Ayan, so good morning sa ating lahat. Kung meron po kayong prayer request dito sa group chat natin, sa GC, mag-comment doon, at kung ano ang prayer request ninyo, ipapanalangin natin iyan. Okay, so buksan natin ang ating mga Bible. Ang natin ay sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5. Okay, then basahin natin mula sa verse 12 hanggang sa 15. Verses 12 to 15. 1 Thessalonica, not Thessalonians, sa English. 1 Thessalonians 5 verses 12 to 15. So ayan, ano po ang sinasabi dito? Okay, so yung mga pwedeng mag-open ng kanilang mga Bible, so let us sabay-sabay tayong magbasa, o yung nakikinig lang, okay? So mga nag-take down notes diyan, si Sister Linda Mayor siguro, at saka si diyan sa si Char Atutubo. Good morning, Char. Ayan. Grabe, ang notebook niya ay puro na daw. Okay? Then, sinaymasing dyan sa, Castilla, Sorsogon. Okay? So, unang Thessalonica, sa Tagalog natin babasahin, chapter 5, verses 12 to 15. So, ito po ang sinasaad. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Verse 14. Ayan. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Verse 15, huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Pagpalain ang pagbabasa ng kanyang salita. Yan. So ano po ang ating topic ngayon? Tamang pagtulong. Mga kapatid, so yan ang topic natin, yung binasa natin sa unang Thessalonica, na chapter 5 verses 12 to 15, si Apostle Paul ang nagasalita doon, Okay, now,

Ano ba? Okay. So isa ba akong klase ng tao na hindi pumapansin sa mga nangangailangan? So I ask myself, kung hindi ko sila pagbibigyan, no? Okay. May ibang tao na nagpapanggap lang na nangangailangan sila. May ilan naman na nangangailangan pero hindi maiwan, no, ang masamang kinaugalian na nilang gawin. So ayon sa mga social workers, mas mabuti na magbigay ng pera sa mga organisasyon na tumutulong sa mga tunay na nangangailangan. Okay? So pinapaalalahanan na tayo ng Diyos, no, na pagsabihan ang mga tamad. Ayan, so nabasa natin yun. So palakasin ang mga mahihina ang pananampalataya, no, nila sa diyan sa verse 14 natin in mababasa, ano. Okay, so tapat, mga kapatid, dapat tayong maging mapanuri para malaman natin kung sino-sino ang mga taong ito. So, siguro bibigyan tayo ng discernment ng ating Panginoon. Ano po? Okay? Kung inuudyakan ka ng Diyos na tumulong, kailangan mong maging mapanuri, no? So, huwag mong isipin na alam mo na ang pangangailangan ng isang tao. So, lapitan at kausapin mo siya. Humingi ka ng gabay sa Diyos at huwag ka lang tumulong para lang gumaan ang iyong loob. Sikapin nating makagawa ng mabuti sa isa't isa at maging mapagpasensya sa lahat. So, siguro ulitin natin ang verses 14 to 15 sa unang Tesalonica, no, sa chapter 5, na sa yung sinasabi ko, mga kapatid, ang sa verses 14, sabi dito, mga kapatid, ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kailangan ang kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. So marami tayong nakikita diyan sa mga Alungdi streets, sabi nating limos, sabi sa verse 15, huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama, sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa sa lahat. So, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. So, kailangan mo nating discernment dito kung kailangan natin tumulong. So, ako palagi na kung nakikita kong ang edad niya, okay pa man, nasabi ko, pumunta ka sa bahay, may trabaho doon, no? So ang iba diyan, so maisip natin na naghihingi lang sila para hindi sila magpagal, ayaw magtrabaho. So sabi dito na mention ang tamad. So wag natin na sabi nga na wag pakainin ang mga tamad. So that is an encouragement kung talagang magbibigay po tayo. So wag mong isipin na alam mo na ang pangangailangan ng isang tao. So sabi dito, lapitan mo siya, kausapin, at maganda kung one-on-one tayo na i-share ang Panginoong Jesus. So sikapin nating makagawa ng mabuti sa isa't isa at maging mapagpasensya sa lahat, sabi sa binasa natin. So mga kapatid, siguro naka-experience na kayong marami diyan na nagpapalimo. So ako pag by heart na natitinag ang aking puso na binibigyan ko sila, no, dyan sa may Graceland, Anloligaspi, marami dyan, okay po. And then yung sinabi ko kanina, no, na yung mga bata na may dalang sobre. So, pero ngayon, mga 1 month na siguro, wala na akong nakikitang sumasakay sa jeep na may dalang na sobre na nagbibigay sa

mga pasahero. Ano po? So, ang sabi natin dito ay sino talaga ang ating tutulungan? Ano? Kaya mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Diyos, no? Yung binasa natin na magtulong tayo, yung talagang sinasabi ng Panginoon na tulungan natin, especially sa loob ng ating pamamahay, siguro yung mga kasambahay natin, ano po. Ako sobra talaga ang pagbibigay ko sa kanila, no, mga 3 hours lang na naaawa ako sa kanila. So magtrabaho, sabi ng Panginoon, work, ano. Makikita natin ng ito si Apostle Pablo, hindi siya pabigat sa mga sa mga members na pinagaturuan niya. Nagtatrabaho si Apostle Pablo, ano po. So ganun din tayo mga kapatid, ano. So ano ang ating malalaman dito, ang ma-learn natin dito ay hindi masama ang tumulong, ano po. So tamang pagtulong, ano po. So yan ano ang una, ang sa ating binasa ay unang Thessalonica chapter 5 verses 12 to 15. Yan. So sana napakinggan ninyo ito, kaya hingin natin sa Panginoon ang gabay niya. Let us pray. Panginoon, tulungan ninyo po kaming tumulong ng tama sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Mga kapatid, nakalimutan ko yung Philippians 4:19, ano po, na ang sabi dito ay, sa buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, let us have a personal relationship with the Lord Jesus Christ, no? So, ayan, marami ang nangangailangan ng tulong at marami naman ang tamang tumutulong. Ano po? So, yan ang ating devotion ngayon. Pagkatapos ng song na ibibigay ng ating technician, ano po, yung song, yung mga nakikinig sa radyo ay mapapakinggan. Yung nasa social, FB Live, ano po, ay makikita ninyo ang mga testimony how their lives are changed sa pamamagitan ng pagtulong, sa pagpakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Ano po? So, yan. So, nakikinig sa radyo, pakinggan ninyo ang isang awit, Leaning on the Everlasting Arms. Keep

0: Okay? So, salamat sa nakinig sa mga nasa radio nakikinig, ano? So, papangunahan tayo ni Pastor Sam Palermo sa prayer intercessor natin. So, sabay-sabay tayong manalangin nakasama si Pastor Sam Palermo.
1: Marahay na aga po mga tugang, pinagpalang umaga po sa bawat isa. Sama-sama po tayong manalangin at panalangin po natin ang ating pamilya. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming maraming salamat po sa iyo pong presensya, ang iyong pag-ibig at katapatan sa aming mga buhay at maging sa aming pamilya. Salamat po sa muli ay pinagsama-sama mo po kami bilang pamilyang buhay upang matuto ng iyong salita at lumago sa pananampalataya, gayon din naman sa paglilingkod po sa iyo. Panginoon, inihiling po namin ang iyong pagpapala sa bawat pamilya. Pagpalain mo po ang aming kalusugan, ang aming trabaho, kabuhayan, ang mga anak, at lahat ng aming mga pangailangan. Buksan mo po ang mga pintuan ng oportunidad at pagkakakitaan at tulungan mo po kaming maging isang mabuting katiwala ng lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob mo po sa amin. Panginoon, dalangin din po namin ang iyo pong banal na pag-iingat sa bawat isa. Ingatan mo po kami sa anumang kapahamakan, aksidente, karamdaman at anumang panganib. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming paglalakbay, sa aming mga tahanan, sa aming trabaho, at sa lahat ng aming mga ginagawa. Naway ang iyong presensya ang maging aming kanlungan at kalakasan sa bawat araw na iyo pong binibigay at pinagkakatiwala sa amin. Pagkaisahin mo po ang aming mga pamilya. Punuin mo po ang aming mga tahanan ng pag-ibig mo, ang kapayapaan, ang pagpapatawad, at ang pagkakaunawaan. Turuan mo po kaming maging pagpapala sa bawat isa, sa ibang tao, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong, ng pag-asa, ng lakas ng loob, at higit sa lahat, patuloy na maibahagi po namin sa iba ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan lamang ng iyong anak na ang Panginoong Hesukristo. Panginoon, bigyan mo po kami ng pusong handang tumulong, hindi upang mapansin o purihin ng ibang tao, kundi dahil nais naming ipakita ang iyo pong pag-ibig sa aming kapwa. At higit sa lahat, ito ay aming ginagawa para lamang sa iyo pong kaluwalhatian. Turuan mo po kaming malaman kung kailan kami magsasalita, kailan kami makikinig, at kung kailangan naming samahan at ipanalangin ang isang taong dumaraan sa pagsubok. Nawa ay ilayo mo ang aming mga puso sa pagiging mapanghusga sa mga salitang nakakasakit at sa mga ugaling gumaganti ng masama. Sa halip, gawin mo po ang bawat isa at ang aming pamilya na maging instrumento ng kapayapaan, ng pag-asa, at kami po ay maging pagpapala. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming halimbawa sa tunay na pagtulong at paglilingkod. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pamilya at ang aming mga buhay. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
0: Salamat, Pastor Sam. So, manalangin ulit tayo. Panginoon, salamat po sa iyong gabay, sa iyong tulong, ang banal mong espiritu ang siyang magbigay ng discernment sa mga taong gustong tumulong, yung tamang pagtulong, Lord. Lalo na po itong radio na ito, Care 104.3, na walang advertisement, pero kaming mga nag-broadcast dito ay pinapakinggan mo ang aming mga panalangin, at especially yung mga nakikinig dito. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming station manager na si Ibit Pao. Tulungan mo siya sa pag-manage ng itong radyong ito. Si Mel, si Alvis, si June at si Moon, at saka may bago pa, Panginoon. So salamat sa mga programs dito na marami ang natulungan, na any subject, Panginoon, ikaw po ang nangunguna, ikaw po ang nagbibigay ng ikaw po ang aming gabay, no? Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Kaya Lord, ikaw po ang manguna sa bawat isa, o God, sa mga nakakapakinig. I-touch mo ang kanilang mga puso na mag-donate dito, na walang advertisement, itong Care 104.3 The Way FM. So Panginoon, salamat. Ikaw ang Diyos namin na buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So, mga kapatid, wala na tayong oras, no? Kung wala kayong every Sunday, ang Wesleyan Church po doon sa Bacacay, si Pastor Samson Samson Palermo ang pastor doon, no? 9:30 ang kanilang service, Sunday service. Dito sa Pinarik, Digaspi, si Pastor Jess, ang pastor dyan. 9 a.m. ang start ng Sunday service. At doon sa Baskaran, Kamalig, si Pastor Chris Palermo. 9:30 din ang kanilang Sunday service. Sa Kumapo ka po, Pilar Sorosogon, ang inyong lingkod, ang pastor doon. 1 p.m. ang aming Sunday service. At sa Kagbakong, Pilar Sorosogon din, 3 p.m. doon ang Sunday service. Si Pastor Jess ang pastor doon. So kung wala kayong mapupuntahan pag Sunday, so just feel free to go and then worship God. So mga kapatid, nagpapaalam ng inyong lingkod si Pastor Dulce Bahado. Patuloy kayong makinig dito sa Care 104.3 The Way FM. Bye-bye. Good morning sa lahat.

0: Tinding tagtuyot, inaasahan sa Bicolandia hanggang 2027. 8.1 million pesos na paggalugi sa agrikultura sa Albay na itala sa El Nino. Higit 118 hektarya ng mga pananim apektado. El Nino Caravan ilulunsad ng Apaw ngayong Oktubre hanggang Nobyembre. At PNP nagbabala sa mga mapanlinlang na solicitations gamit ang pangalan ng mga pangunahing opisyal at tauhan ng Philippine National Police. At ngayon po sa mga detalye. Nakatakdang mamahagi ang pamahalaang lokal ng Albay ng Dengue Rapid Diagnostic Test Kits sa mga local government units sa lalawigan upang mapalakas ang early diagnosis sa mga posibleng kaso ng dengue. Ayon sa ipinalabas na abiso ng ng Incident Management Team or IMT Dengue Alert nitong Oktubre 12, 2026, isasagawa ang pamamahagi ng mga test kit bilang bahagi ng patuloy na akbang ng lalawigan sa pag-iwas at monitoring sa dengue, lalo na sa gitna ng pagtaas ng kaso ng sakit. Makakatanggap ng tigi-isang kahon ng dengue IgG-IgM Duo Rapid Test Kits ang bawat LGU. Bukod dito, makakatanggap rin ng tigi-isang kahon ng dengue NS1 Test Kits ang mga piling LGU batay sa High Priority Risk Assessment. Kabilang sa mga tatanggap ng karagdagang NS1 test kits ang Bakakay, Kamalig, Daraga, Ginobatan, Libon, Legazpi, Ligao, Malilipot, Malinaw, Manito, Uwas, Piodoran, Pulanggi, Lapu-la o Rapu-Rapu, Santo Domingo at Tabaco maging sa Tiwi. Isasagawa ang distribusyon ngayong 15 ng Oktubre sa Incident Command Post ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Bahagi ang hakbang ng patuloy na pagpapalakas ng dengue prevention, surveillance at early diagnostic capabilities ng mga lokal na pamahalaan sa Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pumapangalawa ang Sorsogon sa may pinakamalaking kaso ng dengue sa buong rehiyon ng Bicol. Ito ang base sa pinakahuling tala ng Department of Health Bicol, Center for Health Development o DOHCS o CHD, kung saan ang lalawigan ay nakapagtala ng 3,707 habang ang buong rehiyon ay nakapagtala ng 15,146 na kaso ng dengue na may 63 ang nasawi. Samantala, sa buong rehiyon ng Bicol, ang Albay ang may pinakamataas na kaso na may 4,211, sumunod ang Sorsogon, Camsur na nasa 2,660, Camarines Norte na may 1,698, Catanduanes na may 1,533 at Masbate na may 187 na kaso.
1: Paretang Bicolandia.
0: Malugod naman na tinanggap ng Albay Provincial Agricultural Office o APAW ang 13 work immersion students mula sa Bañadero National High School. Layunin ng work immersion na ito na makapagbigay ng learning experiences patungkol sa programang agrikultural at magkaroon ng kaalaman tungkol sa operasyon ng naturang opisina. Sa pangunguna ni Led APAW OIC Provincial Agriculturist Daryl Jana Oben Consejo, ang naturang inisyatiba ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante na magamit ang kanilang natutunan sa eskwelahan, magkaroon ng practical skills at makakuha ng exposure sa mga standard workplace practices. Sa pamamagitan ng direct training at paggagabay mula sa mga agricultural personnel, inaasahan ang mga estudyante na mas lumalim ang kanilang pagkaunawa sa papel ng agrikultura sa sustainable na pag-unlad ng komunidad, habang binibigyan sila ng pagkakataong matugunan ang kanilang mga kinakailangan para sa senior high school graduation.
1: Paretang Bicolandia.
0: El Niño.

0: umabot pa sa very strong level bago matapos ang 2026. Matinding tagtuyot inaasahan sa Bicolandia hanggang 2027. Narito ang ulat mula kay Rachel Ann Belinario.
1: Inaasahang lalakas sa very strong level ang El Nino bago matapos ang 2026 at magpapatuloy hanggang sa unang kalahati ng 2027. Sa isinagawang kapihan sa Philippine Information Agency o PIA, sinabi ni Pag-asa Southern Luzon Regional Services Division Weather Specialist Ariel Zamadio na posibleng magdulot ng matagalang tagtuyot sa buong Bicolandia kasama ng below normal na pag-ulan at pagdami ng mga araw na walang ulan sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag pa ni Zamadio ang meteorological dry condition kung saan ang isang lugar umano ay maaaring nasa dry condition kung ito ay dalawang magkasunod na buwan ng nasa below normal rainfall condition. Dry spell naman umano kung tatlong magkakasunod na buwan na nasa below normal rainfall condition o dalawang magkasunod na buwan ng nasa way below normal rainfall condition. Drought naman kung tatlong magkasunod na buwan ng nasa way below normal rainfall condition o limang buwan ng nasa below normal rainfall condition. Anya, ito ang kasalukuyan at sa mga susunod na buwan ang estado ng Bicolandia sa El Nino. Pakinggan ang tinig ni Pag-asa Weather Specialist Ariel Zamadio.
2: Yung sa kaliwang bahagi ng ating screen or monitor, ito po yung graph na nagpapakita na yung mga climate models, pati na rin yung mga climate expert, isa lang ang pinasinasabi nito na yung nangyayaring El Nino ay magtutuloy-tuloy pa hanggang sa first half ng 2027. Samantalang yung sa pangalawang graph sa right part ng ating screen or monitor, dito naman pinapakita kung gaano kalakas yung nangyayaring El Nino. So dito po pinapakita na yung mga climate models ay consistently na nagsasabi na itong nangyayaring El Nino ay lalakas pa at maaaring bago matapos ang taong 2026 ay maabot niya yung tinatawag na very strong state ng El Nino.
1: Ang tinig ni Pag-asa Weather Specialist Ariel Zamadio.
3: Baretang Bicolandia.
0: Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga mapanlinlang na solicitations gamit ang pangalan ng mga pangunahing opisyal at tauhan ng Philippine National Police o PNP. Ang babalang ito ay ipinalabas ng Police Regional Office 5 o PRO 5 sa publiko laban sa mga mapanlinlang na paghingi ng pera at mga hindi autorisadong fundraising activities gamit ang mga pangalan at pagkakakilanlan, posesyon o larawan ng mga PNP key officials at personnel. Ang mga individual ay maaaring sabihin na sila ay may o kinatawan na mga PNP official o kaya ay opisina para mag-solicit ng pera, donasyon at iba pang uri ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, text messages, social media accounts o kaya ay online messaging. Ang mga hindi autorisadong pag-solicit ng pera gamit ang mga pagkakakilanlan ng PNP ay isang panlilinlang at hindi dapat bigyang pansin ng walang tamang pagsusuri.
3: Baretang Bicolandia.
0: Ang pagkalugi sa agrikultura sa Albay na itala dahil sa El Nino. Higit 180 na hektarya ng mga pananim apektado at El Nino Caravan ilulunsad ng apaw ngayong Oktubre hanggang Nobyembre. May ulat si Rachel Ann Belinario.
1: 8.1 million pesos ang nawala sa agrikultura ng Albay dahil sa El Nino at 180.78 hectares naman ang apektado sa Albay lamang as of October 7, 2026 ayon sa Albay Provincial Agriculture Office o APAO sa isinagawang kapihan ng Philippine Information Agency o PIA Bicol kahapon, October 14, 2026. Ayon kay Agriculturist 2 Assistant Planning Officer ng APAO, Rochelle Adivino Sabanal, Marami umanong naging epekto ang El Nino sa buong rehiyon, partikular na sa Albay. Kabilang dito ang paglimita ng supply ng tubig, pag-antala sa panahon ng pagtatanim, naapektuhan din ng mga ani, nababawasan ang lugar na pwedeng pagtaniman at nagkaroon ng malawakang pest infestation. Narito ang buong damage report sa agrikultura sa Albay. Pakinggan ang tinig ni Apaw Agriculturist Rochelle Adibino sa Banan.
4: So for at least October, we have accumulated damage report for Albay na po ito as of October 7, 2026. So we have a totally damaged area of 180.78. So 131.90 hectares for rice, 42.44 corn, 6.48 hectares for high value crops, a total of 180.78 hectares. So ilan na po ang losses sa Albay? So sa lahat ng commodity, we have 8,137,150 pesos. Yan po ang losses sa production sa agrikultura. Ayan. So ano nga po ba ang interventions na nagagawin at ginagawa na din po ng Provincial Government of Albay through Albay Provincial Agricultural Office? So ngayon po, masigi po kami nag-a-assess ng mga damages, nagmo-monitor, and then nagko-collect ng mga damages sa ating mga municipal and city agriculture office. Ayan. So, pangalawa po, magkakandak po kami na El Nino Caravan this coming October, November with coordination with the AXIMO, Albay Veterinary Office, NPHO.
1: Ang tinig ni Apaw Agriculturist Rochelle Adibino sa Banan. Magsasagawa ng malawakang El Nino Caravan ang Albay Provincial Agriculture Office o APAO simula ngayong Oktubre hanggang Nobyembre. Layunin ng naturang aktibidad na matulungan ang mga magsasaka at iba pang mamamayan sa paghahanda at paghaharap sa mga epekto ng El Nino. Isasagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, Albay Veterinary Office, at Albay Provincial Health Office o APO. Narito ang pahayag ni Apaw Agriculturist Rochelle Adibino sa Banan. Ang tinig ni Apaw Agriculturist Rochelle Adibino sa Banan. Ito si Rachel Ann Bilinario para sa Baretang Bicolandia.
3: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, patuloy na pinaiigting ng Philippine National Police o PNP DICOL ang investigasyon sa pamamaril na ikinasawi ng media personality na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daraga Albay nitong Lunes, Oktubre 12, tiniyak ni Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na tututukan ng kapulisan 24/7 ang kaso upang matukoy at mapanagot ang gunman, ang rider na kasama nito at maging ang posibleng mastermind kung mapapatunayang may nag-uto sa krimen. Kabilang naman sa sinusuri ng Albay Police Provincial Office, ang mga impormasyong nasa cyberspace, gayon din ang cellphone at mga Facebook post ni Lorete na maaaring makatulong sa investigasyon. Inatasan din ni Silvio ang mga chief of police na personal na kumustain ang mga media personnel sa kanilang nasasakupan at alamin kung may natatanggap silang mga banta sa kanilang kaligtasan. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Presidential Task Force on Media Security sa iba't ibang law enforcement agency upang mapabilis ang investigasyon. Personal ding tumungo ang task force na sa pinangyarihan ng krimen at dumalaw sa naulilang pamilya ng biktima. Nananawagan naman ang PNP Bicol sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyong makatutulong sa pagkilala sa mga suspek at paglutas sa kaso.
3: Baretang Bicolandia.
0: Nakiisa naman ang Police Regional Office 5 o PRO 5 sa pagdiriwang ng National School Safety Week mula Oktubre 12 hanggang 16, 2026. Sa ilalim ng pamunuan ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Glenn Silvio, nakiisa sa pambansang pag-obserba ng National School Safety Week ang kapulisan. Sa naturang pagdiriwang, mas higit na pinagtibay ng Philippine National Police o PNP ang kanilang commitment na protektahan ang mga mag-aaral, maiwasan ang mga pagbabanta sa kaligtasan ng mga paaralan, at patuloy na ipatupad ang ligtas at inklusibong kapaligiran sa buong rehiyon. Ang naturang pagunita ay alinsunod sa Department of Education o DepEd Memorandum na nananawagan sa public elementary and secondary schools, gayon din sa Community Learning Centers o CLCs at sa buong bansa na mas palakasin ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong Pilipinas. Bilang suporta sa ganitong adikain, nagpapatuloy ang pakikipagkoordinasyon ng PRO 5 sa mga school administrator, local government units, barangay officials at partner agencies para mas palakasin ang preventive measures at siguraduhin na police assistance ang nananatiling accessible kapag kinakailangan. Ayon pa kay Police Brigadier General Silvio, ang paaralan ay hindi lamang isang gusali. Ito ang pangalawang tahanan ng mga bata, isang lugar kung saan hinuhubog ang kanilang mga pangarap at inihahanda sila para sa kinabukasan. Kaya naman anya mahalaga umanong pati o matiyak na ang bawat paaralan ay ligtas, mapayapa at protektado laban sa anumang uri ng panganib. Dagdag pa ni Silvia, patuloy silang nakikipagtulungan sa mga paaralan, lokal na pamahalaan, mga barangay, mga guro, mga magulang at iba pang katuwang upang maiwasan ang bullying, karahasan, pang-aabuso at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga mag-aaral. Anya, patuloy na piniigting ng kapulisan ang pagtugon sa mga usaping nangangailangan ng tulong ng pulisya. Hinihikayat din niya ang mga kabataan na maging mapagmatsyag at huwag mag-atubiling magsumbong sa mga pinagkakatiwala ang nakatatanda o kaya ay mga otoridad kung may napansin silang kahinahinala o kaya ay panganib.
3: Mayon Updates.
0: Para naman sa ating Mayon Update, nanatili po sa Alert Level 2 o Decreased Unrest ang Bulkang Mayon. Ito po ay ayon sa FIVOX DOST Bulletin at kung saan ay may naitala po na 9 volcanic earthquakes sa nakaraang araw. Ang crater glow naman ay nakita pa rin sa bunganga ng bulkan at meron din pong 1,213 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Ang usok naman o plume ay umabot sa 400 metro ang taas na katamtamang buga na padako sa kanduran, timog kanduran. Ang ground deformation pa rin po ay may nakikitang pamamaga ng bulkan na may bahagyang pag-urong o deflation sa hilagang silangang bahagi. At rekomendasyon pa rin po na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. Bawal pa rin po ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bunganga ng bulkan. At posible mangyari ang bigla ang pagbuga o singaw ng phreatic eruptions, pagguho ng bato o rockfalls, pagdaloy ng uson at lahar tuwing malakas at matagal ang mga pag-ulan.
3: Paretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon ngayong araw ng Webes ay 15 sa buwan ng Oktubre 2026. Narito po ang pangkalahatang detalye ng lagay ng panahon sa Bicolandia. Bagyang mga ulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi dulot ng easterlies. Ang temperatura ay maglalaro mula 24 degrees Celsius hanggang sa 23 or 32 degrees Celsius. Mataas pa rin ang antas ng humidity na abot sa 69% hanggang 73%, kaya asahan ang medyo mainit at madikit na pakiramdam sa katawan. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:37 ng umaga at lulubog mamayang alas 5:27 ng hapon.
3: Salita ng pag-asa.
0: Mula naman sa Salmo 74 verses 16 to 17. Ang araw ay iyo, ang gabi ay iyo rin. Iyong inihanda ang liwanag at ang araw. Iyong inilagay ang lahat ng mga hangganan ng lupa. Iyong ginawa ang tag-init at tag-ginaw. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Webes, 15 sa buwan ng Oktubre 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.
3: Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: iwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, Jun! Kulang ang budget natin ngayong buwan.
7: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
6: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
7: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
6: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Pangunahin sa mga balita ngayon, pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom sa bansa tumaas sa ikatlong quarter ayon sa isang survey. Pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino umabot na sa 6.54 billion pesos. At DSWD mag-uumpisa na sa pamimigay ng water filtration kits. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na 22.6% ng mga respondent ang nakaranas ng gutom at kawalan ng makakain. Isinagawa ang survey nitong Setyembre kung saan mas mataas ang resulta kumpara sa 20.3% noong Hunyo at mas mababa sa 23.2% noong Marso. Sa kabuuan, 16.2% ang nakaranas ng katamtamang gutom habang 6.4% ang nakaranas ng matinding gutom. Pinakamataas ang antas ng gutom sa Metro Manila na may 27%, sinundan ng Mindanao sa 23.7%, natitirang bahagi ng Luzon sa 23.6% at Visayas sa 16%. Samantala, tumaas sa 27.9% mula sa 24.5% ang antas ng gutom sa mga pamilyang nag-rate sa kanilang sarili bilang mahirap, habang halos hindi nagbago ang bilang sa mga pamilya na hindi mahirap o borderline poor.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na umabot na sa 6.539 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino sa 10 rehiyon sa bansa. Ayon sa ahensya, nasa 109 na lungsod at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init at kakulangan sa ulan. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley na halos 4.96 billion pesos, sinundan ng Cordillera Administrative Region na 934.9 million pesos at Davao Region na 410.1 million pesos. Tinatayang mahigit 241,000 na ektarya ng lupang sakahan ang naapektuhan, kabilang ang mga ektaryang lubusang nasira at mga ektaryang bahagyang napinsala. Samantala, umabot naman sa mahigit 215,000 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado ng El Nino na ayon sa PAGASA ay posibleng manatiling napakalakas hanggang sa unang kalahati ng 2027.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kaugnay nito, simula sa susunod na linggo ay magiging puspusan na ang pamimigay ng pamahalaan ng water filtration kits sa buong bansa bilang bahagi ng paghahanda para sa Super El Nino. Ipinakita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kung paano gamitin ang Sawyer Water Filtration System. Sa pamamagitan ng nasabing teknolohiya, nalilinis ang tubig mula sa lahat ng bakterya at protozoa maging mula sa microplastics. Binigyang diin ni Gatchalian na may sertifikasyon ito mula sa Department of Health bilang isang medical device, kaya ito ay ligtas na inumin ng bata at matanda na dadaan ang tubig sa filtration kits. Kaya nitong salain ang tubig galing sa deep well, spring, rasyon ng tubig, pati tubig ulan. Pwedeng magamit ang kits sa loob ng 5 taon basta ito ay lilinising mabuti. Bilang patunay na ligtas ang tubig mula sa filtration kit na nilagyan pa ng lupa, kasama si Undersecretary Claire Castro ay ininom nila ito ni Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, uunahin nila sa distribution ang mga residente na nakatira sa mga lugar na nakailalim sa state of calamity. Libre ang pamimigay ng kits at mayroon din itong mas malaking bersyon na pwedeng itayo para mapakinabangan ng mga komunidad. Binigyang diin ni Gatchalian na ngayong panahon ng kalamidad, gaya ng tagtuyot, ay importanteng matiyak na may access ang mga Pilipino sa malinis at ligtas na inuming tubig. Tiniyak pa ng Kalihim na maaari silang mag-imbak or marami silang imbak na supply ng kits at tuloy-tuloy ang magiging pagbili nila dito gamit ang Quick Response Fund ng DSWD.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.

0: sa Saudi Riyal, 16 pesos at 72 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, kabilang sa mga dahilan ng paghina ng piso ang panibagong tensyon sa gitnang silangan, partikular ang mga pag-atake sa Saudi Arabia. Sa iba pang balita, pinalalakas ng Maynilad Water Services Incorporated ang paghahanda nito sa posibleng Super El Nino upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa kabila ng inaasahang kakulangan sa ulan. Ayon sa kumpanya, nabawasan ito ng mahigit 150 million liters kada araw ang nasasayang na tubig noong Hunyo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinalawak din ng Maynilad ang pinagkukunan nito ng tubig mula sa Laguna Lake, deep wells at iba pang pasilidad. Samantala, nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng mas mababang antas ng pag-ulan ang bansa simula Oktubre hanggang Marso o Hunyo ng susunod na taon dahil sa Super El Nino. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan habang northeasterly wind flow ang umiiral sa Hilaga at gitnang Luzon. Ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at Palawan ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan, dulot pa rin ng northeasterly wind flow. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na may hinang pag-ulan o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.5 hanggang 31.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:47 at lulubog dakong 5:36 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 206 billion pesos na pagbabago sa 2027 national budget kinwestiyon. Malacañang dumistansya sa naging estratehiya ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Alex Iyala susubukang bumawi sa Ningbo Open.

0: hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kinwestiyonan ni Senate Finance Committee Chairman Senator Joseph Victor Ejercito ang tinatayang 206 billion pesos na pagbabago sa bersyon ng 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa 2027 na inaprubahan ng Kamara. Ayon kay Ejercito, kabilang sa malalaking nabawasang pondo, ang 130 billion pesos para sa foreign assistance projects, 9.5 billion pesos para sa calamity fund, 4.6 billion para sa flood mitigation projects sa mga pangunahing river basin. Nabawasan din umano ng 40.4 billion ang pondo para sa transportasyon, kabilang ang 19.7 billion pesos para sa Metro Manila Subway Project, 15 billion para sa North-South Commuter Railway. Gayunman, may mga programa namang nadagdagan ng pondo, kabilang ang 23.9 billion na dagdag sa Medical Assistance Program ng Department of Health at 8.04 billion para sa flood mitigation projects ng Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Ejercito na kailangang malinaw ang dahilan ng mga pagbabago kung paano mapakikinabangan ng mga nangangailangan ang pondo, habang hinihikayat niya ang civil society organizations at mga watchdog group na bantayan ang proseso ng pagtalakay sa pambansang budget.
0: Bagong araw, pangunahing balita.

0: Kaugnay nito, tiniyak ni Ehersito na lalo pang bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga flood control projects na mga hindi natapos. Para sa detalye, narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
1: Patuloy na popondohan ng gobyerno ang flood control projects na hindi natapos sa susunod na taon ayon kay Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ehersito. Mahalaga ito anya dahil lulubog lamang ng mas matinding ang mga lugar kung saan hindi nakumpleto ang flood control projects na ito. Magkagayon man anya, titiyakin ng mga nakatokang mga ahensya ng gobyerno at pamahalaang lokal na tukoy ano-ano ang mga proyektong ito upang hindi na naman pagmulan ng katiwalian.
2: We have to resume but only the uncompleted. Yung mga hindi natapos na flood control projects, we complete. Yung mga gaps, we close the gaps. Yun po, no, walang bagong flood control projects. No? As long as it's according to master plan, as long as may feasibility, as long as nasa top identified, top 10 flood-prone provinces, no, then the flood control projects can resume. Pero sa akin po, talagang importante maklose yung gaps, no, yung mga puwang, kasi parang baliwala lahat ng proyekto noon kung lahat ay incompleted kasi ang tubig lulusot at lulusot.
1: Ipinangako ni Ehersitong hindi na muling magagamit pa sa katiwalian ang pambansang budget para sa flood control projects dahil mas mahigpit na ang pagpapatupad ng mga proyekto at mayroon ng master plan ng infrastructure projects na kanyang inakdaan.
2: Kailangan natin balik itiwala ng taong bayan sa proseso, sa gobyerno at siyempre sa Senado at sa Kongreso. No? So we will make sure that the transparency, yung ating pong reforms will continue. No? The transparency will be given utmost importance. And of course, yung sabi ko, as I mentioned earlier, from start to finish, no, from the start of the budget hearings up to the bycam, open po talaga ito, no, it will be streamlined and wala na ho tayong small bycam.
1: Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ng Malacañang na mahalaga ang katotohanan, transparency at accountability sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kabila ng pag-atras ng prosecution sa Articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat questionin ang desisyon ng prosecution kung bahagi ito ng kanilang legal strategy sa paglilitis. Gayunman, sinabi ni Castro na ang mga ebidensya at dokumentong naiharap sa impeachment trial ang mananatili sa isipan ng publiko sa pagsusuri sa mga alegasyon laban sa bise. Binigyang diin din ng opisyal na may iba't ibang paraan ang respondent para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na kung noon pa man ay naipaliwanag na ng bise ang mga isyong kinakaharap niya, partikular ang paggamit ng confidential funds, maaaring hindi na umano umabot sa impeachment trial ang usap. Samantala, nang tanungin kung posibleng humina ang paghahanap ng katotohanan dahil sa pag-atras sa tatlong articles, ginid ni Castro na hindi makikialam ang Pangulo at ang administrasyon sa mga hakbang ng prosecution. Ginid din ng palasyo na hindi nito pinangungunahan ang magiging desisyon ng mga senador na nagsisilbing senator judges sa impeachment court. Sa huli, nakasalalay umano sa mga ebidensya at sa pagsusuri ng mga senador ang magiging takbo ng paglilitis laban sa Vice Presidente.
4: Ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution, kung anuman ang magiging desisyon ng senator judges dito sa impeachment trial. Kung yun po ang nakikita nila, sila naman po yung mga prosecutors. So, mas kabisado po nila kung ano yung mas malakas nila na mga ebidensya.
0: Samantala, binigyang diin din ni Jose Castro na hindi pa rin pakikialaman ng palasyo ang desisyon ng bise na manatili sa pwesto. Ngunit kalokohan anya kung ipanawagan nito ang pagbibitiw ng Pangulo.
4: So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
0: Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
3: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako naman, air quality sa Zamboanga City umabot sa emergency level. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
5: Naitala ang emergency level pollution sa hangin sa isang monitoring station sa Zamboanga City sa gitna ng sunog na nakakanasan sa kagubatan sa Kalimantan, Indonesia. Batay sa monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, umabot sa mapanganib na level ang PM2.5 pollution sa hangin sa Zamboanga City. Naitala rin ang unhealthy hanggang very unhealthy na kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, habang unhealthy for sensitive groups naman sa Meycauayan City, Bulacan. Pinayuhan ng DNREMB ang publiko na iwasan ang matagal na pananatili sa labas, lalo na sa mga bata, matatanda at may sakit sa puso o paghinga, at gumamit ng N95 mask sa mga lugar na apektado ng haze. Samantala, inalis sa pwesto ng National Police Commission o NAPOLCOM si Police Staff Sergeant Arla Ray Pacientia matapos magamit ang kanyang service firearm sa naging pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ikinasawi ito ng 3 estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Ayon sa NAPOLCOM, napatunayang iniwan ni Pacientia ang baril sa bahay nang hindi nakatagal tago sa kinakailangang safety vault. Dahil sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, forfeited din ang kanyang mga benepisyo at permanenteng hindi maaaring humawak ng posisyon sa gobyerno. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Target ni Filipina tennis star Alex Iyala na makabawi sa sunod-sunod na pagkatalo sa pagsabak sa WTA 500 Ningbo Open sa China. 3 sunod na laban ang natalo ni Iyala sa tour, kabilang ang kanyang huling pagkatalo sa Wuhan Open. Matapos ang Ningbo Open, nakatakda naman siyang sumabak sa Torrey Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan at sa WTA 250 tournament sa Hong Kong sa Nobyembre.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Tinapos naman ang University of Santo Tomas ang 2-game losing streak matapos taluni ng Far Eastern University sa score na 81-69 sa nagpapatuloy na UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Nagtala si Mark Liemet ng 18 points, 11 rebounds at 6 na assists, habang nag-ambag sina Andrew Chio at Collins Akowe ng tig 14 points. Dumalo rin sa laro ang 3-time NBA champion na si Dwayne Wade na nasa Pilipinas para sa kanyang tour. Dahil sa panalo, tabla na ang record ng UST sa 3 wins at 3 losses, habang natapos naman ang 4-game winning streak ng FEU. Abangan sa ating pagpapatuloy, U.S. President Donald Trump dadalo sa 49th ASEAN Summit sa Pilipinas. Higit 111,000 na mga pulis ide-deploy para sa Undas 2026. At sa ibang bansa, South Korea may alok na tulong sa Panama matapos ang lindol.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream.
0: kaniyang nadarating sa Pilipinas si US President Donald Trump. Ito ay pala dumalo sa 49th ASEAN Summit na hosted ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatakdang idaos ang nasabing malaking pagtitipon sa susunod na buwan. Sinabi ni Castro na kumpirmado na ang attendance ni President Trump, ngunit ang ibang detalye patungkol dito ay hindi sa palasyo magmumula. Una nang tiniyak ng White House na dadalo si President Trump sa ASEAN Summit na nakatakda mula November 16 hanggang 18. Hindi pa naman tukoy ang eksaktong petsa ng pagbisita sa Maynila ng naturang leader ng Estados Unidos.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Mahigit doble ang bilang ng mga pulis na ipakakalat sa buong bansa para matiyak ang seguridad sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day sa November 1 at 2. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, magtatalaga ang Philippine National Police ng 111,582 na pulis sa mga sementeryo at columbarium sa bansa. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 50,000 pulis na itinalaga noong undas noong nakaraang taon. Sa kabuuang bilang, 11,782 ang manggagaling sa iba pang police units, habang higit 31,800 na force multipliers ang tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at pamamahala ng trapiko. Bukod sa mga sementeryo, magbabantay din ang mga police sa mga terminal, transport hub, mall at resort dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Patrolya din ang mga pulis sa mga residential area upang maiwasan ang pagnanakaw sa mga bahay na maiiwang walang tao habang umuwi sa mga probinsya ang mga pamilya para sa undas.
3: Bagong araw, balita.
0: Parehong lumubog ang container ship na GFS Pride at bulk carrier na Cape Dow matapos sa Strait of Hormuz matapos tamaan ng projectile sa magkahiwalay na insidente. Ayon sa Maritime and Port Authority of Singapore, ligtas na nailikas ang lahat ng 21 tauhan ng GFS Pride matapos itong masunog at lumubog. Samantala, lumubog din ang Cape Dow na may bandilang Antigua and Barbuda matapos tamaan ng projectile noong September 23 kung saan isang tauhan ang naiulat na nasawi sa insidente.
3: Bagong araw, balita.
0: Magbibigay ang South Korea ng humanitarian aid na nagkakahalaga ng $300,000 sa Panama. Ito ay kasunod ng malakas na lindol na tumama sa bansa. Ayon sa Foreign Ministry ng South Korea, layunin itong makatulong sa mga apektadong komunidad. Batay sa tala ng United Nations, napinsala ng magnitude 7.7 na lindol ang mga pasilidad pangkalusugan, gayon din ang mga paaralan at higit 800 kabahayan sa Panama. Idinaan naman sa mga international organization ang pamamahagi ng tulong para masuportahan ang recovery efforts ng bansang tinamaan ng lindol.
3: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit 27 talatang 3. Kahit isang hukbo ang sa aki pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal.
3: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga at 15 sa buwan ng Oktubre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:56 ng umaga.
6: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
7: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot
8: para sa kinakalawang na joints, silip ka lang sa bakod at sa kusina.
6: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
8: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
9: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
6: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
8: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
9: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Pilipinas.
1: Good morning po sa Indo Gabos.
0: Good morning, good morning. Buenos dias.
1: Kumusta po ang sindong aturog?
0: Kumusta po ang araw na ito? Araw ng Thursday ngunyan, akinsina.
1: Yan, aray pa sinda.
0: Kabangaan. Kabangaan na naman kang bulan kay Oktubre.
1: May pigahalat.
0: Iyo. Ilang tulog na lang araw ni.
1: Ayo. Oh.
0: Ha? Sana naman wag lumagpas ang Oktubre na hindi ka mag-smile.
1: Sabi baga, wag daw tayong umasa.
0: Ayan.
1: Sa Diyos lang tayo aasa.
0: Sa Diyos lang umasa. Tama. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes? May pasok tabi, may trabaho, may obra.
1: Opo.
0: Ha, gising-gising na tabi sa mga may obra.
1: Diyos, may mga trabaho tabi. Ha, dahil hanggat magtinamad-tamad.
0: Pag may trabaho, magtrabaho. Iyo. Takadakol kitawong ko niya ng daig mga trabaho.
1: Pero may kwarta.
0: Iyo. Iyo.
1: May kwarta siya, may ayuda.
0: Iyo. Matitindi talaga ko niya. Kumbaga sa ko niya, ano, mas mapalad ang tambay.
1: Iyo. Mas mapalad lugod. Sunay mga trabaho. Nagkaresibi.
0: Iyo. Marahil na pag-agatabi sa Nagabos, bangon na, gising-gising na, oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito. Na kahit may mga difficulty sa buhay, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Programang laging may bit-bit na mga samot-sarang impormasyon at syempre,
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang ating ang ating tech mo niya na pagkaaga. Ang lanaking may vibrato ang tagoy. Takulo na nag-apot sa kuya.
1: Ayun nga, di ba?
0: Anong nga yung vibratong tagoy? Dahil kuman niya ako magayang. Unique lang iyan kay Mon.
1: Unique yan?
0: Oo.
1: Kay Mon lang yan.
0: Kay Don Ramon Diaz. Kaya po ang mga lalaking susubukan nabawasan ang inyong mga kalungkutan ngunyan na pagkaaga.
1: At magdadagdag ng kahit kunting kasiyahan.
0: Ayun. Pero bago tayo magnatuloy-tuloy, Karon, magbasa muna tayo ng salita ng Diyos.
1: At ang ating verse ngayong umaga sa Colossians chapter 3 verse 13 to 14. Christian living naman tayo.
0: Colossians 3:13-14.
1: Opo. 13 and 14. Sabi po rin sa Tagalog, magpasinsya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa.
0: Sabi dito sa New International Version, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you, and over all this virtue put on love, which binds them all together in perfect unity.
1: Ang sabi niya, minsan talaga, kita man mapasubalian, naigwa man talaga makakakulog sa tuyo. Diba? Minsan nga, ikita man ang
0: nakakakulog.
1: Pero ang sabi niya, magpasinsyahan dahil ito. Buda, magpatawadan. Takong warang magpatawadan, ano daw ang society takong warang usapang pagpapatawad?
0: Ikaw talaga mga araw kaya, mga dahita tao magpatawad.
1: Ay, medyo, may mga araw kaya na anong apod kaya, sir, na na-encounter ng mga tao. Mapagalong daw magpatawad.
0: Iyo, nung ka nga niya, magturupong na sana nga niya bitis ko.
1: Ano daw ang mga, pero iyon na nga na ang pagsasabi na ang Biblia nagtataram na magpasinsyahan kita, magpatawadan. Sa aspeto kasi ngayon, garo minsan maiiwasan taang, maiiwasan taang trouble, maiiwasan taang iriwal. Diba? Kung tatao kita magpatawad, or tatao man kita maghagad ki tawad.
0: Tsaka, Karone, pag nagpatawad ka, that is not for the sake of others, that is for your sake. Tamawawaran ka man ng gabat.
1: Tama.
0: Dahil mo bitbiton yan eh.
1: Tsaka, pag igwa kapating dagat sa sakong tao, minasa dayutan sa imong agihan.
0: Diba? Ang peace of mind. peace of mind mo talaga. Tama. Wala nang hihigit pa kundi sa kapayapaan mo.
1: Oo. Minsan kasi sir, ang iba pigiiwasan na mga arugay na bata. Nanda hindi pigahampang na matawad o magad kitawad. Pero araw po nindo, maabot sa panahon, yakon mangyarariyan sa puso nindo. Kapag nahiling nindo ang tawongan, hanggat na ina i-release yan, magkakaigwa ka man ginaray kay grievance. So sa diri mo, bako ka at peace. Kaya baga sabi dyan, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon.
0: Pero i-qualify natin. Ang pagpapatawad, bako ibig sabihin pagkalimot. Bahala na si Lord dyan sa proseso ng healing. Ang mahalaga, nagdeklara ka.
1: Ang pagpapatawad.
0: Ang pagpapatawad. Hindi ibig sabihin na magpapatawad ka kung dahil ng kulog. Humahalat ka kayan, maabot kupong-kupong yan. Ang pagpatawad is your choice. Ang healing, si Lord ang magbibigay.
1: Sabi ba nga nila sa tarabo pa ni Lord, na kung ikaw ngaya nag-worship, nagsasamba, tapos may naaraman ka na, may nakulugan ka, dumuman ka muna, makipag-reconcile ka muna.
0: Ganun kahalaga yun.
1: Ibig sabihin, in need or asap. Pero aram po nindo ang pagpapatawad. Dapat na maging ang pamantayan kan sa tuyang pagpapatawad. So pagpapatawad kang kagurangan. Anong ibig sabihin kang pagpapatawad kang kagurangan? Na maski grabe kitang ginibok, nakasalan sa iya, pero still, yawan ang pagpapatawad niya.
0: Ngayon.
1: Nama? Mahalagahon yan sa tuyang ngunyan. Lalong-lalo na sa panahon tango niyan, tagaro, mapagalo ng magtauki kapatawadan.
0: Lalo na karon eh, pag ikaw ay Kristiyano.
1: Ay nako.
0: At dahil katataw magpatawad.
1: Tsaka, ang medyo mapagal nga ni sir, kung kapwa pa Kristiyano,
0: tapos na katatao magpatawad.
1: Nagaharalatan, matarampati yan, bangan pa nga yan, katugangan, bangan pa nga yan Kristiyano.
0: Tapos karon ni naghihintay ni dapat kanya maghagad muna siya kitawan bago ko siya patawad.
1: Dapat siya nga ang may sala. Siya nga ang may kagibuhan. Bako nga ako, bata kita bagangon niya. Ang tao sir, garo baga, so mapalinigon sa sadiri. Diba? So, maski nga ni isang dahil nga siya may sala, pero may apod
0: pero may baga.
1: Pero may reservation sa sayang sa diri. Pero yun ang sabi pa digdi sa verse 14. At digit sa lahat, magmahalan kayo. Sapagkat, ang pag-ibig ang buklod na ganap ng pagkakaisa.
0: Hari na wang sa umagang ito, no? Kung meron ka mang dapat patawarin. Dalawa lang yan eh. Kailangan mo bang magingin ng tawad? Dahil mo na magparhalo yun yan. Kaya po ba patawad? Dahil mo na
1: magparhalo yun.
0: I-release mo na yan.
1: Mas masarap ang may mapayapa ang buhay. At kumbaga, wala kang kaaway. Masarap ang tulo. Wala kang kinikimkim na galit. Abay, ang pamumuhay mo tugang, magaan yan. Sige, mga jay mo na kita.
0: Sige.
1: Panginoon, salamat po sa paalalang ito sa amin. Minsan may mga tao nakakasakit po sa amin at minsan man po kami nakakasakit sa kapwa. Turuan niyo po kami na magpatawad kung kami man po Panginoon ay nasaktan. At turuan niyo din po kami na humingi ng tawad kung kami man po ay nakasakit ng damdamin ng iba. Sana po ay magawa namin ito ngayong umaga, ngayong araw na ito upang maibsan, mawala ang aming po mga dinadalang bigat na damdamin. Higit sa lahat po ay magkaroon ng kaayusan at restoration of relationship na matagal na Panginoon na hindi nagkakaisa dahil po siguro sa pride, dahil sa mga nangyari sa mga bagay-bagay. Pero ganun pa man Lord, nawa po yung tingnan namin ay kung paano nyo po kami pinapatawad at pinatawad. Sana din po ay pagmamahal ang aming impairal at ang higit sa lahat Panginoon ay pagkakaisa ang nais naming abutin. Sana po ay maranasan ng bawat isa ang kapayapaan at nawa po ay magpatawaran kami sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. At tagos-tagos ang kita mga tugang 7:10 in the morning. Good morning, good morning. Tama sa mga listeners natin sa radyo. sa mga tinatawag nating mga silensyong listeners, silent listeners natin, pero nandyan lang sila.
1: Mm-hmm. Lalo na dyan sa silensyo family.
0: Ayan, ang leader.
1: Silensyoon talaga.
0: Ng mga silent listeners natin. Ah. Salamat sa kagurangnan dahil kahit papano ay nag-uuran-uran. Mm-hmm. Sa kabila ng deklarasyon na nagpupunan niya ng Super El Nino.
1: Eyo.
0: Pero kahit
1: mainit-init, pero nag-uran-uran.
0: Salamat sa Diyos. Mm. Ano? Nasa ibang lugar, gabi, nag-aratak na ang mga daga.
1: Mm. Pero sa Nepal baga, nagbaha na naman.
0: No, nag-grabe. Grabe ang baha duman.
1: Grabe ang...
0: Alam mo daw ang... Ano, alam mo ang... ano, wara na daw ang mga kahoy sa kabubuldan.
1: Jo kaya pigpapara pigpapara karalbo ay sorry ay, sa word
0: sorry,
1: na
0: sorry
1: pasensya na to may nadama
0: iyon ang tawag ka diyan deforestation
1: deforestation ala
0: bako tumanga kung ano ang kalbo tabi
1: ang kalbo sa tawo buhok. Sa tawo iyon. Bako
0: sa bulod deforestation yo
1: pasensya na tabi ka mo
0: iyon may nadadama iyon ay kamo kaya Marina Gatabi sa mga yaw na sa Facebook Live mo niyan. Baratiyon na muna si Dan.
1: Oh yes. Imelda Esteves, Marina to both of you and to all listening and watching. God bless.
0: Sis Miles, good morning sa imo. See you on Sunday. Brother Henry Asinho.
1: Oy!
0: Ang baisiga ng San Roque. Thanks for the wonderful message, Pastor. Yes. Good morning sa Indong Dua, mga Lods. Salamat sa inyo, tabi.
1: Sabi niya pati, dyan ako nababagabag po, Pastor. Ay, yung mananggada ko yan. Oy, salamat, Kuya Henry, sa imong pag-apresyar. Inapresyar ako kayo.
0: Iyo. Salamat.
1: Ay, pero igwa siyang, yan ang pigasabi niya, na sa word word of God ngunyan, garo may something na piga kakauron siya ni Lord.
0: Praise God.
1: Praise God. Sana, Kuya Henry, ano?
0: Iyo.
1: Uy. Sige.
0: Yan si Sister Grace kay Tano. Good morning.
1: Good morning, Ate Grace.
0: Good morning po sa duwang padaba na men of God. Mapiim po ako today.
1: Ay, kumusta ko nga ningon yan si Ate Grace? Sabi ko, kumusta ka, Ate Grace? Sabi niya, sabi yaya kan Diyos da.
0: Iyo. Pag alam mo, Sis Grace, sarong aldaw ka lang sa muya dahil magparamdam.
1: Oo, Ate Grace.
0: Pigahanap.
1: Pero makamundo na dahil
0: may ka lang. Salamat to noon tayo,
1: Ate Grace.
0: Good morning.
1: Si Ate Grace kaya, saro sa tuyang. Avid listeners po da.
0: Tsaka ano natin yan? Tawag
1: kumbaga,
0: dito.
1: Kumbaga, pundasyon na yan kang
0: ONPB.
1: Ate Sister Grace. Weng,
0: opo. Good morning. Salamat sa amang Diyos sa kapatawaran in Jesus' most precious name. Amen.
1: Yes, amen po. Oh yeah. Sabi ni Ate Weng, blessed day po, Pastor Rico and Pastor Ronnie, mga padaba niya mong kapapasturan. Diyos marahay na agad.
0: Iyo. Dapat talaga ngunyan na ngunyan na Oktubre dahil pastor sa procession month. Ano? Kita si Sweng at saka si Latere, saka sila ano, magkarapi-kapi
1: ano kita. O pwede man baga kung gusto nin
0: igwa. Kami na sana lugod.
1: Igwa ka diyan klase, may klase ka diyan.
0: Mayong klase diyan.
1: Tumaram
0: Libredo
1: ka mo.
0: Ako.
1: Tumaram ka mo.
0: Iyo.
1: Igwa pati kami diyan kapiya na sir.
0: Igwa na?
1: Ang Southern Back.
0: Iyo.
1: Igwa na.
0: Maurag ah.
1: O yan sampangan kang, yan sampangan kang Marison.
0: Iyo.
1: Nailing mo duman so SBC.
0: Oh iyo.
1: Southern Baptist Coffee. Church.
0: Oh, Southern Baptist Coffee na ko yan.
1: Yan, Baptist Coffee. Or Southern Baptist Cafe.
0: Yan. Tirao ta. Iyon pa lang ibig sabihin kaya. Bihira. Own and managed by Ronnie Rosales.
1: Sambira, sinadiri ka so. Sinadiri ka ang warang karamaran sa tagsadiri.
0: Matindi ho.
1: Matindi ho.
0: Thanking God for 43rd wedding anniversary.
1: Wow!
0: Happy wedding anniversary. 43. Malapit na ka mo mag-golden anniversary.
1: Ay, upo. 7 years na lang.
0: Oo, oh, 43. Ta 50. Oo, oh, 43.
1: Kaya 7 years
0: kaya
1: na lang.
0: Kaya nga. Alam mo, Sis Grace, arog ka niyang urulay ta.
1: Ah, sige.
0: Pag nag-wedding, golden wedding anniversary, kami ni Karuni.
1: Ay, sabay mo man si Daddy Rodeo.
0: Oo, tulo kami.
1: Tulo kita.
0: Na makasal sa'yo.
1: Iyon.
0: Iyon. Tulo kami na mga kasal. Ang buot sabihin kaya, tulo ang kiss the bride.
1: Iyo? Oo, kumpayan. 10 minutes pati yan. Iyo. Kada saro.
0: Iyo. kahapon niya na suspect. Dahil mo paglingawan tabi yan.
1: Eyo.
0: Kaming tulo ang mga kasal.
1: Tama.
0: RRR.
1: Yun.
0: Eyo.
1: Magayunan
0: na yan.
1: Golden
0: anniversary.
1: Anniversary.
0: Tulong, pitong taon na sana.
1: Oo, pitong taon na sana yan.
0: Eyo. Yan ha. Basta yan, dahil mo yan pag dahil mo yan, Sister Grace tabi. Yeah. Pag ganoon,
1: paglingawan.
0: Paglingawan.
1: Niyo. Ayo, sabi ni Sister Wing, padagos na
0: ano man daay. Ano man daay.
1: Ano man ako nga ni napanlingaw ako na nadulasan sa kuya. Kaya naghagad girari akong tawad ta. Ayo,
0: mag-sorry ka.
1: Mag-sorry ka tabi.
0: Mag-sorry ka tabi, si Swing. Ayo.
1: Nakakakulog ka kinamdamin.
0: Dahil ka kaya. Sabi ni Tere, hello. Marahay na aga. Nakita ko na naman ang duwang malupit na lingkod ni Lord. Ayo.
1: Oy, Tere. Salamat tabi. Na-receive ko na.
0: Iyo.
1: Ngunyan pa sana. Permi kaya kami na nagkalingaw. Pag nagtatapos kaya kami, kuhaan ng kami, suwayan kami doon permita. May mga,
0: may mga lakaw.
1: Ngunyan
0: talaga, pagtukaw ko.
1: Pagtukaw ko, digdi. Yauna.
0: Yauna. Di,
1: kaya,

0: takaman.
1: Kung sailing nindo na malupiton ang mga kami mga pastor. Mm-hmm. Sailing nindo na padaba nindo kami.
0: Mm-hmm.
1: Action speaks louder than words.
0: Pag nadangog ka na naman ka yan.
1: Ikaw malagsi. Hindi, ako na nagkaya na.
0: Iyon na naman yan.
1: Sabi ni Tere, wow, go kami ni Ate Weng. Manglilibre daw su duwa. Ngaha, Ate Grace to the rescue.
0: Ano man dayan ta kami da manglilibre.
1: Kami ang ma-promote.
0: Kami kasi, kaarawan mingon yan. Pasto sa procession baga. Ano man dayan?
1: Luway-luway ka, sir, kapag tara mo.
0: Awi, ano? Ba't matira na naman ito?
1: Luway-luway, sir, kapag tara mo.
0: Sa bagay. Walibali kami. Kami na sa nabala sa indo.
1: Iyo? Ikaw man sa nagayon dyan sa gilid-gilid na kapihan.
0: Iyo? Kundi, kung gusto nyo talaga, duman kita sa fourth floor ng Pag-ibig. Iyo?
1: Sa
0: fourth floor ng Pag-ibig building. May kapihan duman.
1: Iyo.
0: Okay. Rico's Cafe. Iyo, libre ka mo duman.
1: May listahan ba ti duman?
0: Iyo.
1: May listahan.
0: Iyo. Kung warang-wara talaga,
1: duman na sa kita. Sige, iyo. Good.
0: Sabi ni si Sweng, tumaram na daa po ikayo, Sektere, at treasurer na muse. Na si Gina De La Rosa.
1: Ay, bako man muse eh. Bako man muse eh. Ete Weng, ma-chat mo ako kung si Say Ampiga ako ta muse. Pero sa tuya lang yan ha. Dahil mo nang gado.
0: Dahil pwedeng itaram kung sino ang muse. Iyo.
1: Dahil ka nang gada, Ete Weng, makasala na mailuwas mo ang pagkasumuse.
0: Ay, naku.
1: Pasikrito mo lang yan na muse yan ha. Ete Weng, ayo.
0: Secret muse yan
1: eh. Oo.
0: Ayon, Ezekiel De Pedro, good morning.
1: Good morning, Sek. Uy, nagpaparasay ang katabi, Sek.
0: Iyo.
1: Ayon, bagay sabi tao, si Sek da, Dipeder.
0: Ikaw, Dipid. Dipid, taga-dipid ka naman yan. Iyo. Oy, habang naghalat-halat kita kang sendang mga chat, pag-urulayan tango niyang karuni. Ano natutuwa ako dito, karuni, sa ano?
1: Sa
0: approve, in-approve. Nag-ribian pati. Nag-i-reviewan pati ang mga kongresista.
1: Nag-i-reviewan?
0: Oo. Na na-approve.
1: So, Aren.
0: So, budget ba ganindang na-approve na 7.2 trillion?
1: Uy. Nataman doon talaga i-reviewan eh.
0: Hindi ko aram kung nag-i-reviewan sinda ka itong na-approve na 7.2 trillion.
1: Ano man doon? Grabe ang pag-ibi.
0: Lalo na si, ano, itong...
1: So, ano nga po kayo ni?
0: Oo.
1: Committee si, kang...
0: Budget committee.
1: Appropriations.
0: Sino nga na ito? Si...
1: Subabae.
0: Subabaeng aki pa.
1: Si congresswoman. Si congresswoman. Basta.
0: Basta yun, oh. Nag-ibi!
1: Nag-ibi nga. Baka may proposal sinda. I mean, baka susendang pagpapanukala man na uminage sa grabing deliberasyon.
0: Tapos nakalusot. Pero ang ganyan, dahil pa man tabi ni approve.
1: Kasi maagi pa yan sa...
0: Meron pa silang, meron pang version ng Senate.
1: Tapos,
0: tapos meron pa silang...
1: deliberations na dua.
0: Dua. Joint para...
1: Joint, joint committee.
0: Joint committee. Doon ang insertion pa nangyayari. Dahil pa ini
1: ano pa yan, baka pa yan.
0: Baka ngayon, mag 9 trillion
1: either
0: pa ini.
1: Either magdagdag o magbawas.
0: Mm-hmm. 7.2 trillion pesos, sabi mga tugang. Ito ang makaturo-triste dyan at nagugulat ako. Sa 7.2 trillion na yan, mga tugang, ha? 975.96 billion yan sa DepEd.
1: Sa DepEd?
0: Oh, yun ang pinakamataas sa budget ng DepEd. Niyo?
1: Tapos, nagdeklara na anong apod kayo? I-hire?
0: Warang i-hire na bagong mga teachers. O saan mapupunta kaya ini?
1: Bata si Kari ko mahali na.
0: Batang mahali na kita sa... Malipat ako sa DepEd. Taga-DepEd ka na.
1: Ay, kung kami, sir? Volunteer.
0: Volunteer. Malay mo. Kung habang nagbo-volunteer ka, makitaan ka baya ning...
1: Kasigasigan.
0: Kasigasigan. Ikaw ay kuhanon.
1: Super.
0: Nga na super...
1: Superintendent.
0: Oo. Ikaw pati ang teacher na duwa ang tutok doon mo. Duwang eskwelahan.
1: Apat, sir.
0: Apat. Apat.
1: May bahon. Apat, sir.
0: iba talaga, no?
1: Tuturuan ko ang ama. Duman sa...
0: Hindi ka
1: duman,
0: sa bigaan muna.
1: Sa bigaan.
0: No, first subject mo, bigaan.
1: Oo, superintendent ako dyan.
0: Oo, sa... Mm. sa

0: Sa ano pa?
1: Sa digdi sa Arimbay.
0: Arimbay pa. Mm-hmm. Ano ka naman diyan? Super.
1: Super superintendent.
0: Oo. Mm-hmm. Duman sa
1: Kabangan.
0: Kabangan.
1: Duman sa Kabangan, kuan lang ako sir, Teacher 1. Taiba, kuan duman. Ang mga may mga super superintendent duman.
0: Oo. Ay kuan duman, haba ba ang ranggo mo duman?
1: Mabandrango ko naman. Tapos
0: saan pangisigilan? Apat yun eh.
1: Pinagpipri ko sir ang tabako. So sa oras na.
0: Arayuun man naman. Lugi ka naman doon.
1: Arog ako kayan sir mag-servisyo.
0: Matindi yung katal.
1: Pinagpipri ko ba sir ang
0: sorso? Maray pa, duman ka magtukdo sa San Jose.
1: Matindi to sir. Arog ito, nagpa-picture sa ima ho.
0: Oo.
1: Bawal ako duman. Bawalon ako duman sir.
0: Iyo?
1: Day ako pwede. Pangkal lang ako sir, pang grade 5. Pang grade 6. Pang grade 7. Pang grade 8 lang ako.
0: Alam mo itong mga nagpapiricho sa kuya. Puro ito Christian.
1: Ay, iyo?
0: Ayo.
1: Pero ilingon mo mga mata. Nakaturutok sa'yo mo sir.
0: Siyempre, ta instructor. Ayan ha, mga tulang.
1: Kaya bawal ako duman, sir. Bawal. Yeah.
0: Pero dyan ha, dip ang pinaka... Pero itong pangadua ang aking...
1: Ang pangdua.
0: Ang pangdua. Ang pangdua kasi 643.95 billion na budget ko niya na taon, sabi ng kamera, ay mapupunta sa DPWH. Dyan ako medyo, ano eh, medyo alanganin. Kasi, dahil panganin na aayos... kung saan napunta sa flood control project. Ano kakalingawan na lang ito?
1: Ang apat nga ni, kung naiba, nagkabalik-balik naman lamang.
0: Hindi nga ni, tapig kakalingawan na lang ani. Dahil nabang nihuy-nahay na baga duman sa mga flood control
1: project. Kumusta na sir sa mga assets na pig-freeze?
0: Dahil lamang rin ang nangyari.
1: Iyon ang pigasabit.
0: No, nakafocus na ko niyan baga digdi sa... Ito pa ang sarong makatulutreste, Karon. Pagkatapos, Karon, gumastos ng 25 million a day.
1: Per day.
0: Tapos,
1: nag-withdraw.
0: Makulog sa pangay.
1: Grabing taktika, no?
0: Grabing taktika. Kung sinabi na baga, kung saro man lang pala ang gusto na lang.
1: Duwa lang yan? Saro lang?
0: Saro na lang. Saro apat baga yan. Withdraw ang tatlo.
1: Pambira.
0: Oo. Si saro na lang. Dig para pagastos pang gobyerno ng 25 million a day.
1: Tapos ma-withdraw man sana.
0: Ma-withdraw man sana pala. Ay, sa balate. Anyway, ining bantayan ini talaga dapat.
1: Sabi ni ay magsimbag po ang magtagakampo kamo kung uyon kita.
0: Uyon kamo. Ano ba? Uyon ba kamo sa budget na ini?
1: May pinakamataas tabi ngon yan, so DepEd. Ako sana mapangyari sa DepEd. Ang mapangyari so pagayunon man ang ano pagayunon man ang
0: mga classroom. Mag-provide ng mga electric fan.
1: Ay sir, mainiton talaga.
0: Mainiton na maray sa totoo lang. Nakulo na ang mga nagagada ng mga teachers. Inaatake.
1: Iyo nga ni sir, nag-atar akong magayon gayon kan Biyernes.
0: Iyo.
1: Di ko kaya.
0: Ikaw man kaya nag-suit ka man kaya. Ako man yan ako yan.
1: Nag-atera kong magayon gayo. Hindi ko kaya.
0: Oo, dapat yan. Nakasando ka sana.
1: Ay, pambira man.
0: Tapos manipis na barong.
1: Oo.
0: Arog yan kaya.
1: Yan, sulo ko nga ni baga. So, sa tuyang, so sa FABC.
0: Oo, tapos nag-jacket ka pa.
1: Inali ko nga ni. Duman pa sana sa tinampo. Ay, kaya.
0: O, sana karoon eh. Ining nakulao na budget kang DepEd. Makita opo talaga ini.
1: Ay, oo.
0: Makita talaga ini.
1: Makita talaga yan. Ta medyo sa kuya lang, bakuna sa pagkon. Pa kung gusto to talagang mapakaray ang edukasyon ka mga aki, dapat man sa inda. Tama ko sinabi ni Bishop Rubin Abante na ang dapat na tawan kipansin ang mga eskwelahan na magayon man lamang ang ambience kang
0: aki.
1: Nganing ang pag-iisip man lamang sa pagklase. Na maray-maray man lamang.
0: Iyo baga. No, paglaog mo sa eskwelahan, ngunyan kasi parang halataon mo eh, paglaog mo sa eskwelahan, alam mo kung public school, alam mo kung private school eh.
1: Ang private, pambihira, apat na aircon.
0: Alam mo, sa public school, sa private school ngunyan, puro na iyan may TV.
1: Tsaka nag-aircon, sir.
0: Aircon. Tapos ano na yan, mga smart TV na ang ginagamit ka ang mga teacher para mag-lecture. Tapos may microphone na.
1: Tama. Bakuna sinda, so talagang surusurihaw.
0: Sa public school, tabi mo niyan, chok pa rin, chok.
1: Yung nga ni sir ang tigaisip ko, maturo baga ako sir.
0: Chok yan.
1: Bata, 45 minutes ako.
0: Maturo ka. Chok yan.
1: Garuman sana ako nag-speak sa preaching kaya. Mahira. Matry man ako na, garumabalik ako sir sa, aram mo sir, so, sa papel.
0: Oo.
1: So, anong pigasuratan kay
0: Peter? Manila paper.
1: Manila paper.
0: Dahil, chalkboard pa rin ang yaon dyan. Chalkboard pa rin. Ma, ang chok pati siya, ang chok pati garo ni. Kanya-kanya kaming chok.
1: Oh?
0: Iyo.
1: Ipang bihira.
0: Oo.
1: But so, parents consent mo nga ni sir. Kami ang nagkuhan, oh, nag-provide.
0: Oh, kita mo. Arog yan kayaan.
1: Kami, pinaprovide ka mo. I-provide ngayon nito sir.
0: Oo. Oh.
1: Tapos yung doon ngayon, na-provide.
0: Oh, Uday ang ano, comment ni Brother Henry.
1: Ano sabi?
0: Nakakatatis.
1: Garo mapakulugan ni Henry.
0: Ni Brother Henry.
1: Ano da?
0: Department of Public Works ng mga walang iya. Gabi ka, Brad.
1: Ay, pero kudos ah. Sa binitayan na bridge. Matuloy na sir ang development.
0: Sa binitayan bridge?
1: Oh, so long and winding road.
0: Ah, yung papuntang Kilikaw?
1: Oo. Ay, tama pala, Kilikaw Bridge.
0: Kilikaw Bridge.
1: Okay na sir.
0: Nadaagi yan ha?
1: Hindi pa managi. Pero ongoing ang trabaho.
0: Iyo?
1: Oh, talaga dire-diretso na.
0: Salamat abi kay Gobernador.
1: Salamat kay Mayor Pirite.
0: Ah, iyo.
1: Daraga ito.
0: Sige, salamat kung sino man ang dapat pasalamatan dyan.
1: Salamat, tabi.
0: At least magagamit niya yung tulay na yan. Very long and winding road.
1: Very long and winding road yan. Pero ayos na. Tsaka medyo garo mapusog-pusog man ang pagkakit. Sana magamit na ha. Para sa kayusan ng mga taga-Kilikaw. Tabata, mga taga-Kilikaw man.
0: Sabi ni Sis Gina, nailing ko po iyan na iriba ng tamay, ibinulsa na naman sinda. Kaya nag-iribi sinda. Para sa kuya, ipagpaluwas ang kwarta na iyan. Ta sigurado wara iyan padumanan ang luwas kayan. Ghostbuster, you know? Kaya nga, dapat bantayin kung sino man dapat ang magbantay ka niya.
1: Mas magayon ko ta, kung igwaser na sa wrong department na nagbabantay talaga ka mga politics.
0: Alam mo, hindi naman sana ako karoon ni kontra ka sa DPW. Sa dakulong tabi ang nakatiwangwang na project. Actually, itong mga flood control, sayang man ito kung hindi matapos. Kasi nakatiriwangwang eh. Hindi tapos ang mga project. Dapat matapos ito para mapakinabangan ng flood control project. Pero karon eh, sa akin ah, insulto ito sa mga Pinoy. Pero tingnan mo ang Marikina ngunyan.
1: Ay oo, so ginibong sa Japan?
0: Japan ang may gibo.
1: Hindi so, day lamang nagpukurag.
0: Di matindi ho ng pagkagibo. Oo.
1: Magayunon so flood control duman.
0: Japan ang naggibo.
1: Ay oo,
0: matindi. Insulto yan sa mga Pinoy. Pero kung kailangan matuto natin.
1: Garo feeling ko, pure buhos ito?
0: Buhos ito karon ni.
1: Buhos ito.
0: Tsaka grabe ang mga bakal.
1: Oo. Talagang dahil wara lamang may puminukrag na.
0: Arog yan kaya dapat. So kung meron babadyetan man ta, makirak man talaga ang DPWH.
1: Iyo.
0: Dahil na pati kuya, dahil na pati kata, may nang nihoy nihay. Ngunyan. Tama, okay man ito. Pero dapat ang kung pagbibigyan lang talaga para matuto naman ng mga Pilipinong kontraktor na di magpara burol sa pag-ibo na sana sa Japan.
1: Iyo baga?
0: Dapat titiriba yun.
1: Dumana sana lugod kita magpag-iribo bako nadigdi sa lokal. International ang lugod ng mag-ibo. Nga na yung may mahilingan lamang kimaray.
0: Insultuhon man ko tayo kay Juan de la Cruz. Ano?
1: Baga,
0: pero
1: dapat nga na nag-create baga kitang trabaho dapat. Matawan lamang kitrabawan sa tuwi yung mga kayo manwa. Yung problema man nga ni. Nagkakarapot
0: kayo. Alam mo, nagigiribo man kaya ngaroon. Mga Pinoy man. Pero yung contractor lang ang Japones.
1: Ah.
0: Pero sabihin ng workforce.
1: Sa Pinoy.
0: Kaya pero, okay ako dyan.

0: Diba? Paano man si Daday magdadaya?
1: Dahil
0: nang nakaabot man sa indang budget, kapiranggot naman sana.
1: Sa insertion, igwa ng may 25%
0: oh, doon na naman
1: nagkwa, may 5% na.
0: Nagharali-hali na kung bigbaranga-banga na kang mga buhaya.
1: Igwa pa kay mayor, may kay congressman, may kay governor.
0: Dahil ka magparapangaran.
1: Wara man ako pigpangaranan. Arog baga kayan ba kon sabi?
0: Iyo.
1: Oh, nagaagi mo na duman sa pero ang ibang ani dai nagaagi sa lokal.
0: Iyo. Nagdidiretso na baga. Yung nga niya pinagiriwala.
1: Umuman naman ako, sir. Nagagi akong liga. Pabalik ko. Nainin ko na naman sa tulong postita.
0: Iyo.
1: Makaira ko na. Pigrulumot na lamang.
0: Dahil pa kaya kita nagbabayan. Ang babakalanta kaya kayan. Dahil pa naman nagpapahiling. Ang babakalanta baga kaya. Dahil pa naman nagpapahiling si Pading Salde.
1: Nakakulong na, sir. So, nag-ibok ayan.
0: Sa Iyo.
1: Cebu. Sa Cebu.
0: Pero kay Pading Salde ba?
1: Iyon nga na. Sabi ko, pipaparaisip-isip ko, sa ito man ang ganyan, ano yan, kuya, no? Landingan kang aeroplano?
0: Hindi, ipigbakalta na bagay yan. Tagibuhon tayo yan, harong.
1: Batay guwa ka ng pinailing na, iyo pala nito ang gigibuhon mong church.
0: Iyo.
1: Pala
0: saru na lang ang harigi.
1: Nailing ko itong post ni kwan mo ni Jeseto ni member mo.
0: Iyo na to.
1: Matindi ito.
0: Ayo.
1: Pang enjoy to, sir.
0: Kuya man ito, masyado man ito, malawak ang pangunawa.
1: Sarong poste.
0: Oo, dakulaon sa taas.
1: Dakulaon sa taas.
0: Garo baga balay kay sa lampate.
1: Iyo baga. Oye, Ate din Malatindaya, happy watching.
0: So, sige, yun man lang mga tugang, pinag-urulay-ulayan tango niyan. Sana, ibantayan talaga ito. Sana maging maray itong pag-aprobar kining budget na ini, budget deliberation, lalong-lalo na sa joint, tawag dito.
1: So joint committee.
0: Joint committee.
1: kang
0: pag-approve kang budget. Sana maging malinaw ini. Ining pig-mention army ko niyan tabi. Kuyan pa sana ini ang sa galing pala ini sa Congress.
1: Congress
0: version ng Congress. Ini madagdag mabawas pa man ini. Pero sana maisa publiko. Ano? Ayon si Peter Maytinoba ito. Malawak man ang pangunawa ito ni Peter Maytinoba. Nag-usago sa kita mga tugang 7:34 the morning. Maduman na kita sa damdaming bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: Pag-uro raw ng tangon yan, mga tugang sa damdaming bahay. Karoon eh, pag-urungan ta ining panukala ni dating congressman Joey Sarte Sarceda.
1: Panukalang?
0: Meron siya tabing panawagan sa Albay. Na sa Department of Trade and Industry sa DTI at sa National Commission on Senior Citizens na tiyakin na hindi ginagamit ng mga establishmento ang promo bilang paraan na maiwasan ang pagbibigay ng diskwento sa mga senior citizens.
1: Iyon
0: citizen.
1: Na yan ang pigdya sa habit, ha?
0: Iyon baga.
1: Kikiribo-gibo na. Limbawa ngayon, limited. Dahil ngayon naka-promo kami, sir.
0: Walang bawas.
1: Warang bawas.
0: Iyon baga yan.
1: Ay, dakulo na kaya.
0: Dakulo na kaya ganyan.
1: Garoon na kako, Aki.
0: Palusot.
1: Palusot. Iyon mananggad. Napapansin ko, sir.
0: Tsaka, iyon na yan ang uso ko niyan. So, ang mga senior citizen tabi, pati mga PWD, wara ng discount ko niyan.
1: May discount na nga ni Dahito.
0: Oo. Dahil na nga niya. Dahil na nga niya yan pwede discountan. Promo yan.

0: Para lamang makakan dyan, sir. Walang makontrata.
1: Dahil magkontrata.
0: Nagsusulo ka lang dyan.
1: Alam mo, wara na ko nyan. Pag mag, pa-discount ka sa bagas.
0: Oho.
1: Dahil ka di-discountan, ta promo nga yan, bagas.
0: Pambihira.
1: Mga gatas na yan. Dati may discount yan. Sa mga PWD at senior citizen. Wara na ito, mga promo nga ni.
0: Matindi. Pati siguro sa mga bulong.
1: Pat ang mga bulong man.
0: Kung may promo.
1: Kung may promo man, dahil pwede. Isa pa sa mga nangyayari ko niyan. Dahil man nagsusurunod sa 20% tabi ang mga tindahan.
0: Nata.
1: Dahil man nagsusunod.
0: Iyo. Paano mo naaraman, sir?
1: Pigbibilang ko.
0: Oh?
1: Oo. Pigkikwinta ko yan. Dahil man nagsusunod sa 20%.
0: Pwede mo bagay yung reklamo?
1: Kaya nga niyan. Dahil man kasing nagpaparatol dyan. Dapat bantayan talaga yan. Tama si dating Congressman Salceda. Dapat magluwas ng
0: memorandum
1: o kaya ng kautosan ang probinsya ng Albay.
0: Na dapat sa kabus, maski mag-promo yan, dapat may discount ang senior citizen.
1: Iyo. Na dairason ang promo.
0: Oho.
1: Oo. Para dahil maka-discount ang mga senior citizen as in mga PWD.
0: Paano kung sale pa? Baka pag sale pa iyo pa man, pag sale na ano. Ang sarong pero garo may discount yan. So promo lang talaga.
1: So promo lang talaga.
0: Matindi ni mga.
1: Tapos sana yung 20% na pinangako diyan, yun talaga dapat ang ibigay. Opo. Bako to kanya-kanyang bilang. Okay ako doon karunin sa kung sino lang ang senior citizen, yun lang ang discount. Halimbawa, nagkaawag kitang duwa. Ako lang niya ang PWD.
0: Iyo man talaga.
1: O di ako lang ang babawasan. Iyo man talaga. Bako si total na kakao nun.
0: Iyo man talaga ito.
1: Okay lang yan. Pero itong bako man 20%, minsan 10% nga lang eh. Minsan 5% lang ang kinukuha eh.
0: Kaya nga gusto ko sir, ang kasarabay ko magkaon. So may mga ID na. Siyempre kung ikaw ngayon malibre. O di makakatipid ka, tapuro may discount.
1: Iyo. Ta ako na sana ang mabayad.
0: minsan, pero minsan nadadali man sir. Mabakal, pipa bakal sululo ang pipa bakal ang sisugo. Sisugo pa sharing sa grocery.
1: Discarte naman. Discarte naman niya na malupit.
0: Discarte yun na malupit nga ni sir.
1: Oo. Kansarong aldaw, nagkaraon kami. Kaibanan ko yung mga gores. Gabos kami may ID.
0: Gabos may ID.
1: Eyo, nagruluwasan na kay ID.
0: Grupo kang mga girls ito.
1: Oo. Nagkaroon kami. Ako sana duman ng day girls.
0: tapos
1: mala tadai nag-discount.
0: Ay matindi.
1: Dahil nagpa-discount.
0: Dahil sa
1: dahil man sinabi. Dahil dama discount.
0: Ay, pwede mo ito, sir, i-reklamo.
1: I-reklamo ko talaga ito. Ano taday nagpa-discount?
0: Siya yan, para maiwasan talaga.
1: Dahil mo na pagpangaranan. Basta dyan tabi sa Tahaw Road.
0: Sa Tahaw Road?
1: Eyo. May gawa dyang restaurant sa Tahaw Road.
0: So, open area?
1: Dahil. So, may mga queues, so may mga sarusaradong kaunan dyan.
0: Aram ko ito, sir. Aram ko ito.
1: Basta.
0: So, may ko yan?
1: Basta may
0: LA. Oo.
1: Plus,
0: Legazpi Albay.
1: Legazpi Albay baga. Ano ito?
0: Ha?
1: LA Grandpa. Dahil lamang nagtaong discount iyan. Tigruluwasan may nangani. Tigsararo kaming ID.
0: Tigsararo ng ID nga ni.
1: Oo, dahil lamang nag-discount iyan.
0: Ay, sukuyin yan, sir, su package. Ay, hindi. May discount yun, sir. Dahil pwede.
1: Wara
0: igwa itong discount. Pag kami pag nag-igwa ka yan, igwa talagang discount yun, sir.
1: Di itabi ang discount. Garo 4 pesos.
0: Ay, matindi man. Dahil
1: matindi yun. So, igwa digdi ni mga tindahan sa Albay, sa Legazpi, na da ipig-respeto. Pwede ipig-respeto.
0: Sa intabi ang sumbungan ka, mga senior citizen. Sabi ko, sa us-saus ka gayon, ang sumbungan ka yan, dyan sa, sa, anong apod kayo na eh? Sa office of the senior citizen.
1: Dyan sa, dumang kita masumbong.
0: Opo.
1: Dyan. Pero dapat magpaluwas. Tama ini si, tama ini si, dating Congressman Salceda.
0: O, si sekretary na yan, sir.
1: O, si sekretary Salceda.
0: Sekretary na po yan.
1: Na dapat na igalang ang desisyon kang Korte Suprema, na kailangan tiyakin ng DTI, DTI at saka ng National Commission on Senior Citizen na hindi

0: na hindi ipinapakita bilang promotional price ang regular na presyo ng mga produkto. Mm-hmm. Dapat talaga siguraduhon na lagabos na mga tindahan dito sumusunod sa 20% discount ng mga senior citizen.
1: Tsaka permitan tandaan, batas tabi yan ha. Pribilehiyo yan ka mga senior ta.
0: Mm-hmm.
1: Sino naman sa nang ikakaraon man kayo? Bako naman yan sa mga para kaunon talaga.
0: Baka, bata pati kayo, baka pati ang libreng sini kaya yan, pabayado na nindo.
1: Iguawan lang pati si Ransini, pati, kung saan tulong aldaw lang gayon.
0: Iyo.
1: Martes, Webe, Sabado lang gayon, sir.
0: Iyo, yeah. Nahiling ko dyan, kaperila.
1: Kaya ang iba dyan, ang sinihan ninda, kaya nagsini sila. Tapos ang iba, nagdad naman sa mga or exercise sa mga gurang.
0: Iyo. Sabi ni Pading, kailan tayo mabubuyog mga Pading?
1: Ngunyan.
0: Dahil man pwedeng ang ngunyan. Bukas.
1: Bukas.
0: Iyo, tangal. Ay, may klase ako bukas. Ngunyan.
1: Ngunyan gani.
0: Oh, lunch tayo.
1: Lunch, oh, sige.
0: Iyo, pade. Mag-lunch tayo, pade.
1: Oh, magdigdig ka, sir.
0: Ay, magdigdig ka,
1: pade. Aba kayo, ang sasaligas, pe.
0: Ayo, basa at yan, pade. Mag-tarex na sana kada. Sikreto lang natin to baga madangog natin rin.
1: Baka madangog ni Ate Wing.
0: Ayo. mga tugang iyo tabi, madaming bayan tango niyan.
1: Sabi ni Sister Gina, kung ano, bihira ko ng gamiton ng senior ID ko, tapos nakalista lang na may discount nila, kaya bihira ko gamiton sa mga mall.
0: Iyo na nga.
1: Uy, pag gamiton mo tabi yan, Sister Gina, tapos pribilehiyo mo.
0: Kaya lang nga ni, puro naman promo.
1: Pag-arong tabi kaya, nadaikap mo pig-discountan, ikaw lang nindo. I-record nindo ang sindong anong apod kayo ni. Ikaw man kasi ang resibo.
0: Iyo.
1: Tipunon lang nindo. Pwede nindo yan na
0: i-reklamo. Iyo. So, salamat tabi sa kay Secretary Salcenda na naisipan ini. Sana ini ay magkaroon ng ngipon. Sana ini may patupad bako lang sa buong Albay. Kundi sa buong Pilipinas, sa buong Bicolandia. No? So, salamat tabi. Dagos-dagos sa kita mga tugang. Rose Lino, good morning. Sa tanan, good morning. Sabi sa inyo sa aking pamangkin na si Rose. Good morning.
1: Sabi ni Sister Wing, nadangog to baga.
0: Nadangog pala.
1: Sister Gina.
0: Oo.
1: Si SM nagtatanong.
0: Ay, nahi. Hindi ka talagang pambihira.
1: May apot. Pasensya na SM. Tanda na sa live kaya kami.
0: Iyo. Ilingon ta daw sa Karyan Garo.
1: Wara man baga.
0: Wara man baga. Ayun. Narinig ko po chicken with spaghetti po sa akin.
1: Makuyano ng kanisim.
0: Kunin nyo po name and resibo. I-send natin sa dito.
1: Nya! Oh, iyo, tama. Oh, di ba? I-dialing ko kitang kanig di. May mga anong apod kini. Iko kitang partner. Diba?
0: Eyo.
1: Tama man ang God.
0: Magkaiba yung statement niyang inot sa pangadua.
1: Ano ito?
0: Ang unya ng statement tungkol sa plano tang magbubuyog at chan.
1: Ay, makusugod ang radar ni SM.
0: Eyo. Mm-hmm. Sabi ni SM, narinig ko po yung plano ta at chan na tanghali.
1: Oo.
0: Chicken with spaghetti sa iya.
1: Oo.
0: Eyo, dadero. Chan SM, ta impormaran mo ika.
1: Sige, Eyo.
0: Day mo, imbitante.
1: Yes, ay. Ikaw dapat ang mag-imbita, special ito para sa iyo mo.
0: Iyo?
1: Imbita rin.
0: Telegram at ano sana. Okay. Dagos sa kitang mga tugang, 7:45 in the morning. Alumanag muna kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

Far East Broadcasting Company Philippines ay may 13 stations sa buong Pilipinas. At ang FEBC Bicol ay ang Care 104.3 The Way FM. Ang ating transmitter site ay located sa Baniw Hill, Estanza, Legazpi City. At ang ating station naman ay located sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami po ay nag-iimbita sa inyong lahat upang kami ay sabayan sa paghayo. At para kayo ay makasabay namin sa paghayo, ay mayroon pong apat na kapamaraanan. Una na dyan, ang inyong pananalangin. Whether it is a corporate prayer or ito ay individual prayer, ang masambit niyo po kami sa inyong pananalangin ay isang napakahalagang bagay para sa ating gawain sa Ministeryo ng Radyo. At pangalawa, upang kayo ay makasabay sa aming paghayo, ay maaari po kayong mag-volunteer. At sa pamamagitan ng inyong pag-volunteer, pagpapagamit ng inyong mga skills, ng inyong mga talento, kayo po ay aming inaanyayahan sa pamamagitan ng pag-volunteer, hindi lamang sa pagpaprograma, kung hindi pati sa mga bagay na maaaring maitulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Ministeryo ng Radyo. At pangatlo ay sa pamamagitan ng pag-promote. Maaari niyo pong i-share ang ating mga program links at ganun din ang ating mga social media platforms. I-like and i-share niyo po ito upang mas marami pa ang makarinig na magandang balita ng Panginoon. Sa Facebook, i-type niyo lamang po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 TWAY-FM. Maaari nyo din pong ipakilala ang ating himpilan sa pamamagitan ng online streaming. I-type nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. At ang pang-apat ay ang pagbibigay. Ang ating istasyon ay non-profit, non-commercial, kung kaya po wala kayong mapapakinggan na anumang advertisement o commercial sa ating mga programa. At tuloy-tuloy na pagpaprograma ang inyong napapakinggan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Wala din po tayong mga malalaking supporters dito sa ating himpilan. As a non-profit, non-commercial, ay nagpapatunay na ang ating pagsasahing papawid ay dahil sa faithfulness and goodness ng ating Panginoon. At ginagamit niya ang bawat isa na mayroong puso para sa Ministeryo ng Radyo. Kaya kung nais mo na ikaw ay maging bahagi nitong napakagandang investment para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, maaari kang makipag-ugnayan sa ating himpilan para sa iyong cash or check donation. At maaari din itong ipadala sa pamamagitan ng direct deposit or bank deposit or GCash. At maaari ka rin kumuha ng iyong coin bank. Sa pamamagitan ng coin bank ay maaari kang mag-ipon at pag ito ay napuno, maaari mo na itong dalhin sa ating himpilan o kaya naman ay maaari mo kaming tawagan upang ito ay aming kunin sa iyong lugar. Sa pamamagitan ng sama-sama nating pagtutulungan, ang pagsasahing papawid ng ating himpilan ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. Alinman sa apat na yan na maaari kang maging kasabay sa aming paghayo ay malaking tulong para sa gawain ito ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia. Kaya, kayo po ay aming iniimbitahan na makipag-ugnayan at sumabay sa aming paghayo. Muli, kami ay nag-iimbita sa bawat isa na sumabay sa aming paghayo sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia, ang Care 104.3 The Way FM. Kami po ay nasasabik na makada upang palad kayo, kakarian. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti, alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Maraming salamat po sa mga paalalang yan mula po sa ating stasyon at syempre sa ating SM. At patuloy ho kaming nagpapasalamat sa ating mga kaagapay, sa ating mga supporters dito sa CARE 104.3 The Way FM. Nawa ho ay patuloy tayong lumawak ang ating ugnayan para patuloy nating mailapalaganap ang salita ng Diyos.
4: And maraming salamat sa ating mga kasabay sa paghayo.
3: Mm-hmm. Ngayon po, tagus-agus ang kita sa ating last and final segment, ang servisyong Kerian.
5: Servisyong Kerian, tatak Kerian!
3: Good morning muna kay Carla Bilaos Fujin at kay Marlene Sibayan Narbaha. Nag-usag-usag kita mga tugang, ngunyan na pagkaaga, kaulitan na naman tabi ang founding pastor ng OFW and Family Ministry Incorporated. At pag-uusapan natin ngayon ang Action Fund ng Department of Migrant Workers o ng DMW. Kasama natin si Pastor Jose Jobiaso.
1: Kunya na pagkaga, kaulitan na naman tayo.
3: Bakit nag-repeat yan?
1: OFW and Family Ministry Incorporated.
3: Ano yan mo?
1: At pag-uusapan natin ang action fund ng department.
3: Magandang umaga po, Pastor Joe.
6: Ayan, magandang umaga, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Nako, kanina pa naka-monitor na ako sa inyong programa. Iba na pala ang meaning ng PWT. Ano, ngayon
3: Apo.
6: Anyway, bumabati muna ako sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Kabikulan, PYDWAY FM, at sa lahat po ng mga nanonood. At na-share ko na ito, no? Itong ating broadcast para mapanood din sa Metro Manila.
3: Wow. So, ay, thank you so
6: much. Yan. Yung dalawa mong binati, Pastor Rico, ay mga taga rito yan.
4: Oh, wow. Sina Carla and Marlene. Yes,
6: so, sila ay mga nakaranas nitong Action Fund.
3: Okay.
6: Pag-usapan natin, sapagkat Pastor Rico, by the way, Pastor Joe po ito ng San Mateo Rizal.
3: Opo.
6: Nung naipasa ang Republic Act 11641, ito yung creating the Department of Migrant Workers.
3: Mm-hmm.
6: Isa sa provision dyan, yung tinatawag na Action Fund.
3: Mm-hmm.
6: Ang Action Fund ay yung agarang kalinga at saklolo sa mga OFW'ng nangangailangan.
3: Uh-huh.
6: So, mapapansin mo yung dalawang salita dyan, agarang aksyon at kalinga. So, isinama yan sa batas upang sakluluhan ang mga OFW sa kanilang mga pinagdadaan ng problema, whether nasa labas sila ng bansa o nasa Pilipinas. Na-approve ito noong December 30, 2021. Kaya ang application niyan, ang pagpapatupad niyan after ng IRR ay 2022 na. So start diyan hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy. At ngayon nakita ko doon sa budget hearing ay I think dalawang bilyon, kung di ako nagkakamali, ang kanilang request na dagdag diyan sa budget ng Action Fund. Taon-taon 'yan, Pastor Tony at Pastor Rico. Itong Action Fund ay government financial o assistance para dinisenyo para i-protect, i-support ang mga OFW. At ito'y dapat alam din natin, mga kababayan, documented man at undocumented.
3: So,
6: di ba ang OWA, kalimitan, marami sa kanilang benepisyo, dapat dokumentado.
3: Dapat dokumentado, oo.
6: O, pero ito, kaya nga assistance program na dinisenyo. Dahil hindi lahat nakaka-avail ng mga benepisyo. Pero dito ay para ito sa documented at undocumented at saka nilang pamilya na dumarating sa crisis at saka emergencies, mga distressful situation. Yan ang laman ng Action Fund, agarang kalinga at saklolo sa mga OFW'ng nangangailangan. Yan yung aksyon. Dapat ma-aksyon yan, Pastor Rico at Pastor Ron. Hindi dapat mabagal yan kasi agaran. Agaran at may aksyon, hindi nagtatagal. Siyempre, marami din tayong nababalita ang ganyan, pero dito sa Metro Manila, may mas mabilis ang pagkilo sana sa lahat din ng mga region. Meron lang akong babanggitin na five ito na mga laman nitong...
3: Oo, yun po ang sunod nating itatanong. Kung ano po ang laman yan?
6: Oo, ito yung medical assistance. Ang medical assistance ay nagre-range siya ng 50,000 hanggang 100,000. Kung namatay, ang pamilya makakatanggap ng 150 to 100,000. Yan yung una.
3: Opo.
6: Pangalawa, yung financial assistance. Ito naman yung sa mga nawalan ng trabaho, na abuso, may exploitation, severe hardship, kagaya ng war, natural calamities, at iba pang mga sitwasyon nakakatanggap yan ng 50,000.
3: Oo, one time lang yan, Pastor Joe, ano, one time.
6: One time yan, one time.
3: Mm-hmm.
6: Ang pangalawa, yung bereavement assistance pag namatay. Around 100,000 provided to the next of kin ng OFW. Actually, by Friday, tomorrow, may sasamahan tayo sa NCR, isang pastor, namatay ang kanyang may bahay sa Saudi. At yon agaran ha, Pastor Rico ha, Ronnie. Pastor Ronnie, pagka pasa natin ng information direkta doon sa director, I think Wednesday yon, Tuesday, Friday agad, release yan agad. Para, kasi agaran nga